0: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabot eh.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Check your time. It's 8:04 in the morning. Welcome po sa ikalawang oras ng Celebrating Life. Sana po nandyan pa kayo, nanonood, nakasubaybay, at nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918, Capital FM or 104.3 FM at Radyo Magazine. Maganda umaga po sa inyong lahat. So this time around, ay kapiling na natin po ang ating special guest for today, a first-timer sa ating pong programa. Siya po ay tumatayong outreach pastor ng Faith Ministries dyan po sa Muñoz and former worship leader and outreach department head. At the same time, siya po ay crew and family welfare assistant ng Maine Marine and she has been a Christian for 12 years. Wow. I'm talking about our pastor. Guest ngayon po, Pastora Rosalie Alvarez Garabot. Magandang umaga. Good morning.
12: Good morning po, si Cecil. Mapagpalang araw po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Hello po.
11: Yan. Energetic si Pastora.
12: Yes, para sa umaga.
11: Yes, para umaga. Energetic tayo. Okay. Unang-una, greet no yung ating church do. Alam ko nakikinig sila at kanina pa sila nakasubaybay, yes, sa atin, yung Faith Ministries.
12: Good morning, Church Faith Ministries, Fisher Mall, kaming pastor, Pastor Vic, Ate Yads, Pastor Senti, the rest of the councils and satellite heads, especially sa Outreach Church, which is ang Faith Ministries Munoz. Kamusta kayo diyan?
11: Yeah.
12: Yung mga bilin ko.
11: Talaga naman nagsabi pa ng bilin niya. Saan ang church niya? Where is your church?
12: Sa Munoz po. Actually, we are a church plant po sa McDonald's po.
11: Okay.
12: Opo.
11: So yan, mamaya pag-usapan natin na yung, yes, yung church ninyo. Pero before anything else, let's talk about you. Yan. Before we dive into our discussion today, na ang topic nga natin is when to talk to ourselves about God, no, Pastora? So, kikilalanin ka muna namin. Kumusta ka? Tell us more about yourself.
12: Yan. So, ako po, good morning po again. Ako po si Pastora Sally from Faith Ministries. 12 years na nga po akong Christian, and at the same time, yun nga po, nag-outreach pastor po ako. From being a worship leader to outreach department head. Tapos doon ko po na nakita, doon ni-reveal ng Lord yung calling niya sa akin para mag-serve talaga bilang pastor po.
11: Kailan yun? Ano yung taon na talagang ni-reveal sa'yo ni Lord?
12: Actually,
11: na?
12: Ano lang po kayo, 2 years pa lang din po akong pastor.
11: Two years. Paano dumating sa'yo yung calling?
12: Yung calling po, kasi po ang nangyari, ang pastor po kasi namin, very risk taker, si Pastor B. Very risk taker siya, gusto niya po talaga. Actually, ang church namin, house church po siya, tapos lumabas po kami. So, napunta po kami ng Fisher Mall.
11: Okay.
12: So, yun po yung main church po namin. Tapos po, ang pastor namin, since we are 7 years na po, nangarap po siya na magkaroon pa po ng ibang churches. Which is, yun nga po, yung Faith Ministries Munoz. And then, nung
11: daughter church kayo.
12: Yes, opo. Tapos, ang nangyari po, nung kinakailangan na po na magkaroon ng tatayong leader or pastor po doon, since nga po nasa outreach po ako, talagang evangelism, tinanong niya po ako, sinanggunin niya ako kung tatayuan ko ba, yung calling, ganyan. At first, syempre, ayaw po natin. Kasi being a pastor is very hard, very, ano po yan, mahirap po, malaking responsibilidad po. So, ang nangyari po noon, kasi sinangguni ko sa Lord, umiiyak ako nun, Lord, ano ba ang calling ko? Dito ba talaga ako? Kasi pag umuwi ko, wala nang balikan. So, anong nangyari po, kinonfirm ko po yun sa salita ng Panginoong Diyos sa 2 Thessalonians 1:11. Doon ko na-confirm po yung word po doon, I will praying for you to enable you to para doon sa panawagan ng Panginoong Diyos. So, so talaga, ano, yung pinaka-term po talaga, yung regarding sa calling.
11: Panawagan.
12: Doon na po ako na, ano, na doon na yung parang, alam niyo po yung, hindi ko alam kung familiar po kayo sa ganung feeling. You know that it was really God.
11: Yes.
12: Na yung para kang nanginginig, yun yung ano ko na, nanginginig ako, naiiyak ako na, Lord, dito mo na talaga ako tinatawag. Actually, it was from outreach department head, it was really a preparation pala, yes, para sa pagpapastor, kasi ang hirap din po pala ng nasa labas, yung lahat ng ginagawa po namin, yung namimigay po ng mga tracks, nag-i-invite, and also, dun sa outreach po kasi,
11: nakita ka pa, napunta ka pa yata sa prison or something?
12: Opo, prison ministry po kami, jail ministry, feeding ministry, all about the community. Yung po pala, training ground ko na po pala yun for pastoring.
11: Yes.
12: Then sinabi ko na po sa pastor namin na ito na po, meron na akong confirmation.
11: So after 2 years, Pastora,
12: yes,
11: in-embrace mo na ba to totally? Wala, yes, ka na bang, wala ka na bang doubts or anything?
12: Wala na po, talagang
11: go na to, go na, G na G.
12: Talagang lahat ng way, including po dito sa ginawa ng Panginoong Diyos. Thank you, si Cecil, for the opportunity po na makapag-share din po dito kahit papano po. Talagang praise God po.
11: Yes, si Pastora Sally po is very young, no? 32 years old, yes, and ready to mingle.
12: Baka nandyan ka na.
11: Hello!
12: Baka nakikita mo ko ngayon.
11: Let's go. Oh, sinabi ko yun, ha?
12: Kayo na po yung nagsabi.
11: Ako na nagsabi. Anyway, hindi, ano lang yun, lighter moment namin. Yes, ano? Kasi alam nyo, ang Panginoon naman gusto niya masaya tayo eh, in yes, what we do. No? Pero open ka doon, no? Hindi naman bawal yun eh. Diba? Para may katuwang ka in serving God sa ministry. Yan yung gusto natin sabihin. Ano? So, paano nakipagtagpo sa, paano ka naging born again Christian? Yan, Kristiyano ka na ba ever since? O, ano?
12: Hindi po. So, lumaki po ako sa family na hindi po born again Christian. So, anong nangyari po nun? Nag-start po talaga yun nung pumasok na po ako sa trabaho.
11: Mm.
12: Kasi parang nabigla po ako sa mundo na yung mga tao po pala ganito. Ang hirap makisalamuha. Ang hirap na ng trabaho. Ang hirap pang makisalamuha. So, dun nag-start yung, ano ko, yung paghahanap ko. And the same time, yung family ko po kasi, si mama sa kasi papa, sobrang sipag po nila. Hindi sila yung talagang parents na nandyan for you, na talagang naka, ano sila sa'yo.
11: So, ano nangyari?
12: Parang akong naglulong ng love. So,
11: ganun
12: po yung nangyari. Naglulong ako ng love, tapos ganito pa yung pumasok sa akin. Parang sunod-sunod po siya. Parang patong-patong na bakit ganito? Bakit parang may
11: kulang
12: sa puso ko na
11: May
12: kulang na gusto ko na may hinahanap akong love. To the point na pumapasok po ako ng different relationship, including sexual immorality.
11: Okay.
12: Last, di ba? Grabe. Grabe po yung nangyari sa buhay ko. So, pati po yung sa pag-inom, mga ganyan. So,
11: vices.
12: Talagang ano po eh. Kasi ligaw, di ba? Ligaw kayo. Ligaw.
11: Lost.
12: Hindi mo alam kung ano talaga yung, kung sa para saan ka, anong gagawin mo. So, later on po, nung naghahanap na po ako, nakasabay ko po yung classmate ko sa jeep, which is nakikita ko yung post niya, ah, may church to. Nakasabay ko sa jeep, may church to, so ganyan. So, as I long, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, saan ka nagcha-church? Sabi ko pong ganun. So, yun nga po, nagcha-church daw siya sa faith ministries, ganyan. Tapos yun na po, napasok na po ako sa loob ng small group, which is nasasabi ko yung nararamdaman ko sa trabaho, na hindi ako ginajudge po.
11: Yes.
12: Ganun po
11: importante
12: yung
11: nararamdaman. Yun, ano? Importante yun.
12: Yung longingness, tapos ma-re-experience mo yung belongingness sa loob ng church.
11: Yun.
12: Ganun po yung nararamdaman ko. And at the same time, meron po ng preaching si Pastor Biglas na sobrang tagal na po about si John 3:16. So alam na alam po natin yan, 'di ba? Yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, yung sakripisyong ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo na. Doon ko na realize na oo nga no, ito pala yung love na hinahanap ko. Ito pala yung longingness na kulang sa akin. So anong nangyari po noon, napaluhod ako. Tapos alam ko yung Holy Spirit yun na from head to toe, naramdaman ko yun. Doon ko sinabi sa Panginoong Diyos, nag-confess ako. Kasi alam niyo naman po, pag nag-confess tayo, doon natin mas na-experience yung relationship, communication sa Panginoong Diyos.
11: Nagiging honest ka sa Kanya.
12: Oo, nagiging honest po ako.
11: Open.
12: Sinabi ko po lahat ng nararamdaman ko. Sinabi ko po lahat na ito yung mga kasalanan ko. Nilay ko sa paanan ng Panginoong Diyos na Lord, ito lang ako. Doon ko na-realize na it's not the position, it's not yung natapos mo, anong-ano mo. Doon ko na ano na, ay grabe yung pagmamahal mo Lord, even though di ko to deserve, binigay mo sa akin.
11: Wow.
12: Yun talaga yung pinaka-encounter ko po sa Panginoong Diyos na. And from then on, isinapamuhay ko with the help of my leaders, sila Ati at sila Pastor Big. Tinulungan po nila ako na maano din yung trauma ko.
11: Yes.
12: Siyempre kasi, minsan po kasi, ang pinakamahirap is to forgive yourself. Diba?
11: Parang, totoo yan. Totoo.
12: Kasi pag kinfess mo sa Panginoong Diyos, alam ng Lord naman na makasalanan po tayo.
11: At saka pag hindi mo pinag-forgive yung sarili mo, hindi ka ready mag-forgive.
12: Yes, opo. Yes. Parang kang walang kalayaan. So, dun po naayos yun, as I grow deeper, as I study the word of the Lord, as I meditate, dun siya totally na-heal. Na-break lahat. Na-break lahat. So, dahil doon sa redemption ng Lord sa buhay ko, nagpatuloy po ako.
11: Amen.
12: From worship leader, lumalim po ang aking pagsamba sa Panginoong Diyos. Naging outreach head po. And then, naging pastor po.
11: Wow! Ang ganda pala ng journey mo. So, when you look back, no? Ang ganda, ang ganda ng kwento mo, no? Yung mga pinagdaanan mo, yung mga naranasan mo, kung ano naging buhay mo. What do you wanna tell God ngayon? Yung pinagdaanan mo na yung journey, di ba? Ang ganda eh.
12: Oh,
11: ang ganda, may longing ka, may ganito ka. Pero God was there for you all along.
12: Amen.
11: He loved you first, di ba? Hindi mo pa siya kilala. Okay lang yan. Okay lang yan. Walang problema dyan. Ito, sincere tayo lahat dito. No? Ano tayo? At totoo lang tayo sa nangyayari sa buhay natin. What do you wanna tell God now? Because pastora ka na talagang tinawag ka at tumugon ka sa tawag na yon. Yun ang maganda, di ba? Ibig sabihin, talaga yung commitment is there for you. What do you wanna tell God? Pastora.
4: Siguro kung ano. Lord,
11: huwag ka naman umiyak, baka maiyak din ako. Hindi ko mapigil.
4: Grabe, nasa live TV at radio, umiiyak ako. Pero alam nila, iyakin ako. May gusto ko sabihin sa Panginoon.
11: Yes, what is
4: Lord,
11: it?
4: Lord, ang layo pa, pero ang layo na.
11: Ang layo pa, pero ang layo na. Ang ganda na. Okay.
4: Thank you for helping me throughout every season ng buhay ko.
11: Yes.
4: From sexual immorality, from lust, from addiction to alcohol, from lahat ng kakulangan ko at butas sa puso ko na naglulong ako ng love. And then you found me.
11: Yes.
4: You found me. Hindi mo ko ginudge. Pero minahal mo ko. Without any reservation. Yes. Cause your life. So this is my life now, sharing the gospel sa lahat ng viewers,
11: yes,
4: and listeners. If you have the same situation like me, nandito ang Panginoon Diyos. Hindi kanya i-judge. His grace overflows, His goodness overflows upon our lives. Kaya patuloy natin na tayuan, kilalanin mo ang Panginoon Diyos.
11: Amen.
4: Kasi yun yung pinaka-susi sa buhay.
11: Amen.
4: That's
11: yes.
4: Why we celebrate life because Amen. Of Jesus.
11: Amen. Amen. Kaya totoo po yung sukdulang biyaya
4: Amen.
11: Ng Diyos.
4: Amen.
11: And nobody is beyond redemption.
4: Amen.
11: Kahit ano pang pinagdaanan mo, kaya ka linisin ni Lord ng parang isang basa na bigla naging
4: yes,
11: puti.
4: So,
11: di ba? Yun yung ang ganda ng testimony. Kaya ang gandang tatayo ka and then you share your testimony and then you will serve as inspiration, no? Motivation sa mga taong nandyan. Ang daming tao ngayon nanonood na nandyan ngayon sa situation mo. Kaya nga, in-expound ko eh, no? Kasi naniniwala akong ang daming ganyan at alam nyo po, ang sagot lang sa kakulangan, sa emptiness, sa lungkot sa buhay, si Jesus. Isa
4: Amen
11: yan.
4: Po.
11: Look at what happened kay Pastora. Diba? Maganda ka pa rin, huwag ka mag-alala kahit umiyak ka. Okay, sige. So, sige, sesegue ako sa church. Yan, kumusta naman? I mean, as a pastor, hindi madali. No? As being there, kumusta yung church? How do you do your experiences as a pastor this time?
4: Opo, napakahirap po. For 2 years. Actually, 2 years na po yung church namin. And church plant nga po siya. So, we started the strategy na ilagay po siya sa isang fast food na sa event, please.
11: Yes.
4: So, imagine, ganun po yung namin, scenario namin every Sunday.
11: Nakaka-relate kami dyan, di ba?
4: Ililipat yung mga gamit. Nandoon po. Tapos, ang hirap mag-handle for a woman at the same time, 32 years old.
11: Mm.
4: Pero what matters most na naintindihan ko sa pastoring, it's not you anymore.
11: Yes.
4: It's really God. God's
11: yes.
4: grace.
11: Sunod ka lang. Sunod ka lang. Dapat.
4: Sunod ka lang sa kung ano yung gusto ng Lord.
11: Yes.
4: And hindi magiging dependent ka sa Panginoong Diyos kasi maraming dumidepende sa iyo.
11: Yes.
4: Hindi na lang ikaw po talaga yung mamumuhay bilang pastor.
11: And it's a calling. Calling yan.
4: Yes, opo. Yeah. And working pa po ako eh. Mm. So, yung hirap din po na magta-travel ako, pa Muñoz na botas po ako.
11: Oh, layo.
4: Everyday, minsan po, everyday po ako pumupunta ng Muñoz para po magkapag-Bible study, midweek, sa mga bahay-bahay po.
11: Mm-mm-mm.
4: Para ma-maintain, hindi lang ma-maintain, pero para mag-grow po yung spirituality ng mga tao po doon,
11: tama.
4: Ng congregation.
11: Mm-mm.
4: Yun po yung mga na-encounter ko po talaga, investment talaga.
11: Pero in doing that, ang daming tinuturo sa'yo, di ba? As a person,
4: po, no?
11: As a leader.
4: Opo, diba? Ang dami po.
11: Mm-hmm.
4: Talagang tatatag ka po pala pag sa panawagan ng Panginoong Diyos. And the journey, it was not an ordinary journey. It was an extraordinary journey kasi extraordinary si Lord.
11: Oo,
4: grabe, para siyang para kang sumakay sa roller coaster ride. Ganun po yung
11: yes.
4: experience.
11: Ganun
4: po, parang tataas, masaya ka, lulungkot.
11: Pero mahalaga, nandun ka pa lang. Hindi kaya umaalis, kahit tataas, bababa.
4: Saka yun nga po, total dependent talaga sa Panginoong Diyos.
11: Wow,
4: kaya wala nang iba.
11: Anong long term mo sa church? Ikaw bilang pastor, 2 years. Ano yung pangarap mo para sa church, para sa congregation, Pastora?
12: Siguro po, ang pangarap ko po, lalo na po sa Faith Ministries Muñoz and sa church, is not just, na hindi kami just basta mag-i-stay lang sa McDonald's. Yun yung matagal ko nang ipinagpipray sa Panginoong Diyos na magkaroon kami ng sariling tahanan, sariling place,
11: yes,
12: wherein we can have trainings.
11: Mm-hmm.
12: Meron kaming, magkakaroon kami ng mga trainings para sa Panginoong Diyos.
11: Mm-hmm.
12: Diba po, yung mga matitrain mo, maaalagaan mo. And yung siguro po yung pinaka-award ng pagiging pastor is yung, makita mo silang, yes, nag-grow.
11: Yun, talaga inspiration yun, diba?
12: Yun na, okay, may leaders na, may OJT na, may bagong workers na.
11: Mm-hmm.
12: Yun po yung pinaka-namin na bilang pastor. At yun po yung pangarap ko para sa church.
11: Amen to that, no? Eh, lahat naman ilalatad natin sa Kanya, no? We will pray, we will work, and God has, siya na yung bahala sa resulta.
12: Amen. Diba?
11: Okay, 21 minutes past the hour of 8, mga kaibigan. So, greetings, Mika Velasco, hello. Is that Abial? Santos, Paulo Gallardo, of course, hi, good morning. Tess Goyal, Remy Padre Kelan, si Dana Robles. Uy, kilala ko yung anak ni Pastora yan, di ba?
12: Oh,
11: Zenny Gorias, hi sister. And of course, si Sister Beth Opina. Maganda umaga po sa inyo
12: lahat.
11: Good morning po. Punta na natin yung topic natin, Pastora. No?
12: Yes,
11: have you experienced spiritual discouragement? Yan yung tanong ko. Ano yung nakaka-discourage sa'yo? Ano yung nakaka-prostrate sa'yo as a pastor? Paano mo hinahandle to?
12: Siguro po yung discouragement talaga bilang pastor.
11: Lapit ka sa mic. Yeah.
12: Yung pinaka-discouragement po talaga sa akin bilang pastor po,
11: yes,
12: is syempre yung situation, mm, diba? Marami talagang na-encounter financial problem. Kasi pag pastor ka, hindi ka lang naman din po pastor eh.
11: Mm.
12: May sarili ka rin pong buhay eh.
11: Yes.
12: Diba? Financial problem. Mm. Tapos yung sa sarili mo, pag nako-compare mo yung sarili mo over the others.
11: Mm-hmm.
12: Yung problema ng congregation is your also your problem.
11: Yes, totoo.
12: Diba? Kasi mag-a-advise ka po.
11: Mm-hmm.
12: Diba?
11: Mm-hmm.
12: I-analyze mo paano yun. And the problem also on the leadership. So, ang dami kong, yun po siguro yung mga nakakapanghina sa akin. Paano ko siya hinahandle? Meditating the word of the Lord.
11: Amen. Mm-hmm.
12: Ganun po. It's worship.
11: Worship
12: sa lahat na nakikinig, when you feel discouraged,
11: totoo,
12: always bow down to God. Ilay mo sa Panginoong Diyos, Lord, ito yung nararamdaman ko.
11: True.
12: Ito yung discouragement na na-encounter ko. Kasi kapag po ganun yung ginagawa natin, mas pinapa natin sa kaaway na, tignan mo ko.
11: Yes.
12: Tignan mo ko as I worship my God, even in my discouragement, even in my lowest.
11: Yes.
12: Kaya ganun po dapat, courageous po tayong mga mananampalataya. Kasi hindi lang naman po tayo ang lumalaban eh.
11: Mm-hmm.
12: Kasama po natin ang Panginoon.
11: Amen. Siya nasa unahan natin.
12: Amen po.
11: Eh, hindi siya nasa likuran natin, nasa Amen unahan po siya, Amen lumalaban po sa atin. Di ba? Yun. So talagang word of God.
12: Yes,
11: and more time of praying, yun ang pinaka-importante.
12: Yes,
11: okay, sana naman magko-complain ka, just pray. Okay, so bilang follower ni Christ, no, Pastora, what usually cause discouragement? Nasagot na yan, I think, di ba? Baka may gusto ka isagot doon. Pero usually ang pastor, but as a person, personal side, ano yung mga discouragement para sa'yo?
12: Siguro po sa family. Number one talaga yun sa family. Lalo na po siguro, eto later, ngayon kasi medyo pa rin po sa akin. Fresh pa rin po yung pagkawala ng nanay ko. So, siguro
11: sorry
12: po yung pinaka-discouragement. Kasi yung time na nawala po yung, although tanggap ko na po eh. Kasi ang nanay ko po, dialysis patient po siya. So, matagal niya na po talaga inaano niya ako sa Lord na, sabihin mo sa Panginoon, kunin na ako. Di ba parang, ganun po
11: yung nanay mo, no?
12: Ganun yung mga term niya sa akin. Mm. So, ganun po yung mga discouragement na experience ko. Tapos, hanggang sa akin, nawa na nga po siya ng Panginoong Diyos.
11: Dinasal mo ba yun? Dinasal mo ba yun? Ano ni Lord, ni mama mo?
12: Kasi hirap na po eh. Oh. Para nagkasugat po siya sa paa.
11: Okay.
12: Sepsis po. So, yun po yung kinamatay niya.
11: Hirap talaga.
12: So, na po, effect na rin sa isip niya, ganyan.
11: Mm-mm.
12: So, parang torture kasi pag family mo eh.
11: Ay, totoo naman.
12: Torture.
11: I can relate.
12: Parang every time makikita mo,
11: sakit.
12: Nakaka-torture po yung ganun.
11: Mm-hmm.
12: So, ang nangyari po nun, na yun nga po, nawala si mama. Akala ko tanggap ko na kasi parang pinanda ka ng Lord eh. Mm-hmm. May ganun po pala, no? Pag mm-hmm. kukunin po sa atin, inihahanda ka rin ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. Naalala ko po nun, ayaw kasi ng mama ko pumunta ng ospital. Mm-hmm. So, anong nangyari po, pumunta yung daddy ko kasi yung kapatid ko po. Mm-hmm. Sabi, tapos sinong ako, sabi niya, okay ka na ba? Ready ka na ba nang wala si mama? Tapos nun sabi ko, sige, kakayanin naman. Tapos maya-maya, nung dadali na siya sa ospital, gumano na siya. Mm-hmm. Wala na siya. Pero before that, my mom is worshiping the Lord.
13: Oh, yun naman.
12: Nag-worship siya sa Panginoong Diyos bago po siya mawala. Mm-hmm. Kala ko tanggap ko na nun. Kasi after nun, thank God, meron ako nandyan yung mga kasama ko sa simbahan na nag-uplift po sa

0: mas ano, nakikita mo yung ito.
1: Yes.
0: Kasi mama ko po yung prayer warrior ko talaga po. Totoo po yun. Yes. Mama ko po yung prayer warrior ko na talagang grabe po siya. Manalangin, madaling araw. Although ako po yung una nakakilala, tapos dinala ko po sila sa church.
1: Lahat kayo? Po. Lahat kayo okay na? I mean, Christian.
0: Opo. Yun. Ngayon po, maaten-aten po. Yung isa pong kapatid ko, worker na rin po.
1: Thank God. Thank God.
0: Opo. Mm. And still introducing po, kasi ang pastor po namin, inaano po sa aming faith builders for family.
1: Yes.
0: So, every Monday, meron po kami mga devotion na sa family.
1: Ayun, that's nice.
0: So, yun yung, I think, kung may personal, yun yung pinaka-personal
1: yes,
0: po
1: ako
0: na.
1: Din. I agree
0: ang hirap. Ang hirap pag family po. Kasi yung sa church, parang ano eh, minsan immune eh. Diba? Pero yung personal talaga, yung pamilya mo, ang hirap
1: ang
0: po.
1: Hirap
0: para kang, para kang napapa-backward.
1: Yes,
0: pero kailangan
1: yes.
0: mo pa rin isulong eh.
1: Tama, tama. Yun. Okay. So, usually, yung mga negative thoughts, we all experience that.
0: Yes.
1: Diba? We all experience that. Ikaw, 32 years old, I'm sure may personal na buhay ka. Meron ka pa bang area ng buhay mo na talagang medyo... alam mo na hindi ganong kalugod-lugod sa Diyos, pero medyo nahihila ka o gusto mo pa rin, may interest ka pa rin. May ganong ka ba ngayon?
0: Ngayon po, personally.
1: O totally, focus ka na sa ginagawa.
0: Focus po.
1: Amen.
0: Amen po.
1: Mm-mm-mm.
0: Kasi ano po eh, every time, di ba, tinanggal nga po ko ng Lord sa pag-iinom, ganyan.
1: Mm-mm.
0: Every time na makakainom pa lang po ako, or makakainom, makakaamoy. makakaamoy, hindi ko na po kaya i-take it. Parang hindi ko kaya po na mag-ganun. So, ngayon po talaga focus. Kasi sa pastoring
1: talaga inalis ka na ni Lord.
0: Opo. Oh. Sa pastoring po kasi focus eh. Kaya po siguro hanggang ngayon single po ako kasi I reserve na po yung purity na ginawa ng Diyos po sa akin. Kasi
1: amen.
0: Grabe po yung redemption, di ba? From sexual immorality to now.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung focus ko rin po, kasi meron na pong mga umaasa po sa akin. And I want to disciple the generation today sa lahat
1: yes.
0: na nakikinig na reserve your purity doon sa nilaan ng Panginoong Diyos.
1: Yes.
0: Kasi deserve din naman ng mapapang-asawa mo yun. And deserve ng Lord na i-reserve mo yan kasi it was really a great testimony. Yun yung lagi ko nilalaban na, Lord, pag-aasawahin mo ko kasi itetestify ko yan. Papatotoo ko na mabuti ka at tapat ka.
1: Amen. Oo, alam mo, these days, Pastora, medyo mahirap yan, ano? Talagang challenging na i-preach mo yan, lalo na sa mga kabataan.
0: Totoo.
1: Because akala nila, everything, everybody's doing it and it's right, di ba?
0: Yes but, po. But, kasi ganun din yeah. po ang mindset ko.
1: Yeah,
0: before.
1: Kaya nga, tama, tama.
0: Normal to kasi ginagawa naman to ng
1: marami.
0: Oo.
1: Pero hindi eh.
0: Hindi talaga siya.
1: It doesn't make it right.
0: Pag nabasa diba? Mo yung Bible, doon mo maaano na, may standard.
1: May standard,
0: may
1: yes.
0: dapat.
1: Dapat yun ang standard
0: Opo.
1: Natin. Hindi standard ng mundo.
0: Opo, hindi dapat
1: right.
0: na gawin to.
1: Yes,
0: Opo.
1: Tama. Okay, ang dami natin na pag-usapan, pero may 30 minutes pa tayo. Yun si ito, Jai, Sabrina, CZ, and of course, ang RP Borongan, Davao, Bontok, Kingoog, EQFM, RP Baguio, naka-hook up po sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. We will just take a quick break. Babalik po kami ni Pastora Sally.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang

0: Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pangangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
6: 8:33 in the morning muli. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana wherever you are, ano man ang inyong pinagkakabala, nasa maayos po kayong kalagayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo with our interview sa ating pong guest for today, si Pastor Rosalie or Sally Alvarez Garabot. Yan, ang kanyang church po is Faith Ministries. Okay. Pastor, ang ganda ng verse natin, di ba? Dito, the psalmist was talking to his soul and commands to hope in God. Di ba? If we get to imagine, kung imaginein mo, ba't kaya niya ginawa yun?
7: I think po, masasabi ko po, based on talagang sa context din po ng salita ng Lord. Kasi, ano eh, the itself, nung sinasabi niya yun, pwede na siyang makontrol ng emotion eh. Mm-hmm. But instead, nagpoko siya sa Lord. Sabi kasi doon sa version na nabasa ko po, why am I discouraged? Why am I sad? Mm-hmm. But I will give hope. May I will put my hope in the Lord.
6: Yes.
7: Diba? I will praise Him. Ang ganda-ganda po nun, diba? So, alam niyo po, minsan sa buhay po natin, aside sa self-talk, dapat po, in-honor din natin yung internal emotions natin.
6: Of
7: Kasi
6: course.
7: We are not judged for that.
6: Mm-hmm.
7: Kahit na meron tayong nararamdaman na discouragement o malungkot tayo, bilang isang tao, normal yun eh.
6: Yes.
7: Normal po yun na na-experience
6: natural
7: natin.
6: Yun, yes.
7: At yung pinakamaganda sa Panginoon, hindi kanya i-judge eh. You can tell whatever it is. Your iniquities, diba? Yung kakulangan, yung kahinaan mo. In-honor yun ng Panginoong Diyos. You are not just talking to yourself, but also naririnig din ng Diyos yung mga discouragement and sadness na na-experience natin. But one thing na dapat na maintindihan natin, while we are speaking sa ating sarili at sa Panginoong Diyos, dapat maintindihan natin na meron tayong pag-asa sa Panginoong Diyos.
6: Yun.
7: Just like nung sinabi po dyan, hindi lang siya ano eh, hindi lang po about sa pag-asa, pero I will put my praise to my God, my Savior.
6: Yes.
7: Ibig sabihin, praise before breakthrough. Praise even in breaking.
6: Yes.
7: Diba? So, in your breaking season, in those discouragement, in those sadness, makita mo na ang pag-asa mo ay nasa Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Hebrews 11:1, diba? Faith is the confidence of what we hope for.
6: Yes.
7: So, every time na meron po tayong pag-asa, kaakibat po nun ay ang pananampalataya.
6: Yes.
7: So, every time na meron kang binibigay na pag-asa, alam mo na yung pag-asa na yun ay galing sa Panginoong Diyos. Kasi the Lord just not listening, pero give us assurance.
6: Yes.
7: Di ba? Para sa jowa lang, bibigyan ka assurance. Di ba? May security po tayo pagdating sa Panginoong Diyos. Kaya po kung sasabihin yun, siguro makukontrol na kasi yung emotions niya, di ba? Yung current situation po nila. Based po sa pagkaka...
6: Kaya nga ni-remind niya yung sarili niya, di ba? Kung sino yung Diyos. Di ba? Ni-remind niya yung sarili niya.
7: Kaya kailangan po makita po natin na hindi... Meron po ako nabasa palang book, yung binigay po sa amin ng pastor namin, the breakout book, sabi po doon. In order for us to have unshakable faith, we need to consider not just the situation, but consider God. Ganda po ng pagkakasabi na yun. Kasi minsan, lagi tayo nakatutok doon sa circumstances, doon po sa sitwasyon na inaalaw ng Lord. For example, sinabi sa'yo ng doktor na, oh, may tanging na buhay mo kasi may cancer ka. Oh, hindi ka na makakapag-provide for your family. Minsan, ganyan po yung mga na-experience natin. Naku, baon ka na sa utang, di ba? Pag pinagpukusan po natin yung circumstances, pag lagi natin kinoconsider circumstances, hindi natin makukonsider si Lord doon.
6: Yes.
7: Sino ba si Lord doon sa situation pong yun?
6: Yes.
7: Like, Lord, you are, may baka may pinakikilala ka, Panginoon. Baka may tinuturo ka. Ano yung attributes na ibibigay ng Lord during that situation?
6: Amen.
7: Like, Lord, you are Jaira pala. Nagpo-provide ka pala. Lord, you are Rafa pala. You are healer. Diba? Lord, may anxiety ako. You are the peace pala. You are the Prince of Peace. Diba? Yung mga ganun po na minsan nakala po natin, dahil sa sobrang ano po natin, minsan nakakalunod po kasi yung situation. And
6: masyado ka nang distracted minsan, hindi mo na nakikita yung...
7: Po, discouraged ka na, malungkot ka na, tapos nalulunod ka pa sa situation. Consider God also.
6: Wow. Ganda
7: naman.
6: Not
7: just the circumstances.
6: Well said, Pastora. No? Ganda, glory ganda talaga. Glory to God. In the midst of all the trials, frustrations ng buhay natin, yung peace na mararanasan natin, it's not from us.
7: Yes,
6: it's from
7: amen
6: God.
7: Amen.
6: So, fully hope in God. Yun yung nasasabi natin dito. Eh, no?
7: Yes,
6: fully hope in God. Siya lang talaga makakapagbigay sa atin. Now, sabi nga, hope is the companion of power and the mother of success. Is this true in your life?
7: Yes.
6: Yes.
7: Yes. That's why I am here po. Kasi kung alala lang po, ang hope kasi, it will push you and move forward. Tama. Every time you hope to something, there is faith na Lord, alam
6: something
7: ko,
6: happen, yeah,
7: merong mangyayari.
6: Yes.
7: It's really the confidence. Kasi you have a faith in the Lord eh. So, no matter what the circumstances, huwag kang magpalamon doon. Dapat mas makita natin, sino ba ang Panginoong Diyos?
6: Amen.
7: Alam mo na laging may pag-asa. Alam niyo po, yung meron po kami binibigay sa church, the Jesus Saves. Every time, meron po ako na sharean na motor driver, ganyan. Rider po, ganyan. Kasi, minsan malayo nga po ako, so nag-ride po ako. So, alam niya, kilala niya ang Panginoong Diyos, na share niya na ilan yung anak niya, ganyan, ganyan. Pero alam niyo po na, nakikita niya na merong pag-asa pa rin. Kasi andun yung pananampalataya.
6: Amen.
7: So, para mas malaman ng tao na may pag-asa, kailangan din po pala makilala natin sino ba yung nagbibigay ng pag-asa.
6: Yes.
7: Kaya po, Jesus saves. Really, yes. Jesus saves from every season. Even naniniwala ko dun po sa mga listener ngayon na nakaka-experience ng anxiety, depression, or gusto nang mawala na lang, di ba? Please, please, there is hope in the Lord. Always hope in the Lord. Kasi kung ako po talaga ay sinuko ko na lang, wag ko nang ituloy, then hindi ko makikita yung panawagan ng Panginoong Diyos maging pastor.
6: Yes.
7: Hindi po ako makakarating dito. Dream ko lang po ito eh. Dream ko lang po na makapag-share sa online. Actually, nagti-TikTok na rin po ako. Nagsishare po ako doon ng gospel. Kasi yun yung generation ngayon eh. Doon sila nakatutok eh.
6: Yes.
7: Diba po? Kung hindi ko i-introduce sa kanila ang Panginoong Diyos sa buhay ko po, then hindi nila malalaman na merong pag-asa.
6: Amen.
7: Even in our country today, sa dami po nangyayari, ang mga bata, grabe. Diba?
6: Bumabaril na eh, no? Nananakit na, nabubugbog na ng teacher.
7: They need Jesus.
6: Oh, gosh.
7: They need Jesus in
6: yes,
7: their life.
6: Yes, yes.
7: mahirap mag-celebrate ng buhay nang wala ang Panginoon.
6: Amen. You cannot, actually. Yes, you amen, cannot. Amen. Yes, yes.
7: Kaya napakahalaga po sa buhay ko po, masasabi ko po, yes.
6: Yes.
7: Hope is really the ano?
6: The power.
7: The power.
6: Companion of power and the mother of the success. Yun. Pag nawalan ka ng pag-asa, wala eh.
7: Wala na.
6: Ano ka na eh? Parang nakasalam, anong tawag dito? Nakasalampakan.
7: Ang hirap magpatuloy.
6: Ang hirap. Anything ang hirap that you magpatuloy. Do, wala, wala. Okay. Yung mga maligo eh. Diba? Pag wala ka ng pag-asa. So, anyway, maligo pala. So, self-talk is very helpful in navigating anxiety, fear, and discouragement. Nagsiself-talk ka ba, Pastora?
7: Madalas po kasi madaldal po, okay?
6: Sarili mo, kinakausap mo.
7: Minsan yung sinasabi ko pa po, kaya ko ba? Kaya ko ba to? Mm. Parang, ito po, bago po to. Actually, yung verse mong yan, talaga ninamnam ko po yan kasi marami talagang discouragement sa akin this week. Mm. Ang dami pong nangyayari. Mm. Bilang pastor, bilang sa pamilya, ang dami po talaga. So, lagi kong iniisip na sinasabi ko sa Panginoon, Lord, you are in control, God.
6: Yes.
7: And hindi ko lang sinasabi na nire-remind yung sarili ko sa self-talk na yan. Bukod sa discouragement, sinasabi ko yung mga flaws ko. Kasi you can be vulnerable sa Lord eh.
6: Mm.
7: Diba? Pero at the same time, sinasabi ko rin po sa Panginoong Diyos na, Lord, you are the Jireh. You are the Rapha.
6: Provider.
7: You are the El Givor. You are my champion, Panginoon. Mm. Kaya, no matter what the circumstances na inaalaw sa akin ng Panginoong Diyos, palagi kong dinideklara. I'm not just talking, self-talk, na ito yung ano ko. Pero dinideklara, napakahalaga po pala sa atin bilang isang Kristiyano na dinideclare natin yung attributes ng Lord. Kasi powerful po ang ating mga sinasabi.
6: Yes.
7: So kapag sinasabi natin, Lord, ipapanalo mo ko. Lord, you are in control, God. You are my provider.
6: Yes.
7: Kailangan sabihin po natin, ideklara po natin na kung sino ang Panginoong Diyos sa ating buhay. You are almighty. You are my Savior. Kaya alam ko, Panginoon, pagtatagumpayin mo ako.
6: Amen.
7: Declare every day of our lives.
6: So what you said, kailangan talaga na mga tao magbasa ng Bible.
7: Amen po.
6: Kasi hindi sila makakapag-declare without knowing all of those. Right? Yes, the attributes, sino pa si Lord. Ang susi talaga is know God by heart.
7: Amen po.
6: Diba? Yung word niya at kilalanin mo anong kaya niyang gawin, anong ginagawa niya at ano pang gagawin niya. Kasi yun lang talaga yung magiging ugat ng lahat na ito. Okay. So, in the verse, the psalmist preaches to his own soul, diba? Choosing to remember God's faithfulness and placing his hope in Him for the future. Ikaw, Pastora, can you simplify the message of the scripture to the viewers? Ano yung pinaka-simpleng mensahe na gusto nating ipakain o iparinig o itawid sa mga taong nanonood at nakikinig ngayon?
7: Gusto ko pong sabihin sa bawat isa, napakaganda po ng word na to. Your emotion is not the final word. Your discouragement today ay pahina lang. It's just a pages, but it's not the final chapter. Kailangan maintindihan natin na yung buhay may season. Sabi nga po, may gulong ng buhay, di ba? So, may season yan. Minsan, sinasabi po natin na dadaanan mo lang, di ba? Kasi sabi, may pinagdadaanan ako. O, daanan mo lang. Daanan mo lang. Makita mo na meron kang Diyos.
6: Yes,
7: makita
6: yes.
7: mo. Kasi doon sa pag-honor niya, doon sa inner emotion niya, in-honor niya rin si Lord. Lord, my hope is in you, God. I will praise you. Praise in every season. Kahit wala pa yung breakthrough, praise. Kasi kakaiba po yung nagagawa ng pagpupuri natin, ng pagsamba natin sa Panginoong Diyos. Yan po yung tinuturo sa amin sa church. Na worship even though, even if, worship even if broken, worship kahit na anong pinagdadaanan po natin. So kung mayroon ako isisimplify doon sa salita ng Panginoong Diyos, your emotions are valid, but that is not the final word.
6: Yes, amen.
7: That is a word for you.
6: Yes. Sabi nga, ang ganda nung sinabi mo, pagdaanan mo lang kung may pinagdadaanan. Kailangan mo daanan
7: yan.
6: Di pwedeng iiba ka ng daan. Oh, diba? Yun ang gusto
7: po
6: ni Lord, daanan mo. And along the way, i-reveal ni Lord kung sino siya.
7: Amen po.
6: Diba? Sa
7: amen
6: buhay. Sabi mo, you've been a worship leader. Diba?
7: Yes,
6: former worship leader.
7: Opo.
6: Natutawa ka.
7: Wala lang.
6: Anong pinaka-paborito mong awitin?
7: Ay, goodness.
6: Na kung given the chance to sing for the Lord this morning, two liners, what do you wanna sing for our Lord?
7: Goodness of God po.
6: Okay.
7: Sintayin ko po. Sige po.
6: Two liners lang.
7: Okay po.

0: Ang galing naman. Ganda ng boses mo, Pastora. Sana Lord mahaba pa.
1: Po. Alam niyo po, yan yung... Yung breaking season ko po, nung laging sinusugod yung nanay ko sa ospital, sa loob po ng, ng emergency car, yung talagang sugod, tricycle, kumakanta po ako niyan, kinakanta ko yan, kasi nire-remind ko yung sarili ko na mabuti ang Lord, mabuti pa rin ang Panginoong Diyos, no matter what.
0: Amen to that.
1: So many times na si Lord talaga siniba ko. Kaya kung meron akong kanta sa buhay ko, yung po yun. Ayun, ano, umiyak na naman.
0: Goodness of God. Oh, gustong-gusto ko rin yun. Ang ganda-ganda ng message talaga. Ang buhay kasi ng tao dito sa mundo talagang hindi perfecto eh.
1: Amen.
0: Ang daming nangyayari, di ba? Sometimes what you value most, who you value most, kukunin niya sa'yo yan.
1: Di
0: ba? Kukunin niya sa'yo yan. O akin ka pa ba? Di ba? Ba't alam ni Lord yung kung kanya ka o hindi? Di ba? So, ang dami. Anyway, sige, segue tayo. Invite. Baka may, or is your church, sino ba yung baka may mga malapit-lapit na mga kababayan natin, kaibigan natin na pwedeng i-check yung church at puntahan ka, Pastor Sally.
1: Amen po. Ayan, sa lahat po ng listeners and viewers natin, magandang umaga po sa inyong lahat. I want to grab this opportunity po para po ma-invite kayo sa Faith Ministries Fisher Mall, which is yung po yung main church po namin. Sa Sinimato po kami at may tatlong service po kami. Pwede nyo pong i-like po yan. Sa lahat po ng mga taga Malabon, Labotas, Caloocan area, malapit po yan. Tapos po yung church ko po dun po sa may Faith Ministries Riz Muñoz, which is from Muñoz, Quezon City. Kitang-kita po yan pagkababa po na LRT sa may Fernando po Junior Station po. Nandun po yung McDonald's.
0: Yes.
1: We have 10 a.m. service. Yan. Kaya po pag gusto nyo po na malab ko to. malab ko to. Pumunta ka po ng Faith Ministries Muñoz. You are very welcome po sa simbahan ng Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: Kaya po sana po mag-join po kayo.
0: Yes.
1: Magkita-kita po tayo doon.
0: Amen. Amen to that. At sino yung dalawa mong makukulit dito na kasama?
1: Yes, ayan. Siyempre po si Lloyd at si Laika. Ayan, salamat sa pagsama sa akin today.
0: Yes. Nakakatuwa, no? Back up mo sila, no? Back up. Oo. Para tayo nasa anong daming kumukuha dito sa ating studio, di ba? Oo nga. Anyway,
1: very supportive po.
0: Yes, yes. Okay, message. Dahil nga ito, yung ang ganda ng ano natin na makikipag-usap sa sarili about God. Maraming aspiring pastors. Sabi nila may calling sila. Gusto nila, di ba? Doon pala sa campus ministry, nakita ko na sa sarili ko, sabi nila, I wanted to be a pastor. Gusto kong maging pastor. At natutuwa ako yung mga kasama mo rito, kabataan, no?
1: Opo.
0: At talagang andyan sila at sana magtuloy-tuloy, Lloyd, at saka
1: si Laika.
0: Si Laika magtuloy-tuloy. Kaya, anong gusto mong sabihin sa mga aspiring
1: pastors?
0: Workers of God, hindi lang pastors, evangelists, missionary, lahat na.
1: Opo. Sa lahat po ng mga workers, sa lahat po ng mga pastor, aspiring pastors, the calling was never be easy. It will never be. Hindi po talaga magiging madali lahat ng panawagan ng Diyos. Hindi lang naman po ito about pastoring. Pero lagi nating iano, yung nagsabi sa yung qualify ka. Palagi mong piliin yung panawagan ng Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: Kahit mahirap, ano, lakaran mo pa rin, tayuan mo pa rin, and praise Him every time na may problema, praise Him even if masaya ka. Praise everything na meron sa Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: At huwag kang matakot sa panawagan ng Lord. Kasi yung tumawag sa'yo, gagawin ka talaga niyang qualify for that position.
0: Amen.
1: For that calling. Lalo na po ako, parang lago iniisip na minamalit ko yung sarili ko bilang babae, di ba, tas pastor. Lagi kong naiisip yun. Nami ko rin sinasabi sa Lord na, Lord, parang hindi naman ako qualified to be a pastor. Lalo na yun sa Pasko, di ba po? Pero hindi, talagang binabago ng Panginoong Diyos. Sayaan mong makita ng sarili mong mga mata kung ano yung nakikita ng Diyos sa'yo. Kasi yun po yung nakita ko, eh. Yun po yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, eh. Yung hindi ko nakikita before, ngayon nakikita ko dahil nga sa panawagan din ng Panginoong Diyos.
0: Yes.
1: Like yung ganito po, hindi ko naman po akalain na makakarating po ako dito at may interview nyo po. It was really a great opportunity na ma-interview nyo po at makapag-share po ng gospel sa lahat po na nakikinig.
0: Yes.
1: Yun po talaga yung goal ko, Lord. Ikaw ang makilala. Hindi lang yung aming church, pero ikaw, Lord.
0: Yes.
1: So, kung hindi mo tatayuan yung generation din ngayon, paano sila?
0: Yes.
1: Kaya sa lahat ng mga workers, hindi madali, mm-hmm. pero meron kang Diyos. Sapat Amen. Na yun at higit pa yun.
0: Amen.
1: Yun lang po yung gusto ko sabihin.
0: The next generation matters.
1: Amen.
0: Na, lalo na these days po, ang laki ng papel ninyo and of course, maging creative. Alam natin what's going on sa social media. Amen. Dapat tapatan natin yun kung anong Amen pwede natin po. Gawin talaga. Abutin ang bawat maaabot sa lahat ng uri ng platform.
1: Opo.
0: Pwede, open na yan eh, di ba? And huwag tayo mag-stick dun sa dati pa. Maganda. Okay pa rin yung dati, walang problema dun. Pero marami tayong pwedeng gawin talaga. Okay?
1: Opo.
0: Anything to say before we go?
1: Siguro po, gusto ko lang pong sabihin sa mga takeaways.
0: Mm-hmm.
1: The God calls you today. Mm-hmm. Or yesterday, still the God today. Nandun pa rin siya sa throne niya.
0: Yes.
1: Kaya no matter what your discouragement or your sadness, God is still God.
0: Yes.
1: And God is with you.
0: Mm-hmm.
1: Praise Him kahit na marami kang pinagdadaanan. Magkaroon ka ng puso na merong pag-asa at pananampalataya. Kasi pag tumayo ka ngayong kapatid,
0: mm-hmm.
1: marami makikita ng mga tao at makakakilala sa Kanya na merong totoong Diyos. Amen. Kaya your testing and your testimony today ay malaking impact for this generation.
0: Yes. Well said. Well said. Thank Maraming po, salamat, Pastora Sally.
1: Thank you rin po, si Cecil.
0: At nakakatuwa, dami nating take away ngayong umaga. No? Kanina kay Pastor Charlie Opina and then sa second hour sa'yo. Maraming salamat. Ang gusto natin dito sa Celebrating Life is to really promote Jesus and His Word.
1: Amen
0: at
1: po.
0: Ano yung ginawa at ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa na tumatanggap sa Kanya wholeheartedly. Yan lang po ang gusto natin dito. At tuwan-tuwa tayo na ginagamit tayo ni Lord. All of us, ginagamit ni Lord para talaga siya ay ma-promote. Greet, okay, Clarice Dege, Neon, yan, kasi Sister Julie. And kahapon namatin tayo no, sa anniversary. Congratulations to Evangelism Explosion Philippines, 42nd anniversary kahapon dyan. Transcend Worship Concert. Congratulations po sa EE Philippines, Pastor Ray Bechida. And of course, maraming salamat kay Pastor Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship. Meron po kami sa Visayas, sa Pulilan, at sa Caloocan, at sa Baisa. And of course, sa Team Celebrating Life, Arnel Villaflor, Mark Bokiron, Sinida Soriano, and of course, si Susane Barameda. And all Radio Pilipinas stations all over the Philippines, maraming salamat po. God bless. Until next Sunday, thank you very much
1: thank
0: again.
1: Thank you po.
0: Pastor Sally. And please stand by for the news with Tom Reyes.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
15: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
20: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
27: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
28: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
29: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
28: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
27: Huwag!
30: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
31: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga!
34: Trending issues na pinag-uusapan!
35: Mga programang aabangan!
36: Agahan hanggang hapunan!
37: 66 Informasyon
38: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
38: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278

0: Watch the entertainment scene. Updated ka ba?
1: Swak na budget recipes.
0: Light na buong family.
2: Tala kayang makakaligasan.
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Chu. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: ako ha nyo rin.
1: Thanks, Chupa!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Radyo
3: Magazine 1278.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
13: the first and the only
12: katurinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
12: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makiisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
14: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Haler sa inyo at welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Sa kupo si Coach Mike Celis sa inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na sana naman ay wala, di ba? Ay makikita niyo ito sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon ngayon, kaya tutok na. Happy first day of August! Saya-saya, birth month ko na. Kamusta naman kayo? Let's start the month on a happier note by celebrating muna ha. Unang-una, nanalo daw ang Pilipinas sa Miss Supranational. This morning, congratulations Miss Kat Legado, ang pangalawang Miss Supranational ng Pilipinas. Ayan, saludo kami sa'yo. At ang isa pang good news ay, mabuhay ang mga na magte-take ng UPCAT or yung entrance exam sa University of the Philippines ngayon. Naway kapag nakakapasa kayo, pagbutihan nyo mabuti. Tapos pag-graduate nyo, tumakbo kayo sa gobyerno at maglingkod ng tapat. O diba, ang saya-saya ng good news natin. Dagdagan pa natin yan dahil much like before, simulan natin ang Sabado natin with good news sa Balitang Bahaghari. Isang groundbreaking na programa ang inilunsad kamakailan ng Ellie Coleman Institute for Sexual and Gender Health ng University of Minnesota. Tinatawag itong My Gender Dolls na itinuturing na first of its kind pagdating sa therapeutic play approach. Ang nasabi mga manika ay may removable genitalia at ginagamit para sa gender diverse na mga bata na may edad na 4 hanggang 10 taong gulang bilang parte ng gender affirming care. Inaasahan na formal na itong mailulunsad sa merkado sa darating pang mga araw. Ang bongga naman ng ano na yan, therapy tool na yan. Sana makarating din yan sa Pilipinas at huwag munang hadlangan habang inaaral muna ang epekto nito. Mabuhay kayo dyan sa University of Minnesota and sana gumawa pa kayo ng maraming ganyan dahil marami sa mga kabataan natin ang kailangan malaman din ang gender nila sa lalong madaling panahon. Speaking of lalong madaling panahon, eh darako na tayo sa isa sa mga pinakapaborito niyong segment dito lamang sa Rainbow Radio, ang tinaguri ang pinaka-educational sa balat ng radyo ngayon, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama Rupo, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa pang word na magagamit nyo na agad-agad para naman mas lumawak ang inyong gay linggo. Ang Baklavolari word for the day natin today ay Rusty Lopez. Oh, di ba? Hindi po yan ang brand ng sapatos na nakalikayan nyo mga batang 80s at 90s kung hindi ang ibig sabihin nito ay nagmamadali. From the ano, tama ba, root word ba ang word na rush? O diba, syempre binakla natin kaya nga baklavalary word for the day eh. So paano nga ba natin gagamitin yan in a sentence? Eto na. Naku Mari, kailangan ko nang umalis. Rusty Lopez na ako at late na. Oh, maganda sabihin niya kapag na-stuck in traffic o di kaya naman ay may tinatapos pa at ayaw ipahuli kay boss. Pero mga ka-Rainbow, huwag kayong mag-Rusty Lopez na umalis ha. Tutok pa rin tayo dahil marami pa tayong gagawin today at marami pa tayong pag-uusapan. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang mga current trends and issues dito sa bansa natin dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din tayo na marinig tayo at kung ano man ang ating mga salaubin. Kaya naman, tutok lamang dito sa Win or Wiz, anong say mo te? So mga ka-Rainbow, usapang kanina ang My Gender Dolls, no? So ang tanong ng bayan for this week, dapat daw ba na lagyan na ng gender education ang grades 1 to 3? Parang mga ilan taon ba yung mga 6, 7? Siguro mga ganun, 6, 7, 8? Kasi normally in gender education, eh tinuturo lamang pag mga grade 6 na or high school, if I'm not mistaken. So merong panukala na ibaba na daw as early as grade 1 to 3. So malalaman natin yan ang sagot ng ating ka-Rainbow. Pasok!
4: Masyado pambata yung grade 1 to 3 na yan. Baka hindi pa maintindihan yung mga gender. Mas maganda siguro kung sa PAI na lang muna sila tuturuan para mas kontrolado yung mga ganyang sitwasyon.
14: Maraming salamat ka Rainbow na Ruel. Ako ang stand ko dyan ay Wiz, o diba? While I advocate po sa ano, sa maagang, sabihin na natin intervention, diba? Pero feeling ko, yung edad na yun, dapat hayaan lang muna natin sila mag-explore, hayaan lang muna natin sila maglaro, at huwag muna natin sila i-bombard ng kung ano-ano. Ang mahalaga, more than turuan sila, ay siguro turuan muna ang mga magulang na mas maging accepting, at yung mga teachers nila, at sa mga tao sa paligid nila, to just let the children be. Because with acceptance, dun lamang natin malalaman kung ano talaga ang gender nila while growing up. O diba, ang galing ko talaga humabol dahil gusto ko mahaba ang chikahan natin today dahil nga napaka-interesting ng ating ano topic, no? Gaya nga na sinabi ko kanina, usapang pageantry tayo today. Paano nga ba ito, diba, kakapanalo lang ni Miss Katrina Llegado sa Miss Supranational? Ano nga ba ang preparasyon na ginagawa ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community kapag magko-compete internationally? Mind you, mahirap na nga daw mag-compete locally, eh lalo na internationally kung dala mo ang Pilipinas, di ba? Handa na ba kayo dyan? Huwag kayong aalis dahil magbabalik po kami dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito.
3: Radio Magazine
9: 1278 AM.
15: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman. Teka, tingnan ko nga tong link.
16: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
15: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
16: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
3: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
17: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Nakatutok pa rin kayo sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan. O di kaya naman watch us on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga na nasabi natin kanina, pag-usapan natin today, paano nga ba mag-represent ang isang LGBTQIA+ individual sa isang international pageant? Ano nga ba yung mga preparasyon? Ano ba yung mga challenges? Paano nga ba ang dapat na mindset at heartset dito? Well, malalaman natin yan kasama ang ating special guest, ang Mr. Gay World Philippines 2025 at top 7 lang naman no sa Mr. Gay World 2025 mismo. Let's welcome live and alive dito sa studio, walang iba kundi si Miguel Hermina. Miguel, welcome!
18: Alright, hi! Magandang umaga po sa lahat ng ating listeners and viewers dito po sa Rainbow Radio. Ayan. Yes. So Coach Mike, thank you so much for having me here.
14: Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming invitation. Ayan, karangalan namin na makasama isang Pinoy Pride.
18: salamat
14: po. Ayan, sige, simulan na natin, no? Kasi Miguel, ang sabi nila, may mga napapanood akong interview dati sa mga beauty queens ha, bata pa lang sila, alam mo yon, gusto na nila maging Miss Universe. If I'm not mistaken, parang halimbawa ay nanay ni Catriona, gusto siya Miss Universe, yes, na panignipan or something like that. And then some other little girls and even little boys na parang alam na nila na gusto nilang sumali ng pageant. In your case, paano ba nagsimula itong journey mo sa pageantry?
18: Actually, Mike, it was started when I was in high school. Bata pa rin ako.
14: Correct. Okay.
18: So, bata pa lang ako, high school, I used to join yung mga Mr. and Miss Campus, United Nation, Mr. and Miss Intramurals, yung mga ganyan.
14: Ah, okay. Oo. Pero, during that time, did you know that you were part of the LGBTQIA+ community?
18: No, not yet. Yeah, okay, kaya okay. Ang porte ko nun, Mr. So, dalaginding pa lang ako.
14: Mr. pa rin naman ang
18: Mr. Mr. pa rin. No? Kasi hindi pa ako aware sa gender identity ko noon and preference ko. So, yun. And any activities na involve yung public speaking, katulad ng declamation, debates, yan talaga yung mga extracurricular activities na sinasalian ko when I was in high school. So, nadala ko siya hanggang college.
14: But what made you fall in love with pageantry in the first place?
18: Nagustuhan ko yung part na parang inaayusan ka, dinadamitan ka, tapos nasa harap ka ng maraming tao and people look at you. Tapos parang ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, yung mga ganong moment. So yun yung parang na-embrace ko, kaya na-involve ako sa pageantry nung bata pa ako.
14: Okay. Now curious question, how did your parang journey sa pageantry influence naman yung self-discovery mo? Kasi sabi mo nga no, high school sumasali Metallica. Yes. Hindi ka pa aware eh.
18: Hindi pa.
14: Meron ba siya naging influence pagdating sa discovering about your gender?
18: Okay. So, nag-start naman yung discovery ko when I finished high school. Doon ko nalaman, ay, but parang there's something wrong. No? Nung kasi college then nag-join ako ng mga male pageants, ganyan. Straight male pageants to, ha.
14: Oh, wow.
18: So, doon para sabi ko, parang may kakaiba sa mga nakaka-compete ko. Ayun. So, doon ko na-realize na, okay, yes, that's me.
14: When you say kakaiba, para lang sa mga listeners and viewers natin, no, parang there's an attraction.
18: Yes.
14: Parang ganoon. Oh. Ah, okay. Mas lalo ko ba sumali sa mga pageants?
18: totoo, yes. Nung nag-college ako, syempre may mga nakilala na ako ng mga handlers, managers. Okay. So, sinasali na ako sa mga barangay competition, sa mga municipality.
14: So, talagang ever since, talagang kinarir mo talaga siya.
18: Totoo, yes. Diba? Kasi, it was a huge help for me, Mike, kasi working student ako noon, nung college ako. So, kapag nananalo ako sa mga pageants, ayun, nagkakaroon ako ng konting allowance, ganyan. So, may pambaon na ako, pambili ng projects.
14: Alam mo, Miguel, what you're telling me right now is a common story for a lot of people, mga ka-rainbow natin, who would actually want to join pageants because they want to earn from it.
18: Correct.
14: Ito, question lang ha, candidly, totoo ba na pwede ka mabuhay na sa pagsali mo lang ng mga pageants?
18: Most of the cases, yes. Kung talagang yun na yung full-time job mo, tsaka kung talagang sanay ka na mag-compete, no?
14: Oh.
18: Yung ibang kilala ko nga, parang everyday may pageant sila sa mga...
14: Hello?
18: Oo, sa mga barangay, umiikot sila sa ano...
14: Doon may mga nakita akong ganyan, especially for Miss Gay. Parang kung saan-saang lugar sila nagpupunta, di ba? And then, they basically do the same thing. Di ba? So, ganun ba siya ka-lucrative talaga? Mm-hmm. Parang in terms of... Can you give me an example lang, ha? If you don't mind,
18: yes,
14: para
18: yes.
14: Halimbawa, itong mga small-time pageants, we're not talking about the national pageants
18: correct.
14: That you join, pero yung mga small-time, mga magkano ba yung pwede mo mapanalun kung mananalo ka, diba?
18: Well, way back, kasi... early 2000 pa yun.
14: Yeah.
18: Mike, eh. So, and ito, please take note ha, hindi ako nanalo ng kahit anong title during those days. Puro runner-up lang ako sa special awards.
14: Okay na yun. May premium pa rin naman siguro.
18: Oo, totoo. So, dati nung runner-ups na nakuha ko, nasa 1,500, 2,000.
14: Pero as a student, malaking bagay na
18: yes,
14: po yun ha. And ako,
18: totoo.
14: Ang point ko lang naman dyan, I even heard dun sa interview ni Miss Earth at ngayon ay sobrang hot yung co-host mo
18: si Joy.
14: Yes,
18: Barcoma.
14: Hi,
18: Joy.
14: Sa Ripples Awards, di ba? Na parang nag-start din siya na ganun.
18: Correct.
14: Di ba? Kasi kumikita ng pera. It's a very, alam mo yung decent way to earn money. Mm. So, if I were you guys, mga ka-rainbow, kung carry naman, why not?
18: Why not?
14: Diba?
18: Coconut.
14: Sige.
18: Uh-oh.
14: Sa dami ng pageant na sinalihan mo, syempre, bigla mo nakita ang Mr. Gay World.
18: Correct.
14: Philippines, di ba? Kano na ba ito katagal? And how did you actually stumble upon it?
18: Actually, wala pa talaga akong idea na may Mr. Gay World Philippines at that time, no? So, recent ko lang siya na-discover mga 2001. Oo. And then, nag-stop kasi ako sa pageantry, Mike, nung bago ako gumraduate ng another course ko, which is business course, nag-stop ako sa pageant totally. Kasi kailangan ko mag-focus sa study ko kasi I have my scholarship at that time.
14: Totoo naman.
18: So, kailangan may maintaining grade, di ba? Kasi pag nawala, yung mawawala yung scholarship. So, tinigil ko muna yung pageantry. And then, yung pinaka-huge comeback ko is year 2024 when I joined the Mr. Gay World Philippines na.
14: So, ilang years ka nagkaroon ng hiatus sa pageant?
18: Parang... 6 to 8 years.
14: Wow. Oo. And matagal.
18: Totoo. And that was my first national pageant ever.
14: Okay. So, what did it take for you to really make a go for it? Kasi iba po mga ka-rainbow ha kapag national pageant na atake natin.
18: Yes, iba talaga.
14: Oo.
18: Actually, nung college ako, hindi, yun nga, sabi ko sa'yo, hindi pa ako totally open sa mga college colleagues ko. So, kahit nung gumraduate na kami, hindi pa rin nila alam.
14: Okay.
18: So sabi ko, parang itong platform na to, which is the Mr. Gay World Philippines, ito yung magiging platform ko to be totally open na. No, syempre national yung mapapanood ka.
14: Parang yung ginawa ng winner this year.
18: So sabi ko, sige, take ko the opportunity na to. So I joined 2024.
14: May purpose pala, no?
18: Yes.
14: Talagang parang, and but, no better way of actually coming out than celebrating with other gay people.
18: Kasi mahirap na ano, isa-isahin mo pa yung mga kakilala mo na sabihin mo na you're gay, di ba? So, mas maganda makita na nila online. Oh, okay, sige. Para wala nang explanation.
14: Parang nawalan putuloy ng saysay yung pag-out ko sa sarili ko. Dahil inisa-isa ko po sila. Oh my God. But then again, ang ganda naman nung ano na yun. Pero nung nandun ka na, of course, deciding to really, alam mo yun, come out in the open. Kasi isa po to sa mga issues ng LGBTQIA plus community, mga ka-rainbow ha. How was the reception of the people around you, Miguel?
18: Okay, first, nagulat sila.
14: Oo.
18: Lalo na yung mga college colleagues ko and some of my friends na parang, oh, sabi na nga, babe, parang ganun yung ano nila. Eh. May kutub na kami. Napapansin na namin yan ever since. Yes. Pero, yes, sinasabi ko lang, wala lang ako lakas ng loob na sabihin sa inyo. Pero yes, I'm part of the LGBT community. And then, they accepted me. No, we're good na ngayon. Then, they actually supported me along my journey sa pageantry.
14: Sayo naman. Yeah. I wish lahat po ng mga ano listeners and viewers natin ganun kayo kapag may nag-out na hindi kailangan sa pageant but rather in their own space. Yeah. Diba?
18: Personal lives, yes.
14: Oo, supportahan nyo lang.
18: Yes,
14: so, sige, correct. Nandun na tayo sa pageant journey na yan. Take me back to the first time that you joined Mr. Gay World Philippines. Kasi parang feeling ko na personal note as a ano, observer lang. Ha? Iba rin yung atake dapat dito sa Mr. Gay World. Okay. Take me back to that.
18: Yes.
14: Moment.
18: So 2024, since that was my first national pageant, wala pa talaga akong idea how does it work.
14: Uh-oh.
18: Yung mga galawan, yung mga tamang preparations and all, the connections. So, ano lang ako hinayaan ko lang. Okay, sige, may activity, go laban, prepare tayo.
14: Pero didn't you go there na parang 'di ba kasi sa mga ano, female pageants, kailangan meron ka daw mga camp, mga beauty camp, mga ganong klase. May ganong ka rin
18: wala,
14: ba?
18: Wala akong team noon. Oo, alone lang talaga ako noon kasi nga that was my first. So, hindi ko pa alam na kailangan may ganon-ganon ka pala. So, kaya yon ending. Ended tayo as ano, semi-finalist year 2024.
14: Okay na rin naman yun.
18: For the first time, diba? First time.
14: So, what was your biggest learning nung first time kang sumali?
18: Dapat pala well-prepared ka sa lahat ng mangyayari sa buhay mo at sa lahat ng mga gusto mong gawin. Kasi kung sasalang ka lang doon na parang you don't have any weapons, talagang walang mangyayaring maganda.
14: When you say you didn't have any weapons then, what exactly are you pertaining to? Kasi syempre, alam mong papasok ka ng pageant, di ba? Alam mo naman may costume yan, may mga damit yan. Ano ba yung kailangan nilang paghandaan para sa mga listeners and viewers natin na, alam mo yung basics at the very least para sabing meron kang weapons na yan.
18: Dapat alam mo kung ano yung primary reason kung bakit ka sasali. Ano yung pinaka-vision and mission mo. Yun yung nawala sa akin at that time. Kaya siguro hindi ko masyado na namnam yung purpose ng pagsali doon sa pageant.
14: Akala ko ang ano mo, ang purpose mo noon was to come out.
18: Yes, it is part. Uh-oh. Pero hindi pa yun pala enough.
14: Okay.
18: Na reason para mag-succeed ka dun sa journey mo.
14: Oo, kasi it has, any pageant naman, I believe, the advocacy has to be bigger than yourself, di ba? Kasi it has to resonate well with other people.
18: Totoo.
14: Oo, yun. Maghanda kayo ng reason nyo, di ba? Bukod sa reason for joining, are there any other things na dapat alam na mga gustong sumali ng pageant?
18: Ayun, number one is resources. Kasi talagang magastos, Mike, ang sumali
14: ayan
18: ng
14: na,
18: national.
14: Ayan na, ito na, ang tanong ng bayan, di ba? Kasi meron po tayo napanood dati, mga ka-rainbow, na sinasabi nila, para daw po sumali sa isang major pageant ng mga kababaihan, di ba? Ang Binibining Pilipinas yata, or Miss Universe Philippines, kailangan mo daw ng at least 500,000 pesos. In your case, ito ha, you heard it first here. Mga magkano ang gagastusin or yung ginastos mo lalang?
18: Kasi kapag male pageant naman, hindi naman ganun katulad ng Binibining Pilipinas sa almost half, di ba? Sa akin siguro more or less 100.
14: Oh, malaki pa rin,
18: malaki
14: diba?
18: Talaga siya, may 100,000, ano na yon, costumes, formal wears, photoshoots, makeup artist, glam team yun.
14: Akala ko, before, libre na yung mga glam team kasi sumali ka ng pageant, kumbaga sponsored na nila yon kasi may makeup sponsor naman normally, di ba?
18: Well, sa case namin kasi wala pa eh.
14: Wala.
18: Kanya-kanya pa yon. So, provide ka ng ganyan, provide ka ng ganito, it's all on you, parang gano'n.
14: So, kailangan nyo pa mag-ipon-ipon po muna kayo ha. Pero may implication din yun sa akin, Miguel, na paano naman yung mga deserving pero walang pera,
18: yes,
14: di ba, para sumali. Siguro baka dapat magawa natin ng paraan yan.
18: Yes, maraming cases na ganyan, Mike, no? Especially kapag yung national pageant ay may voting, tapos yung candidate is well-deserved to be on the finals, pero since mababa yung voting niya, may mga cases na ganyan. Kaya yun yung isa sa dapat i-address.
14: Alam mo, yun yung ano, I mean, I would say this straight on air. Yun yung isa sa mga disappointments ko dun sa nangyari kay Gazzini Ganados, di ba? Sa Kakay Fuchsia, sa lahat ng ibang mga candidates na parang, huy, wag naman voting lang, di ba? Yung merits nung tao na nag-perform.
18: Perform.
14: Kasi ako, while I understand that it's a business altogether, baka dapat wag mas mataas yung voting
18: yung percentage. Yes,
14: baka naman pwedeng 10% lang. Remember, ang audience impact po natin, minsan 5% na lang. Diba? But yung bearing nun tao on how the person can best represent, diba? Para nun, equal lahat.
18: Diba? Kung deserving naman yung overall performance ng candidate,

0: blog sa mga pageant media, ganyan.
1: Oh, okay.
0: So, nandun na yung highlight.
1: Mm-hmm.
0: So, someone advised me na huwag mo nang patagalin pa. Nasa highlight ka pa eh. Nasa'yo pa yung urge eh. So, bakit mo papatagalin?
1: Uh-oh.
0: So, sumali ka na. 2025, subukan natin ulit. So, na-realize ko rin naman, ah yes, siguro tama nga siya. And nandun na, Mike, yung eagerness ko to get the crown kasi mas maliwanag na sa akin.
1: Kung ano yung kailangan.
0: Oo, tsaka yung mission, tsaka yung vision ko, bakit ako sasali ulit.
1: Ang ganda niyan, mga ka-Rainbow, no? So, sa ating pagbabalik, malalaman naman natin, ano na nga ba naging resulta ng pagsali ni Miguel muli sa Mr. Gay World Philippines? Huwag kayong aalis, dito lamang tayo sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kwa... Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
9: Hala, ma. Lumilimlim po yata.
8: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
9: Mag-drop, cover, and hold.
8: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
9: Nay, yung pintana.
8: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
9: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
8: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
9: Sige, ma. Tara po.
8: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
9: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ka kung wala ka?
8: Asus, ang anak ko talaga.
10: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
2: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: At tayo po ay nagbabalik, nakatutok pa rin kayo sa Rainbow Radio at kasama pa rin natin ang nag-iisang Mr. Gay World Philippines 2025. Walang iba kundi si Miguel Hermina. O Miguel, na kanina naputol yung usapan natin,
0: yes.
1: No? So, take me back to that moment naman na sumali ka uli.
0: Mm-hmm.
1: How different was the experience? Ngayong sabi mo nga, ready ka na.
0: Oo. Yes. So, parang mas naging madali sa akin, Mike, yung batch 2025.
1: Uh-oh.
0: Kasi nga, alam ko na yung galawan.
1: Uh-oh.
0: And because of 2024, I had my connections. Mm-hmm. Nakakilala ko ng mga mababait na tao talaga na tumulong sa akin for 2025 pageant. So, yun. So, mas matindi yung preparation. Okay? And when it comes to advocacy, I'll make sure na intact na kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari for the community.
1: What was your advocacy then?
0: I was promoting animal welfare.
1: Okay.
0: At the same time, I had a chance to work with different organization na involved din sa HIV awareness.
1: Oo.
0: So, nung 2025, na-involved na rin ako sa Love Yourself. Kaya
1: yes.
0: Which is a good experience for me. So, yun nga eh. Kung 2024, parang

0: Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
26: Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
27: Tune in na
26: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Ang oras, 4 na minuto, makalipas ang alas 11.
0: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. You'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Blones at syempre kasama pa rin po natin ating travel buddy na nasa kanyang hardin ngayong umaga, si George Arsenio. George, good morning! Oh. Ay, wala. Wala. Hindi kita marinig, George. Baka naka-mute ka.
1: Yeah. Ah, okay naman. Naka-okay yung volume ko, Van.
0: Ah, okay na. O, sige. Good morning ulit. Take two.
1: Take two. Magandang umaga, Van. At welcome sa lahat ng ating napakinig at kapanood sa ating programang Going Places.
0: Okay. At syempre, dun sa mga nakikinig sa atin, alam naman natin na ang Going Places, nagsimula ito sa isang tourism program. Kasi nakita natin at nasabi ng mga health expert na ang pamamasyal at pagre-relax ay nakakatulong sa ating mental health. Eh sabi ng World Health Organization, medyo dumadami na daw ngayon ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. Kaya sabi nga natin, baka kulang lang ng pagpasyal. Pero syempre, meron pang ibang ibig sabihin yung ating programa, George.
1: Oo. Syempre, Ben, di ba kung tayo ay malusog o healthy tayo, ay mayroon tayong sapat na enerhiya para umunlad, ano, abutin ang ating mga pangarap at mag-go places tayo. Kumbaga may kakayahan tayo na maiangat ang isa doon ng ating buhay.
0: Yun. Oo. Okay. So, ngayong umaga, George, hopefully makasama natin, ano, yung ating guest na nangako na magpa-part 2, no, kasi gusto niya i-discuss dahil nakita nga niya na nasa sports radio tayo, nag-e-ere, no, kaya sabi niya marami siyang alam tungkol sa sports tourism sa kanilang lugar diyan sa Dumaguete, ang City of the Gentle People ba ang tawag sa kanila, George?
1: Tama, oo. Tsaka retirement haven.
0: Oo, nga pala.
1: Itong Dumaguete City.
0: Oo. Bakit kaya naging retirement haven, no? Ang Dumaguete City. Pwede nating matanong din yan, di ba, mamaya?
1: Oo naman, oo. Medyo ready na ata.
0: Ready na ba?
1: Ang ating nagbabalik na panahon.
0: Hindi pa. Nagkakasalubong pa yung kilay ni Suzanne. So, hindi pa talaga ready.
1: Hindi pa ready pala.
0: Oo.
1: Sinasaat pa palang ating technical connection.
0: Oo. Yun. Medyo sineset up pa lang yung ating connection. But anyway, syempre napapakinggan tayo sa ating himpilan sa Sports Radio, ang Radyo Pilipinas 2918 kHz sa inyong mga radyo at syempre sa ating live streaming sa Sports Radio FB page. Okay. At napapakinggan ba tayo ngayon sa... Hindi. Sa RM? Hindi. Okay. Ayun. Kasi minsan naka-hook up sa atin yung RM. Yeah. Oo. Ah, sa RM naka-hook up tayo. Sa DZRM Radio Magazine, ang ating sister station, 1278 naman sa inyong mga radyo. Sa AM band, syempre. Okay, so ready na, George? Baka gusto mong tawagin na ang ating guest sa kanyang pagbabalik ngayong umaga.
1: Syempre, Van, walang iba kundi ang nagbabalik po na ating panauhin ngayong araw na ito, ang dating mayor ng Dumaguete City, si Sir Felipe Remolio. Sir, Felipe, magandang umaga at welcome back sa Going Places.
2: Good morning, George. Good morning, Ben. And it's good to be back in your program this morning.
0: Okay. So, Sir Felipe, Sir Ipe.
2: Ipe.
0: Okay.
2: Yes.
0: Mayor Ipe.
1: Sir Ipe.
0: Oo, ang pangako mo sa amin kasi kukwentuhan mo kami tungkol sa sports tourism dyan sa Dumaguete. So, kumusta po yung ating turismo sa pampalakasan?
2: Well, as I mentioned to you nung about 2-3 weeks ago, no, na naging panauhin ako sa program na ito, was that isa sa pinaka unexplored, not widely explored program na magdodraw ng mga turismo sa isang lugar is sports tourism. It's neutral, it's not expensive, it's healthy, it's fun. So, nung Noong 9 years akong nanunumpulan as mayor, up to 2025, every so often, may mga sports organizers sa, let's say, dragon boat, triathlon, beach volleyball, and bangka race, and so many other sports na hindi usually dinadala sa probinsya. Normally yung mga basketball ano yan, very common. Pero pag beach volleyball, it's funny because when I was mayor nung 1998-2001, wala kami, ang Dumaguete, walang wide beach area. So ang ginawa ko noon, ginawa namin sa Quezon Park. Yung mga infrastructure projects namin na nangangailangan ng buhangin or sand. Okay? Binili namin ng, for the year in advance. So, nag-create kami ng sandbox. Ilagay doon mga sand. Yun ang first beach volleyball sa Dumaguete. It is also a solution to our traffic problem. Bakit? Yung mga tricycle, mga pedicab drivers, hindi na namamasada. Nakikita nila naka-shorty shorts yung mga...
1: Yes. Ang mga player. So,
2: doon, makikita mo, pag men's division, wala masyadong nanonood. Pag women, oh my God. Wala. Parang sa Tigil Pasada, kung sa Manila pa yan, dahil sa oil crisis. Tigil Pasada, not because of the oil crisis, but because of the napapanood nila na mga natural beauty, mga balibulista sa buong Pilipinas and even abroad. Meron kaming handball. I don't know if you've heard of handball. Para siyang soccer din sa beach. Beach handball na international, ginawa namin dito sa Dumaguete.
0: Kailan po yun, Mayor?
2: Maybe yung handball mga before COVID. Ginawa namin dito.
0: So kailan? Kailan po yung huling palaro na nagkaroon po diyan sa Dumaguete?
2: Madalas kami, I always welcome yung mga let's say palarong regional palaro, palarong pambansa, because it's not only good for turismo, kasi let's say, kung palarong pambansa, how many regions? 18 regions, whole country, pupunta dito, maybe about 15,000 participants, guests. You can just imagine yung consumidor, yung mga tuwang-tuwa, yung mga taga-palengke. Ubus yung mga paninda nila, isda, bigas, bagulay.
0: Marami yun, 15,000, Mayor. Paano niyo po yun nahahandle? Yung ganong karaming tao?
2: Sanay na kami. We have a group na basta sports is concerned. Meron kaming anong tawag nito, mga logistics na preparado kami. So, maraming mga sports organizers na gustong gagamitin ng Dumaguete o pupunta ng Dumaguete dahil sanay kami sa whatever assistance we can make, can do. Libre na yon para sa kanila, including security. Security, logistics, mga steel barriers, portalets, okay, taga banda to, banda, local bands. And then, entertainment, free entertainment. Pinapakita din namin sa kanila, normally we give free welcome dinner or yung culmination dinner, yung awards night, no? Or libre na yon. So yun lang ang contribution namin. Nakaka-promote na kami ng turismo. And then directly benefited yung mga maliliit na mga entrepreneurs, mga small medium mga entrepreneurs, nagtitinda ng balut, mga tricycle drivers, namamasada, di ba? So, simple way of doing things na nakakatulong tayo sa ekonomiya.
0: Sa economy.
2: Yes, economy.
0: Sir, ilang araw po yung pinakamatagal na nagkaroon po ng palaro dyan sa Dumaguete?
2: Yes, kung regional palaro, that's all, almost 10, mga 10 days yun.
0: Oh.
2: But hindi lang yung palaro for that year, but yung pagkatapos yan, meron namang beach volleyball, meron namang dragon boat race, di ba? So, ano to? Mga continuous ito.
0: Mm-hmm.
2: So, every month, meron kang ganito na event. Buhay na yung ekonomiya. Mm-hmm. Na yung mga hindi ma-accommodate namin sa City Hall pang as employees, nag-con sila. Self-con sila. Ano may sariling negosyo sila.
0: Para dun sa ano, palaro. O George, may tanong ka kay Mayor.
1: Mayor, nabanggit mo kanina yung isang sports event yun, parang naka-akit siya ng 15,000 na participants at saka ng mga...
2: Posible, palarong pambansa, yes.
1: Palarong pambansa. Akumusta yung accommodation? Nakaya yung accommodation kasi... Or kailan bang sa mga malapit na mga bayan na may mga resort accommodation?
2: That's a good point. Pag palaro, hindi masyadong social yung... Pag estudyante ito high school, no?
0: Mm-hmm.
2: Elementary high school. Doon lang sila billeted sa mga... Magaganda ang classroom sa amin dito. Mga classrooms sa city lang, accommodated lahat. May mga bago classrooms kami. Using city funds.
0: Mm-hmm.
2: Ginagamit namin ang city funds. So, nakakatira sila sa mga kwan.
1: Classrooms
2: lang. Okay lang naman. Hindi naman mga social yung mga bata. Enjoy na sila.
0: Basta inaayos na lang yung mga classroom, gano'n.
2: Sanay na sila sa ang DepEd nito.
0: Mm-hmm.
2: And yung mga classrooms namin, normally per classroom meron ding may CR tapos may mga portalets tayo. Basta yung mga billeting and bathroom facilities, kompleto tayo.
0: Mm-hmm.
2: And within the city lang. Dumaguete sa small city in terms of land area. So, tricycle ka lang, mga single motorcycle.
0: Mm-hmm.
2: Magre-renta ka ng motorcycle, mga 20 pesos lang ata yung nila, per hour. So, makaikot ka na sa buong Dumaguete.
0: Mayor, kasi nabanggit nyo kanina yung sa classroom, lalo na kung mga yung mga regional... palaro,
2: hindi
0: no?
2: Oo.
0: Yung mga estudyante natin. Pero, wala ho ba silang balak, Mayor, na kunwari magkaroon talaga ng infrastruktura o yung mga gusali na nakalaan talaga para dun sa mga gagawin na mga sports fest, mga palaro, para dun na talaga sila mag
2: Normally, yun ang practice ng buong Pilipinas sa classrooms. But yung mga other sports, siyempre marami kami dito mga hotels. Okay, may Airbnb. Marami din mga cheap hotels dito. Tsaka meron din mga 4-star resorts na pwede nilang pupuntahan. Pag meron ng mga concerts, like yung ABBA concert dito, yung mga, yung mga sikat sa Manila, mga boy bands, mga classic banda na dapat meron silang, especially mga artista, meron silang worthwhile resorts na mapupuntahan.
0: Pero Mayor, yun nabanggit ko kasi parang yung mga talagang pagdadausan, meron na po ba, halimbawa kung mga cycling, yung mga ganyan, mga pwedeng pagdausan na mga ganon?
1: Mga
2: cycling that's part of triathlon.
0: Mm-hmm.
2: Cycling, alam na namin yung mga streaks na isasaraduan mo, paikot ka. Sanay na kami doon, lalo na tapos na yung diversion road. So, once normally we hold it on a Sunday para wala masyadong mapiperwisyo na mga, let's say, otherwise kung weekday, working day, maraming mapiperwisyo because you have to close practically most of the streets for at least 2 to 3 hours. Ito magsimula nga ng alas 5 cycling, ano kasi ang triathlon, swimming, cycling and then running. Triathlon. So three events, three sporting events. Nasanay na yung mga tao. Noong una, siyempre may nagrereklamo, but what we do to compensate, weeks back or before the event itself, ina-announce na namin to social media, radio, television, and flyers to all establishments na maghanda kayo, dahil including especially pag si simba, yung mga simbahan, kasi yun, merong early morning church on services on Sundays. Ako naman, live and let live lang kami. Meron akong arrangement.
0: George.
1: Okay. Mayor, ano po yung mga sports venue dyan? May mga sports complex tayo, mga stadium tayo, di ba, mga arena or mga
2: nagmamay-ari nito yung probinsya. So nagko-coordinate kami sa province, no? And then eventually syempre we will have to build the yung
0: para sa Dumaguete.
2: The present administration or the future administration should think about that also. I-upgrade lang yung present. Kailangan kasi mga modern na ngayon eh. Sa paglipot ko sa ibang bansa, one stadium can already parang multi-purpose na siya. Pwede siyang soccer stadium, pwede siyang basketball, pwede siyang concert, pwede siyang yes, marami na yan sa buong mundo.
1: Sa abroad.
2: Sa abroad, yes. It can be, here. Pera na lang ang kulang. But it can be self-sustaining.
1: Palagi ang pera ang kulang.
2: Marami kang, yung part of the stadium, gagawan mo ng, paparenta mo sa mga sporting stores or mga restaurants para sa maging self-sustaining.
0: Nabanggit ni Mayor yung pondo. Wala po bang pondo para sa sports tourism dyan sa Dumaguete?
2: Pero hindi masyadong meron tayo, but para hindi overburdened yung sa time ko, for the 9 years I was mayor, para hindi ma-overburdened yung and ma-sacrifice yung other services, social services, mga health services, education, mga for example yung mga disaster preparedness structures, no? Meron tayong allocation, but para ini-involve namin ang public, especially mga businesses na pwede mag-sponsor. So doon namin kinukuha, especially pag concerts, sila nakaka-sponsor sila, and they are willing to sponsor as a part of the community sila. Sila naman din ang it redounds to their benefit din, and bumalik sa kanila, dahil let's say may hotels, doon din sa kanila titira yung mga bisita. Para bang it's a city initiated and engineered sporting events, concerts, para sa buong komunidad. So sila pa rin
0: sila pa rin yung bahala sa pondo, parang ganon.
2: No, sila pa rin ang eventually ang ultimate beneficiaries. So pwede kami mag-solicit sa kanila.
0: Ganun pala. So paliwanag nyo ngayon, Mayor Ipe, kasi di ba sabi nyo may organizer or mga ganyan nag-sponsor. So paano po yung ginagawang parang kolaborasyon ng inyong city diyan sa mga sa mga organizer natin?
2: All over the country and all over the world, meron yang mga sports organizers. Let's say Milo. Example, umiikot sa buong Pilipinas, naghahanap ng mga lugar na pwede na lang host ng event nila. Milo Marathon, for example, no? So alam naman nila na pag Dumaguete, meron kasi sila mga freebies. Let's say after the event, tinutur namin yung organizers, libre na yon, di ba? Sa karugtong ng mga neighboring tourist pass, like pupunta ka ng Apo Island, pwede ka nang pumunta ng Sikihor, pwede kang pumunta ng Southern Cebu, na nandun yung mga whale watching, pwede kang pumunta ng Bohol, maliban sa mga tourist spots sa Negros Oriental. So, and then, malibreng dinner, tsaka lunch for that matter, and then, yung mga security, importante security, and yung mga facilities, like, yun na, nasabi ko, mga steel barriers, stage, sound system, yan, pwede naman ipapagamit yon libre. So, yung sports organizers, mababawasan sila ng expenses. And then, they themselves, meron din silang dalang mga sponsors. Mm. May sariling sponsors sila. Yung ibang mga kuhan, nationwide ang sponsorship nila. Yung kami dito sa loob, meron kaming local din to help us, yung mga pagkain ng mga volunteers namin. Doon na nagagasto ang pera.
0: Ayun, pala.
2: You don't have to loan. You don't have to spend much kung creative ka lang. Di ba? And then, makikita sa stakeholders na it's mutually beneficial. It's promoting the city, also promoting their individual businesses.
0: Aha.
2: Yun ang strategy.
0: George.
2: Hindi lang pala sa sports tayo, ha? Yung mga concerts, socio-cultural activities,

0: just recently, yung Manila Symphony Orchestra,
1: mm-hmm,
0: in coordination with the Siliman Cultural Affairs, mm-hmm, Office or Committee, mm-hmm, gave a concert here in Dumaguete, 2-3 days na kwan. Mm-hmm. MSO is, I think, the celebrated its centennial, 100 years,
2: wow,
0: founding since 100 years ago, January, mm-hmm, of 2026, so 1926, mm-hmm, na ano sila. So this part of their tour sa whole Philippines, ang sila dito, napunakuan nilang Siliman. Pinaka-latest concert yan. Tapos nandito ngayong anak ng kaibigan natin, si Bernard Supertran, sa strings naman. I think he does the viola. Viola. Mahirap yun.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Sabi pa ng taga Mindanao, ayaw namin yung violins. kasi hindi. Pero ang violins dito.
1: Ikaw talaga, Mayor.
0: Dumagit.
2: Maganda, maganda ang ano.
0: Madalas na dito. Piano concert.
1: Maganda ang
0: violins. Ano tawag dito, mga kwan, sayaw. There was, during my time as mayor, twice kami international expo sa sayaw, all over the world. May ballet, Russian ballet.
2: Wow.
0: Merong Japanese performers, Koreans, Chinese, Mexicans. Parang nag-kwan din sila, nag-tour lang. No? Mm-hmm. Ina-accommodate namin. Nag-pitch in din sila sa ibang munisipyo. Pinapunta namin sila doon to para mag-lecture, teach in on dance.
1: Mayor, ayan si George may tanong.
2: Okay. Mayor, kasi yung siyempre yung mga atleta pag may event, may sports event, busy sila sa pag-prepare tsaka sa competition proper mismo. So, paano kaya natin sila hinihikayat na ikutin ano? At ang kilikin ang mga naggagandahang mga tourist spot diyan sa Dumaguete City?
1: Okay. Bakit parang Mayor?
2: Medyo naputo si Mayor.
1: Naputo yata si Mayor. Okay.
2: Naglag lang yung
1: connection. Naglag. Okay.
2: Naglag si
1: Mayor. Oo. Kumusta naman ang internet nyo dyan, Mayor?
2: Hindi gumagalaw si Mayor.
1: Oo. Medyo, ano ba yung tanong mo, George? Parang,
2: Nagulat ba si Mayor? Yun, kung paano hinika, kasi syempre yung mga atleta, syempre ay busy sa preparation saka syempre sa mga proper sport event mismo sa competition,
1: mm-hmm,
2: kaya paano sila makakaikot kaya kahit na ikutin at pasyalan ang mga nagada mga tourist spots dyan sa Dumaguete City.
1: Oo, kasi so, diba minsan talagang diba gusto naman nilang mamasyal pero wala kasi minsan walang oras di ba?
2: Oo, kulang sa oras talaga. Halimbawa sa Alex Villar sa Washington DC
1: kahit gusto niya
2: ikot-ikot doon. Kaya lang walang kulang na kulang talaga sa time.
1: Oo, kasi syempre practice din, di ba?
2: Oo.
1: Sige, so hintayin lang natin si Mayor. Habang hinihintay natin, pwede ba tayong mag-ano muna, George?
2: Yes.
1: Oo, magpapaalala muna tayo. Antay natin si Mayor makabalik sa ating diskusyon na ito. So, dyan lamang po kayo. Babalik tayo pagkalipas lamang po na ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news o mali at

0: Tila takot niyo yung tao.
1: Pag what they are doing is creating panic.
2: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
4: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Going Places at meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 11. At inaantabayanan pa rin po natin ang ating mga kasama sa ating programa, si George Arsenio at syempre ang ating panauhin ngayong umaga, si Mayor, former Mayor Felipe Ipe Remolio. Okay, ready na ba si Mayor? Ayun, okay.
9: Ano ba? Ayun ko, baga po ito.
8: Kaya nga po, kinukumusta namin yung internet. Kumusta naman ang internet dyan sa inyo, okay. Mayor?
9: Oh, ewan ko kanina. Okay naman sana, no? But anyway.
8: Baka may ginagalaw ka na naman dyan, Mayor.
9: Okay.
8: Huwag mo nang galawin.
9: So, maganda kasi katabi ko eh. Kaya...
8: Ayan lang. Ayan lang, mahirap eh. Pag may mga magagandang katabi eh.
9: Okay. Yung aso ko na dito. Ang aso makulit.
10: Yung aso makulit.
9: Oo. Oo, kinakagatan na. Yeah.
10: Oo, yung Mayor Ipe, yung bago tayo na putre internet, yung question ko po, sana kung paano po nyo hinihinikayat yung mga atleta na pasyalan ano, ang mga nagagandahang lugar dyan sa Dumaguete kasi siyempre busy sila ano, sa preparation at saka sa competition proper mismo. So paano sila nakakaikot dyan, ano? At nakakilat ang inyong mga
9: yes,
10: two spots.
9: As I said, walking distance yung mga magagandang tanawin dito.
10: Mm-hmm.
9: Or riding distance, maybe 5-20 minutes mapupuntahan mo. So, on their break, pwede silang mag-ikot. Especially mga ito sa boulevard namin.
10: Mm-hmm.
9: Meron kami yung sinasabing na-reclaimed area na Pantawan. Na nandun na lahat, makikita mo yung nagkakagandahang mga tanawin, yung mga historical sites, heritage sites na pinupuntahan ng tao at recognized by the National Historical Commission, yung mga NCCA, at iba pang mga organizations. So,
8: pero merong araw po, Mayor Ipe, na meron talaga silang free na araw na ipapasyal sila. Oh.
9: Yes, oh, meron.
8: Okay.
9: So, ano, either normally they come here 2 days before the event.
10: Tama.
9: Then right after the different group heads, athletic directors will find time to tour them. Kasi it's part of ano. Kaya it's part of promoting tourism sa Philippines.
8: Ayun. Oo.
9: Nationwide.
8: Mayor Ipe, mga naging kumbaga naging popular yung pinaka naging matunog na mga sports event diyan sa inyo na masasabi mo ang naging popular. At saka kumusta yung mga nagkaroon ba din ng mga parang international din na sports event diyan sa Dumaguete?
9: Yung beach volleyball international, yung handball na matatawag ko rin international yung triathlon namin kasi may mga foreigners all over the world na sumasali. International. And because of social media, well, and word of mouth, maano mo na, wholesome ang lugar namin na you can just walk freely without being, you can walk freely without fear of being mugged or mabastusin ka. It's a friendly community. Kaya yung gentle people. You know, you mentioned na yung ano, saan galing yung gentle people. Galing actually yan ni Dr. Jose Rizal. Kasi when he on his way to in August, I think August 1 of 1896, galing siya ng exile sa Dapitan on his way to Manila, nagdadali na siya doon. Dumaan siya sa Dumaguete with Josephine Bracken, with his brother, and with yung mga Spanish Guardia Civil na I think it was Capitan Carnicero ang sumama sa kanya. Binisita niya dito ang mga pamilya ng mga kaibigan niya na meet sa Europe. So marami na palang taga Dumaguete na pumunta sa Europe, nakapunta sa Europe. Anyway, so the first time in August 1, 1896, pagdating niya dito, na-meet niya yung mga tao galing sa boulevard, na nakikita niya doon, and everywhere he goes or he went. Yun ang napansin niya. Mga bulaklak sa mga bintana ng mga houses, tsaka yung mga gentleness of the people. Kaya yung Spanish term niya, gentil, el gente, gentil, mga tao dito. Gentle people.
8: Kaya naging gentle people.
9: Gentil, sabi niya. Nagiging gentle people. Si Jose Rizal ang nagpauso nun.
8: So yun na yung na-adopt.
9: In fact, yung boulevard namin has been called and it's still called the Rizal Boulevard. Kasi doon siya from Dapitan, dito siya nag-dock yung barko niya, ang barkong sinakyan niya, at dito siya nag-enjoy ng fresh air noon. Wala pang mga faktorya noon Fresh air. So, yun.
8: Okay.
9: Yun ang doon siya ikot-ikot sa boulevard.
8: Okay. Mayor, meron ba tayong may inaasahan po ba tayo within this year o pinaghahandaan na isang sports event dyan sa Dumaguete?
9: But what I am sure of, I'm not really about the city government's plans, but merong mga regular yearly festivals ang tawag, no? Sa every September, and now mukhang binalik nila sa November kasi fiesta, would be the Sandurot Festival. Sandurot meaning the coming together of influences from Asia and Europe na pumunta sa Dumaguete, which made Dumaguete what it is today. Yun yung festival. Mga street dancing, parang sinulog, parang maskara. Yun. That's the city's festival. Sandurot, meaning coming together of friends. Ganun. And then sa province naman, Negros Oriental, meron silang tinatawag ng festival every October naman. Malaking festival, parang festival of all festivals. Lahat ng mga festivals sa mga lungsod and municipalities sa Negros Oriental, meron competition yan. Anong tawag nga yan ng kanila? Meron silang festival na every year yan. Every October. Kaso lang umuulan sa October.
8: Yun na nga . Pero yung mga sports event, Mayor,
9: sports event.
8: Yung mga ganon, mga palaro, meron ba tayong inaasahan ngayong taon na to?
9: I don't think meron ngayon. Meron ngayon. And then, I don't know kung merong concert or I think kapabago lang yung merong dragon boat ata dito. Bago lang. Tsaka yung marathon. Yung madalas yung mga local mukhang addict in a good way. addict in a good way ang mga taga Dumaguete, Negros Oriental, sa try yung ano, jogging, yung marathon. Tsaka ngayon, ang craze dito, I think we are now the pickleball capital of the country.
8: Oh.
9: Every corner, every barangay may pickleball.
8: Oh, may competition din, Mayor?
9: Yes. Ay, katatapos lang ng national competition ng pickleball. Lately, mayroong isang gymnasium na inaugurate mga 17 or 20 pickleball.
8: Wow.
9: Pickleball courts.
8: Painte.
9: And really, ano, nagkano na nga, meron na nga ibang mga counselors na gusto nila na i-re-regulate.
8: Huwag nyo nang galawin. Huwag mo nang galawin, Mayor.
9: Na ano?
8: Huwag mo nang galawin yung ano mo, baka mawala
10: Top.
9: Oh, may tumatawag kasi. Baka yung misis ko ang tumatawag. Anyway, yung ano, yung pickleball, gusto nang i-regulate sa city council dahil hanggang alas dos ng madaling araw yung ano nila. Tsaka mag-iingay.
8: Bakit ganun, Mayor? Bakit hanggang alas dos ng madaling araw?
9: Kasi yung mga working class, yung mga professionals, they're different organized, mga organizations of pickleball aficionados na pinapakyaw na nila yung buong, 10 courts for the day, for the night. No?
8: So may competition talaga ng pickleball dyan?
9: Oh, it's more on exercise lang. Simula exercise ngayon, gumagaling na.
8: Kaya may competition na.
9: Pati bata na walang ano eh. Unlike ang tennis kasi, talaga mas rigid, no?
8: Strenuous
9: ang tennis.
8: Yes,
9: Hindi naman lahat kasing ganda ni ano, iyala.
8: Kasing galing.
9: kasing galing. Tsaka kasing, talagang pang-export quality, pang-international, Dati maraming tennis courts dito, pero naano sila sa pickleball. It's smaller, it's cheaper, maintenance, hindi masyadong magastos. At mga family, it's a family sport na, kasi mga 5-year-old or 6-year-old ka, pwede ka na maglaro eh. Hindi masyadong strenuous.
8: Masaya.
9: Saka, dito na kumakain, dito na nagano. The whole day, picnic din na yan. Picnic din sila, pamilya.
8: Parang 24/7 pala ang paglalaro dyan ng pickleball.
9: Yes, nire-regulate na kasi maiingay.
8: So, paano po yung regulasyon na ginagawa, Mayor?
9: May sinasabi sila may curfew at saka pinapayagan nila pag mga curfew sa mga bata below 18, 10 o'clock. Pero sa mga pickleball, depende sa barangay kasi yung may mga pickleball courts na malapit sa mga subdivisions o nasa loob ng subdivision, naiingayan yung mga retirees naman. Hindi ba retirement, din ang dumagit eh.
8: Yun nga.
9: Mahirap i-balance eh. May young population na gusto mag-iingay. Meron din na retirees na gusto manahimik. Kaya, binabalansi ko yan parate.
8: Medyo mahirap nga yun.
9: May mga bata na gusto yung motorcycle nila. The noisier.
8: Yes.
9: Diba?
8: Yes.
9: Walang tambot.
10: The louder.
9: Pero itong matanda, gusto nila electric. Para hindi na, diba? Nakakatuwa ang balancing act mo. Dapat akrobat ka na mayor dito. Balancing of interest.
8: Dapat talaga magaling magbalance.
9: Sige,
8: George. Baka may huli kang question kay mayor. Medyo ang bilis ng oras, ha?
10: Siguro marami ka mga atleta, mayor, na nakausap dyan sa Dumaguete City. So, ano yung parang pinakagusto nila sa mga feedback ng mga athlete natin dyan sa Dumaguete City? Ano yung mga feedback nila na pinakagusto nila sa Dumaguete City?
9: Well, it's the ambience, no, na peaceful. Marami kang you can go places just walking or riding a bicycle. And then yung mga pagkain, iba-ibang mura ang pagkain dito. Pupunta ka lang sa palengke, yung tinatawag nilang painitan. Wow, all the chorizo, the kuan, yung suman, chocolate. Ang tawag namin ng suman, budbud eh. B-U-D.
8: Yes, oo.
9: Budbud, oo. Tsaka bangga. Tsaka pagkain yan, that's one, no? And yung mga tao, you can easily go around without being, kuan, hindi ka matatakot na lolokohin ka.
8: Mm-hmm.
9: Part of the survey ng may mga magazine no, na naging one of the top 10 retiree retirement dumagin.
8: Uh-huh.
9: Yes. Is that nandiyan ang standard of living mababa.
8: Mm-mm.
9: It's relatively safe.
8: Mm-hmm.
9: Bayan mga 99% marunong or if not magkasalita ng English, nakakaintindi sa English.
8: Mm-mm.
10: Okay.
9: Pag foreigner ka, hindi kayo na mamoblema. Tsaka, mura, sabi ko, murang pagkain.
8: Mm-hmm.
9: Tsaka, with your, if you retire ka, meron kang retirement na $2,500, gagasto ka lang ng $900.
8: Mm.
9: Buhay ka na, may ano ka na, tirahan, pagkain.
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: Sobra. Ang sobra mo, magbibir-bir ka na lang sa boulevard.
8: Relax. Ay, kailangan natin talaga yun, Mayor. Mag-relax. Nakakatulong sa mental health.
9: Oo, mental health. Sa kakadalasan, yung mga retirees na mga may edad na, nakapakasawa ng locals.
8: Mm-hmm.
9: So, yung mga Miss Dumaguete or Miss Doc Negros Oriental candidates namin, nakala mo na talagang international beauty contest kasi may Filipino-American, Filipino-Russian, Filipino-Spaniard, Filipino-Japanese, Filipino-Korean.
8: Nako!
9: Pero magaling magbisaya.
8: Oo.
9: So don't ever commit the mistake na lalaitin mo yung blonde. Magkita ka na blonde nito na sexy, na maganda, intelligent. Magaling magbisaya yon. Kaya...
10: hindi pa pwede ibenta.
9: Oo. Huwag mo lukuhin yun.
8: Ay, nako. Sige, nako Mayor, nako kung saan na tayo napunta. Pero di bale, nag-enjoy naman kami dun sa ating diskusyon na naman ngayon.
9: Kasunod na program nyo, dito na kayo sa bahay ko mag-ano.
8: Pwede rin. Gusto ko nga dyan na mag-retire eh, dahil sabi mo kanina, mas mo.
9: Ay, sus. Give yourself one day. Ikutin kita dito and drive ko yun. Hindi mo na... iwanan mo na yung sports program mo dyan. Dadalhin mo na dito kayo ni George.
8: Meron kami mga iba pang mga stations dyan sa ano. Anyway, Mayor Ipe, maraming salamat. At saka next
9: thank
8: time na makakailanganin ka namin, tatawagan ulit ka namin.
9: Sure. Okay, thank
8: maraming salamat po si former Mayor Felipe Ipe Remolio ng Dumaguete City. Okay. So, George, habang inaantabayanan naman natin yung ating kakausapin pa ulit sila Kuya Bong at saka sila Kuya Louie, no? Mag-aano muna tayo, paalala muna tayo habang binabalikan natin, habang hinihintay natin sila. So, babalik tayo pagkatapos po nito.
0: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
18: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
20: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Dagling kaalaman.
25: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
24: Dagling kaalaman.
26: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
27: Ano ba 'to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
28: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
27: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
26: Huwag!
29: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
30: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
26: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
32: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
29: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
33: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
34: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
33: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
34: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
33: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
35: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
1: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
0: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
35: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
8: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
12: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
36: Bubungad sa umaga.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: Mga programang aabangan.
39: Agahan hanggang hapunan.
40: 66 Informasyon.
41: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko.
44: Radyo Pilipinas.
45: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
46: Mga balita, trends, at lifestyle.
45: Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
47: Batang Broadcaster.
45: Sa Radyo Magazine
46: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Pero bago po tayo tuluyang magsimula sa ating kwentuhan at talakayan ngayong umaga, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ngayon po ay unang araw ng Agosto. Nako, napakabilis po ng panahon. Kumbaga isang buwan na lang, bare months na naman. Nako, napakabilis po talaga, no? At dito po sa talakayan natin ngayong araw, babalikan po natin, magbalik-tanaw po tayo sa mga nakapanayam po natin dito sa Batang Broadcaster. Yung mga batang mamamahayag, no? Ano na kayang balita sa kanila? Dito po sa unang parte ng ating programa, babalikan po natin ang kanilang mga kwento, no? Yung mga istoryang ibinahagi po nila sa atin dito sa ating programa. Ito po ang Kumustahan with Batang Broadcaster. Ayan. At kumustahin po natin ang isang batang broadcaster, no, na mula po sa University of Santo Tomas na si Nicole Trinidad. Ayan, siya po yung nakapanayam natin noong April 11. Kasama po at ginabayan po siya ni Ms. Dandy Macarambon. Pero this time, kukumustahin po natin kung ano na nga ba yung mga ganap niya, no? After ng interview natin, kamusta na siya? At para magbahagi nga po ng kanyang istorya, may inhanda po siyang maikling video para sa atin. Alamin po natin ang kanyang pinakabagong ganap. Panoorin po natin ito.
8: Kailangan camera, tripod, microphone, lights, at heavy-duty na laptop. Bumalik sa akin yung gantong hirap nung nag-judge ako ng school-based press conference sa Marikina dahil naalala ko na gantong-ganto rin yung sitwasyon namin noon. Tara, samahan niyo ako. Maaga akong dumating sa venue para ma-brief, and before the competition, I just delivered a short lecture, then binigay ko na yung magiging fact sheet nila. 4 hours lang naging pre-production dahil may hinahabol daw silang recording right after.
9: Liar Nicole! Nag-plug sa sariling account.
8: Back then, naranasan naming manghiram ng equipment sa mga alum ng school namin. Dahil puro i3 lang yung laptops namin, pinahiram kami ng MacBook, tapos hindi rin uubra yung fungus-infected na lens ng DSLR camera namin, kaya pinahiram din kami ng Sony camera para dalhin hanggang CDO. Kaya habang umiikot ako sa venue at pinapanood yung mga contestants, I can't help but appreciate the craft dahil alam kong meron silang mga isinakripisyo para dito. Ganun din during their run. Kahit na maraming nagka-technical difficulties, they were able to adapt and still deliver.
10: Hindi sumuko. Iyana ang natalo sa mahal na siklapan sa Wimbledon.
8: Mahal na ang bigas. And yes, dreaming is expensive. But by the end of the competition, isa lang yung masasabi ko. The biggest investment in campus TV broadcasting was never just the equipment, but the people who choose to believe in young journalists while they're still learning, still experimenting, still dreaming.
0: Oh, Maraming salamat, Nicole, no, sa pagbahagi ng kwento mo. Nakakatuwa naman, no, habang pinapanood ko yung kumaga short vlog ni Nicole, eh, gusto kong bigyan din yung sinabi niya, no, kasi nga, dahil siya po ay naimbitahan nga sa isang school-based press conference, no. Ayun po yung context ng pinanood po natin, no, just to give you context, naimbitahan po siya bilang speaker at judge sa isang school-based press conference sa Marikina para sa kategoryang English and TV broadcast. Na kategorya din po ni Nicole Trinidad nung siya po ay isang campus journalist and up until now, no, siya pa rin po ay campus journalist. Eh. Pero gusto ko pong bigyan din yung sinabi niya na yung broadcasting eh hindi lang kumbaga nakatuon sa kung gaano ka kumpleto yung resources mo, yung equipment mo, kundi sa mga naniniwala sa iyo. At ayun po yung ibinigay ni Nicole sa atin. Nagtiwala po siya sa mga estudyante at ibinahagi niya po yung kanyang kaalaman pagdating po dito sa English TV broadcasting. Isang patunay po yun, no, na lumalawak po at patuloy na pinapalawak pa ng batang broadcaster itong kanilang community, no, sa pamamagitan nga po ng ginawa ni Nicole Trinidad. And hopefully, no, mas marami pang kabataan yung makaranas ng ganitong kumaga mentoring, kasi mahalagang matutunan natin yung mga aral pagdating sa campus journalism based doon sa real life experiences ng mga kapwa broadcaster, which is naibigay, naipamalas at naikwento ni Nicole yung kanyang istorya doon sa mga keynotes niyang mga estudyante. Ako, nakakatuwa naman, Nicole, and hopefully, no, maimbitahan ka uli namin dito sa ating programa. Kwentuhan uli tayo, no, ng iyong journey. At maraming salamat po. Ayan nga po ang hatid sa atin ni Nicole Trinidad. Dito po sa Kumustahan with Batang Broadcaster, babalikan po natin ang mga istorya ng mga batang broadcaster na after the interview and hopefully mga aral na nakuha po nila dito sa ating programa, maihatid din po nila sa mga makakapanayam or makakasalamuha pa nilang batang broadcaster. Samantala, jump naman po tayo sa isa pa nating topic for today. Good news po ang hatid sa atin ng Cinemalaya, no, sa kanilang 22nd year. Ayan. Maganda balita po ang hatid para sa mga mahilig sa pelikulang Pilipino. Ayan, nakikita po natin sa ating screen na may hatid pong diskwento ang Cinemalaya, katuwang ang Cultural Center of the Philippines o CCP para sa ilang manonood. Nakikita po natin na may 20% discount para sa mga estudyante, no? Gayun din po para sa mga senior citizen, person with disabilities o PWDs, national coaches and national athletes. Naku, nakakatuwa po yan, especially sa mga estudyante. Kasi ako, nung estudyante po ako, gusto ko po talagang mapanood ng makapanood sa big screen, kumbaga. Kasi iba yung feeling kapag nakikita mo ng malakihan at naririnig mo at napapanood mo yung mga obra, no? Yung mga sining sa pamamagitan ng pelikula. Samantala, ang regular ticket po ay nagkakahalaga ng 350 pesos. At doon naman po sa may 20% discount, eh 250 naman po para sa mga estudyante. At kabilang po yung mga nabanggit nating marginalized sector at national coaches and national athlete. Muli po, siyam na full-length film po ang napili mula sa 199 na entries upang makipagtagisan para sa prestihiyosong Balanghay Trophy. Kabilang po dito yung nakikita natin sa ating screen, no. Ayan po yung mga full-length film, 9 full-length film na mapapanood po sa 22nd Cinemalaya. Kabilang po dyan ang 2 valid IDs, Animal, Ganggang, Hand of God, Kakasayawan, Mag-iina, Status Rejected, Tayo Lang Ang Nakakaalam, at Tirik. Yan, nako. Good news po yan. No, bukod po dito, bukod po sa mga full-length film na nabanggit po natin, pwede rin nyo pong mapanood yung 10 short film naman na sigurado magbibigay ng iba't ibang kwento at pananaw mula sa mga husay nating filmmakers. Alam mo, napansin ko na pagdating sa Filipino filmmakers, hindi sila natatakot sumubok ng iba't ibang genre, nag-evolve talaga yung filmmaking industry natin, no? Kailangan lang natin bigyan ng pansin at suportahan itong pelikulang Pilipino, kasi magagaling po tayo pagdating sa pagsulat at pagbuo ng istorya. Muli po mapapanood ang 22nd Cinemalaya na may temang Real Reflections mula po Agosto 6 hanggang 18, 2026. Ayun po ay gaganapin sa Red Carpet Cinemas, Shangri-La La Plaza, Gateway Cineplex 18 at Piling Ayala Malls Cinema. Kaya't kung nais yung suportahan ng pelikulang Pilipino, eh, huwag nyo na pong sayangin yung pagkakataong to. Grabe, no? Kumbaga, binibigyan na tayo ng mas malaking opportunity para mapanood itong mga Filipino films sa Cinemalaya 20, sa 22nd Cinemalaya. Tunghayan po natin yung obra ng mga local filmmakers. Ito po yung pagkakataon. Kaya grab your tickets now at suportahan ang pelikulang Pilipino. Samantala, puputulin muna natin saglit ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
6: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text? New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga tong link.
12: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
11: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
12: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
7: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
15: I love it when you call me Senorita.
16: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
14: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
17: Pauso.
14: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, panyari. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Okay, class. Recess. Break time.
18: Yay!
19: Tignan mo tong baon ko.
18: Anong baon mo? Pahingi naman.
17: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
20: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
19: Teacher?
17: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
19: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
21: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
23: Love the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
23: Influence na yan.
22: Radyo Magazine
24: 1278.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
6: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
27: Sheesh!
6: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kakwentuhan niyo pa rin po ako, si Jared Moreno. At para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan sa panahong ito or sa puntong ito, dadako naman po tayo sa ating segmento. Ito ang Gen Slang.
28: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Ating tuklasin sa Gen Slang dito po sa ating segment. Tatalakayin po natin o bibigyan po natin ng definisyon yung mga nauusong termino, no? Yung mga Gen Z slang, kumbaga, no, na nauuso po sa talakayan ng mga kabataan. Para in-in ka, no, sa kwentuhan kasama ang iyong barkada, pamilya, at iba pa. Una na nga po sa ating listahan, ako bago to, no? Kasi napansin ko sa mga nakaraang Gen Slang segment natin, hindi tayo nag-i-include ng mga Tagalog Gen Z slang, where in fact napakarami po ng Gen Slang, no, na Tagalog. Unang-una na nga po dyan ang awit. Ayan, awit, no? Kanta, hindi yung kanta, no? Pero sa, ito po yung literal meaning, no? Yung pagkanta, pero sa gamit po ng Gen Z slang, sabi po rito sa English definition, expressing sympathy or disappointment. So, paano yon? Paano natin gagamitin yon? Para sa mas malawak na definition, isa po itong expression na ginagamit kapag nakaka-relate o nakikiramay o nagpapakita ng pagkadismaya ang isang tao sa sitwasyon. Katumbas ito ng parang aray, yon. Aray, aray ko po. Ayan, o kaya nakakalungkot o same. O awit, yon. Para lubos na maunawaan, maaari din pong gamitin kapag hindi maganda ang nangyayari o may pinagdadaanan ng isang tao. Halimbawa, hindi ako nakapagpasa ng assignment. Awit, same. Ayun. Kumbaga nakikiramay ka, no, at ginagamit mo itong expression na ito. Katumbas ng aray o kaya pagkadismaya. Ginagamit din kapag nakaka-relate sa sinabi ng iba. Halimbawa, pagod na ako sa school works. Awit, same. Yan, naalala ko po nung high school ako, grabe. Na ito po isa to sa mga widely used kong Gen Z slang, no, kapag ako po ay nakikipagkwentuhan sa aking katabi, sa aking barkada, sa aking best friend, no, eh, awit po yung lagi nating ginagamit. Yan po ang ibig sabihin ng Gen slang na awit. At next po sa ating listahan, yung tinatawag naman na Eme o Ems. Ako, sikat po yan ngayon, no? Kumbaga pag normal conversation, eh, in every topic, eh, nasisingit ko po itong eme, no? Ang ibig sabihin po nito sa English definition is whatever nonsense. Kumbaga filler word lang po siya or downplaying something. No? Ito pong mga Gen slang, usually yung mga filler words lang po sila. Katulad na lang po yung sikat na Gen Z term na 6-7, where in fact wala po siyang literal meaning. Kumbaga ikaw yung magbibigay ng meaning doon. Katulad din po siya ng M. At sa Tagalog po, isa po itong pabirong ekspresyon na ginagamit para sabihin joke lang, hindi seryoso, o para gawing mas playful ang isang pahayag. Maaari din pong gamitin pagkatapos ng biro o eksaheradong sinabi. Yan. Kumbaga kapag may nagsabi na, ang gwapo or ang ganda ko today. Nako, eme. Eme ka. Ganon. Ginagamit din ito para gawing mas magaan ang isang komento. Para hindi siya harsh, no? Pero sabi nila, jokes are half meant. So, ibig sabihin, kumbaga, sinasabi mo pa rin siya. Pero pwede siyang gamitin nga pagdugtong ng mga jokes. Halimbawa, ikaw na talaga ang favorite ko. Ems! Yun. At para sa susunod po nating Gen Z slang, ito naman po yung tinatawag na ick. Narinig mo na ba yung ick? No? Sabi po rito, a sudden feeling of disgust or revulsion towards someone you were previously attracted to, often triggered by a minor habit or action. Yun, ick. Naririnig ko po ito, no? Kumbaga ginagamit po nila sa isang phrase. He's giving me the ick. Parang ganon. In Tagalog term po, tumutukoy po ito sa biglaang pakiramdam ng pagkaasiwa, pagka-turn off o pagkawala ng interest dahil sa isang kilos o ugali ng isang tao. Ayun. Kumbaga, dahil sa isang kinilos ng isang tao, nag-disgust ka or nawala yung attractiveness ng isang tao. Kaya naman, he or she's giving you the ick. Maari din pong gamitin kapag ginawa ang isang tao, na nakakapagbago ng tingin mo sa kanya. Halimbawa, nagpaparinig siya sa lahat ng post niya. Isa po yan, big ick. Yan. Ang ibig sabihin po ng ick. At para sa huling listahan, syempre ito naman po. Kumbaga, bihira ko lang po itong makita. Usually ito po ay nasa Western conversation eh. Hindi siya widely used ng mga Filipino Gen Z, no? Lastly, we have sending me. Yan, ano po ang ibig sabihin nito? Another term to use if you find something particularly funny. Yan, sending me. Kapag nakakita ka ng post na sobrang nakaka-relate ka at nakuha talaga yung humor mo, eh pwede mong gamitin itong Gen Z slang na ito. Sending me. Yan. In Tagalog term po, isang ekspresyon na ginagamit kapag sobrang natatawa, naaaliw o hindi mapigilan ang reaksyon sa isang bagay. Katumbas po ito ng nakakatawa or nakakamatay sa tawa. Ayun, in Tagalog, no? Or tawang-tawa ako. Yun po yung kumbaga Tagalog conversion. Yung katumbas niya sa Tagalog, eh, no? Maaari din pong gamitin kapag may nakakatawang sinabi o ginawa ang isang tao. Halimbawa, yung reaction niya sa video is sending me. Ginagamit din kapag sobrang nakakatawa. Ayun, parang nabanggit na natin kanina, no? Halimbawa na lang, yung excuse niya kung bakit siya late is sending me. Ayan, at yan po ang listahan natin ng Gen slang for today. Nakaulitin lang po natin, no? Yung awit, no? Ems, ek, and sending me. At yan po ang slangs of the week. Abangan pa mga susunod na patok na terms sa mga kabataan sa online man at tambayan. Ito po ang Gen slang.
28: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen slang.
6: kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity.

0: His livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
3: Secret! Baka agawin mo.
4: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
3: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
5: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
3: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
2: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
5: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
3: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
7: Batang Broadcaster.
6: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Kami po yung nagbabalikit, kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Nako, dahil Agosto 1 na nga po ngayon, kasabay po ng pagpasok ng buwan na ito, pinagdiriwang din po natin ang buwan ng wika. Ayan. Nilabas nga po ang tema ng Komisyon sa Wikang Filipino at ang tema po ngayong taon ay nakaangkla sa wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ayan po yung nakikita natin sa ating monitor. Ayan po yung official poster na inilabas po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Binibigyan din po nito ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang wika ng kaalaman, pananaliksik, at makabuluhang komunikasyon sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Ipinapaalala din po nito na habang umuunlad ang iba't ibang digital platform, no, iba't ibang kasangkapan sa atin, no, nakakasabay po yung wikang Filipino, yung integration kumbaga ng wikang Filipino sa AI para ma-bridge yung gap pagdating po sa pananaliksik. At nako, sa isa nga pong programa dito rin po sa ating istasyon sa Radyo Magazine, sa panayam po ng Radyo Magazine, ibinahagi po sa atin ang KWF na gusto po nilang palawakin pa yung mga language resources na available po sa atin. No? Kasi we all know na limited po yung mapagkakatiwala ang resources ng mga Filipino textbook para matrain yung AI. Sa programa nga po ng Komisyon sa Wikang Filipino dito po sa ating istasyon, binigyang diin po nila na merong area sa AI na tinatawag na natural language processing. Ito po yung area ng AI kung saan kumbaga umuunawa ng wika at gumagamit ng wika. Dahil nga po limited yung textbook ng Filipino, challenge po yun, no, para ma-incorporate talaga yung Filipino po sa mga technological na pang-wika. Kaya po sa pamamagitan po ng corpus no, na itinatagpo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ito po yung koleksyon ng mga tekstong Filipino upang higit na mapalakas ang paggamit ng wikang Filipino.

0: Pilipino sa Artificial Intelligence. Ayun po yung isinusulong po talaga nila. Ayun po sa KWF na mahalaga po na mayroong mga language resources para matrain palalo yung NLP o yung Natural Language Processing. Sa pamamagitan po nito, mas mapapahusay pa yung mga AI tools na ginagamit natin, no? Katulad lang po ng mga Google Translation. Ako, kapag tinatranslate po natin yung isang statement from English to Tagalog, mapapansin po natin na hindi accurate, no? Dahil nga po, limited lang yung resources ng AI pagdating po sa wikang Filipino. Kaya po, ayun yung gustong tugunan ng KWF na magkaroon po tayo ng mas maraming mapagkakatiwala ang language resources po sa wikang Filipino. Pero binigyan din po ni Ms. Chinita Ann Francisco, no, ang senior language researcher po ng KWF, na hindi po sila nakatuon sa pagpapadami lang ng language resources sa ating bansa, kundi titignan din po natin yung kalidad. Kasi kung maraming resources at hindi naman ganun ka-accurate, no, yung translation nito, yung interpretation nito sa isang wika pagdating sa Filipino language, eh wala rin. Kumbaga, hindi rin makakatulong para tuluyang mas maunawaan ng artificial intelligence yung ating lingwahe, no? Kaya higit na pagtutuunan po nila, no, na makapag-provide ng mas konkreto, mas mapagkakatiwala ang language resources kaysa sa dami ng datos. Ayan po ang tema muli ng Buwan ng Wika ngayong taon. Muli po, ito ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Samantala, dako naman po tayo sa isa pa nating public service announcement. Isang tanong, ikaw po ba ay national ID holder na? Nako, kung oo, eh good news po, dahil may libreng sakay ang hatid po sa atin ng Philippine Statistics Authority, katuwang po ang Department of Transportation Philippines o DOTR, no? Sila po ay naghahandog ng libreng sakay para sa mga national ID holders sa MRT3, LRT2 tuwing Agosto 5, 12, 19 at 26, 2026. Nako, every Wednesday, no? Available po ang libreng sakay sa MRT3 kapag ikaw ay may national ID na. Ako, good news po yan. Talaga naman dapat i-take advantage natin yung mga programs, libreng sakay katulad nga nito noong nahatid sa atin ng ating pamahalaan para sa mas maginhawang pamumuhay. Yan po yung magsisimula tuwing Miyerkules mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. Naku, agahan nyo po. Kumaga, pagpupunta kayo sa inyong mga destinasyon, eh pumila na kayo at huwag nyo kakalimutang dalhin, syempre, yung inyong mga national ID. Dahil ayun yung magsisilbing verification ng mga tanggapan, no, dito sa MRT3 para i-verify kung ikaw ay makaka-avail nitong serbisyong libreng sakay na hatid nila, no, every Wednesday. At siguro nagtatanong kayo, syempre, no, ikaw ay national ID holder na, pero wala sa iyo yung physical copy. Nako, tinatanggap din po nila yung in any form of national ID as long as may maipakita kang document, no? Katulad na lamang ng card, paper o digital upang ma-avail ang libreng sakay. Samantala, para naman po sa mga hindi pa rehistrado sa national ID o hindi ka pa nakakapag-register para makapag-submit at makakuha nitong national ID, don't worry dahil maaaring magtungo po sa national ID mobile registration na gaganapin tuwing Lunes naman hanggang Linggo ng Agosto 2026 sa mga susunod na MRT3 at LRT2 stations. Tandaan po ninyo yung mga istasyon para kayo po ay makapag-rehistro para sa national ID at maka-avail po ng libreng sakay. Ito po ang MRT3, Shaw Boulevard, Cubao, Ayala at Taft Avenue Station. Mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. po yan. Ako, isang buong araw, no, para may pagkakataon po kayong mag-rehistro. At ganyan din po sa LRT2, Antipolo at Recto Stations. Ayan naman po ay magsisimula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Naku, isang buong araw din po para makapag-rehistro at maka-avail ng kanilang handog na libreng sakay. At sa pagkakataong to, naku, puputulin na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang mga naging katuwang natin dito po sa Master Control, no? Sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at syempre sa Marulas Transmitter. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at paki-follow na rin po kami sa aming FB page para live na live pong masubaybayan ang mga programa dito sa ating himpilan.
0: Bukod po sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: At syempre, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Syempre, paki-download at paki-install na lamang po ang naturang mobile application sa pamamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga at nakatambak lang ang naturang mobile application. Gamitin niyo na po ito lalo na kapag on the go kayo, pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamamagitan ng data o kaya ng Wi-Fi. So, pagkabukas niyo lamang po ng Evox PBS receiver app, pakihanap niyo na lang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likod na po yan, Nika Warm Heart Drizel. At pindutin niyo na po yan, no, para live na live niyo po nga masubaybayan ang programang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At sa pagpapalawak ng Ate Rich, ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: At a Warm Heart Drizel, hindi naman natin pwedeng kalimutan ng ating replays sa katabi nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Warm Heart Steph, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw na to?
1: Sa araw-araw kasi natin kumustahan, ako Warm Heart Drizel, madalas marinig ang simpleng okay lang. Pero gaano ba ito katotoo? Kasi minsan, di ba, kapag ka nagsasabing okay lang, either talagang okay lang talaga o baka deep inside ay may pinagdadaanan ang isang tao. Yun nga, sabi nga, sa likod ng mga ngiti at magaan na sagot, may mga damdaming hindi nasasabi. Kumbaga parang kinikim-kim, di ba? Pagod, pangamba, at pinipiling itago para sa kapakanan naman ng ibang tao.
0: Syempre, Warm Heart Steph, alam natin sa kulturang Pilipino, mahalaga yung pakikisama, yung pagiging matatag. Kasi nga, di ba, Filipino tayo, strong tayo. Pero ngunit, di ba, minsan may mga dahilan kung bakit sinasantabi natin yung mga nararamdaman natin. Dahil yan siguro sa mga kasama natin sa bahay para hindi sila maapektuhan, o kaya sa mga work, sa work natin para hindi rin maapektuhan. Kaya tila nakikita ng mga ibang tao na nagiging positibo lang tayo kahit hindi naman na tayo natin kaya o hindi tayo okay.
1: At in relation sa mga nabanggit natin, ay tatalakayin natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang mas malalim na kahulugan ng kumusta ka at kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw ang tinatawag na emotional suppression at toxic positivity. Paano ba tayo nakakalikha ng safe space o ligtas na espasyo para maging totoo ang ating nararamdaman at kailan ba naging pabigat ang simpleng kaya mo yan.
0: Kaya mga ka-Warm Heart, samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama si Ginoong Romar Jerome Claveria, isang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services, upang maunawaan kung paano natin mapapagaan or mapapalaganap ang kalusugang pangkaisipan sa pamilya, sa trabaho at sa ating sarili. Sir Jerome, welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po. Good morning, Drizel and Steph at sa lahat ng inyong mga tagapakinig and viewers. Happy Sunday.
0: Happy Sunday po, sir. Unang katanungan ko po, sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasagot pag tinatanong tayo kung kamusta ka is okay lang. kahit hindi naman talaga. So ano po talaga ang psychological na pinagmumulan nito?
2: Well, napaka-common ito talaga sa ating mga Pilipino. Madalas pag sinasabi ng isang tao ang okay lang, hindi talaga ibig sabihin na okay talaga siya. Minsan, ito ay isang automatic response ng isang tao. At sa psychology, meron po tayong term na tinatawag na emotional masking o yung pagtatago ng tunay na nararamdaman. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Pwedeng yung isang tao ayaw niyang mag-alala yung kanyang pamilya or pwedeng ayaw niyang maging pabigat. O baka naman hindi pa siya handang magkwento. So, ayun po. Yun po yung psychological na pinagmulan ng kumbaga, emotional masking.
1: Sir Jerome, ito naman po yung aking katanungan. Ano po ba yung epekto naman ng hiya at pakikisama sa emotional expression ng mga Pilipino?
2: So, yung hiya at saka yung pakikisama, malaking bahagi talaga ito ng kulturang Pilipino. So yung hiya ay minsan nagiging dahilan para isipin natin na nakakahiya kapag umiiyak tayo o kaya humihingi ng tulong. Samantalang yung pakikisama naman ay minsan nagtutulak sa atin na huwag magsalita para walang conflict o walang maabala. So although sa sikolohiyang Pilipino, magaganda ang values na ito kapag nasa tamang lugar. Dito kasi napapamalas yung pakikiramdam at emotional sensitivity ng mga Pilipino. Pero kapag sila ay, kumbaga ito'y pumipigil na sa kanila na humingi ng tulong, so kailangan na natin itong, huwag ipagsab, walang bahala. So doon siya nagiging unhealthy. So yun po.
0: Sir Richard, follow-up ko lang po dun. Di ba po, usually tayo mga Pilipino, mahilig po tayo magsabi ng okay lang, kahit hindi okay, di ba po? Gaano po ba ka-impactful po pag hindi tayo nakakapag-open up or hindi tayo nakakapagsabi ng saloobin natin? Paano po ito nagiging hadlang para magkaintindihan po yung mga tao?
2: Well, pag yun pong binabanggit nyo, is tinatawag natin emotional suppression. So pagka hindi po nakakapagsabi ng saloobin ng nararamdaman ng isang tao, para po siyang isang pressure cooker. Yung emosyon natin parang isang pressure cooker. Kapag patuloy nating kinikimkim yung lahat, hindi ibig sabihin nawawala sila. Naiipon lang sila. And sa paglipas ng panahon, kasi na-bottle up yung feelings na yon, maaari itong magdulot ng mental health concerns. So, andyan yung burnout, hirap sa pagtulog, so pwedeng may maranasang ilang physical na sintomas, kagaya ng headache o pananakit ng katawan, or pwede sila magkameron ng mental health concern talaga na anxiety at saka depression.
1: Mm-mm. And speaking of that po, Sir Jerome, ano po kaya, no, kasi nabanggit nyo na yung ilang effects po, no, ng emotional suppression sa isang individual. Pero how about, ito po bang mga nabanggit nyo ay masasabi mga long-term effects na po ito, o meron pa pong iba pang masasabi na pangmatagalang epekto ang emotional suppression?
2: Ang pangmatagalang epekto po ng emotional suppression, pwede po siya talagang mag-lead sa tinatawag natin na mental disorder. So, yun po kasing lungkot, no? So, yun pong galit, yun pong mga emosyon na yan ay normal na emosyon ng tao. Ang kailangan lang po ay tayo ay responsable kung paano natin i-express yung sadness at saka yung anger. Ngayon, pagka hindi natin ito na-express ng maayos or sinarili lang natin, doon po siya, pagka na-reach mo yung certain point or duration, pwede siyang maging mental disorder. Pero meron lang po ako na disclaimer, so iniiwasan po natin yung self-diagnosis. So kinakailangan pa rin po talagang tayo ay mag-undergo ng psychological assessment para kumbaga masigurado kung kumbaga meron ba tayong mental health concern. So ayun po.
0: Sir, di ba po nasabi nyo nga po na bottle of emotion? Balik lang ako dun sa kanina po ninyo sinabi. So,
2: yes,
0: gaano po.
2: Po
0: kahirap para sa isang individual na na-battle up na yung emotion niya, na nasanay na siyang, ang lagi niyang sagot is, okay lang ako, kaya ko to. Gaano po kahirap sa isang tao na mag-open up, lalo na kunyari sa mga malapit niyang kaibigan, kasi kahit na if I may po, kahit naman pumalapit tayo sa mga best friends natin, sa mga sa family members natin, we always tend to say, okay lang ako kahit hindi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na nag-battle up na emotion niya and then mag-o-open up na siya?
2: Well, sa una po talaga, challenging, lalo na kung yung tao, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya ay masayahin, na siya ay, kumbaga, strong. Pero, ayun po, pagka po kasi hindi niya na ilabas or hindi niya na-express yung kanyang saloobin, no, so, ang pwedeng mangyari talagang, pwede talaga siyang, kumbaga, lumala. No, so sabi ko nga parang yun nga, na-bottle up yung feelings, pwede siyang mag-lead sa dysfunction, sa distress. So ibig sabihin po ng dysfunction, dahil sa doon lang umiikot yung kanyang ano, kumbaga isipan, dahil hindi niya mailabas yung saloobin niya, pwedeng yung mga responsibilidad niya, let's say for example sa trabaho, sa bahay, at sa iba pang relasyon niya sa ibang tao, pwedeng apektado na rin.
1: Mm-hmm.
2: Ayun po.
1: Sir Jerome, matanong ko lamang po, talaga po bang ang pakikisama ang masasabing naging hadlang po sa pagiging totoo sa sariling emosyon? Kasi syempre, tayo po nakikisalamuha tayo sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang klaseng personalities. Kumbaga medyo yung iba na individual ay naninimbang talaga no, sa kung sino yung talagang sasagutin nila ng totoo kapag tinanong sila ng kumusta ka, di ba po? Tama po.
2: Yes po. So, yun naman pong pakikisama, nakadepende po talaga siya sa sitwasyon. Ano po kung ito ba ay magiging unhealthy or healthy. Pagka unhealthy, minsan, edi nagtutulak ito na huwag na lang magsalita para wala ng conflict, para wala ng abala. Pero, may mga pagkakataon na ano talaga, kailangan nating kumbaga mag-speak up. No? So, kumbaga, kailangan ay ilabas natin yung saloobin natin. Ayun po.
0: Sir Jerome, ano po, sa karanasan po ninyo since nagpa-practice din po kayo clinically, ano po yung mga senyales na nakikita ninyo sa isang taong lumalapit sa inyo for counseling? Tapos sinasabi na, okay lang, okay na to, sanay naman ako sa ganito.
2: So, ang senyales po talaga, commonly, hindi naman po talaga lahat umiiyak. Minsan, ang taong pinakamasayahin, sila actually yung pinaka nahihirapan. So, ang mga senyales po na napansin ko, biglang tahimik, nawawala ng gana sa dating gusto, yung mga dati niyang activities, madaling magalit, no? So, over simple things, sa mga simple na simpleng bagay, laging pagod, iwas sa tao, at saka yung pabago-bago yung kanyang appetite. Minsan madami siyang kumain, minsan konti lang siyang kumain, at sinasabi niyang okay lang pero halatang wala siya sa sarili. So mas mahalaga ang pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na malungkot sila. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung anger, yung sadness, yung mga negative emotions, yan po ay normal na nararanasan ng isang tao. Pag nakakalungkot yung sitwasyon, malulungkot talaga yung isang tao. Kaya mahalaga tingnan natin yung pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na nakita natin na malungkot yung isang tao.
1: Mm-mm.
2: Ayun po.
1: Sir Jerome, ito naman po, kasi kanina nabanggit po sa introduction yung regarding sa paglikha ng ligtas na espasyo o ng safe space. So sa loob po ng at least ng family, no, ay paano po kaya tayo makakalikha ng safe space upang magkaroon po ng open communication between family members?
2: Simple pero malaking bagay. So una, makinig muna po tayo bago tayo magbigay ng advice. So kahit po kami ng mga professionals, pag po kami ay nasa therapy room or nasa isang counseling room, hinahayaan muna po namin na kumbaga mapakinggan yung aming mga kliyente. At pwede po din natin itong i-apply sa bahay. Isa pa pong kumbaga maibabahagi ko sa inyo, kumbaga ano eh, iwasan po natin yung ano, yung tanong na why or bakit. Kasi ano eh, kumbaga instead na why or bakit, mas maganda po na ang itanong natin doon sa tao, ano yung nangyari? Kasi pagka why or bakit, parang may assumption na tayo na meron siyang ginawa, meron siyang maling nagawa. Pero pag tinanong natin na ano ang nangyari, kumbaga mas non-judgmental siya, mas safe space siya. Kumbaga hinahayaan mo yung tao na magpaliwanag muna. So pangalawa, huwag agad ikumpara. No, so iwasan po natin yung sasabihin natin na kung ako nga or halimbawa, wala naman yan sa nararamdaman ko, for example, or sa naranasan ko. And pangatlo, i-validate natin yung nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay. So ayun po.
0: Sir Jerome, paano po natin matutulungan or masasabi o matutugunan yung isang tao, kunyari kasama natin sa bahay o dito sa work, na pag tinanong mo, okay ka lang ba, sasabihin niya, okay lang ako. Pero ramdam mo na hindi naman talaga, na tinatry lang na to get by. Tapos, paano po yun, yung magandang approach para matulungan mo siya mag-open up?
2: Ayun, so maganda pong katanungan yan kasi hindi naman nga po talaga lahat ay kapag tinanong natin kung okay lang ba talaga sila, automatic mag-open up na agad. So since kasama naman po niya ito sa bahay at kapamilya na ito, so kilala niya ito. Kung hindi po effective agad ang words na tatanungin kung okay ka lang ba, kumbaga magiging effective din po siguro kung sa actions naman. So alamin natin ano ba yung paborito na pagkain nung kumbaga halimbawa kapatid mo yun or nanay mo yun. So through actions, no, so pwedeng maramdaman ng isang tao yung warmth, yung care na kumbaga andyan siya or nandyan yung tao para sa kanya. And unti-unti matututo siyang mag-open up sa tao na yun. Ayun po.
1: Ay, ito naman po, Sir Jerome, matanong ko lamang po, ano naman po ang papel ng social media po no pagdating sa tinatawag po na surface level ng kumustahan? Kasi, syempre, walang, alam naman natin na bagamat nagko-connect tayo sa, kumbaga, sa iba't ibang individual kahit nasa malayo sila via social media, pero iba pa rin po kasi talaga kapag ka physical no yung kumustahan. So ano po ang maaring maging papel nga po no ng social media kahit surface level lang po ito?
2: Ayun, so malaki yung papel ng social media, yung epekto nito. Sa social media kasi kadalasan yung highlights lang ang nakikita natin. Nagpo-post ng achievements, nagpo-post na nakapag-travel. So dahil dito naiisip ng iba na ako lang yata yung nahihirapan. Pero in reality, wala namang tao or pili lang yung mga tao na magpo-post ng kanilang mga failures, ng kanilang mga pinagdaraanan. No, so doon natin dapat ma-realize na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang problema na hinaharap. No, so kumbaga mas marami tayong connections online pero hindi ibig sabihin mas malalim na yung ating emotional connection. Ayun po.
0: Sir Jerome, paano po natin matuturuan yung mga kabataan natin na maging emotionally honest sila, na hindi dapat sila matakot mag-open up sa kanilang pamilya o kahit na sa mga nakikita nilang parang motherly, fatherly, ate, kuya na figure sa paligid nila?
2: Isang way po para kumbaga maturuan ng mga kabataan na maging emotionally honest ay turuan sila ng tinatawag na emotional vocabulary. So hindi lang yung sasabihin na okay, bad trip or kung ano man, instead turuan natin silang mag-recognize ng emotions. Maging kumbaga sa bahay ay maging open pag sinabi na ninenervyos ako, disappointed ako, or na-overwhelmed ako. So kapag mas malinaw nilang naiintindihan yung kanilang emosyon, mas madali nila itong maipapahayag. So ayun po.
1: Ito naman po matanong ko lang po, Sir Jerome, may mga pagkakataon po ba na yung pagsasabi ng okay lang ay nakatutulong din, at kailan ba ito nagiging healthy coping mechanism?
2: So, may mga pagkakataon na yung salitang okay lang ay nagiging healthy coping mechanism kapag kumbaga meron ka na bang healthy support system, aware ka sa iyong limitations, aware ka sa mga hindi mo kayang gawin. So sa ganoong paraan, pag sinabi mong okay lang, kumbaga alam mo yung boundaries mo. Kumbaga pwede siyang maging ano eh, parang driving force mo na pag sinabi mo sa sarili mo pagbising mo sa umaga, okay lang to, kaya ko to. So sa ganoong paraan, positive 'yun. Pero pagka ano, sinabi lang natin sa salamin na okay lang ako, kaya ko to. Pero deep inside, marami na tayong kinikimkim, marami na tayong mga bagay na hindi nasasabi sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, doon siya nagiging unhealthy. So case-to-case basis po talaga siya.
1: Madagdag ko lang din po, Sir Jerome, ano po ba yung mga matatawag na konkretong hakbang o steps upang mahikayat ang... hindi lamang siguro mga kabataan, maging ang mga adults din natin, mga working adults, young adults, at kahit yung mga nasa middle age, at kahit yung mga senior citizens din natin, no? Upang nga sila po ay mahikayat na kahit paano ay maging bukas po sila pagdating sa kanilang mga emosyon.
2: Well, ang pinakakonkreto po na step is yung talagang mag-umpisahan natin sa bahay, no? Kasi pag naging practice natin ito sa bahay, hindi natin namamalayan na dadala natin ito sa community, sa society. And pag nakita ng ibang tao na ganito tayo sa bahay, open tayo, may open communication tayo sa bahay, ang mangyayari, may impluensyahan yung mga kaibigan, mga kamag-anak, no? So pag nakita nila ay ganito yung practice nila, so hanggang sa kumbaga lumawak na yung impluensya at matanggal na yung stigma. So ayun po.
1: Siguro ito na lamang po, no, bago natin na bago po tayo magkaroon ng break para naman maka-move forward na tayo dun sa ating discussion. Sir Jerome, paano po ba natin masisimulan ang mas makabuluhang kumustahan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa?
2: So, para maumpisahan yung ano, talagang kumusta ka. So kasi yung ang tanong na kumusta ka, hindi lang talaga siya greeting eh. So maaari itong maging pagkakataon para may taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw naman ang tinanong, tandaan mo, so hindi mo kailangang sabihin ng lahat agad-agad, pero hindi mo rin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. So ayun po.
0: Okay. Sir Jerome, magkakaroon lang tayo ng break. Mga ka-warm heart, stay tuned lang. Sa pagbabalik po natin, dadakuin naman natin ang paksang toxic positivity in the workplace.
1: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart. At tulad ng ating nabanggit kanina, ay dadako na tayo sa ating second topic na toxic positivity in the workplace. Kasama pa rin natin ang ating resource person na si Sir Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner din po siya ng Alaya Psychological Services. So ano ang mga katanungan mo ka Warm Heart Drizel?
1: Kasi madalas natin naririnig yung sa trabaho yung linyang, kaya mo yan.
0: Oo.
1: So, kailan nagiging toxic positivity to? Sa halip na encouragement. So, yan po ang tatanungin natin ngayon kay Sir Jerome. Sir Jerome, kailan po ito nagiging toxic sa halip na encouragement?
2: Magandang encouragement naman talaga yung makarinig ka ng kaya mo yan. Nagiging toxic lang ito kapag ginagamit ito para i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Halimbawa, isang empleyado, nagsabi siya ng sa kanyang manager, pagod na talaga ako or pagod na ako, sir. So, yung manager ang sinabi niya, hindi, kaya mo yan, positive lang. So, hindi nito na-address yung tunay na problema. So, nagsabi na yung empleyado na napapagod siya. So, imbis na itanong, so anong nangyari? Ano yung naging rason kung bakit ka napagod? Na-dismiss na agad yung emosyon ng pagod. Bagkus, ang ginawa, sinabi agad, positive lang, kaya mo yan. So, yun po, nagiging toxic positivity po siya.
0: Mm-mm. Eto na nga po, no, Sir Jerome, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Warm Heart, ano po ba ang pagkakaiba ng genuine support at toxic positivity sa workplace?
2: Ayan. So, ang genuine support ay nagsisimula sa pakikinig. So, halimbawa, pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ng manager sa example ko kanina, mukhang nahihirapan ka. So ano ba ang iyong concern? Ano bang maitutulong ko sa iyo? So ang toxic positivity naman, agad nagbibigay ng positivity nang hindi muna kinikilala yung struggle. So yun po yung main na pinagkaiba. Kung napansin nyo kanina, nagsabi yung empleyado, pagod na talaga ako. Ang sinabi lang ng manager, hindi, kaya mo yan. Positive lang. Yung genuine support, bago mo sabihin yung kaya mo yan, inaalam mo muna. So, mukhang nahihirapan ka. So, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? So, sa ganong pagkakataon, genuine support po yun. Ayan po yung pinagkaiba.
1: Sir Jerome, ito, dagdag ko lang doon sa tinanong po ni Ms. Steph. Di ba po usually yung mga boss, mga superior natin, they always say na, kaya mo yan, suportado kita. Pero, kailan po nagkakaroon ng limitation o yung ginagawa na lang itong sinasabi lang, kaya mo yan, you're doing good job. O kaya, thank you sa ginawa mo, thank you sa pag-help mo. Pero, hindi na siya nagiging encouragement, kumbaga nagiging pressure na siya sa empleyado.
2: Ayun, so, talagang minsan nakadepende talaga sa sitwasyon kung nakakatulong ba talaga yung paulit-ulit na pagsabi ng kaya mo yan. So, kung may kasamang suporta, oo, nakakatulong ito. Pero kung salita lang ito pero wala naman talagang tulong, maaari lang itong makadagdag sa pressure. So, parang sinasabing kapag hindi mo kinaya, kasalanan mo. So, sa ganong pagkakataon, toxic positivity po yun. Ayun po.
0: Ito naman po, Sir Jerome, kasi kanina napag-uusapan natin yung safe space. So, ano po ang short-term and long-term effects ng kawalan ng ligtas na espasyo o safe space para, kumbaga, kahit yung mga leaders natin ay i-open or i-admit na meron ng, kumbaga, mental health-related concerns among his or her subordinates dahil dun sa pressure na nararamdaman nila.
2: Ayun. So, sa epekto ng walang safe space, so syempre, sa una, unti-unting napapagod yung tao. Sunod na dyan, nawawala na yung kanyang psychological safety. So, iba yun sa physical safety. Yung physical safety, yun ay kumbaga ligtas yung opisina, kumbaga walang masamang loob, walang violence. Pero yung psychological safety, yung sa loob mo, sa iyong isipan, nawawala na yung psychological safety. So, nadadagdagan na yung pressure na nararamdaman ng isang

0: empleyado. At kapag natatakot magsalita ang empleyado, mas tumataas ang risk ng stress, ng burnout at pagbaba ng motivation. At yan ay pag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, pwede siyang mag-worsen. So pwede siyang mag-lead sa mental health concerns or sa mental disorder. Ayun po.
1: Sir, you know, sa kultura ng mga Pilipino kasi, 'di ba? Alam natin na masayahin tayo, na sige, absorb na lang natin yung sinabi ni boss na kaya ko 'to eh, gagawin ko 'to. Pero kailan po nagiging sanhi na 'to ng pagod, burnout o kaya to the extent na yung taong yun, ayoko na, quit na lang ako.
0: Ayun. So, tama po kayo, bilang Pilipino, ipinagmamalaki natin ang pagiging matatag. Pero minsan, napagkakamalan nating resilience ang pagtitiis. So magkaiba po kasi yung dalawa. Ang resilience ay marunong humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagtitiis ng walang pahinga ay maaari kasing mauwi sa burnout. So pag resilient tayo, hindi ibig sabihin kaya natin ang lahat. Alam natin yung limitasyon natin, marunong tayong humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayun po.
2: Mm-mm-mm. And speaking of burnout po, bago ko itanong yung tungkol sa quiet quitting, ano po yung mga palatandaan no ng burnout na natatakpan na lang po ng, kasi kanina napag-usapan na rin natin yung kultura ng okay lang ako.
1: Mm-mm.
2: So, yun nga, mga palatandaan ng burnout na natatakpan ng okay lang facade.
0: Ayun. So, ang signs po ng burnout ay hindi lamang pagod. Kasama rito ang laging pagod pa rin kahit nawalang trabaho sa weekend, for example, nawawala ng motivation. Andyan din yung irritable, madalas ding magkamali sa trabaho kahit na, for example, matagal niya na yung ginagawa yung trabaho na yun. Hindi na rin niya nakikita yung satisfaction sa trabaho. At kung minsan nakakaramdam siya na siya ay emotionally detached kahit na matagal na niyang kasama yung kanyang mga kaopisina. And isa pang sign ng burnout is madalas pong magkasakit kasi connected po yung ating physical health at saka mental health. Ayun po.
1: Sir, paano po nagiging nakaka-apekto sa productivity ng isang manggagawa or isang sa mga trabahador, like empleyado po, yung pag nabu-burnout na sila, pag feeling nila hindi na-appreciate nung mga ng boss nila yung ginagawa nila, like parang lahat na lang mali lahat na lang sa tingin ng boss nila is mali yung ginagawa nila, na parang parang sa isang empleyado, ginagawa ko na yung best ko, pero bakit parang kulang pa rin? Paano po siya nakaka-apekto mentally sa isang tao po?
0: Well, mentally, kapag burnout ang empleyado, hindi lang siya yung naaapektuhan. Bumababa din yung kalidad ng kanyang trabaho, mas marami yung errors na nagagawa niya, mas mataas yung absenteeism, no? So madalas siya ay hindi pumapasok. Mas mataas din yung turnover. When you say turnover, ay di yung resignation. Kaya ang pag-aalaga po talaga ng mental health ay investment din para sa isang organisasyon or isang kumpanya. Ayun po.
2: Mm-mm. Ang matanong ko lamang po, Sir Jerome, in regards po dun sa mga previous questions, ay kailan ba, tama ba na gawin yung tinatawag na quiet quitting? Kasi yun yung ginagawa na nung iba. Kapag ka talagang pagod na sila, parang fed up na sila, no? Doon sa mga nangyayari sa kanila sa opisina.
0: Ayun. So, hindi po maiiwasan na yung ilan sa mga tulad ng nabanggit, yung mga empleyado ay nagka-quiet quitting. Pero mas maganda pa rin po talaga na kumbaga maiparating natin or magkameron tayo ng open communication yung empleyado at saka yung management tungkol dito. No, so para yun po yung mas magandang solusyon. At the end of the day, ito po ay two-way process. Kailangan po ay sa yung empleyado mismo meron siyang gawin sa kanyang sarili para i-improve yung kanyang sarili. Pero kahit na gaano po yung effort ng empleyado, kailangan po may manggaling din na effort sa kumpanya at organization para maramdaman yung care ng company na nag-i-invest sila sa mental health ng isang empleyado. Ayun po.
1: Sir, bilang siguro ito para po sa mga employers, paano po nila pwedeng mahikayat yung mga empleyado nila na maging honest, maging open kung ano yung problema nila sa work or ano yung mga struggles nila na hindi nila na-feel na nape-pressure sila, na ma-judge sila. Na kumbaga, etong conversation na to would be between us and this is a safe space para sabihin mo lahat. At ano kaya yung pwedeng panimula na ayun, statement or something para ma-open po yun.
0: So, siguro ang first step, hindi po sapat ang sabihin na open door policy tayo or open communication tayo. Kailangan makita ng empleyado na ligtas magsabi ng problema nang walang takot na mapahiya or maparusahan. Kailangan ma-ensure ng company rin yung privacy at saka confidentiality, no? So ano man yung sabihin ng empleyado, kasi syempre sa workplace ayaw naman natin na ano, kumbaga nagbitaw ka ng statement, nagbitaw ka ng opinion, tapos pag-uusapan siya ng buong opisina. So kapag nagawa yun ng kumpanya, doon nagsisimula yung tinatawag na sinasabi ko kanina na psychological safety. Mararamdaman yun ng empleyado. Ayun po.
2: Mm-mm. Siguro follow up na lang po doon, no, Sir Jerome. Ano po yung mahalagang papel ng ating mga leaders, ng ating managers sa pagbuo po ng isang supportive work environment?
0: Ayun, so malaki po yung papel ng mga leaders sa pagbibigay ng supportive work environment, kasi nasa kanila yung kumbaga management power. Ano po? So, kinakailangan talaga na sila ay magbigay ng investment sa mental health ng kanilang mga empleyado. Kasi in the long run, sa kanilang kumpanya, magiging additional cost din po yun, eh. Kumbaga, business side, no? So, kumbaga, magiging additional cost din po yun kapag laging nagre-resign or laging merong mental health concern ang kanilang mga empleyado. So, mas maganda pong magtrabaho or kumbaga mag-work sa isang company na ano, kumbaga nare-recognize ng employer yung mental health ng kanyang mga empleyado. Ayun po.
1: Siguro po pwede nyo po bang sabihin sa amin, Sir Jerome, ano yung mga healthy alternatives para naman kahit papano, kahit nasabihin na natin burnout yung tao, paano ma-adapt or paano makakapag-adjust sa toxic positivity na nakukuha niya lagi sa kanyang managers? Tapos, ano po yung mga pwedeng support na pwede nating ipakita sa taong nagkakaroon ng ganito po? O nakakaranas ng ganito?
0: Apo. So, within the company po, maganda po na ano, kumbaga, kung magiging open ang mga companies na magkameron ng company psychologist na kumbaga mag-mental health check-in sa kanilang mga empleyado. Aside from that, yung from time to time, nararamdaman ng empleyado na siya ay nare-recognize, na siya ay vina-value, magkameron ng mga ganong programa or magkameron din po ng team building, no, activities para ano, kumbaga maramdaman ng empleyado yung care, na hindi ka lang tinitingnan ng employer bilang isang empleyado. Tinitingnan kanya bilang tao na meron siyang kumbaga pakialam sa kapakanan mo. So ayun po. Doon po nagsisimula yung psychological safety na sinasabi ko.
2: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, yung pagkakaroon po ba ng tinatawag na always positive na mindset ay ito po ba yung ginagawang hakbang ng ilang empleyado para makaiwas dun sa tunay nilang problema? At ano po kaya yung mga factors behind this po?
0: Ayun. So, madalas nga po yung mga empleyado, ginagawa nila itong always positive mindset. So, ang kaso po, kapag puro positivity lang, minsan hindi na naaayos yung totoong problema. So, halimbawa, hindi kulang sa positive thinking ang empleyado, kulang siya sa sapat na tao sa team, o sobra yung workload. So, hindi positivity ang solusyon doon. Kailangan po ng improvement sa system. Kasi kahit na gaano ka-positive yung empleyado, kung kulang naman yung manpower, kung sobra man ng sobra naman yung workload, so hindi siya masusolusyonan ng positivity lang. Ayun po.
2: Maidagdag ko lamang po kasi ngayon nagbabago na yung mga setup kasi natin, 'di ba, sa workplace. May ilan mga naka-work from home setup, yung iba hybrid, yung iba naka-compress 4-day work week, no. So ano po yung nakikita niyo po, Sir Jerome, na pagbabago ng dynamics ng toxic positivity pagdating naman po sa remote or hybrid work setup?
0: Ayun. So, ang nakikita ko po dyan, siguro, yung ibang, kumbaga, employers, since ano, nasa bahay or work from home yung kanilang mga empleyado, kumbaga, ano, hindi nila nakikita yung actual, merong limitasyon sa, kumbaga, pagkakita sa actual na situation kung paano ba binabalanse ng isang empleyado yung trabaho. Tapos syempre, hindi natin magpagkakaila na meron silang mga iba pang responsibilidad. So yun yung isa sa mga nakikita kong major changes. Unlike pagka dito sa ano, sa face-to-face setup sa opisina, so may kanya-kanyang cubicle usually sa kumpanya, tapos pwedeng mag-supervise, pwedeng pumunta ng mabilisan face-to-face ang isang manager. Ayun po.
2: Isa pa pong tanong, Sir Jerome, paano po ba makikilala o may ma-identify ng isang empleyado yung kanyang personal limits at paano po kaya yung mga pwede, yung mga maaari pong gawing approaches sa tamang paghingi ng tulong kung hindi man po sa kanilang managers o sa kanilang mga boss, maging sa kanilang mga workmates? Kasi minsan po, no, syempre iba-iba yung pananaw ng ng workmates, no, pagdating sa saluhan po ng trabaho. Yung iba parang kaya mo na yan. Yun, parang napapakaya mo na yan yung iba. Paano po kaya yung ganun, Sir Jerome?
0: Ayun. So, una, dun sa una nyo pong tanong, yung sa pag-recognize ng limitations. So, pag nakikita natin na madalas na tayong magkamali, kumbaga hirap na tayong mag-focus, no? So, minsan nadadala na natin yung trabaho sa bahay, tapos nakaka-apekto na sa relasyon natin sa ating pamilya, for example, dapat ay ano, maging honest po tayo sa ating sarili at sabihin natin na merong limitasyon dapat. Meron dapat, kumbaga, dapat mag-set tayo ng limit. Tungkol naman po dun sa ano, kumbaga, paano tayo mas makakapag, ano, kumbaga, makakapag-share sa ating mga workmates. So, uumpisahan pa rin po talaga natin sa ano, sa open communication, ano, so kailangan talaga ay ano, magkameron tayo ng ano, outside work, magkameron tayo ng group sessions, no, so kung saan mas mapapag-usapan ito ng kumbaga maayos, na hindi muna trabaho yung pag-uusapan, kasi pagka naunawaan natin sa ganoong level, pagbalik sa trabaho, mas mag-iiba yung approach ng empleyado sa bawat isa. Ayun po.
1: Sir Jerome, na sabi niyo po kanina yung open communication. Bilang empleyado po, kunyari may saloobin po akong gustong iparating sa nakakataas sa akin. Say for example, boss ko, superior ko. Paano po yung best way na maipapayo po ninyo to approach them without them getting mad at you or getting too personal sa inyo, para lang po ma-feel mo na, okay, this team, etong boss ko will support me at alam kong ma-appreciate niya yung gagawin ko at hindi siya magiging toxic positivity workplace lang, kundi positive workplace talaga siya.
0: Ayun. So, maganda po siyang katanungan. So, syempre po, sa isang organization, meron naman tayong organizational structure. So, mahirap naman po na isang empleyado, pupunta agad tayo dun sa top management para sabihin yung agad yung ating hinaing. Syempre, magiging iba agad yung impression. So, nakadepende po yan sa kumpanya. Kailangan ay sumunod po sila sa proseso, o kung sino muna yung focal person na pwedeng pagsabihan, sa ibang kumpanya po kasi pwedeng in writing, in email, or pwedeng sa ibang kumpanya, magsaset talaga sila ng ano, mental health check-in, kung saan kakamustahin nila yung empleyado. So, dapat po talaga two-way process ito para hindi mahirapan yung empleyado sa pag-open up sa mga managers. Kailangan mag-take ng initiative din po yung part ng managers ng management na magkameron sila ng ano, mental health check-in once in a while. Tapos, yun talaga, dun yung tamang kumbaga lugar para pag-usapan yung mga ganung concerns. Ayun po.
2: Sir Jerome, sa inyo po nga obserbasyon at base na rin po siguro no, sa mga nahawakan niyo po na maaaring cases o yung mga experiences po ng inyong clients, paano po ba naapektuhan no, in the long run ng toxic positivity ang workplace relationships, halimbawa na lang po sa pagitan ng empleyado at ng mismong management ng company?
0: So yun, ang main talaga po na kumbaga nagiging effect nito is yung high turnover rate. No, so yung high turnover rate ibig sabihin palaging nagre-resign yung mga empleyado, which is hindi maganda yung epekto sa part ng empleyado kasi mahirap din naman na mag-a-apply kumbaga additional cost din yun sa part ng company. Ganun din mahirap din naman na mag-hire ng mag-hire. So yun po yung isa sa mga main effects ng pagka hindi nagkakaintindihan yung employer at saka yung employee. Ayun po.
2: Siguro ito na lamang po no, bago po namin kayo pakawalan at bago din po namin na ibigay no ang kasi syempre para maipalaganap din natin yung mga services na ino-offer ng Alaya Psychological Services. So ito po muna no, Sir Jerome, ano po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Warm Heart, particular po doon sa mga topics natin for today, yung kumustahan at yung toxic positivity in the workplace. Go ahead po, Sir Jerome.
0: Sige po. So, ang aking final message sa mga viewers, tagapakinig, ang pagiging resilient ay hindi ibig sabihin hindi ka napapagod. Hindi ibig sabihin hindi ka din umiiyak. So, ang tunay na resilience ay ang kakayahang bumangon habang kinikilala ang sariling limitations. At syempre, marunong pa rin tayo dapat humingi ng tulong kapag kinakailangan. So, at gusto ko rin iwan ang isa pang simpleng paalala, hindi kalaban ang pagiging matatag ang pagiging vulnerable. Sa katunayan, pinapakita ng maraming psychological research na ang mga taong marunong kilalanin at ipahayag ang kanilang nararamdaman, humingi ng suporta, at mag-adapt sa hamon ng buhay ay mas may magandang mental health at mas matibay ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng emosyon, so tatandaan po natin yon, kundi ang pagharap dito ng may tapang, pag-unawa at tamang suporta. So yun lamang po, maraming salamat.
2: Mm-mm. At syempre, Sir Jerome, saan po ba nila kayo matatagpuan ng ating mga listeners and viewers dito sa Warm Heart para if ever man na kailangan po nila ng inyong services, ay agad po nila kayong mapuntahan. Go ahead po, Sir Jerome.
0: Sige po. Ang Alaya Psychological Services ay located sa Kumindang Ibaba, Batangas City. So, third floor po kami ng Hilltop Central. Nag-o-offer po kami ng psychotherapy, counseling, assessment, at marami pang ibang kumbaga mental health services kagaya ng team building, research validation. So, anything po na tungkol sa kalusugang pangkaisipan o yung lusog-isip natin ay kinikater po ng Alaya Psychological Services. So thank you po Radyo Pilipinas, World Service at Warm Hearts sa inyong kumbaga imbitasyon at pagkakataong ito. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po Sir Jerome at God bless po. Happy weekend po and sana ma-invite po ulit namin kayo ulit sa susunod na aming mga episodes.
0: Apo. Maraming salamat po.
1: Thank you po.
2: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Ginoong Romar Jerome Claveria, isa po siyang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services.
1: At ka-warm heart staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio ngayong araw na ito.
2: Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre sa ating resource person for today mula sa Alaya Psychological Services na si Sir Romar Jerome Claveria.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatutunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Naniong.
2: At Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section na ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, Chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens. Samahan ninyo ako para sa isang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, laganap na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Dahil dito, madali na lang makapag-create ng mga larawan, video at maging boses na halos hindi na natin maiba sa totoong likha at pinaghirapan ng mga creative individuals. Pero sa kapila ng technological advancement, hindi maikukubli ang disadvantages ng AI. Ayon sa ilang pag-aaral sa cybersecurity, patuloy na tumataas ang bilang ng AI-generated scams at deep fake content sa buong mundo. At kabilang sa mga grupong mas madaling mabiktima ng online misinformation at internet scams ay ang mga nakatatanda. Kaya naman ngayong araw, susubukan nating alamin kung gaano nga ba kahirap tukuyin ang kaibahan ng AI-generated at organic content. Nag-challenge kami ng ilan sa ating mga ka-Golden Heart na kaya ba nilang tukuyin kung alin ang AI at alin ang organic content online. Panoorin po natin ito.
2: Sa akin, reaction ko, parang ano lang ito, edited at saka AI, yung parang mang, yung damit na tapos inanola ng picture ni Pope.
3: Pati ba naman yan, the Holy Father na ginagamit, ini-AI nila? Kaya dapat igalang.
4: Hindi bagay kasi si Pope, dapat yung holy cloth yung damit niya. Hindi ganyan na...
5: Yes. Yung reaction ko po dyan is hindi bagay yung damit niya. Parang AI siya.
6: Hindi bagay talaga yung damit niya. Asapo.
7: Yung mukha niya parang AI.
2: Pwede share, pero yung mga tao hindi naman lahat na naniniwala sa FB.
7: Okay. Yung para sa akin naman ay i-share din natin para malaman din ng mga senior.
8: Mga congressman, may kotse, may allowance na milyon. Kami lumalangoy sa pawis. Mamatay na ba ako bago ko makuha ang pension ko?
9: Nanay, sandali lang.
5: Yung reaction ko po doon, at ako'y senior na din, pero hindi naman ako katulad ng ganyan. Para sa akin is hindi na dapat ganyan ang mga senior na senior talaga na pipila pa ng ganyan, bibigyan ng ganyan ka risk para sa kanila.
10: Para sa akin po, dapat yung mga ganong senior citizen, binibigyan talaga kasi meron nga tayong priority line, di ba?
11: Dahil isang batang lalaki mula sa Maynila ang naging milyonaryo dahil sa mobile application ng pinaka-popular na boksinggero sa mundo, si Manny Pacquiao.
12: Sa pagdiriwang ng pagbubukas ng aming kasino, gumawa kami ng garantisadong jackpot para sa bawat bagong manlalaro sa loob ng unang linggo ng laro. Talagang nais kong ang mga manlalaro ng aming kasino ay manalo at mabago ang kanilang buhay para sa ikabubuti. Tanging mga tamad na tao lamang ang hindi pa nagda-download ng aming application at nagsisimulang maglaro.
13: Sa akin po, hindi po ako maniniwala dyan kasi ayan po, hanap buhay po yan ng mga matataas, yung mga nagre-reels na lang. Kumikita po sila dyan, ang pinapababaksak po nila talaga dyan, yung mga tao.
14: Hindi ako naniniwala, ma'am, kasi advertisement lang yun eh.
2: Sa akin, hindi ako naniniwala. Marami na ako na-encounter na ito, kahit na depression, BBM para sa salita, mga link na ganyan, di ba? Hindi na ako naniniwala niyan eh. Dahil sa, yun, umusong ang AI, mga gaya-gaya lang.
15: Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako nag-i-entertain ng mga yan. Una-una, hindi ako ang susugal. At saka yung madaling kumita, hindi rin ako, hindi ko interesado. Kaya nga, wala akong, parang wala akong gana. Talagang tinitinan ko lang pero nakikinig pero baliwala sa akin yan.
1: Aminin natin, hindi ganoon kadali ang pag-identify sa totoo at gawa ng AI. At dahil dito, lalong mahalagang mapalawak ang kaalaman ng bawat Pilipino. Lalo na ng ating mga senior citizens para maging ligtas laban sa fake news, online scams at iba pang digital threats. Kaya naman ngayong hapon, tutulungan tayo ng isang organisasyong nagsusulong ng responsableng paggamit ng social media at lumalaban sa pagkalat ng maling impormasyon. Makakasama natin si Mr. Paolo Miguel Ordonio, Executive Director, Break the Fake Movement. Magandang hapon, Director Paolo. Batang-bata pa si Director Paolo na magiging kasangga natin tayong mga senior citizens. Welcome sa aming programa.
16: Magandang hapon po at maraming salamat po sa imbitasyon, Attorney Mercy. Kinagagala ko pong magbahagi ng aming experience and advocacy po sa ating mga nakikinig at nanonood na senior citizens.
1: Naku, maraming salamat. Unang tanong, Director, paano nagsimula ang Break the Fake Movement? Ano-ano ang inyong mga initiatives para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens?
16: Okay po. Ang Break the Fake Movement ay naitatag noong 2017. Ito po ay pinasimula ng iba't ibang mga kabataan at young professionals. Sumali po sa isang hackathon ng isang organisasyon. At ang layunin po ay bumuo ng isang solusyon para labanan ang disinformation o mas kilala nating fake news sa ating bansa. Mm-hmm. Hindi man po nanalo ng first prize yung idea, pero ang amin pong founder ay nagkaroon ng mas malalim na passion at interest na bakit hindi natin gawin isang movement ang isang solusyon na ito. At mula po doon ay na-develop po ang aming organisasyon, patuloy pong lumilikha ng iba't ibang mga programa para po mas mapagtibay ang critical thinking skills ng mga Pilipino. At kabilang nga po sa aming mga pinaglilingkuran ay ang mga kasama po nating mga senior citizens at ang iba pa pong mga vulnerable sectors. Marami po kaming ginagawa mga initiatives, mga training, seminar at workshop patungkol po sa ating mga iba't ibang sektor na nakatuon po sa digital literacy, media literacy, kung paano po mag-spot ng fake news, paano labanan ito, at higit po sa lahat yung tinatawag nating civic engagement. Kung paano po tayo makakabahagi sa mga problema ng ating bansa at maging bahagi ng solusyon sa paggamit po ng social media at internet.
1: Director Paolo, sino-sino ang mga nasa likod ng samahang ito na ating ma-recognize at mapasalamatan sa mga ginagawa nila?
16: Ayan kayo. Po. Ang amin pong organisasyon ay binubuo lamang po ng mga volunteers. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang amin pong founder, si Mr. Gabriel Billiones Jr., ang siya pong nanguna dito. At mula po sa iba't iba pong mga kabataan at mga young professionals na may malaking interest sa pagsugpo ng disinformation, ay sila po yung amin nakakasama dito. Mula rin po sa mga iba't ibang programa namin, ay may mga tinatawag po tayong mga master trainers, na sila po yung nag nagiging boses natin sa kanilang mga komunidad, eskwelahan, at iba pang mga institusyon para sila po yung magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa digital at media literacy. Mm-hmm.
1: Ito may mga background sa IT?
16: Kung titingnan po, hindi po eh. Talagang lahat po ay nagsisimula lang sa malalim na interest at passion.
1: Oh, wow.
16: Meron po kaming mga volunteers na guro. May mga volunteers din po kaming nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong institusyon. Meron din po kaming as young as grade 12. Sila po ay naging advocate na po ng ating mga ginagawa. Dahil naniniwala nga po sila na hindi naman po ito bounded lang ng IT courses or na kahit anong mga kasanayan. Talagang may malaki pong interest para tulungan ang ating mga kababayan na mas maging matalinong consumer ng media.
1: Bakit ang mga senior citizens ang madalas na nagiging biktima o target ng mga pekeng balita at online scam ngayon?
16: Ayan, napakaganda po siyang tanong. At mula po sa aming mga karanasan sa pag-implement po nito, nakita po namin na malaking factor talaga yung generational experiences po. Lalo na po ang ating mga senior citizens ay nagsimula sa isang henerasyon ng traditional media na kung saan po ang kanilang source of information ay telebisyon, radyo, dyaryo, at ganoon din po, madalas ay pakikipagkwentuhan lang at mga impormasyon sa mga matataas na leader o kanilang mga tinitingal lang mga leader sa kanilang komunidad. So, dahil po dito, nagkaroon tayo ng shifting na napunta tayo sa new media na kung saan pumasok na ang computer, internet, at iba pang mga emerging technologies gaya ng AI. Sila po ay nagkaroon ng challenge sa pag-adapt po dito. Dahil lagi ko nga po sinasabi na wala naman po tayong inatendan na isang training para sa buong bansa na ito yung ways para gumawa ng social media account, ganito mag-fact check, etc. etc. Lalo na po nung panahon ng pandemya, lahat po tayo ay pinwersa ng panahon na yon na gumamit ng online dahil po hindi tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makakapamili, lahat po tayo nasa bahay lang at lahat ay nangyayari online. Kaya po sa mga layers na nadadagdag na ito na hindi natin na iprepara ang ating mga senior citizens, mas madali silang maniwala sa kung ano yung nakikita nila. Dahil yun yung kanilang paniniwala, dahil yun yung form ng traditional media na kapag nabasa mo noon sa dyaryo, napanood mo sa television, narinig mo sa radyo, totoo na agad ang impression sa'yo yun. Pero ngayon, wala po tayong pulis sa loob ng social media at hindi po talaga natin madaling malaman kung ano nga ba ang totoo at hindi.
1: Hindi natin mabe-verify. Wala naman tayong means to verify. Hindi naman tayo kaya natin mag-imbestiga. Kaya at saka kung ano ang naririnig natin, yun na nag-i-stick sa ating mind. At napakabilis ng pagkakalipat from the traditional to ito to sa modern.
16: Yes.
1: Masyadong mabilis ang mga pangyayari.
16: Totoo po.
1: Ano naman ang mga pinakakaraniwang uri ng fake news o scam na madalas na pinaniniwalaan ng mga nakatatanda online?
16: Sa lahat po ng uri ng mga fake news o scam, ang nakikita po natin kung ano po yung pinaka-related sila o yung pinaka-konektado sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang madalas ko pong nakikita ngayon ay tungkol po sa ekonomiya, patungkol po sa pensyon, patungkol sa mga libreng halimbawa, wala nang babayarang tubig, wala nang babayarang kuryente. Ito po ay mga madali silang ma-attract ng ganitong impormasyon. Dahil nga po, ito yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito yung kanilang kinakailangan. Ang usapin po ng disinformation ay napakalaki po. Napakaraming mga usapin. Pero yung napapansin talaga natin na kung saan sila mas madaling makakonekta, lalo na sa usapin nga ng ekonomiya, ay doon sila mas madaling mahulog.
1: Ano naman ba yung advantage sa kanila sa pagbibigay ng ganong misinformation? What do they get out of this? Itong mga ganilang mga fake news nila na kinikreate for the public?
16: You mean po yung mga gumagawa?
1: Yung mga gumagawa.
16: Sa ngayon po kasi ay marami pong research na nagpapakita na ang disinformation po ay nagiging isang business na kung saan ang mga actors na gumagawa ng kasinungalingan or disinformation ay kumikita po sila mula rito. Kung titingnan nga po natin sa mga research when it comes especially pag mga political issues and elections, doon po talaga tumataas yung trend ng political disinformation dahil may mga tinatawag nga pong disinformation trolls for hire. Meron din pong mga actor na ang naisin lamang ay manlin lang o manggulo sa mga tao. Kaya iba't iba yung kanilang gains, maaaring kumita sila dito at ang kanilang gusto lang ay manira ng kapwa.
1: Kagaya noon, meron kasing inilabas yung isang blogger na ganito ang matatanggap. Tapos ang dami ng nanonood, ang dami ng gustong mabasa yung kanyang blog na pagkadami-dami na palagay ko kumita siya doon.
16: Yes po. Isa rin kasing nakikitang trend ng mga tao, lalo na po nung pandemic, na panibagong source of income ang paggawa ng mga content, ang content creation sa social media. Kaya nga po, nalulunod na ang traditional journalism dahil nga po sa ingay ng mga content creators na wala naman po talagang pagsasanay, wala naman po talaga silang lente ng journalism na para makita talaga kung tama ba yung mga impormasyon na ibinabahagi nila. At yun nga po, meron kasing iba't ibang mga monetary guidelines yung bawat platform at nakikita nga nila yun na ways na kumita na. And yun din po kasi yung ginagawa ng media on how it shaped the perspective ng mga tao. Nakikita nila, bakit si gantong content creator sobrang yaman na? Eh, dati naman, ang liit lang ng following niya. So, ganun po yung nagiging thrive ngayon ng mga tao. At babalik at babalik pa rin po tayo dahil ito yung kanilang pangangailangan sa araw-araw.
1: At the expense, no? Yes. Truth. Ano naman ang mabilis na paraan o red flags para masabing ang isang post o video sa internet ay isang panliling lang?
16: Actually, ngayon po talaga ay pahirap na talaga ng pahirap.
1: Pahirap ng pahirap.
16: Lagi. Para po ma-identify. Kahit po ako, I have been advocating this for almost a decade. May mga panahon pa rin po na akala ko totoo talaga ito. Marami po mga practical tips na ibinibigay. Pero lagi ko pong sinasabi na nasa sa ating mga mata pa rin po at ating mga decisions ang ways para ma-recognize yung red flags.
1: Siguro ma-discern po, natin.
16: Yes, discernment po talaga.
1: Kung hindi ito talaga totoo, hindi pwedeng sabihin nitong taong ito.
16: Siguro po yung red flag na pinakaunang-una kong gustong i-emphasize is yung atin pong mga emosyon.
1: Yeah.
16: Lagi po nating tatandaan na ang lahat po ng mga nakikita natin sa media ay may mga taong lumikha sa likod nito. There are author. At mula po dito, may mga kanya-kanya silang intention at technique para ma-attract yung mga tao mula dito. Halimbawa, nakakita ka ng isang post at tabasa mo lang yung headline, nagalit ka agad. So, kailangan nyo pong i-check muna yung sarili, mag-post muna tayo na bakit ako nagalit dito. Yeah. At mula doon, che-checkin mo kung ano yung content. Makikita mo pala na ito ay gawa-gawa lamang, wala talagang pinanggalingang source. Pangalawa po, pwede rin nating makitang red flag yung quality po ng isang produkto. Kung alam po natin na ito ay masyadong malabo, yung halimbawa video ay tunog robot, hindi talaga normal na parang taong nagsasalita.
1: Sigurado
16: na pong kasinungalingan na yan. At halimbawa po, kanina sa napanood po nating video, yung pinakita yung video ng isang sikat na journalist at ganoon din po ng isang dating senador. Doon po natin makikita na ito ba, napalabas ba talaga to sa show niya, sa television? Ito ba talagang itong artistang to, ipinopromote niya ito? So, doon po pumapasok yung critical thinking. Kailangan po talaga natin mag-isip.
1: Bukod sa pagbabasa ng fake news, ano-ano man ang mga panghanib sa data privacy ng ating mga seniors?
16: Ayan po. So, ito po isang napakalaking usapin talaga pagdating sa mga senior. Kasi halimbawa po, nakakita tayo ng post na nakalagay na, ilagay mo lang yung iyong pangalan, address, yung iyong contact number para mabigyan ka ng ayuda o ng mga ganito. Madali po tayong manuwal kasi syempre nga, pangangailangan natin yun eh. Kailangan natin ng pera para mabuhay. So yun yung mga ways na paano nananako yung ating mga data.
1: Lagi nag-iisip, no? Yes, sige, basta lang makuha yung...
16: Kasi nga po, babalik doon yung sa ating emosyon, yung ating mga pangangailangan. Kaya importante po na ipaalala natin sa ating mga kasamang senior citizens, sa mga nanonood po, na lagi po nating siguraduhin kung totoo ba yung mga impormasyon na kita natin. Halimbawa po, di ba, may isa pong TV show noon na sikat na sikat na kung saan ay pag nagsabi na tatawagan ka. So, ginagamit na magko-comment na sila sa comment section na ito po yung number ko, ito yung contact number ko, which is hindi naman po ganun yung instructions na binibigay. Kaya po, kailangan talaga nating maging mas matalino, mas maging mapanuri sa lahat po nung nababasa at nakikita natin sa social media.
1: Mag-isip-isip muna.
16: Yes, yun po talaga.
1: Ligtas ba na mag-post sila ng mga litrato ng kanilang senior citizen ID o mga personal na impormasyon sa social media?
16: Ang pinakasagot po dito ay hindi po.
1: Hindi talaga.
16: Lalo na po kung wala namang dahilan bakit tayo mag-upload ng ating senior citizen ID. At hindi lang din po iyon eh. Maging yung iba pa pong mga personal na impormasyon na halimbawa, pipicturean nyo po yung harapan ng inyong bahay o kaya makikita po dun yung number ng bahay ninyo, pipicturean mo yung mga apo mo na minoridad. Yun po yung mga kailangan nating ingatan kasi tandaan po natin kung ano man po yung ating ipopost sa ating mga social media habang buhay na po yan nandiyan.
1: Yan
16: po yung tinatawag nating digital footprint. Mm-hmm. Nasasabihin po nila, binura ko rin naman pagkatapos.
1: Oh yeah, pagka binura ng ganon. Nandun pa rin yun.
16: Nandun pa rin po yun. Kasi nga po, kung magiging technical tayo, may mga footprints po tayong naiiwan. Mm-hmm. Pero yung pinakamadali lang po dito, paano kung na-screenshot yan ng ibang mga tao at nagamit na yan? Kaya po, di ba, ang dami ko pong nababasa ngayon ng mga issue na nasa scam, yung mga senior citizen, yung kanila mga inipon, yung mga pension nila, ay nawawala dahil nga sa pagbabahagi nila ng mga impormasyon nila, lalo na sa mga taong hindi naman nila kilala.
1: Madaling makumbinse, madaling maniwala. Mm-hmm. Lalo na mga Pilipino, mabait.
16: Yes po.
1: Matulungin.
16: Mm-hmm. Totoo po iyan.
1: Maraming senior citizens ang nahihiyang umamin kapag nalaman nilang nabiktima sila ng scam o nakapag-share sila ng maling balita. Paano ba natin dapat kausapin ang ating mga magulang o senior citizens tungkol dito?
16: Ayan po. Kung titignan po natin, ay totoo naman po talagang hindi po ganon kadali magbahagi na ito yung nangyari sa iyo na hindi maganda. So ang pinaka maugi po talaga dito ay tanggapin po natin na ang mga bagay na ito ay nangyari na at magagawan po natin ito ng paraan sa pamamagitan po ng pag-take ng action, sa pamamagitan po ng pagsasabi sa mga malalapit sa atin. Nangyari na po ito, kailangan po talaga nating aksyonan sa pamamagitan po ng pagsasabi at pagre-report po sa mga otoridad para matulungan po tayo. Marami na rin po kaming na-encounter na mga ganitong kwento mula po sa aming mga training sa grounds at lagay po namin ini-encourage at tinuturuan sila ng mekanismo kung paano ba mag-report sa otoridad. Dahil kung hindi man po ma-retrieve na yung mga nawala sa kanila, nagkaroon pa rin po sila ng ambag para po matigil ng mga taong ito yung paggawa nila ng hindi maganda.
1: At saka nagiging aware yung mga ibang senior citizens na may mga ganitong pangyayari at magiging maingat sila. But meron din namang nagiging successful na para makuha yung kanilang ininvest sa panluloko. Meron na din namang
16: yes po. Mga marami kaso naman pong ganong
1: na
16: kwento.
1: Na maaari niyo bang ipaliwanag, Director Paolo, kung ano ang ASEAN Digital Literacy Program?
16: Ayan po. Ang ASEAN Digital Literacy Program po ay isang regional initiative ng ASEAN Foundation na may suporta po mula sa google.org. Ang Break the Fake Movement po, ang isa sa mga pilot organization po na nag-implement ito sa Pilipinas at nag-develop po ng mga modules nito. Isa lang po ang layunin nito, bigyan po ng digital literacy training skills ang ating mga Pilipino mula po sa mga bata, matatanda, mapababae, lalaki o ano man pong kasarian o ano man kasanayan sa buhay. At ganun din po, na-develop pong programang ito at ngayon po ini-implement namin ang AI Ready ASEAN program. Ang programa naman pong ito ay naglalayo na ihanda po ang ating mga Pilipino sa paggamit po ng artificial intelligence. Dahil nga po, nakita natin yung trend na nagsimula sa social media at nagising lang tayo isang araw, may artificial intelligence na. Wala naman po sa ating nga nagbibigay ng mga gantong impormasyon na ganitong itsura ng AI. Kaya yun po yung layunin ng programa, turuan po ang ating mga kapwa Pilipino, lalo na po yung mga matatanda at senior citizen, para maintindihan paano ba nagtatrabaho ang AI, sino ba gumagawa nito, at ano bang impact nito sa ating mga buhay.
1: Sana yung mga kabataan sa bawat pamilya ay maging aware dito. At yung bang inyong movement, welcome naman ang mga gustong tumulong o mag-volunteer.
16: Kagaya nga po na sinabi ko kanina na ang Break the Fake Movement po ay pool of volunteers po.
1: Wow.
16: So kahit ano po ang edad o antas ng buhay po, ay welcome na welcome po sumali sa amin dahil napakalaki po ng ating mission. Kung titingnan po ang population ng Pilipinas ay nasa 16 million na po ba? I'm not familiar.
1: Kasi yung mga senior citizens, 11 million
16: 11,
1: na.
16: Yan po. So, out of that large population po is napakalaki po yung mga kailangan pa nating i-reach. At kasama rin po dito yung usapin pa ng mga unreached miles o yung nasa gida po na kung saan ang kanilang struggle ay internet connection, accessibility. Kaya po, nais po talaga namin na mas palakihin pa yung mission namin sa pag-abot po sa iba't ibang mga lugar pa dito sa Pilipinas.
1: Maraming salamat sa inyo. Pero paano naman makakasali o makaka-access ang ating mga senior citizens sa inyong mga libreng seminar, lalo na para sa mga hindi pa masyadong marunong gumamit ng computer o smartphone.
16: Dito po ay dalawang pamamaraan po ito. Una po ay lumalapit po kami sa iba't ibang mga komunidad at institusyon para po i-roll out yung aming mga programa sa kanila po mga miyembrong senior citizen. At pangalawa po ay may mga iba't iba rin pong institusyon ang lumalapit sa amin para makapag-partner po at gumawa po ng training para po sa kanila mga senior citizen. Isa po, kagaya po ng lagi kong binabanggit na isa po sa mga sessions with senior citizens ang pinaka-paborito ko. Dahil nga po, yung kanilang enthusiasm at curiosity at yung kanilang mga tanong na ganito-ganyan at pagkatapos po ng session, marirealize nila na ganito pala yan. So, ginagamit po namin yung framework po ng for MIL, yung Access, Analyze, Reflect, Create, and Act na kung saan simula po sa accessibility, tinuturuan po natin sila kung paano ba gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay naka-public. So yung sa mga ganun pong simpleng pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panimula. Pagkatapos po na nag-a-add tayo ng layers kung paano ba nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media. At pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano ba nila iposisyon yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa, nakabasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganyan, maniniwala ba sila agad o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share o kailangan na lang nilang manahimik.
1: Ito ba ano, makakaya ba ng ating mga senior citizens sa pagiging fact-checkers?
16: Opo. Ang pinaka hopeful po talaga ako lagi ay lahat po ng mga Pilipino, mapa-senior citizen ka man po or bata, ay ang fact-checking po ay maging parte po ng iyong skills o ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ito nga po yung ating sinasabi na kung paano po natin pinapahalagahan yung ating mga physical assets, ay ganun din po yung ating pagpapahalaga sa ating mga online assets, which includes po yung ating mga digital profile. At mula po dito, ay nakikita po natin na kung paano pala tayo namumuhay sa physical world, ay ganun din pala dapat sa online world. Kaya po, hinihikayat talaga natin ang ating mga senior citizen na maging bukas po tayo sa patuloy pong pagbabago ng ating panahon. Hindi na po kasi talaga natin matatakbuhan pa ang artificial intelligence o ang paglagana po o ang pag-usbong ng teknolohiya. Kailangan po nating yakapin at i-upskill po yung ating mga sarili para po mas maging matalino tayong consumer ng media. Pwede po natin ito simulan sa titingin lang po natin ng mga balita o impormasyon sa pagtatanong na totoo ba talaga ito? So wag po tayong mahiya magtanong sa ating mga apo, sa ating mga anak. Itanong po natin kung ito ba ay totoo. At ganun din po, magsimula tayo ng mga conversation. Lalo na po, nakikita ko sa group chat po, usang-uso po yun, yung share lang tayo ng kung ano-ano.
1: Huwag yung mag-aaway.
16: Opo, yun. So tingnan muna natin kung totoo ba talaga yung mga impormasyon na yun bago natin i-share.
1: Ay naku, ang dami namin natutunan, Director Paulo. At ano naman ang inyong huling mensahe at paalala sa publiko laban sa fake news at

0: size na malaki po ang ambag ng social media sa ating pagdedesisyon. Mm-hmm. Dahil dito po tayo kumukuha ng impormasyon sa mm-hmm. pang-araw-araw mm-hmm. at ang mga impormasyon pong ito ang magde-determine kung ano mm-hmm. po yung mga desisyon na gagawin natin sa mm-hmm. pang-araw-araw. At hindi lang po ito desisyon na simple, mm-hmm. kundi maaari po ito magkaroon ng malakihan o long-term na impact sa ating mm-hmm. mga buhay, gaya ng pagdesisyon natin ng ating mga ihahalal na leader, desisyon kung paano tayo mamumuhay, desisyon kung paano mm-hmm. tayo mag-aambag sa ating lipunan na kinabibilangan. Mm-hmm. Kaya importante po na yung ating mga impormasyon na kinukonsumo ay nakakatulong sa atin at hindi mm-hmm. nagkukos ng galit, mm-hmm. ng sama ng loob mm-hmm. o magkukos lamang tayo ng gulo pa mm-hmm. sa ating mga kapwa-tao.
1: Yan.
0: Kaya po, alam ko po na ang pagfa-fact check ay mm-hmm. isang dagdag na trabaho. Mabusisi po siya, hindi talaga siya madaling gawin. Mm-hmm. Pero ang gusto ko lang pong iwan na mensahe ay simulan po natin mm-hmm. sa pagtatanong mm-hmm. na sino ba ang gumawa ng mensaheng ito? Yeah. Ano ba ang intensyon nila? At bakit kaya nila ibinabahagi ang mensaheng ito? Mm-hmm. Patuloy po tayong maging bukas, maging curious na hindi po lahat ng nakikita natin ay paniniwalaan po agad natin. Mm-hmm. At higit po sa lahat ay patuloy po tayong magtanong. Magtanong po tayo sa mga tao na pinagkakatiwalaan mm-hmm. natin para malaman natin kung totoo ba ito o hindi. Bago po tayo magdesisyon, sabi nga po sa isang famous line na think before you click mm-hmm. at yun lang din po yung gusto kong i-emphasize mm-hmm. na sa bawat impormasyon po na ating kinokonsumo ay nagbibigay ambag po ito sa ating mga desisyon na ginagawa sa pang-araw-araw.
1: Director Paulo, patang bata pa si Director Paulo pero marami na tayong natutunan sa kanya at may passion siya talaga para sa ating, sa pagtulong sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong advokasya para sa ating mga ka-Golden Heart.
0: Maraming salamat din po Attorney Mercy at nawa po ay makabalik ako para yes, po mas makapagbahagi pa ng mas mahaba pa pong topic.
1: We look forward dito sa ating pagkikita muli dito sa ating Golden Heart na programa. At muli, nakasama po natin si Paulo Miguel Ordonio, Executive Director, Break the Fake Movement. Sa puntong ito, bigandaan natin ang ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

Bilang pagdiriwang na ikapitong anibersaryo ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, matagumpay na naisagawa ng Komisyon ng National Senior Citizen Summit mula July 22 hanggang July 24, 2026. Dinaluhan ito ng mahigit 180 representatives mula sa mga senior citizens organizations, mga federasyon, national at local agencies, mga mambabatas at iba pang stakeholders para talakayin ang mga polisiya, programa at mga inisyatibo para sa pagbuo ng isang age-friendly Pilipinas. Sa temang age-friendly Pilipinas, bansang handa para sa nakatatanda, ating binigyan din ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos at paghahanda sa pagdami ng populasyon ng mga nakatatanda. Tampok sa tatlong araw na summit ang mga talakayan hinggil sa aging society, age-friendly communities, healthcare, digital transformation, at mga panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon at kapakanan ng mga senior citizens. Bukod sa dialogue,

Dugo sa mahalagang paksa. Binisita rin ng mga delegado ang Pasig Magocoro Smart Facility for the Elderly at Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Sa pagtatapos ng pagtitipon, patuloy na isusulong ng mga kalahok sa kani-kanilang mga komunidad ang mga natutunan at napagkasundo ang hakbang tungo sa isang mas inklusibo at age-friendly na Pilipinas. Kaugnay po dyan, panoorin po natin ito.

Mula nating ipinamalas ang ating mainit na suporta para sa taunang pagsasagawa ng Emergency Preparedness Forum ng SM Cares. Sa ginanap na forum sa SMX Convention Center sa Pasay City, dumalo ang higit 4,000 senior citizens, persons with disabilities, local officials, mga estudyante at iba pang kinatawan mula sa iba't ibang partners. Ito ang pinakamalaking Emergency Preparedness Forum sa kasaysayan ng nasabing aktibidad. Nagpahayag ng suporta ang NCSC at kinilala ang mahalaga at aktibong papel

Mga ka-Golden Heart, muli nating ipinamalas ang ating mainit na suporta para sa taunang pagsasagawa ng Emergency Preparedness Forum ng SM Cares. Sa ginanap na forum sa SMX Convention Center sa Pasay City, dumalo ang higit 4,000 na senior citizens, persons with disabilities, local officials, mga estudyante, at ilan pang kinatawan mula sa iba't ibang partners. Ito na ang pinakamalaking Emergency Preparedness Forum sa kasaysayan ng nasabing aktibidad. Nagpahayag ng suporta ang NCSC at kinilala ang mahalaga at aktibong papel ng senior citizens sa pagtataguyod ng kahandaan tuwing may sakuna. Tampok sa forum ang mga lecture at demonstration tungkol sa paghahanda sa lindol, baha, sunog at iba pang mga kalamidad. Importante na patuloy nating isinasama ang mga vulnerable sectors sa pagbuo ng mas matatag at mas ligtas na komunidad. Maraming salamat at more power sa SM Cares, NCSC, NCDA at iba pa nating partners para sa bansang handa sa anumang sakuna. Para sa inyong katanungan. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. At lahat din po ng ating mga regional office ay mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontakt ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Maraming salamat sa ating panauhin mula sa Break the Fake Movement sa inyong aksyon laban sa maling impormasyon. Maraming salamat din sa masusugid nating mga tagapakinig. Tandaan mga ka-Golden Heart na sa mundong tinatangkilik ang makabagong imbensyon, pag-ukulan pa rin sana natin ang realidad at tunay na likha ng totoong tao. Sabi nga nila, iba pa rin kapag organic. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart. Puso para sa seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ako po si Mercy Gutierrez, nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!

Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
1: Radyo on the Go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
8: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
7: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
8: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
17: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
20: OMG. OMG. Oh my God!
21: Wow!
20: Usapang seguridad at serbisyong dekalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
22: Oh, good afternoon! Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. At paumanhin, at ngayong hapon ay wala tayo sa studio, but tuloy ang ating programa, Oh My God, Usapang Seguridad at Serbisyong Dekalidad tuwing alas 3 na hapon hanggang alas 4 tuwing Linggo. Bago po ako magsimula, nais ko po muling batiin ang mga taong sumusuporta sa atin. The Officers and Staff of Presidential Broadcast Service, led by their OIC, Mr. Alan Alanicki. Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinella Texon. Ma'am Julia Cuyong, and the technical support of the station. My attached association, the Society of Security Trainers of the Philippines, the Philippine Society of Industrial Security International, Ma'am Atea, TESDA NCR, Pasay Makati District, the PNP Soja, Silver Point Training Institute of Industrial Security, the Silva Leadership Management Consultancy, Philippine Christian University, Manila, and of course, ang aking mga batchmate in Anilo National High School, Batch 80. Bravo! Dekada 80 will be turning 46 this year. Ganoon din po ang aking mga batchmate sa Anilo Central Elementary School, which will be turning 50 this year. We are long to Batch 1976. The beautiful people of Anilao, Iloilo, especially Barangay Santa Rita, my colleagues in the Philippine Navy, NFR, NCR, my kuya, ate, and bunso of the Philippine Eagles, Lions Club International, the Silva, Auntie Hindra, Aquilisca family in Iloilo, the Tabanera family in Aklan, my family, of course, Agnes, Kate, and Aaron. To the millions of security professionals listening now, lalo na yung ating mga protection agent, VIP escort and bodyguards, students, young professionals, my dear brothers and sisters in Christ, good afternoon. Bago po ako magsimula, nais ko pong batiin ang pinaka-special na tao sa aking buhay na nagdidiwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, 93rd birthday to my nanay. Nanay Piloneta Antohendra Silva, turn 93 today. My nanay is my first teachers. So going back to our topic for this afternoon, August 2, 2026, Sunday, our Season 1 of Episode 5. God is good. Last Sunday, our topic is about professional service provider beyond the badge and uniform. Sinamahan tayo ng aking kaibigan, Dr. Richard Garcia. Ngayon, napakaganda ng topic natin this Sunday. It's about protection agents or the four P's of protecting our principals. Protecting the principals with pride and perception. At mapalad tayo dahil ang aking makakasama ngayon sa pagtalakay ng aking topic ay ang aking batchmates. sa executive class ng National Security Batch 29 ng NDCP. Actually, ang aming batch ay turned 2 today because we belong to Batch 29 way back August 2, 2024. Our guest speaker, our guest of, a guest na kasama ko ngayon is a book author also in VIP protection. At siya ang president ng Protection Agent Association of the Philippines. Tawagin na natin. Please welcome Kuya Gary.
1: Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo, Kuya Doc Miel. At siyempre sa mga taga-subaybay ng Oh My Guard.
22: Okay, so kilalanin natin ng lubusan si Kuya Gary. Alam mo, itong aking kaibigan at kaklase, alam ninyo, napakaganda ng kanyang pinagmulan at tugmang-tugma sa aming topic ngayon. Kuya Gary, pwede bang sabihin mo sa amin saan ka nag-elementary, saan ka nag-high school, nag-college, and of course, kung ikaw ay nag-masters and other doctorate degree also, at ano-anong mga pinag-aralan mo at ano mga kumpanya at posisyon ng inyong hinawakan, Kuya Larry, para sa kanan makilala kanila ng lubusan. Kuya Gary?
1: Yeah, Kuya Doc Neil, pagdating sa education, siyempre ako ay nag-elementary sa Holy Child Catholic School sa Tondo, Laking Tondo ako, Kuya Doc Neil, at nag-high school sa Raja Sulaiman High School, and pagkatapos doon, ako ay kumuha ng civil engineering na kurso sa Technological University of the Philippines, at pagkatapos nun syempre ay pumasok na ako ng seminary sa Taytay, sa Baptist Bible Seminary and Institute. At nung mga working days ko, ako ay nag-work bilang isang Environmental Enforcement Division Chief sa DNR PRCMO. So ako yung nangangalaga noon sa buong Pasig River way back in 2019 hanggang 2022. At after niyan, syempre na-involve din ako sa security industry since 2011 bilang training instructor at at the same time training director ng ilang mga training schools. At syempre ako ay isang training instructor sa mga VIP protection agent, or what we call yung personal security protection course ng PNP Socia. Kuya Doc Neil.
22: Wow! Alam mo, ngayon ko lang nalaman, Kuya, no? Ikaw pala ay civil engineering graduate din ng CUP. Alam mo, ako ay civil engineering graduate din, TIP naman. Kaya ka lang sasabi ko, ang dami nating similarities because you're also a trainer in the security, a book author, and of course naging training director ka. At naalala ko pa noong tayo ay nag-meet first time doon sa ating klase, akala ko nga noon ako yung pinaka early bird, pero naunahan mo ako
1: naalala ko.
22: Yeah, and hindi pa nagsimula yung training natin sa NDCP at that time, dalawa pa lang tayo doon sa classroom, ang dami nating na pagkwentuhan. So with that, alam mo, Kuya, napakaganda nitong topic natin ngayon. So balik tayo doon, Kuya Gary, sa topic natin. Pwede bang explain mo sa amin at sa ating mga tagapakinig, what do you mean by protecting the principles with pride and perception, or the poor peace in protecting the principles, Kuya Gary?
1: Yeah, Kuya Doc Neil, when we talk about protection, napakalaki ng responsibility na ginagampanan ng mga protection agents sapagkat magdi-demand ito ng pinakamataas na standard at ng professionalism, ng disiplina, ng integrity, ng vigilance. At alam naman natin na sa mga VIP na binabantayan, kailangan maging effective sa pag-provide ng physical security, at maging yung nag-i-involve ito ng napakaraming aspeto tulad ng pagpaplano, yung situational awareness, yung threat assessment, yung sound judgment, yung ability to respond decisively sa mga situation na nangyayari sa paligid, dahil isa sa mga kailangan ng isang protection agent yung tinatawag nating critical thinking. Critical dapat yung pag-iisip niya sa mga nangyayari sa paligid. Now, when we talk about with pride and precision, pag nagsiserve ang sun protection agent, dapat nandirito at pinapakita niya yung tinatawag na integrity, yung honor, yung unwavering commitment niya doon sa mission niya na ginagawa para sa kanyang principal, sapagkat ito'y reflection ng dedication niya sa trabahong ginagampanan niya, at syempre yung respect na pinapakita na rin niya sa profession na meron siya. Kasi alam naman natin, Kuya Doc Neil, na pagdating pag sinabing professionalism, eh magkasama rito yung ethical standard pati yung professional standard, yung skills. Now, pag precision naman, Kuya Doc Neil, ito yung ma-execute nila yung kanilang duty with accuracy, syempre, at nagbibigay ng atensyon sa mga detalye ng kanilang trabaho, kasama na dyan yung coordination, involved na rin dyan yung route planning, yung venue security na tinatawag natin sa VIP protection, even yung mga emergency response and communication. So pag kinumbay natin itong pride and precision, napakatindi ng protection na maibibigay natin sa ating mga VIP, at maisisigurado natin na yung isang protection agent ay nababantayan talaga na maayos yung kanilang VIP. Kuya Doc Neil.
22: Wow! At alam mo, tama, no? Kasi nga, kailangan natin na yung isang protection agent, or minsan sa slang na salita natin, yung bodyguard or VIP escort, ay hindi lang dapat magaling sa isang aspeto, but a well-rounded. Kasi when you speak of competency, lagi natin inuulit-ulit ito eh. It entails attitude, knowledge, and of course, yung skills. So yung skills, lagi sinasabi natin, madali matutunan yan kapag you have the right attitude. Kaya yung objective nito, Kuya, align sa ating ano eh, align sa ating programang usapang seguridad, because they are protecting the principal, and of course, yung excellence performance or servisyong di kalidad. Sa tagal mo na sa inyong profession na yan, although, alam mo Kuya, sabihin ko rin sa'yo, dati nag-part-time din ako protection agent o bodyguard sa isang politiko dahil kinulang sila sa bodyguard, VIP escort that time. At one time lang naman yon. At naranasan ko rin na napakaganda at medyo may challenge. Sa tagal na lang inyong sa industry, Kuya, dagdagan natin, when we speak of pride and perception, precision. Eh, kasi minsan, marami tayong naririnig na, oh, itong bodyguard na to or itong protection agent na to, parang may pagkukulang sa kanyang pagganap ng tungkulin. Dinan mo pa nga, Kuya, may side doon sa sinabi mo, ano dapat tandaan ng mga papasok sa industriya na ito? At yung ngayon na sa industriya, anong babaguhin nila at improve nila sa kanilang performance?
1: Yeah, magandang tanong yan, no, Kuya Doc Neil. Kasi nailagay na sa kaisipan na parami mga protection agent o yung bodyguard, yung stereotype na mentality na pag ikaw ay PA, dapat malaki yung katawan mo. Ganun lagi, magaling ka sa baril. Kung kaya nasabi nyo nga kanina, masyado nating dinidevelop yung skills. Pero beyond the skills, ay merong mas mahalaga na dapat i-develop sa kanila. Yung knowledge nila, yung kanilang attitude, magkasama yon. Yung tinatawagan natin KSA, yung knowledge, skills, and attitude. Dapat balance yan. Pero ang isa sa mga na-emphasize ngayon ay more on the physical. Pero dapat natututunan ng lahat ng mga bodyguard kung paano talaga magkaroon ng isang mindset na every time nakasama nila yung kanilang VIP, eh nauunawaan nila kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Eh, kasama na dyan, syempre, yung health ng kanilang VIP. Hindi lang yung mga iisipin nila, mga assassin, yung mga magbibigay ng sakit doon o mananakit doon sa kanilang VIP. Well, that's why preparation ang kailangan dito, Kuya Doc Neil. At ang preparation na yan ay yung pag-upgrade ng kaalaman at karunungan. Hindi lang sila masatisfy doon sa natapos sila ng PSPC o yung Personal Security Protection Course, kundi i-hohone pa nila yung knowledge nila para lumawak na lumawak, kasi nga ang mga principles ng VIP ngayon ay nag-a-upgrade na rin considering the advancement of technology. Kuya Doc Neil.
22: Thank you. Talagang galing ng paliwanag ni Kuya. Presidente talaga ng mga asosasyon ito. Naalala ko, Kuya, in one, siguro na 2 years ago rin, nabigyan ako ng challenge eh. Kasi, di ba, nabanggit ko kanina, I'm a charter president ng Lions Club. At yung aming governor during that time, siya ay retired commodore sa Philippine Navy. So, ako rin kasi ay reservist ng Philippine Navy. It so happened na pupunta ng Pilipinas yung pinaka-international president of Lions Club. Kaya in-involve niya ako doon sa planning, operation, and later on sabi ni Gob sa akin, oh, Nelson, ikaw ang tututok sa day-to-day. Dahil alam mo naman, I am a district governor, laging ko kasama lagi si international president. Hindi ko masyado marunong. Basta ikaw yung tututok. Everything naman is coordinated na with all the law enforcers and we have this. Ang tawag ko noon, Kuya, yung pinupos ko yan. Protecting the Lion's Head. O plan, protecting the... Kasi he is the head of the Lions International during that time. At yung 3-day visit niya, very memorable sa akin yon dahil talagang na-challenge talaga ako doon. Ngayon, ganito Kuya, nabasa ko kasi sa libro mo, binigyan mo ako ng copy ng libro mo when we meet doon sa klase natin sa right. National Defense College. At nakita ko doon about the history of VIP protection na nag-evolve siya from that generation, from that century until now. Pwede ba very briefly i-walk through mo kami Kuya, paano nag-evolve itong provision ng VIP protection?
1: Allow me to use yung unang-una kung paano ito nagsimula. Kasi during that time ng sa biblical times, Kuya Doc Neil, ay yung mga hari, pinoproteksyon na sila ng kanilang mga close-in protection guard. At habang ang panahon ay tumatakbo, at syempre, nag-evolve na rin yung mga gamit, equipment, na ginagamit sa pagbabantay sa mga VIP until such time na ito ay lumawak ng lumawak yung mga paraan ng pag-secure, pag-harden sa isang VIP o yung principal na tinatawag natin. At ito ay sumasabay ngayon, Kuya Doc Neil, sa pag-angat din ng antas ng ating teknolohiya. Ayan din na reason kung bakit nasabi ko kanina na kung ang technology natin ay nag-a-upgrade, ang mga protection agent din dapat ay nag-a-upgrade sa pag-maximize ng mga available resources na meron na tayo ngayon. So, kung titingnan na natin, ang uri ng protection ngayon sa mga principal ay ibang-iba na noong times ng sa olden days na kung saan spear, sword at mga shield lang ang gamit, pero ngayon kung papansinin natin yung mga armaments na ngayon ay napakatindi na, Kuya Doc Neil.
22: Thank you. At nabasa ko, Kuya, nung ako ay nagsaliksik din in terms of VIP escort and protection agent, ang pinaka the best pala ngayon na group ay yung Swiss Guard, yung nagpo-protect sa ating Santo Papa. At nakita ko, nabasa ko yung history nila, their characteristic, their training, napakagalingan naman. At kumbaga sana, hinahangad ng bawat mga protection agent abroad, internationally, na mapasali doon sa group of the Swiss Guard. So, isa yun sa magandang dapat tinitingnan natin yung kanilang mga ginagawa doon. So, ngayon, sabi nga natin kanina, that is the history. But in the modern days, dagdagan pa natin, Kuya. Kasi nga, lalo na dito sa atin, iba ang landscape, iba yung environment.
1: Tama, Kuya.
22: Sa ngayon, how this modern time of protecting the VIP or principal? At tumbukin mo ulit, what do you mean by pride and perception ulit in this current situation? Dito sa ating landscape, Kuya, ng environment sa atin, when you speak of your industry.
1: Pagdating dito sa present modern setup natin, Kuya Doc Neil, kapag sinasabi natin na dapat i-incorporate natin dito yung pride and precision, isa nga sa mga kailangan ng lahat ng protection agent ngayon ay i-adapt nila yung sarili nila sa pagbabago ng panahon. Hindi kasi pwede yung kung ano yung napag-aralan nila 5 years ago, eh yun pa rin yung daladala nila. Sapagkat tandaan po natin, Kuya Doc Neil, na sa bawat taon ay maraming pagbabagong nagaganap kung papaano ang isang kriminal ay gagalaw sa buhay ng isang principal or VIP. Kung kaya sa bawat taon na lumilipas o tumatakbo, dapat ang mga protection agent, Kuya Doc Neil, sumasabay din sila sa pagtaas ng antas ng kanilang kaalaman. O hindi nagtatapos yung kung ano kung dati eh yung kaparin ngayon. Although sinasabi nga natin ang experience ang isa sa pinaka best teacher natin. Pero sometimes yung may mga experiences ang PA na mali eh. At kung hindi yan maitatama, doon nagkakaroon ng problema. Na minsan akala nila yung tactic na ito, yung strategy na ito. When we talk about tactic and strategy, akala nila pwede pa rin nilang gamitin yan sa panahon ngayon, pero nagbabago ang lahat. No, yun yung kaisipan dapat ng mga protection agents. So that's why, kung tumataas yung antas ng teknolohiya, ng karunungan ngayon, tataas din dapat sasabay lahat sila. Hindi yung status ko na, Kuya Doc, yeah, na okay na yan, nakapag-training na kami, may license na ako, at hihintay na lang nila yung pag-renew ng kanilang LESPI.
22: Yeah. And that, of course, papasok yung papel ng mga trainers ng ating mga protection agent. At tama, lagi naming sinasabi yan. At kayon, Kuya, gusto ko ibalita din na nagbuo tayo ng isang Association of Trainers, the SSTP or Society of Security Trainers of the Philippines. Na ang layunin nito, pare-parehas dapat din ang style, ang competency of all the trainers kung kahit sa anong level ng pinagtinuruan, lalo na dito sa inyong industriya. Dahil napakasilan nito. Eh, no? Naalala ko yung kwento ng isang kaklase natin. At sigurado, nandito sila, nakasubaybay sa atin. Si classmate Andro, saka si classmate Colonel Air. Napagkwentuhan ko sila regarding this. Sabi nga si Andro kasi is trained ito abroad. And si Earl then, of course, abroad, international and local. Sabi nila, iba talaga, Doc. Kuya Doc, iba talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat ang trainers talaga ay mag-upgrade din. Kasi sabi nga namin, sa association natin na itong bago, ang produkto natin, magdidepende yung kanilang galing kung sino ang nagsanay sa kanila. At since tayo mga trainer, may mga kasabihan din tayo na we cannot give or we cannot share if we don't have. So kung nag-upgrade ang ating mga estudyante, mas lalong mag-upgrade dapat ang ating mga trainer. Para at least sabay-sabay na makikita natin yung potential ng development on that. Now, Kuya, gusto kong tingnan pa sa inyong industriya, with this VIP, protection agent, or bodyguards na sinasabi natin, gaano ba kalaki ang demand dito pagdating sa mga protection agent sa kasalukuyan? At ito ba ay natutugunan ng ating mga legal na practitioners considering the numbers of trained and licensed protection agent or kulang? Para at least alam ng ibang mga practitioners natin, pwede pala namin pasukan yan, yung industriya na yan, dahil mayroong malaking demand. At alam ko, ikaw nakakaalam yan, Kuya, because you're the president of that particular association. Bigyan mo kami ng impormasyon, gaano kalaki ang industriya nyo na yan, at ano ang demand dyan? At may supply ba of protection agent, Kuya?
1: Isang magandang tanong yan, Kuya Doc Neil. At sa pagkakataong ito, gusto kong maging honest patungkol sa bagay na yan. Before, ay talagang napakalaki ng demand ng mga protection agent. Dahil nga sa mga kapag maraming mga principal, mga businessman din, mga politicians ang kumukuha sa mga protection agent. Sa ngayon, sa honest na assessment ko, kasi nga may mga members ng protection agent Association of the Philippines na tumatawag din sa akin at naghahanap nga ng mapag-anuhan, ma-i-detail. Sabi ko nga sa kanila, dahil ang association ay strict sa pagsunod sa PNP, sa SOSYA na guidelines, na hindi ka pwedeng mag-duty kapag ikaw ay yung tinatawag nating direct hiring, Kuya Doc Neil. So, kailangan dumaan sila sa tinatawag na agency na merong authority to deploy protection agent. Dahil doon, isa sa mga naging factor yon, Kuya Doc Neil, na medyo bumaba yung ano, yung demand ng protection agent. Although masasabi ko rin naman ngayon na talagang meron pa rin mga protection agent na nag-engage sa tinatawag na direct hiring. Ako, honest lang po ako, Kuya Doc Neil, dahil yan yung reality. May demand siya, pero at the same time, meron siyang mga masasabi natin napakalaki ngayon ng supply at may kakulangan sa pangangailangan ng PA. Gawa nga na maraming factors din, nahihirapan din sila mag-apply, lalo na kapag ang pinag-uusapan dito ay yung pagpunta sa mga agencies na authorized to deploy protection agents. So syempre, pag ang isang protection agent nagtapos siya ng PSPC, nagbayad yan ng ilang ng ganitong amount, tapos wala silang makukuha na ng work, so doon na pumapasok ngayon na merong mga PA na nagdi-direct hiring na. Kumbaga, hindi na dadaan sa agency, pumupunta na kaagad sila sa mga VIP o mga client directly para ma-hire sila.
22: Bago tayo magpatalastas, Kuya, ibig sabihin yan, may demand talaga dapat.
1: Yeah.
22: But sometimes, kulang din yung supply natin to answer that particular demand. Sa palagay mo, anong season ang malaking demand? Yan ba ay pag malapit yung election? Or anong season ang malaking demand talaga? Given a year or what?
1: Sa experience ko, Kuya Doc Neil, nung nag-start ako mag-train na 2013 sa VIP protection, usually, maraming yung season na yung malapit ang election. Yeah, yun yung pinaka maraming nagtitrain. Pero yung last time, okay lang bang bagay dito? Kasi baka nung nag-e-exist pa yung isang, alam na natin, kung tawagin natin ay yung POGO. Di ba? Nung nag-exist pa yan, ang daming nag-direct hiring. Pero nung nawala yan, doon bumagsak yung demand ng protection agent. Yun. Dahil nga itong mga PA na ito, nag-direct hiring nga sila. So, nung nawala na yon, nawala na rin sa kanila yung hiring.
22: At of course, siyempre dahil pumasok yung regulatory bodies na dapat ay maging legal ang proseso.
1: Tama
22: po. Doon sila mag-a-apply sa talagang may license to operate, to deploy, at lahat ng proseso ay dapat masusunod, which is tama rin naman.
1: Tama po, yes.
22: Ang ganda ng talakayan natin, Kuya, but alam mo, napakabilis ng oras, magpatalastas muna tayo bago tayo bumalik muli sa ating programa. We'll be back in 3 minutes, Kuya.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at

0: iyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
0: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
5: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong dekalidad, magtatalakay namang usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
6: Right, tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Kuya, bago ko balikan yung kanina pinag-usapan natin, sabi ko nga sa iyo, Kuya, nandito yung classmate nating magaling, si Andro. Si Kuya Andro Lapinit. Basahin ko lang ng konti yung kanyang pinost doon sa comment section, Kuya, na supporting also our discussion. Sabi niya, marami ang nag-akala na ang trabaho ng isang protection agent ay sumama lang sa VIP at magdala ng baril. The reality is, executive protection is about preventing problems before they happen. Hindi lang natin pinoprotektahan ang principal laban sa physical threat, kundi pati na rin sa unnecessary threat. Yun yung kuya sinasabi ko na... Di ba, nagplano tayo na magkakaroon ng first batch ang silver point sa protection agent because yes, we have already a letter of authority to the LTO to conduct that also. So, naghahanap lang talaga ako ng proper venue kung saan natin ikakonduct yung ating first batch ng silver point for the protection agent. At doon, sa dinidiscuss ko kay Andrew at sa'yo at yung ading iba nating kasamang magtuturo ay dagdagan natin or pasukan natin ng module about critical thinking, about problem solving, strategic planning. Tama yung sinabi ni classmate Andro, no? Dapat walang mangyari. Have to protect na walang mangyari. Okay, naghahanda tayo about the eventuality. Kaya may marksmanship, mayroon tayong unarmed defense. But kagaya rin sa lahat ng mga training natin, sinasabi natin, sana wag na magamit. Dahil hindi nagkaroon ng ganong instances because magaling tayo sa prevention. Diba, diba kuya? Yun yung ating focus eh. Now, balik tayo kanina doon sa pinag-usapan natin about yung supervision. Sabi ko nga, the practice of probation now included sa Republic 11917, Republic Act Implementing Rules and Regulation. Pailan-ilan pa rin hanggang ngayon ang nakikita ko nagti-training yung mga nag-o-offer. Actually, sabi ko nga, tayo, yung grupo natin, dapat makasimula na tayo sa silver point pero naghahanap pa tayo ng proper brain new para magawa natin yung mga pinaplano nating first batch na magiging core batch ng silver point ng guidat. Sa palagay mo, Kuya, ano ang level ng pagtanggap ng inyong asosasyon ng mga practitioners dito sa nakasaad sa Republic 11917 Implementing Rules and Regulation, Kuya? Sila naman siguro sang-ayon na dapat ay ganun ang mangyayari because we have to work legally. Pero sa observation mo ngayon, Kuya?
7: Based sa observation ko, Kuya Dong, bilang president ng Protection Agents Association of the Philippines, kasi nung inilabas yan nung di ako nagkakamal 2022 ay yung RA 11917, yung IRR ng RA 11917. So, ni-review rin namin yan kasi tinignan namin yung mga provisions patungkol sa protection agent. Maganda sa

0: kalahatan yung RA IRR ng RA 11917 patungkol sa pag-professionalize ng mga nasa security and protective industry. Pero may isang naging comment lang ako noon, kaya naalala mo ako, Doc, no, sa ating ECNS, no, nakausap natin yung isang batchmate natin na naka-connected sa Senate. Nasabi ko ay dapat mas binigyan pa ng detalyadong mga provision yung patungkol sa mga protection agent, kasi karamihan na makikita natin sa aking opinion lang ito, ha?
1: Yes.
0: Sa kayo, Doc Neil. Sa aking opinion, marami yung mga provision patungkol sa mga security industry. Yung security, yung guard, yung mga security professionals. Pero pagdating sa protection agent, ay kakapiranggot lamang yung naging provision sa IRR ng RA 11917. So kung maganda na ma-review ito mismo at magkaroon ng participation yung mga nasa industry talaga ng protective security, para makita mismo kung ano ba yung pangangailangan ng mga protection agent. Paano mas lalong mai-improve pa sila, and at the same time, mas mapoproteksyonan din sila yung kanilang welfare. Iyan ang isang concern ng association, yung Protection Agents Association of the Philippines, para mabantayan din kung ano yung mga dapat gawin na mag-improve pa yung standardization. Yan yung tinatawag natin, Kuya Doc, standardization ng lahat ng mga trainings ng protection agent. At kasama na dyan, yung sinabi nyo nga kanina, Kuya Doc Neil, kasama na yung mga training instructors.
1: At alam mo, Kuya, napapanahon yung sinasabi mo. Sa kasalukuyan kasi, nag-undergo yung ating PNP Susia para doon sa pag-revise ng implementing rules and regulations. So siguro, dahil ikaw naman ang presidente ng inyong asosasyon, maaring makipag-ugnayan ka na habang hindi pa tapos yung revision kung ang inyong na sinasabi mo kaninang mga pagkukulang ay para makasakali ma-accept na at masusog doon sa implementing rules and regulations. Naka-attend ako po ng mga ilang coordinating meeting ng ating PNP Social. Sinasabi naman nila na hindi naman perfecto talaga yung una, yung implementing rules and regulation. But ngayon, bukas sila doon sa mga asosasyon na magbigay ng kanilang rekomendasyon para mapaganda lalo itong pag-revise natin ng implementing rules and regulation. Kaya kuya, napapanahon yan. Maaring gawin mo na yung sinasabi mo, and then you submit, and then of course, idadaan naman yan sa proseso para masama doon sa paggawa ng revision ng implementing rules and regulation ng Republic Act 11917.
0: Ngayon, kuya,
1: ang ano natin ngayon is, kanina, sabi nga natin, pride, precision, competency is about knowledge, skills, and attitude. Marami ako nababasa at marami rin nagsasabi sa akin sa mga nagtuturo ng protection agent na sabi nila, Doc, dapat i-include dito. Eh, no? So, ang yung take later on, kuya, no? Kasi ito yung mga na-take note ko sa kanila. Sabi nila, dapat daw protection agent ay marunong din in terms of tactical medicine. Dapat daw talaga magaling as public relation officer. Plus, of course, strategic planning and yung protocol. Nabanggit mo rin kanina ito about threat assessment, formation. And then, bigyan din dapat ng diin daw yung counter-surveillance. At Carl, yung talagang sinasimulate natin yung attack response drills na pag may nangyari, alam ng protection agent ang kanyang gagawin. So kuya, we speak again of competencies. Ito mga binanggit ko, I think, you are accepted, accept mo naman na kailangan yan. Ano pa ba dapat talaga, mas maliban doon, idadagdag natin?
0: Yung lahat ng sinabi mo, Kuya Doc Neil, yan ay mga mahalagang aspeto ng isang protection agent. Kumbaga, dapat all around din eh. All around ang isang protection agent. Pero sa akin, bilang isang instructor, lahat ng ito, magiging walang saysay yan na based ito sa aking observation, na ang isa sa mga kakulangan talaga ng mga protection agent ay yung planning. Planning. Magaling sila sa tinatawag na, ayun nga, yung foot formation, yung vehicle convoy, alam nila yung science, yung standard niyan. Pero pag sinabi mo na, o magplano kayo, ang gawin, gawa kayo ng plano na nandiyadyaan lahat yung systematic approach niyo bago ninyo gawin ang isang duty ninyo. Ito yung mga common, Kuya Doc Neil, na natatanggap ko sa mga naging estudyante ko sa PSPC. Yung kaisipan ba na tinatawag ko itong normal si bias natin eh. Yung normal na sa atin. Yung sinasabi natin, sa tagal-tagal naman, kahit hindi naman kami nagpaplano, wala namang nangyayari yan. Okay na ito. Basta kung ano yung naging ginawa namin ngayon, yun din naman yung ginagawa namin ngayon. Kaya naseset aside yung tinatawag natin na part ng planning. Kasi sa totoo lang, typically, Kuya Doc Neil, dyan mahina ang mga Pilipino sa pagpaplano. Dahil nakakapagod naman kasi, talagang pag-iisipan mo at bibigyan mo ng oras yan. So sa kanila, parang sinasabi na nila, huwag na natin gawin to. Basta kung ano yung setup na ginawa namin kahapon, yun din ang magiging setup. Basta bantay lang tayo. Tama yung sinabi rin ni batchmate Andrew, na hindi lang ito pagbabantay eh. Hindi lang ito, natatayo ka lang dyan at sasabihin mo, diamond formation. Okay. Sasabihin mo, wedge formation. Hindi eh. Nakapag nagpuput formation kayo, kundi ito ang bawat kaganapan na gagawin ng isang PA, pinagpaplanuhan niya ng maigi kasi ito yung sinasabi po natin, Kuya Doc Neil, na sa bawat pagkakamali, nagiging case study yan.
1: Yeah, napakaganda. Tama, ako isang ayon sa sinabi mo na yung planning na yan. Diba, naririnig natin laging kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. At makakarelate ako dyan, Kuya, yung binanggit ko kanilang offline lion's head na sinabi mo, na trade this, ako ang binigyan ng atas, inatasan ng aming district governor na Nelson, you do everything. Lansado na naman yan, but monitor everything. At yung sinasabi mong planning, alam mo, kasi sa dami naming convoy, kasi marami kami, mga directors of different, dami naming convoy, nandyan yung PNP, nandyan yung mga local law enforcers, ay lahat yan, papakainin namin eh. Mm-hmm. So kung walang planning, pagdating namin sa isang site, walang pagkain, ako, delikado yon. Kaya coordination talaga, pag pupunta kami doon sa site, mayroon na kaming tao na nagdadala ng pagkain doon. At lahat ng needs. Kasi namimigay kami ng gamot, may medical mission. Kasi dapat nandoon si Lions President. So, ano na yun? Plansado. Planning talaga, Kuya. Naniwala talaga ako sa'yo. And alam nyo, ang lahat na yan, again, ay dapat doon yun sa role ng nagtuturo sa kanila. Kung sabihin man natin mahina ang estudyante, ano naman ngayon ang role ng magtuturo? Siyempre, dapat punuan natin yung kahinaan ng ating estudyante pagdating dyan. Kaya dapat very rich yung ating program of instruction. Kaya naalala mo, no, nagpa-planning tayo ng batch 1 ng Silver Foot. Kahit na hanggang ngayon, di pa natutuloy. Kasi gusto ko talaga yung batch 1 nito ay magaling. Dahil sabi ko nga, kasi kailangan natin mag-inject ng mga other topic na strategically talaga. Na papasok si protection agent the next day, may baon na siyang plano. Eh, hindi yung mag-iisip pa lang doon pag kunan doon na yung principal. Sa kanya pa lang pag-iisipan kung ano yung gagawin niya. Dapat every day before the assumption of duty, may plano na siya kung ano yung gagawin niya. At hindi lang basta plano, plan A, plan B, plan C. May pullback. Pag hindi umubra yung plan A, switch to plan B and plan C. Alam mo, Kuya, ang ganda ng talakayan nito. Kaso lang sa plano ka. Bilis ng oras pag ang ganda ng talakayan natin, ano? So, Kuya, punta na tayo sa past talk natin. Siguro naman, substantial na yung nabigay natin na, alam mo, Kuya, nag-iisip ako, magkakaroon ka ng round 2 dito. kasi para baka mabitin
0: it's
1: yung
0: an
1: ating
0: honor, Kuya Doc.
1: Mabitin yung ating mga nakikinig. So punta na tayo sa past of Kuya. Ako ay nag-research ulit, what are those worth ethics ng mga protection agent and VIP. So pag binanggit ko Kuya yung word, duktungan mo with regards to the attitude, knowledge and skills of a protection agent. Mm-hmm. At again, Kuya, hindi nawawala tong word na to. Mula nung nagsimula ako, nandyan pa rin siya. Number one, Kuya, is integrity.
0: Yeah, dapat ang PA, maayos ang character at attitude. Okay, Doc.
1: Talaga, no? Ang limang episode na natin, si integrity talagang nandoon lagi. Number two in the list, Kuya, confidentiality.
0: Ang PA dapat hindi madaldal.
1: Oo, kasi pag madaldal, alam na. Alam na ang mangyayari.
0: So, na-expose yung VIP.
1: yung mga PAs natin, ha, huwag marites. Dapat confidentiality. Number three, Kuya, vigilance.
0: Eh, dapat familiar siya sa tinatawag natin na situational awareness.
1: Kasi nga, di ba, kasi sa amin, sa PSIS, we have also subject of VIP protection. And sometimes, pag yung subject matter expert namin ay hindi available, sabi ng aming program head sa education, Doc, turo mo yan. Ngayon naman, ay napag-aralan ko naman yung slides noon. Kaya, so, doon sa mga slides na tinuturo namin, yung mga rota ba, Kuya, phase 1, phase 2, phase 3, kung saan pupunta si VIP, dapat alam mo. No? So, yung vigilance along the route, mula sa bahay, papunta sa ganito, mula sa opisina, papunta sa ganito. That is planning. Actually, sa sinasabi natin, planning. Right. Number four, Kuya, is professionalism.
0: When we talk about professionalism, dapat yung standard ng pagpa-perform ng isang PA ay napakataas. So, when it comes sa ethical and yung professional standard na pinag-usapan natin, Doc, na hindi siya kumbaga hindi siya satisfied sa kung ano yung meron na siya ngayon, kundi handa siya na mag-upgrade pa para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga VIP principal.
1: And we speak of professionalism, Kuya, pati yung kanyang grooming.
0: Grooming, yes. Tama.
1: Kasi
0: tama
1: yun. Nandun siya, sumasabay siya sa VIP niya at minsan yung VIP niya ay hindi naman basta-basta mga tao ang kausap. So that's just professionalism means yung galaw, proper grooming, at of course yung kanyang pananalita.
0: Right.
1: Number five, Kuya, loyalty.
0: Siguro ang naman, loyalty na...
1: Kailangan. Sige, Kuya.
0: Kailangan siyempre. Pag ang isang PA ay loyal sa kanyang principal, parang i-consider niya ng part ng family niya. So, kung part ng family, eh, hindi niya hahayaan na mapahamak yung kanyang principal. Dahil nga, ang loyalty, ito ang magpuprove na ikaw ay meron nang na-build na relationship sa iyong principal. Relationship in such a way na kinoconsider mo na siya, hindi lang as principal, kundi isang talagang napakahalagang part na ng system mo bilang isang
1: Kuya,
0: protection agent.
1: Kuya, pastok tayo ha.
0: Medyo
1: malapit na yung oras natin.
0: Ah, okay. Sige.
1: Will you speak? Tama yung sinabi mo kanina, Kuya, yung loyalty. Narinig akong isang nag-comment pagdating doon dati. No? Sa dati pa ito, sinabi niya, di baling mamatay yung protection agent, basta buhay ang BMP. Yeah. Which is true, di ba? Number six, of course, discipline, Kuya. Pastok tayo, Kuya.
0: Discipline. Dapat sa oras, disiplinado siya.
1: Yan. Number seven, Kuya, courage.
0: Courage, ibig sabihin, handa niyang isalba ang buhay niya para sa kanyang principal.
1: Yan. Number eight is respect.
0: Dapat nire-respeto niya. Oh, binibigyan niyang halaga yung privacy ng sino mang binabantayan niya.
1: Yan. Number nine, Kuya, accountability.
0: Ingatan niya yung lahat ng gagawin niya dahil ito'y magre-reflect doon sa kanyang principal din.
1: Yeah. And the last but not the least, alam ko kailangan talaga ito eh. Yeah. Continuous improvement, Kuya.
0: Mag-attend siya ng training lagi para ma-upgrade siya, Kuya Doc Neil.
1: Yeah, hindi po pwede kasi alam ko na to kaya sinabi mo, alam ko na yan, alam ko na to, hindi po pwede kasi nag-iiba yung ating kapaligiran.
0: Right.
1: At ang kalaban natin, nag-upgrade din. Lagi ko sinasabi ito sa mga security training. Don't be stagnant and don't be like a scarecrow. Yes. Scarecrow means nandyan ka pero hindi ka kinakatakutan or hindi takot sa iyo yung kalaban because alam nila kulang ka sa kaalaman. Physically, you are there but you are just a scarecrow in that particular aspect. So, professionalism entails proper training, proper attitude, knowledge, and of course, performance of our duties. So, napakaganda ng talakayan natin, Kuya. But again, napakabilis ng oras. Kuya, your closing statement.
0: Sa lahat ng mga taga-subaybay at nanonood ng mga protection agent, ang aking encouragement sa inyo ay patuloy na palawakin ninyo yung inyong kaalaman. Huwag kayong manatili doon sa kung ano yung alam na ninyo sapagkat lahat ng ito ay magbibigay sa inyo ng tulong para ma-standardize ninyo at ma-upgrade ninyo yung sarili ninyo. At syempre, maraming salamat Kuya Doc Mil sa pag-invite sa akin sa Oh My God, sa Radio Magazine. At syempre, pati yung kolumpulis, babandang huli yung mga kabrad ko sa Triskelion Kapitolyo Chapter. Salut sa inyo. Okay.
1: Kuya, yung ating mga classmates sa S29, batiin mo.
0: At syempre, lahat ng mga classmates, batchmates na mga nanonood dito, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. At hopefully, magkita-kita tayo.
1: Kailangan na natin mag-reunion uli.
0: Yes.
1: Si Inday President natin, mag-schedule ka na ng ating reunion. And of course, with that, Kuya, thank you very much. Sabi ko nga sa iyo, magkakaroon pa tayo ng second round sa iyo. Dahil maraming development pa ang ginagawa ngayon pagdating sa ating mga profession na ganyan. At itong programa natin, maraming salamat sa itong programa natin, Kuya, ay bukas loob na tayo ay tumutulong sa mga young professionals. Sabi ko nga, ang pagtulong hindi naman sa larangan ng pera lagi. At ang ating, pwede rin naman tayo tumulong in our time and of course our talent also. So thank you sa iyo, Kuya. At marami pang magsusubaybay. So this is the fifth episode ng OMG. Oh My God, usapang seguridad at serbisyong di kalidad. At sa susunod na linggo, another guest ang makakasama ko. Maganda rin ang aming topic. I-post ko na yan mamayang gabi para ma-advance na lang ating mga taga-subaybay. Actually, I have already full ng ating guest up to the end of August. So, pinupuno ko naman ngayon yung ating September dahil sa ang ganda ng response ng ating tagapakinig, tagasubaybay. So, with that, ginaganahan din yung mga kaibigan kong iniimbita ko na sumali or sumama dito sa ating advocacy. Kasi nga, kung hindi natin gagawin ito, walang magmamalasakit sa ating industriya. Alam ko, ikaw Kuya, galing ka rin sa baba, talagang tinarabaho mo para maabot mo kasalukuyan ngayon. By the way, hindi mo ata nabanggit kanina na ikaw ay black belter din sa Army Post. Ang dami mong talent eh. One time nga, paturo ako sa iyo.
0: Sige po, okay to. Libre.
1: Ang dami mo rin talent with that. So with that, Kuya, thank you very much. So sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat muli sa inyong pag-subaybay sa ating isang episode naman ngayon, The Purpose of Protection. Protecting the principal with pride and precision. But bago ako magtapos, nais ko munang banggitin ang ating mga technical support na sumusuporta sa atin. Kahit ako'y nasa remote ngayon, ang aking technical support from Iloilo, Nicole and Jennifer. Ang aking technical support naman ng SLMC sa Manila, MG, Alvi, Sophia and Clarice. Thank you sa inyo. And of course, yung kasama ko dyan pag ako'y pumupunta sa studio, nakasama ko tuwing linggo si Sir Julius Ugab at si Ma'am Marisol Malimbang. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay tuwing alas 3 ng hapon ng linggo. At again, bago ko magtapos, gusto ko muling batiin ang aking nanay na nagsiselebrate ngayon ng kanyang 93rd birthday. Happy birthday, nai! Go for 100! Kailangan maabot mo yung 100 years. So with that, Kuya, thank you very much. To God be the glory.
2: OMG! OMG! Oh my God!
3: Wow!
2: Usapang seguridad at serbisyong de kalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Mayasin.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
9: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Magazine
9: 1278 AM.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba 'to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa. Binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Radyo! Radyo Magazine
9: 1278 AM.

0: Magazine, 1278 AM. Radyo Magazine, 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo
4: Magazine,
5: 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Serbisyong kailangan.
0: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
5: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
12: Serbisyong kailangan.
0: Serbisyong kailangan.
12: Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.

0: Jessie.
1: 12:78 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
14: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
14: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
17: Hello everybody! Magandang araw po sa ating lahat. So it's another Sunday. It's the first Sunday of August and it's actually our episode 24. Biruin mo yun, pamilis ang panahon. Episode 24 na tayo ng Kumusta Kausapang Mental Health. At last month, no, last July, ang dami natin na pag-usapan about nutrition months, about face, about social media, etc. Pero meron tayo nakalimutan na i-discuss last month because last month was also National Disaster Resilience Month. At yung theme nga natin for this year's National Disaster Resilience Month was naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Pero ano nga bang ibig sabihin ng handa? Ano nga ba yung mga pagkilos na kinakailangan natin gawin? Kaya naman ngayong araw, unang linggo ng August at technically, no, pagpasok ng rainy season dito sa Pilipinas. Actually, itong mga nakaraang panahon nga, sobrang lakas ng mga pag-ulan, di ba? Parang naulanan nga ako no Tuesday at nagsakit na ako ng tuloy-tuloy. Kaya malaking problema talaga sa akin yung mga ganitong klase ng weather. Kaya ngayong araw, nag-invite ako, no, ng isang someone very close to my heart and someone I know would actually provide us with a lot of information kung paano nga ba tayo makakapaghanda o paano ba tayo maging disaster ready. So, dahil simula na nga ng tag-ulan at issue talaga sa atin kung handa na ba ang Pilipinas, no, sa ganitong klase ng weather, kasamahan tayo ngayong hapon ni Janine, isang development practitioner at community resilience advocate, licensed environmental planner at nagtapos ng executive master in disaster risk and crisis management sa Asian Institute of Management. Ngayon, isa din siya sa mga lead conveners ng Climate Corps alumni, isang volunteer-led alumni community, international alumni community, na naglalayong panatilihing buhay ang koneksyon ng mga alumni mula sa higit 100 universities sa 6 na kontinente sa pamamagitan ng knowledge sharing, mentoring, research collaboration, at pagtutulungan no, sa iba't ibang climate and sustainability initiatives. Very fortunate tayo kasi isa din tong isang busy independent woman na katulad ko at a very close to my heart. Kaya ngayong hapon, i-welcome naman natin ng isang masigabong palakpakan, si Janine. Hello, Ja!
11: Hello, good afternoon. Thank you, Yana, Youth for Mental Health and Radyo Magazine for having me here. And tama, no, paiba ba talaga yung weather, no? We just really have to prepare. Dito din, sa lugar namin, ang lakas ng ulan.
17: Ayan. Actually, right now, ako po ay nasa bahay, no, dito sa Mandaluyong. Dahil nahirapan din po ako magtungo sa studio ngayong araw. Dahil nga po, mahirap sumakay. Bilang pagsakay, no, yung mahirap kapag nabagyo. Actually, nagdadasal nga ako kanina na sana hindi masira yung aking internet connection. Kasi hindi na ako nakapunta ng studio, tapos baka mawalan pa ako ng internet, diba? Pero, ilan lamang yun, no, sa mga nangyayari kapag masama ang panahon. Pero ngayong araw, yung pag-uusapan talaga natin, no, paano ba tayo magiging handa? Or ano na ba yung itsura, no, ng ating paghahanda, no, when it comes to specific weathers or di naman kaya kapag dumating na nga yung mga sakuna. Kasi meron din tayong idea about resilience, mm-hmm, na actually kapag pinag-uusapan natin yung resilience, marami na rin sa advocates yung magsasabi na at yan na, ayaw ko nga yung word na resilience eh, kasi ibig sabihin lang ba nun, sinanay na lang ba natin yung sarili natin sa mga ganitong pangyayari. Pero gusto kong marinig dyan, ano ba yung ideya mo or insight mo about being ready at yung pagiging sanay na lang, no, dito sa mga klase ng sakuna na nakukuha natin o natatamasa na?
11: Well, yes, Yana, no, gusto ko yung i-point out yung word na sanay, no, kasi totoo naman na lumaki tayong may bagyo, lumaki tayong may baha, may brownout, pero gusto kong itanong sa lahat, sanay ba tayo or natuto na tayong maghanda para hindi tayo laging sanay lang? Gusto ko din i-highlight yung sabi mo na kapag kami mga bagyo, malakas yung ulan, ang daming apektado, internet connection, yung mga commuters. So, hindi lang siya usapin about weather, but also how we live our life. And hopefully, moving forward, sabi mo nga maraming advocates and maganda rin yung mga projects and mga programs ng ating government at ng mga CSO. Sana mas maging resilient, not the toxic type, but yung talagang prepare tayo na, ah, okay, hindi tayo masyadong maaapektuhan. Sana dumating tayo sa ganung part. Kasi magkakaiba nga at magkaiba talaga yung salitang sanay na tayo at handa na talaga tayo. No? Kasi pagka sanay lang, tininggap mo lang. Pero pag sinabi mong handa, capacitated ako. Diba?
17: Ang ganda. Ang ganda nung idea na dapat capacitated tayo, no, to actually face these particular weather-related challenges. In the recently, this year lang ata yun, basta this year, no, nag-undergo ako ng disaster risk reduction and management training. And ang ganda siguro na ibahagi din natin sa mga tagapakinig at tagapanood natin, Ja, ano nga ba yung unang hakbang para maging ready tayo, no, for these particular situations?
11: Siguro on top of mind ng mga tao, which is tama naman, may go bag, may evacuation center, that is part of the approach. But more than that, siguro balikan, mag-backtrack tayo. May plano ba? Kasi as environmental planner, no, isa to sa mga ways to conserve resources, mabawasan yung panic, at saka kasi pagka may tamang information ka, alam mo kung ano yung gagawin mo. So, good thing marami tayong mga free available tools online like Hazard Hunter. No? Kung hindi nyo pa nabibisita yun, check nyo yung lugar ninyo. We also have Fault Finder, Doppler Radar System, and Project NOAA. So, talagang pinopromote ko every time na magkakonduct ako ng talk, I encourage people to visit these sites para makita kung ano ba yung mga hazard dun sa lugar nila. Kasi iba-iba naman yung realidad base sa kung nasaan tayo, no? Sa Metro Manila, malaking concern yung urban flooding, traffic, pwede rin yung sa sunog. Pero sa mga ibang lugar naman, katulad dun sa nabisita natin sa Polillo and sa Siargao recently, no? Iba din, merong mga tsunami warnings and mas apektado sila sa mga coastal related. So, maganda na yung preparedness natin based sa information, based sa data, and based dun sa setting natin. Kasi, as we always say din, no, wala siyang one size fits all. Ikaw, anong mga na-prepare mo recently or like favorite thing mo sa preparedness checklist?
17: Salamat, Ja. Bago ko sagutin yung question mo, ito na kong gusto kong i-share kasi last year, isa po kasi ako sa mga board members ng Gilingpo Foundation. Tapos yung Gilingpo Foundation, nagbibigay kami ng ng award para sa mga local government units, no, sa mga special projects na nagagawa nila. And meron akong isang magandang project na pinuntahan for site validation sa malayong lugar ng Butuan. And yung local chief executive, hindi, actually barangay captain, so siya barangay captain, gumawa siya together with the other barangay officials ng isang tool para mamapa nila, no, yung hazard sa buong barangay nila, para malaman din nila kung paano sila maghahanda para dun sa mga, hindi lang sa disaster eh, pero syempre, para ma-inform din nila yung kanilang mga constituents, no? What to expect kapag pumunta sa isang ganitong lugar dun sa barangay nila. Kasi malaki, malawak yung barangay nila, tapos parang maraming forest, tapos meron ding concerns about the soil, etc. And I think isa yun sa mga magagandang nagagawa ng government, no? Something din siguro na baka we have to take into consideration, realizing na kung sa malayong lugar ng Butuan ay kayang gawin yun, dito sa metro, no? Or sa areas with the resources, no? Ano pa kaya yung mas magandang magagawa? Na-mention ko siya kasi gusto ko sigurong i-highlight somehow, Jana, yung mapping, yung mga ganun, no? Yun yung mga isa sa mga important din ng ginagawa na tulong-tulong ng isang barangay, no? Mm-hmm. I used to live in dito sa metro, pero hindi ko na sasabihin kung saan city. Pero sobrang masalimuot, no, yung baha sa amin. As in, parang yung tipong papasok ako sa opisina, which is like maybe 5 streets away. Uuwi ako sa bahay ko na basang-basa hanggang sa bewang ko kasi ganun ka-intense yung flooding. Pero dito lang yun, ah. Dito lang yun sa Metro Manila. Gusto ko nga sana sabihin sa city official namin na hindi po sapat, no? Hindi appropriate actually yung ginagawa yung measures kasi ang nangyari after nung mga tuloy-tuloy na pagbaha, no, hindi na tag-ulan, parang tinasan lang yung palye, yung kalsada. So wala din nangyari, di ba? Tinas mo lang yung kalsada, pero hindi talaga na ayos yung problema. And then the people, yung mga kapitbahay ko, they started to also talk to the barangay officials. Nagbigay sila ng kanilang mga saloobin patungkol dun sa pagtataas ng kalsada. Kasi technically, nung tinaas yung kalsada sa isang street, yung tubig doon nagdiretso dun sa ibang streets. Diba? So wala din, hindi natin naayos. Parang nagkaroon lang tayo ng place na okay, elevated tong area na to, pero dun sa mga katabi niya na streets, no, sino naman yung affected? Sino naman yung parang hanggang dito na atas sa dibdib ko yung baha eh? So hindi mo na talaga malalakaran yun. Takot pa naman ako sa mga ganun na hindi ko nakikita yung tinatapakan ko, di ba? Kasi may iba pa mga pwedeng hazards, like possibly may manhole na hindi ko na nakita kung na meron pala. Na to the extent na nung isang araw nga, di ba, merong person with disability na nakulog sa manhole kasi walang nakalagay doon na walang tape, no? So, nahulog siya. Yun yung mga ayokong na mangyari. Hindi lang sa akin, pero syempre sa mga tao din around. So, ngayon, parang I'm trying my best. Hindi ako gaanong involved, no, sa urban planning or mapping, ganyan. Pero, as long as meron akong ibang outlets kung saan ko pwedeng masasabi, for example, since si Y4MH ay nasa National Anti-Poverty Commission, so, nagbibigay kami ng insights namin, no, lalo na for different policies as well, para sa disaster preparedness, etc. Tapos, siguro isang insight pa, sorry, Ja. Sabi ko
11: sa'yo, maganda.
17: Nagpunta ako sa Baguio nung nakaraan at nakita ko yung command center ng Baguio, no? Kung paano din nila pinapatakbo hindi lang yung mga bagay-bagay pero kung paano din nila na-address yung kanilang concerns, lalo na pagtag-ulan kasi syempre prone to landslides, ganyan. So, ang laki din talaga nung ideya na meron kayong mapping. Alam ng mga tao kung saan pupunta kapag nagkaroon ng sakuna. Alam nila kung ano yung gagawin. So, siguro na ano pa, meron ka pa bang ibang na kita na mga ways on how governments, local units can actually prepare para sa mga ano, sa mga ganitong instances?
11: Sige, balikan natin yan. Pero gusto ko yung ano, yung experience mo sa Baguio. Nakabisit din ako sa Makati, sa QC, and sa Pasig. Nakakatuwa kasi meron silang mga parang malalaking data boards doon. So, every decision, every deployment, meron siyang kaakibat na resources. And okay din yung pag-visit ng Galing Pook dun sa Butuan. Kasi ibig sabihin, hindi lang urban areas ang kayang mag-prepare. Rural areas, suburban, and different setting could. As long as people are included and properly manage yung resources. Kasi I can just imagine na minapan nila yon ni barangay captain and the people, no? Na parang, ah, okay, sige, ano yung mga hazard na nakita mo sa lugar nyo? Kasi may mga members ng ating community na sila lang ang nakaka-experience, sila lang ang nakakita, kasi sila yung unang naaapektuhan, no? So, kung lahat sila ma-include dun sa mapping, yes, we have technology, pero iba din yung live experiences, no? So, that's one. Okay din siguro na ma-share natin yung experience dun sa GenSan recently. So, may isang IP community sa GenSan na they are also planning to conduct yung pagmamapa. Kasi medyo ano sila eh, nasa mataas na lugar. And we also have the respect na yung mga IT communities natin, mga indigenous people, meron din silang magandang mga practices to adaptation. So, dun sa pagmamapa nila na yun, pagrerespeto dun sa mga kaugalian, sa mga proseso nila, minatch pa yun sa pagbibuild nila ng psychosocial support, which is connected to your organization na ang dinig ko nga, isa rin kayo dun sa mga nagsusuporta sa mga ganong klaseng movement. So, ang daming usapin, no, na ang climate change, ang disaster, magkakakonekta yan. Gusto ko nga rin i-echo rin yung kaninang na-experience mo yung sa baha, no? Dun sa experience naman namin sa paggawa ng mga roads, hindi lang kasi siya property line, hindi lang siya road right of way. Dapat tinitingnan din natin na, okay, sige, tataasan natin yung ano, yung asfalto or yung kalsada. Paano naman yung mga nasa, yung mga bahay na may mas mababang mga, ano, elevation, diba? So, it's not just about planning kung ano ang sa ngayon, para dapat lahat, no? Lahat ng mga road networks na ko-consider natin siya. And including yung solid waste natin. Kasi, kaya nababarahan, di ba, dahil maraming kalat. And yung kalat, pwede siyang mag-lead din dun sa mga leptospirosis kasi natitirhan siya ng mga rodents. So, yun, madaming, it could be a mouthful of issues, interconnectedness, no? Pero, maganda rin siyang palitawin kasi as we like to address these kinds of issue, hindi lang siya iisang ano lang eh, isang aspeto lang. We have to consider, it's a whole society approach.
17: Ang ganda. It's a whole of society approach. Kaya talaga yung bawat isa, meron talaga tayong malaking role, no? Na dapat gampanan. For example, itapon po natin ng maayos yung ating mga basura. Mag-segregate tayo para hindi nakaklog. Siguro yung sewage system, hindi babaha. Para sa mga government officials, hindi ibulsa ang pera para sa flood control. Isang malaking bagay din yan. Para naman sa... Pag tinignan mo din sa setting ng paralan, di ba, turuan natin yung ating mga ano nga ba yung dapat nilang gagawin kung, pag merong malakas na pag-ulan, merong earthquake, di ba? Tapos yung mga community leaders natin also supporting one another, hindi lang leaders eh, but actually everyone else. Kaya yung reason din namin talaga kung bakit gusto natin actually ito na pag-usapan ay dahil meron din talaga itong isang malaking impact, no, or influence sa ating kalusugang pangkaisipan. Pero mabaya po natin yan pag-usapan, no, kasi mas I think gusto ng mga tagapakinig at tagapanood natin dyan to also know ano nga ba yung dapat nilang gawin. maliban doon sa mga specific na tools na meron tayo to actually check the hazards around us when preparing for the event itself, ano yung dapat gawin? Kapag nandiyan na yung event, ano yung susunod natin dapat gawin? And to recover, ano yung masasuggest mo na kinakailangan natin na simulan na, no? So that we can also recover from the impacts of these types of crisis.
11: Okay, sige. So, first, no, na-establish na natin yung kahalagahan ng pagpaplano. And part of that planning is joining drills. So, kunyari, easy to say than done, but we have to focus, no, kapag kami may mga sakunana. Kasi, ang makakapagbigay ng panganib is yung panic, no? So, we have to remain stable kasi baka hindi na natin magawa yung mga drill natin, yung pagpaplano natin kung ang mindset na natin is, hala, anong gagawin ko? Baka ito na ba yung katapusan? Kailangan natin siyang tuktungan, no? Practicing what we prepared for. And with that, kung sakali na tinatawag na tayo ng barangay to go to evacuation centers, talagang yun na lang talaga yung safe net na pwede, sumama na po tayo. Mas maganda nga before, eh, diba? And also, maganda na ma-include din natin yung mga pets natin, and syempre, yung mga kailangan ng extra support sa society natin, which is yung mga PWD, yung mga senior citizen, children, and pregnant woman, and so on. Kasi sa kahandaan natin, hindi lang dapat ang tinitingnan natin and yung fully abled, no? Nadjudge nga, diba sabi, nadjudge yung society natin if we considered all members of the society, especially the least and the last. And with that, no, so planning, remaining mentally prepared, and pag-follow ng mga rules, maganda na yung sa evacuation centers din natin is we follow the rules. And siguro sa side din, no, insert ko na lang din, sa side ng mga responders, mga volunteers, and yung mga gustong mag-extend ng tulong, dumaan tayo sa tamang proseso. Meron tayong incident command system. Minsan kasi ang talagang top of mind, may disaster, punta tayo. Minsan kasi kailangan isipin din natin, if I go there, if I respond, am I adding to the solution or dagdag lang din ako sa sakit ng ulo? Kasi ang dami nang nangyayari mismo sa evacuation centers and sa repacking. If we're going to add more dahil sa presence natin, baka we have to step back and let people do their job, diba? And sa pag-aaral ng ICS, hindi lang siya pang government and yun sa mga responders, no? Tayo din sa CSO. And how do we bounce back? Recently, nag-visit ako sa isang community din sa Siargao. Gumawa kami ng parang mini plan, bounce back better, no? Kasi kapag i-build mo lang ulit yung mga bahay mo, or dun, yung mga resources mo, mga kabuhayan mo, dun sa nasalanta, baka mas mataas yung chance. Actually, hindi baka, kasi may historical record na. Baka kailangan mo ng pag-isipan kung yun pa rin ba yung type of livelihood, area, and sapat ba yung preparedness na ginawa mo? Kasi these are the questions na hindi tayo or sino man ang makakapagsagot, kundi yung mismong tao, guided by going back sa data and historical records. Kasi minsan pala, hindi lang naka-angkla sa kung ano ang logical, but there's also an anchor of culture

0: umlilipat yung livelihood nila. What I'm trying to say is, yes, I really support, no, yung preparedness, data-driven, historical record, but we also have to work with the community and not transfer them right away. Dahil komplikado ang disaster preparedness. But it doesn't always have to start with that, no? Kasi baka isipin, oh, akala ko ba simple lang, no? Bakit na napapasok yung pagiging complicated, no? Linawin lang natin yon. Starting is easy, but we also have to integrate and consider lots of factors such as culture and the community decision kasi may agency din sila.
1: Salamat sa for reiterating, no? Na minsan hindi lang siya logic, hindi lang yung science behind it, no? But actually realizing kung ano nga ba yung kultura, no, doon sa komunidad. Kaya ako talaga personally, or even, no, kapag yung Y4MH, meron kami community-based initiatives, we make sure that we ask the community, no, ano nga ba yung sa palagay nyo po magiging solusyon dito sa ating particular na problema. Kasi muna sa lahat, dumating lang din naman kami doon. Inaral namin yung area, syempre yung lived experience nila at yung mga realidad nila throughout the years are also very important to be considered, no, in actually creating yung mga specific na mga proyekto at programa na sa palagay natin would somehow provide some sort of support. Kaya napakahalaga din talaga to actually ask the people, no, how do they think would we be able to address these particular issues. So, kanina po, no, napakinggan natin, ano nga ba yung dapat ba tayo maging sanay lang o dapat ba tayo maghanda? Ano ba yung insights natin about being sanay dito sa mga sakuna na na-experience ng Pilipinas? Sa pag-usapan din natin, no, yung interconnectedness ng iba't ibang mga social issues that actually really relates, no, hanggang bituka sa bawat isa. At meron din tayong discussion about how do we recognize specific hazards so that we can better prepare. Pero mamaya, no, balikan natin yung sinabi ni Ja about MHPSS or Mental Health and Psychosocial Support. And gusto ko din mapag-usapan actually evacuation centers. I think malaking issue yung mga evacuation centers. Pero ngayon po, tayo muna ay mag-break for a while at tayo po ay magbabalik after ng ilang paalala.
2: Radyo Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Okay class, recess, break time.
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi!
9: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
10: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
4: Suave.
10: Learning from home na hindi boring.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas,
17: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP.
18: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
8: po ay nagbabalik, no, sa ating episode 24 ng Kamusta Kausap ang Mental Health. At ngayong araw, pinag-usapan natin ang disaster preparedness, kasama natin si Janine. So, kanina pinag-usapan po namin yung mga dapat gawin, no, yung paghahanda nga para sa mga specific na crisis o sakuna. Pero puntahan natin, no, yung evacuation centers. Chichika lang ako very quick, no. Noong 2009 ay nangyari ang bagyong Ondoy. Ako ay nasa fourth year high school ako noon, noong nag-Ondoy. Tapos, kami na mga kaibigan ko, actually, medyo na-trap kami sa malakas na pag-ulan sa may Quezon City Circle noong mga panahon na yon. Pero, eventually, no, nakarating naman kami, nakauwi kami sa aming mga tahanan. At dahil nakatira naman ako sa mataas na lugar, hindi naman din kami naging part ng sobrang intense na pagbaha. Pero, eventually, parang nag-support kami sa isang relief operations or parang may mga malapit siya sa isang evacuation center. And coming there, really unprepared, I just wanted to really help. Hindi rin ako mentally prepared dun sa masisilayan ko, no, doon sa evacuation center. Kaya kanina lang sinasabi ni Jai yung specifically yung kung pupunta tayo doon, gusto sana natin handa din tayo to actually help para hindi din tayo magiging problema. Pero Jai, ano bang itsura ng evacuation center sa Pilipinas? Do we think our evacuation centers ba ay handa na at some point, no, sa pag-face ng ating mga ganitong klaseng cases?
19: Paano ko sasagutin yan? Well, I have my high hope na sana yung purpose niya ay talagang evacuation center na ligtas, na hindi nakaka-disrupt ng klase, na hindi din siya natatamaan ng anumang kalamidad, kasi baka pag nilipat doon sila din. I hope that the PWDs, the senior citizens, the couples have their own spaces. Pero hindi ito yung laging realidad, no? In one case, may isang sa evacuation center siya na assault, no? So, yun yung mga bagay na hindi napaghahandaan sa lahat ng panahon. Kaya in recent times, ito yung naging interest natin sa research. How can we make public spaces, including evacuation centers, safe from assaults? And ma-apply din natin yung mga tamang reporting system, no, na hindi siya magiging lugar pa ng another trauma. Well, going back to the structure, no, kaya din natin nabanggit na sana hindi rin siya, baka prone din siya. Kasi may mga cases na after they are relocated, sila naman yung binagyo. So, ibig sabihin, it's another space to relocate people, but it's not a space for people to be safe, no? So, ito yung mga sensitive issues. Kaya kanina parang, paano ko sasagutin yan? Na, but we hope that we can build more spaces, evacuation, na rumerespeto sa mga ganitong sensitivities. Siguro, share ko lang din yung good practice na na-witness ko recently sa Korea, na yung mga evacuation centers nila, multi-purpose. So, may mga libraries, merong mga spaces for gardening, no? Ibig sabihin, hindi siya empty space if walang disaster. Pero, yung mga lugar na yon kompleto sa gamit, at yung mga first aid kits nila, makikita mo na it's always bago siya, no, na parang magagamit mo siya, yung mga gamot doon, hindi siya expired. Ibig sabihin, they want to conserve the space. They use it as a multi-purpose para familiar yung mga tao, no, na hindi lang siya far, far away na mahirap puntahan. But people know that they can go there just in case na may mangyari. At the same time, as yung parte ng pag-irespeto is yung hindi lang nilagay yung mga gamit na yon dahil parte siya ng checklist, pero nilagay siya kasi they know that hindi siya question ng mangyayari ba eh, kundi kailan. So they want to prepare kung mangyari man ito. And going back naman sa setting natin dito sa Philippines, I was part of a educational tour, no, sa QC, na kung saan meron din silang places or spaces para sa mag-asawa. Kasi they acknowledge the dynamics to. Meron tayong mga reproductive health services na intact pa din, in place pa din. Kasi pagka naman ang mga tao ay nailagay sa isang bagong lugar, hindi naman nagtatapos or nababago yung pagiging yung human nila, no? There are still things that has to continue. Pero yung sa mga continuation na yon, ano yung mga safety nets na pwedeng i-provide? Such as providing a space for privacy, dignity, and services such as that. No, okay din na moving forward as we watch out for building an ideal evacuation center, no. Maganda na yung accessibility. Meron akong isang organization na na-encounter years ago. Mga sa PWD sila, no. Ang parte ng pag-audit nila is they really go there. They try to send proposals para hindi lang siya climate resilient, kundi safe din sila kapag ka sila naman yung kailangan gumamit. So may mga braille, may mga handrails and everything. So to go back to the point, we have good practices outside the country and inside their country, but tingnan natin ano ba yung mga human activities, ano ba yung mga safety nets so that people can still continue to live as how they are living outside, no. Pero syempre we understand that there's restriction, but still somehow yung pag reintegrate nila once that they go back to the society, hindi ganun kahirap, no. And again, yung disruption sa normal activities such as education, kasi madami sa mga evacuation centers natin ay sa mga classrooms.
8: O nga naman. Siguro maganda na ano na ma-realize natin din, kasi we were discussing about mental health and psychosocial support, or napahapyawan siya kanina, no. Pag pinag-usapan po natin ang mental health and psychosocial support, so hindi lang ito yung patungkol sa mga sa counseling, specialized services. Actually, it's not about that. It's actually about us providing support kung saan kinakailangan yung support. No? So, may that be dahil sa walang makain, walang tubig na mainom, kinakailangan nila ng shelter, ng espasyo for safety, etc. And yung wish ko talaga is that our evacuation centers actually, and our evacuation plan is also inclined nor aligned sa mental health and psychosocial support. So there are specific means for provision of food, there's clean water, there's safety, walang way for harassment to happen. You feel that yung pananatili mo sa evacuation center ay isang malaking bagay na makakatulong sa iyo para maka-recover ka from the sakuna, but to actually feel that napoprotektahan yung dignidad mo, no? Kasi baka right now in some areas na hindi din gaano prepared o walang specific na plano, baka yung dignidad ay hindi rin nasama sa picture, no? So baka wala siyang malinis din na toilets for menstruating women, for example, di ba? Napakahalaga na meron din tayo mga menstrual products na mapaprovide sa evacuation centers. And yun nga, no, for persons with disability, for those na nasa may wheelchair or may supply, no, yung pagpunta ba sa evacuation center ay accessible ba yung daan, no, para sa kanila. Kasi ito yung mga bagay na kinakailangan din natin i-take into consideration. And kung hindi pa po aware, no, yung ating mga tagapakinig at saka tagapanood, meron po tayo sa Department of Health actually na division, no, na nagpo-provide the mental health and psychosocial support specifically for lalo na kapag may emergencies, no, parang yung nangyari nung nakaraang June sa may earthquake sa may bandang Mindanao, no, nag-provide din sila daw. support, no? Mental health and psychosocial support. And kasama na din siguro yung maayos na referral system, no? Sa da dapat kasama din sa isang evacuation plan. Kasi meron tayong realization na hindi lahat ng espesyalista ay nasa evacuation center. Pero at least yung maayos na connection, no, to hospitals, functioning hospitals, professionals that can actually provide specialized care, ay dapat handa din tayo, no, or meron din tayong ugnayan with them. Para in case na dumating sa point na kinakailangan yung kanilang specialty, maayos, no, yung communication and even the transportation going to them. Diyan, ang bilis ng panahon. It's 4:51 na agad sa orasan ko, di ba? Sobrang bilis ng discussion natin. Pero siguro bago tayo magtapos ngayong araw, I want to know, Diyan, are there other siguro policies, mga panukala na sa palagay mo kinakailangan pa natin i-push or kailangan natin na sabihin na lang natin na himukin, no, yung ating legislators to actually push for? Or meron pa bang mga kinakailangan na matutunan, no, yung ating mga community members para maging quote-unquote disaster ready tayo sa tao?
19: Okay. No, thank you. I-catch ko lang din yung ano, no, yung points mo kanina yung sa menstrual health. Dagdag ko na din kung sakaling mag-organize ng mga relief operation, maganda na makonsider natin yung mga underwears kasi usually hindi nabibigyan ng sanitary pads and yung ng mga underwears yung mga nasa evacuation center and kailangan nila yon for their well-being sa health din nila, no? So dagdag lang din natin to. And yung sa psychosocial, no, maganda na mas accessible na siya and sa kale na tayo yung maging first respondent, let's be mindful dun sa privacy, napakahalaga. Sakali naman naghahanap tayo na ano pa kayong pwede natin gawin, maganda na ma-push natin yung Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management Workers. Dahil beyond benefits, usabin din to na magpapalakas sa disaster management system para kapag mas handa at mas suportado ang ating responders, mas handa rin yung buong community na babalik tayo dun sa ano, no, who cares for the carrier. And we need to support these people kasi sila yung tungkod natin sa panahon ng kalamidad. And ano yung isa pang question mo kanina?
8: Baka meron pa tayong ibang mga kailangan na maintindihan, mga sistema sa barangay, ano kaya sa paligid?
19: Okay. Well, nabanggit mo yung barangay. Magkakaroon tayo ng barangay election. I hope that this is not super political. Actually, lahat naman ng bagay political, no? Pero kung gusto natin ng maayos na disaster preparedness, risk mitigation, makilahok tayo, kilalanin natin sino ba yung mga tatakbo. At once na na-elect na natin sila, nasuportahan na natin, kamustahin natin, kamusta po kaya yung ano natin, yung sistema ng kahandaan dito? Kasi, each barangay has a fund and tungkulin natin na pagmatsyagahan. Kanina nga, no, nabanggit mo yung sa flood control. Meron kaming isang experience na nag-field trip kami sa flood control na ghost project. So what I'm trying to say is parte pala ng auditing and ng pag-check ng budget and watching out for good governance and anti-corruption ang usapin tungkol sa preparedness natin. So gusto ko lang na palutangin yon. I know that we have 5 minutes to go, but palutangin natin yon. Siyasatin natin yon. Kasi ang preparedness naman hindi natatapos sa puntong ito, no? Patuloy siyang pag-uusapan, patuloy natin siyang dapat kilalanin. At kailangan yung paghahanda natin nag-evolve din. Let's dig into more information and expose ourselves to talks like this. Ayun siya.
8: Maraming salamat, Janine, no? Alam mo, lagi namin pinag-uusapan dito sa discussion natin or dito sa radio program ng Y4MH na kulang po talaga ang isang oras para mag-usapan natin na malalim, no, yung mga specific na topic. Pero dyan, bago tayo maghiwa-hiwalay at magpaalam sa ating mga tagapakinig at tagapanood, baka meron kang last message na gustong ibigay to everyone bilang lumalakas na naman yung ulan sa labas.
19: Okay, sige. Well, responsibilidad ng government ang ilib tayo, ang maghanda tayo. Pero let us remember that we are part of the governance, no? Nakasama tayo dito sa mapping, no? I-check natin yung sa personal na sa mga bahay natin, no? Pagka after nitong talk na to, sana meron kayong 10 minutes. Kamustahin natin ang go bag, ang mga contact numbers sa family natin, no? May plano na ba tayo? Saan ang pinakamalapit na evacuation centers? Yung mga simpleng ganong tanong na mag-evolve later on. And it will be part of our resilience. And when we talk about resilience, it's timely na hindi lang natin iniisip na, okay, sige, sanay na. Pero it's more of building our preparedness and bouncing back better in case something untoward would happen. And I hope that lahat tayo na nandito ngayon sa ating audience, no? Let's build a better country. And by saying that, makilahok tayo. Ikaw, Yana, may last words ka ba?
8: Maraming salamat, Janine. Siguro, una sa lahat, maraming salamat, Janine, for providing us with your 1 hour on a Sunday. I know how much you value your Sunday as family day, pero maraming salamat for giving us your insights about this particular topic, no? We really appreciate it. And siguro, sinabi mo na lahat, pero gusto kong ipunto talaga, good governance, mga kapatid. Hindi man natin siguro siya kaano on our subconscious na nare-realize, pero good governance actually is also influenced by the people. Hindi lang ng mga politiko o na quote-unquote public officials, but also the people. And kanina pinag-usapan namin ang paulit-ulit, no, how whole society of approach actually is really important, no, sa usapin patungkol sa disaster preparedness. So, hindi lang po ito gampanin ng ating officials, government officials, pero ng bawat isa din. And at the same time, it's all connected to good governance. It's also influenced by how we vote. So, pagdating po sa November 2, siguraduhin natin ang iboboto natin sa ating mga barangay ay mga taong maasahan natin, makapagbigay sa atin ng support when we needed, and definitely mag-allocate ng resources for disaster preparedness. Kasi nga, di ba, lakas-lakas ang ulan recently, hindi na ako makaalis ng bahay. But anyways, no, bago po tayo mag-end, maraming salamat po sa ating mga tech personnel, kay Sir Julius, kay Ms. Marisol Malimbans, Sam Renz, Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Maurice Umali, and syempre sa Marulas Transmitter, and forever sa our Jarina Pereira. Maraming salamat for being there sa studio kahit online lang kami ngayon na sumali. So maraming salamat po sa mga tagapakinig natin at sa ating mga tagapanood din. At next week, it's all about youth, no? Because August is also Youth Month, no? And next week, meron tayong special guest na sana abangan nyo din po. And abangan din nyo po ang pagtatagalog ni Kenny. Dahil buwan ng wika din ngayong August, susubukan namin na magtagalog ng straight next week. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. This is Benyana, and with my guest today,
19: Janine, maraming salamat.
8: Thank you. Bye-bye.
18: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
20: Okay class, recess, break time!
21: Yay! Tignan mo tong baon ko!
22: Anong baon mo? Pahingi naman!
20: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
21: Achy! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
20: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
21: Naku, nakakatakot naman po.
22: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
23: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon.
0: Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
27: Radyo on the Go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
34: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
35: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
36: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
35: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
36: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
35: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
37: Okay class, recess, break time!
38: Yay!
39: Tignan mo tong baon ko.
22: Anong baon mo? Pahingi naman!
37: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
22: Hachi!
21: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
22: Teacher?
37: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
22: Naku, nakakatakot naman po. Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
40: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
41: Kay lungkot nitong hating gabi.
40: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
41: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
40: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
41: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
40: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapunta yan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Dagling kaalaman.
5: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
4: Dagling kaalaman.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
40: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Awit ko'y dinggin, isang napakagandang kantang pangharana na sa anyo ng dansa. Komposisyon ni Tony Maikes at Levi Silerio sa pagkakasaplaka ni Roberto. Dito po yan galing. Ito po yung plakang inyong narinig. Isang 78 RPM ni Ruben Tagalog sa People's Record. Kaya ibang-iba dun sa versyong popular ng ganito ring kanta ni Ruben Tagalog na inilabas ng Villar Records at natampok sa long-playing album ni Ruben Tagalog na Rana. Magandang-magandang gabi po, magandang-magandang hapon, magandang-magandang gabi, mga kaibigan, ako po si Michael Amicurosa, at magkakasama-sama po tayong makikinig ng plaka. At para po sa mga tagapakinig natin ngayon na marahil nagulat na mapapanood nila at maririnig nila tayo sa Radio Magazine ng Presidential Broadcasting System. Magandang araw po sa inyo. Sana po ay maibigan ninyo ang ating palatuntunan na plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. At ngayong araw na ito ay Opo, naglabas po ako ng aking mga koleksyon ngayon na 78 RPM. At siyempre po, mayroon tayong mga palagi ang kasama sa pakikinig ng plaka at tatawagin po natin sila. Ang una po nating laging tinatawag ay ang ating butihinginang guro, tagapagtaguyod ng kababaihan, ng mabuhay singers, ng lahat ng maganda at mabuti sa kulturang Pilipino, mga kaibigan, sige ng Sonia Ropo.
1: Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. At magandang gabi sa mga katuwang ko rito sa programang Plaka. Magandang gabi, Michael. Magandang gabi, Janet. At magandang gabi, Georgina. Nandito po tayo sa Plaka na makikinig tayo sa mga awiting pinili ni Professor Mike Corosa para sa atin. Sana tayong lahat ay masisiyahan sa mga awiting pinili ni Michael para sa ating ngayong gabi.
0: At ngayon po naman ay maririnig natin at ngayong araw na ito nasa Bangkok siya. Kaya naman mula sa Bangkok ay maririnig natin ang pagbati ng ating mahal na dating dekana ng College of Media and Communication at dating regent din ng Universidad ng Pilipinas Diliman, si Dr. Georgina Encanto.
2: Nagagalak akong makasama kayo ngayong gabi, Dr. Corosa, si Sonia, Janet Corosa, at lahat ng mga masugid na tagapakinig. Nagagalak ako na kahit nasa ibang bansa ako ay tuloy-tuloy pa rin yung ating plaka sa Sabado na ito, unang araw ng Agosto. Araw na si Cory ay nag-pass away ng ngayong araw at inaalala natin siya at sa pagtutugtog ng mga pinili ni Michael ngayong gabi. Maraming salamat.
0: At siyempre mga kaibigay, narito ang aking pinakamamahal na SMS.
3: Maraming salamat, Professor Mike Corosa, at magandang gabi sa ating mga mahal na kaplaka. Magandang gabi, magandang araw, anumang oras ninyong pinanonood itong programa. At syempre, pagbati rin sa mga tagapakinig natin sa Radio Magazine. At dito po sa ating programa ay syempre patuloy tayong makikinig sa mga piniling musika ni Professor Michael Corosa. Syempre, kapiling ang ating mga mahal na kasama sa Team Plaka, si Ma'am Sonia Rojo, Dr. Georgina Encanto, at syempre si Professor Felipe Mendoza de Leona. Syempre, aasahan natin ay baka makapiling natin maya-maya. So maraming salamat po sa ating mga mahal na katulad.

0: Tita Georgie, natuwa ka bang marinig si Mystery Singer, Cecil Lloyd?
1: Ngayon ko lang, ngayon ko lang na pakinggan siya. Ganda pala ng boses niya. Bakit gano'n ang pangalan niya?
0: Mystery Singer. Filipino siya, pero at marami naman tayong kapwa Pilipino na talaga namang may apelidong Amerikano. Lloyd. Cecil Lloyd. No? Ilyong kung tawagin nga siya. Si Cecil. Siguro, hindi ko alam kung talagang Cecil na buo o Cecilio yun. Basta ang pangalan na kilala ko na siya, Cecil Lloyd. Pero ang ginagamit niyang pangalan sa entablado, sa broadcast, sa radyo, ng kanyang panahon ay Mystery Singer. Bakit? Kasi hindi siya nagpapakilala na pag kumakanta siya sa entablado, nakamaskara. Mystery Singer. At isa siyang abogado na kumakanta na naging mga aawit at siyang unang nagtatag ng recording company sa Pilipinas. Ang first Filipino-owned recording company sa Pilipinas ay kay Cecil Lloyd, the Mystery Singer. At ang label niya, Olape. Tsaka bataan naman. Kaya yung mga itong plakang ito, 1948 po ang plakang ito. 1948. Diba? Ang gandang kanta. Magandang paraluman. Muli, magandang araw, gabi sa
2: atin. Oo, Ginoong Corozo. Baka pwede na natin batiin yung mga nakikinig dito sa atin sa StreamYard.
0: Oo naman, pakinggan natin. Batiin natin ang ating mga tagapakinig na lagi naman kasama na natin. Mula pat sa pool na tayo nag-online. At ngayon nga, na tayo rin ay nasa sa himpapawid na sa radio magazine, makakasama na natin ng mas marami.
3: Lynn, I think we're ready.
2: Pagiting lang mga pangalan nila, si Ma'am Sunny Sablayan, Professor Aurora Batnag, Ate Shirley Dalumpines, yan. At syempre, si Kuya Hobe mula sa Batangas, si Jimbo mula pa sa New York, USA, magandang umaga. Miss Edly Nangcha ng Ehome Improvement Center. Hello, Sir Marlon Cuenco. Sir John Reese Abisate mula sa Marikina. Hi, Reggie Di Pasupil Agdigo. Magandang gabi. Sir Ferdy, ang ating Education Program Supervisor. Ayan, Arvin Gulapa. Ayan. Si Miss Miles Artero. Si Sagani Pilar. Okay na yung sound niya. Hello, kay Ate Pasing mula pa sa Liliu, Laguna. Harold Manguera. Gandang gabi po sa inyong lahat. At pinabati siyempre ni Reggie ang mga nakikinig sa Radyo Magazine. Salamat. At kay Aubrey May Odevilla sa nagdiwan ng kanyang kaarawan. At kay Ross Besave. Gandang gabi po sa inyong lahat.
0: Magandang gabi. At salamat naman po. At tayo nga, sabi ko nga, ay naririnig na ngayon sa Radyo Magazine. At kaya sana po kayong mga kasama namin sa Radyo Magazine. Kung kayo man ay may mga pagbati rin o mensaheng ibibigay, pwede rin naman po ninyong ipadala dyan sa Facebook page ng Radio Magazine o dili kaya sa YouTube page ng sa YouTube channel ng Radio Magazine. Magsama-sama po tayo mula ngayon at ngayong unang linggong ito ng Agosto ay magkakasama-sama po tayo. Sana po ay maibigan ninyo at alam po ninyo sa huling linggo, sa huling Sabado o linggo ng buwan, ng bawat buwan, ang programang plaka ay nagiging harana ng puso. Doon po, ang itinatampok ay live singing na may pagtugtog ng gitara. At ang aming accompanist, sino pa? Eddie Suarez. Kaya, asahan niyo pong kakanta. Sige ng Rocco, sige ng Rosa, at si Georgina Encanto, kakanta rin ito naman walang araw. Pero bibigyan siya ng sula. Umabati ng maligayang kaarawan kay Virginia Bayani ng Taganrog. Virginia
2: Ligayang kaarawan ng Virginia Bayani ng Tagig Science High. At magaling na Journalism School Advisor ito. Sir, si Ma'am Virginia.
0: Narinig ka natin ngayon si Robin Tagalog sa Awit Ko'y Tinggin, si Cecil Lloyd sa Magandang Paraluman. Pakinggan naman natin ang Magandang Tinig ni Rita Rivera sa Bungad ng Dekada 50. Alam nyo itong mga 78 RPM na ito, mga plaka itong nalikha noong panahon ng Dekada 50. Sa panahon ng pagsisimulang mag-aral ni Tita Georgia at Tita Sonia.
1: Oh, wow.
0: Diba? Ng dekada 50. At ito, pakinggan natin ang isa sa magandang tinig ng bungad ng dekada 50, si Rita Rivera, na naging miyembro rin ng Mabuhay Singers. Ang kanyang kanta, likha ni Miguel Velarde Jr. at Dominador Santiago, Ako'y Iyong Iyong.

0: Nakaka-miss din ang boses ni Miss Rita Rivera.
1: Oh, yan, hindi na nakilala ni Ginang Rocco si Rita Rivera nung next napasama siya sa grupo ng Mabuhay Singers ng Harana ng Puso, no? Wala na kasi siya noon. Kasi namaya pa si Rita Rivera ay 2005. Kung gusto niyo makita siya sa mga tagapakinig natin, ha, ito pa, ito, magandang pwede niyong gawin. Hanapin niyo sa YouTube channel yung pelikulang Now and Forever na inilabas noong 1953. Alam niyo, at nagtampok doon sa unang Miss Universe na si Armico Sela at sa kanyang naging napangasawa na si anong pangalan, Virgilio Hilario. Yes, yung yun, doon sa pelikulang yon, sa bandang bungad, mga first 20 minutes ng pelikula, first 20-30 minutes, mayroong eksena na lumabas sa isang bahagi ng pelikula, kakanta si Ruben Tagalog at si Rita Rivera. At kaya para makita nyo sila na live na kumakanta yung dalawa, si Rita Rivera at si Ruben Tagalog, nandun sa pelikulang yun. Hanapin nyo po. Now and Forever yung title. Kita ko na sa YouTube eh. Napanood na namin ni Ginang Porosa. Sabi ko, wow! Nakita natin sila na gumagalaw nandun sa pelikula. Si Ruben. At alam nyo kung anong kinanta nila doon? Itong hawak-hawak kong narito. At narito yung plaka mismo. Na nakakatuwang nakita natin yung plaka. Na yung mismong ginamit na kanta doon sa pelikula, ito rin mismo yun. Nagdueto si Rita Rivera at si Ruben Tagalog. Mm-mm. At parang ang soundtrack talaga ng pelikula, kasi pati yung palakpak doon sa pelikula, yung palakpak doon sa eksena, narinig din dito sa plaka. Kuhang-kuha mismo. Itong-ito mismo yun. Pakinggan nyo, matutuwa kayo. Yung nag-umpisa yung kanta sa Sarong Banggi, kinakanta yung Sarong Banggi, pero may featured song talaga na komposisyon ni Mike Bilardi Jr. at Dominador Santiago. Ito, pakinggan natin.

0: tayo man nakikipalakpak mo.
1: Oo nga, kasi nakakatuwa naman ang dueto nila.
0: Oh, ito yung, ito yung plaka mismo. Nakalagay dito sa plaka mismo. From the soundtrack of Digars Now and Forever.
1: Now and Forever.
0: Okay, ng Kurosa, para sa ating mga pagbati.
2: Oo, magandang gabi kay Miss Lilette Lavinia. Kapiling natin si Miss Lilette. Hello. At ginang Sonia Rocco, yung ating classmate, si Sir Grael Tuason sa Asian Social Institute. Kumabati. At may biyaya pa siyang isa ring makata daw. Ito ganoong Kurosa. Si Wina.
0: Sabi ni Sagani Pilar, parang bihira. Hindi, maraming Miko Records sa 78 RPM. Marami ako. Si Selly Bautista ay sa Miko Records nag-umpisa. Si Selly Bautista ay sa Miko Records nag-umpisa. Siyempre, ang kanyang ang unang plaka niya sa Miko Records siyempre ay ang Orbida Gid. Pero anong higit na isinikat ni Selly Bautista sa ikinasikat ni Selly Bautista ginang Rocco?
3: Hanapin kita. Irog ako'y iyong Maklin.
0: Irog ako ay mahalin. Ito po yun. Ang kaya naging jukebox queen ng kalagitnaan ng dekada 50 si Selly Bautista ay dahil sa Irog ako ay mahalin.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ang huling napakinggan nating awit ay kay Celly Bautista. Ang ganda, di ba?
9: Nakakamiss!
10: Ang tamis-tamis ng mga kanilang mga kanta noon, mga awit nila, wagas na pag-ibig.
8: At wagas na pag-ibig. Na hanggang ngayon naman, Tita Georgia, ay hinahangad naman nating lahat. Diba? Hanggang ngayon naman.
10: Sana.
8: Aba, kami ni Kinang Corosa ay naghahangad lagi para sa isa't isa ng wagas at pamahal.
10: Alam namin yon.
8: Walang duda, walang duda. No? Magandang magandang gabi.
9: Hindi naman mag-comment. Oh, may tanong dito si Luisito Pangilinan, Deograt. Olegario.
8: Oh. Kinanta rin ba yung interview na? 1977. Okay. Yung kinaka ni Celly Bautista, 1955. Okay. Kaya 20 taon halos ang pagitan ng kanta ni Celly Bautista, ng pagkanta ni Celly Bautista at ni Eddie Peregrina. Later yon, cover version ang ginawa ni Eddie Peregrina. Ang original na nagsaplaka, si Celly Bautista, 1955. Ganito po ang mga uri para sa mga tagbakinig natin sa Radyo Magazine. Nagkakaroon po kami ng mga tema linggo-linggo, pero ngayong araw na ito, dahil sa umpisang programa natin ito para sa Radyo Magazine, sari-saring mga awit lamang mula sa dekada 50 ang ating pinatutugtog. At kaya narinig na natin si Robin Tagalog, si Mr. Singer, si Rita Rivera, si Celly Bautista. Sino pang ibig nating marinig mula sa dekada 50? Palagay ko matutuwa ng husto ngayon si Kuya Hoven. Matutuwa siya ng husto dahil naglabas ako ng plaka ngayon mula sa compilation ko ng mga 78 RPM. Ito, si Larry Miranda. Oh, Larry Miranda ang mapatutugtog natin ngayon, ha? Kuya Hoven, para sa ito, si Larry Miranda. Siyempre, alam ng marami itong orasan ng pag-ibig. Oh, alam niyo ba yon? Ganda nito. Philip Maninang at Levi Silerio, orasan ng pag-ibig.

0: Oh. Tita Georgie.
1: Ang saklap naman na mabigo ng ganyan. Unang ganda-ganda. Binis-binis. Kanilang pag-ibig. Tapos, doon sa huli eh, nabigo siya. Parang, pero bang ganda ng kanta. Kasi hanggang ngayon, hinihintay pa rin niya. Parati niyang naaalala yung mahal na mahal niya pa.
0: Kasi hindi sumipot sa kanilang usapan. May date sila pero hindi dumating. Oo.
2: Eh, wala pa naman cellphone nung araw para magsabing
1: mali. Hindi trace kung nasa na siya.
0: Walang cellphone nun. Mm, di ba? Ngayon kasi pag, oy, sorry, mali, late ako. Sabi mo, I'm running late. Sorry.
2: kasi dati wala yung, where na you? Dito na me. Ito sa kanya, may
1: traffic. It's traffic on Katipunan. Malangang ganun. Pero napakaganda ng kanta niya.
0: May sinasabi si Kuya Hoven, Tita Ginang Sonia Rocco.
3: Maraming salamat po sa Larry Miranda. Kaya bihira ako umaasa sa orasan.
0: Oh, ano. Uy, alam nyo, ang ganda, ang yung kanta na yan. Ngayon, sumikat yan kasi inirelease ulit yan ng ano, Plaka Pilipinas. Ano, Mayon Records, Alpha Records. Pero dito sa Goldwyn Records talaga unang lumabas yan. Tapos, ang kabila niyan, ang flip side niyan, ang musika, Lucio San Pedro, National Artist for Music. Ang lyrics, Philip Manina. Narito mga kaibigan, ang Salaot ng Karagatan.

0: O, liliwanagin natin sa ating mga tagapakinig, ha? Lalo na sa ating mga tagapakinig ngayon sa Radio Magazine ng Presidential Broadcasting System. Hindi lahat ng lumang kantang Tagalog ay kundiman. Wala pa tayong pinatutugtog na kundiman mula kanina. Yung huling narinig natin itong salaot ng karagatan ay halimbawa ng dansa. Yung naunang pinakinggan natin, yung nabago ito, yung kay Larry Miranda na tawag doon, Orasan ng Pag-ibig, yun ay halimbawa ng bolero. Tapos, yung kay Celie Bautista ang narinig natin, yun ang tawag ni Sir Jun De Leon doon, kundimanin. Kasi 3-4 ang kumpas, pero hindi saktong kundiman. Pero malapit sa pagkakundiman. Hindi po lahat ng ating napatutugtog na lumang kantang Tagalog ay kundiman. May iba't ibang anyo po ng musika ng awiting Pilipino. At isa lamang ang kundiman. At mamaya po, mayroon tayong tampok na kundiman. Samantala, yung mga narinig natin mula pa nung umpisa, ang narinig natin talaga, dansa. Yung magandang paraluman, yung awit ko'y dinggin, ay dansa yung mga yan. Ginang Corosa, ang mga pagbati natin.
1: Si Kuya Hobby may sinasabi, Tito Sonia.
2: Ay, salamat. Ay, salamat at naitama na simulat sa pool. Akala ko solo si Philip Maninang na may akda ng laot.
0: Sa laot ng karagatan. Pero nga, si Lucio San Pedro ang gumawa ng musika, si Philip Maninang ang gumawa ng letra. Si Shelly Dalumpines may sinasabi.
1: Hindi, yung sinasabi na may kasabay ng babae pala. Akala ni Kuya Hobby solo. Yung Goldwyn Choir ay kasama.
0: Hindi, yung sinasabi ni Kuya Hobin ay yung kompositor ng sa laot ng karagatan. Kala niya solo may akda si Philip Maninang. Hindi.
1: Pero may boses ng babae na tinatanong.
0: Yun yung sinasabi ni Isagani. Sino raw yung boss? Alam mo, hanggang ngayon hindi ko kilala. Walang nakalagay doon sa plaka.
1: Goldwyn Choir lang.
0: Nakalagay lang Goldwyn Choir pero hindi naglagay ng identification ng kung sino yung babaeng kumanta ron na nag-solo. Ganda ng boses, di ba? Soprano. Kung sino man siya, ay, ang ganda-ganda niya. Sabi ni Oscar, yun po bang recording ni Larry Miranda sa Miko Records, pareho lang sa Goldwyn Records niya? Hindi, iba. Iba ang Goldwyn Records sa Miko Records. Iba yung Goldwyn Records sa Miko Records, ha? O, may mga recording din si Larry Miranda sa Miko. Ilang plaka ang nagawa niya. Yung pinatutugtog natin dito na Ang Mahal Ko'y Ikaw at meron pang iba, eh nasa Miko Records, yung version ni Larry Miranda ng Ang Mahal Ko'y Ikaw. Miko Records. Yan. Ginang Rocco, ginang Georgina Encanto, ginang Corosa. Nasisihan ba tayo sa mga naririnig nating mga lumang plaka? Ito yung mga 78 RPM. Kita Georgie, yung 78 RPM, iba pa yun doon sa long playing album na alam natin, ha? Kaya yung mga 45. Ito yung talagang mga, sabi nga ni Chadeli Magpayo, ito yung plakang kapag nalaglag o nahulog, ibasag. Sigurado. Kasi iba ang material nito, hindi ito vinyl, hindi ito vinyl. Ito ay shellac. Shellac yung material.
3: Kaya pala yung paghawak mo sa bawat plaka, Sir Michael, napakaingat.
0: Ay, opo.
3: Parang baby.
1: Tita Georgie, hindi po never po namin nahawakan yung mga plaka. Siya lang po ang nakatahawak. At sa ibang taguan niya nakalagay.
0: Binanggit ko na rin lang si Chadeli Magpayo. Eto, ang ganda-ganda ng isang plaka ni Chadeli Magpayo rito. Piyak matutuwa si Isagani Pilar. Ito yung kanyang version ng Ilang-Ilang. Pwede ninyong marinig si Chadeli Magpayo sa pag-awit ng Ilang-Ilang. Nung nirecord dito ni Ruben Tagalog, ang naging pamagat nito ay Panahuntang Nagdaan. Pero dito, sa versyon ni Chadeli, ang naging pamagat talaga ay Ilang-Ilang.

0: Diba? Ang ganda. At kayo ang magsabi, mga tagapakinig, bagay kay Kiki ng Roku na awitin yun. Ano?
1: Pwede, pwede. Ilang-ilang.
0: Ilang-ilang. O, Isagani Pilar. Ano po? Yan ang inihintay ko mag-komentaryo sa Isagani Pilar. Kasi yan ang talagang tagahanga ni Chadeli Magpayo. Maganda rin ang boses ni Chadeli. Oo naman, maganda. Talaga namang nag-umpisa bilang singer si Chadeli Magpayo. 1939, nang mag-umpisa siyang singer. Kasama ni na Chichay Deli Atayatayan at Andoy Balunbalunan. Andy Balunbalunan. 1939 yun. Mm-hmm. Singer talaga muna siya bago naging announcer. Isinasabi pa si, Gina, si Reggie Ginang Corosa, oh.
2: Yan, napaka-nostalgic daw at may kurot sa puso yung theme song ng kanyang programa. Itong inyong Tia De sa DCRA. Na tuwing napapakinggan daw niya, yung theme song na yun, lagi niya naalala ang lola niya na lagi nakikinig sa kanyang programa.
0: Yes, so diba? Ganda na, ang theme song na yun ay Belia Filipina. Belia Filipina, na isang dansa rin. Dansa ang anyo nun. Belia Filipina. Napatutugtog natin dito yung Espanyol na version ni Guillermo Gomez Rivera at yung version mismo ng Mabuhay Singers na inirecord ng Mabuhay Singers noong 1969. At may sinabi si Isagani Pilar.
2: Salamat po sa pagpaparinig. Aabangan ko po ang awitin ni Ma'am Sonia.
1: Okay.
2: Okay daw, okay.
0: Screen name lang po talaga yung
2: Balunbalunan.
0: Si Deli Atayatayan, kaya naging Andy Balunbalunan. O si Deli Atayatayan, ang pangalan niya ay Deli yan, ano eh, yung apelido niya, Fernando eh, Deli Fernando yun. Kapatid siya ni Ading Fernando. At nakikinig din lang tayo kay Robert, kay Deli, tapos narinig natin siya sa ilang-ilang, at narinig natin kanina si Ruben Tagalog at may nagtatanong kung sino si Ruben Tagalog. I second the motion daw, sabi ni Kuya Hoben. Maganda ang nakakantahin ni Ginang Roco yung ilang-ilang. Tama, ano? Siguro sa susunod na episode ng Harana ng Puso yung nakakantahin niya, ilang-ilang. Ngayon pa lang ay ibibigay ko na sa kanya. Ibibigay ko na sa kanya ang letra ng kanta na yan para mapag-aralan.
1: Sige.
0: Pakinggan natin itong isang dueto ni Chadeli at saka ni Ruben Tagalog. Na? Narito sa plakang ito naman, favorite tunes, ang pamagat ng nakita, favorite top tunes. Hindi ko alam talaga kung anong recording company ito, pero favorite top tunes talaga ito. Eh ngayon, alam nyo, ang ganda-ganda. Kasi ibinagay sa ginagawa ni Chadeli sa radyo, yung Nagpapayo Ba. Diba? Ang ganda-ganda ng pangalan ni Chang eh. Bagay sa kanyang naging pangalan ng Chadeli Magpayo. Hindi po screen name yun ha. Totoong pangalan ni Chadeli yun. Fidela Magpayo po siya talaga. Eh ngayon, naging trabaho niya talaga bilang announcer sa radyo ay ang magpayo sa himpapawid. Totoo yun. Kita Georgie, nagpapayo talaga si Chadeli magpayo sa radyo. At kaya, ginawan siya ng kanta mismo. Ang naging title, Payo sa Pag-ibig. Kadueto niya si Ruben Tagalog, yung lalaki, humihingi ng payo. Magpapayo si Chadeli. Kaya tinan niyo yung kanta, Tinggin Mo, Chadeli Ko.

pagdain at ako'y payuhan mo. Sa aking gagawin ang abang pusong ito'y laging may panindim. Magmula noong amot yung mahal ko'y magmaling.

0: Masaya ba tayo? Masaya ba tayo doon sa naging awit na yun? Isang balitaw kinanta ni Delly Magpayo at ni Ruben Tagalog. O di ba, Tita Georgie?
1: May tanong nga po, Dr. Corosa. Sino nag-isip na mag-dueto sila ng ganun?
0: Ay, kung sino man po, hindi ko po alam. Pero,
1: kasi nakakatuwa, parang ginawa nilang duet yung pagbibigay ng payo ni Delly at Tayan at saka
0: Delly Magpayo.
1: Payo, at saka tapos yung humihingi ng payo sa kanya. At parang maganda naman ang sabi niya, ganyan talaga ang pag-ibig, luha at tapis. At sabing gano'n, wag ka nang maano dyan, parang tanggapin mo na lang at saka humanap ka na lang na mas magmamahal sa'yo. Parang nakakatuwa naman yung kanta mismo.
0: Opo.
1: Na naisip po mo gumawa ng ganung kanta.
0: Opo, at napaka-practical nga po ng payo. Katangian mismo ng pagpapayo ni Chadeli. Kasi sino mang mga sumusubaybay talaga noon kay Chadeli Magpayo, napaka-practical niyang magpayo.
1: Kasi parang mahirap rin bigay ng magpayo, di ba? Lalo na tungkol sa pag-ibig. Kasi parang napaka-personal noon. But kung si Delly Magpayo, maganda ang mga kanyang parang binibigay na payo sa mga tao. Hmm. Parang tinatanggap nila at nakakatulong sa kanila.
0: O, kaya nga po, di ba, nagtagal si Chadeli Magpayo ng halos 6 na taon sa himpapawid. Hanggang nung mamaya pa siya noong 2008. Diba? Hmm. At di ba, nabigyan siya ng
1: Gawad Plaridel.
0: Ng College of Communication, o, diba? Natuwa nga kami na nabigyan si Chadeli ng gawad na yun. May sinasabi si Isagani Pilar, Ninang Corosa.
2: Oo nga eh. Parang dahil doon sa awit, base doon sa awit, parang ayaw mo, wag mo. Mga payo eh. Ayaw mo, pinigay yung payo, wag mo, ayaw mo, wag mo. Salamat po ulit, nakadalawa na kami, ilang-ilang at payo sa pag-ibig.
0: Oh, si Chang, si Chang. Oh, si Kuya Hoven, may sinasabi rin, Ginang Ropo.
3: Hindi kaya ang unang screen name ni Miss Delly ay Delly Magawit. Ginawa na lang tunay niyang pangalan na nagpapayo na. Just thinking.
0: Kuya Hoven talaga yan, no?
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Ito po ang ating palatuntunan. Ako po ang inyong lingkod, Michael M. Corosa, kasama sina Ginang Sonia Rocco, Ginang Georgina Encanto at Ginang Jeanette Yab Corosa. Sana po'y nasisihan kayo sa mga pinatutugtog naming mga lumang awiting Pilipino. Hindi lahat kundiman, wala pang ang kundiman. Pero mamaya po, meron tayong tampok na kundiman. Marami tayong pwedeng balikang awitin po, Pamana ng Lahi, na ating dapat na mabatid, mapahalagahan. At alam nyo, kailangan naririnig din natin sapagkat para makita natin na may yaman tayo ng musika bago pa man dumating ang dekada 70, marami na talagang kompositor na Pilipino at isinabuhay, isinakatuparan nila ang sining ng awiting Pilipino. Kaya nga ang mga anyo ng musika nila ay dansa, kundiman, balitaw, polka. Diba? Ito yung ating mga pwedeng mapakinggan. Sabi ni Meditate and Relax, si Ed Kalimag ito. Magandang gabi, paring Ed. At si Flor Delisa Fajardo, salamat daw, Ma'am Jeanette. Ha? Marami tayong pwedeng balikan, mga awiting Pilipino. Siyempre, yung ibang mga awit ay talagang may bakas ng impluensya sa atin, ng mga dayuhan. May bakas ng impluensya ang Amerikano. Halimbawa, itong kinanta na ito, mas lumang plaka ito, mga 1947-48 ito. Kita nyo, bura-bura na nga. Eh, no? RCA Victor pa ito. Katie De La Cruz po ito. Kita Georgie? Katie De La Cruz na plaka ito. Anong awit ito? Kinanta niya ang planting rice. Magtanim, hindi biro. na ginagamit ng example ito ni Elizabeth Enriquez eh. Napanalala niya sa isang lecture niya, pinakita niya itong plaka na ito sa slide niya o itong kantang ito. Eh, recording ito nung panahon pahalos ng Amerikano. Eh, nilagyan talaga ng letrang Ingles ang kantang Pilipino. Diba? At kaya tawag dito, mababakas mong talaga yung tunog mismo na ginagaya ang tunog Amerikano, pero nananatili pa rin naman ang umaawit ay Pilipino. At ang sentimiento pa rin naman ng kanta ay Pilipino.

stand. Cannot see, cannot rest for a little bit. Punching right is no fun. Spend some more till the set of time. Cannot stand, cannot see, cannot rest for a little bit. Magtanim individo, maghapoy na kayo. Di naman makatayo, di naman makaupo. Baywang ko'y nangangawi, hindi ko'y naminitig. Braso ko'y namamanhi, pagkababad sa tubig. Baywang ko'y nangangawi, hindi ko'y naminitig.

0: Oh, di ba? Yun po, si Katie de la Cruz sa pag-awit ng Planting Rice.
1: Sino yung nag-translate niyan?
0: Wala pong nakalagay dito sa plaka na tala kung sino ang naglagay ng letra sa English. Pero matagal nang ginagawa, mukhang naroon pa nga sa ano ito, yung progressive music series ng Philippines na panahon ng Amerikano ginawa. Di ba, nagtampok na tayo dito ng mga, minsan sa isang episode natin, di ba, nagtampok na tayo ng mga kantang Pilipino na nilagyan ng letra sa English?
1: Kahit yung, pero kahit parang, ironic na progressive kasi parang hindi mong ganda yung masyado yung pag-translate. Cannot stand, cannot sit, cannot rest for a little bit.
2: kaya nga po, sinasabi nga po, kasi sino pa mapapaibig magtanim? Eh, di ka na makatayo. Di ka na makatayo. Namintig ang binti. Parang hindi pa na maging magsasaka. Ay, talagang mahirap.
0: Sabi ni Kuya Obengi ng Rocco.
3: Fresh na fresh ang influence ni Uncle Sam after the war.
0: At sabi ni Shelly Dalumpines.
2: O yan nga, magtanim, hindi biro, masakit sa balak ang pagtumayo. Kaya doon mo mararamdaman ang magandang awit. Oo, parang...
0: ganoon, sa isang banda. Parang totoo naman mo yun, kapag nagtatanim ka, masakit talaga sa pewa.
2: Oo. Pero kahit pero, yung sinasabi ni Tita Sonia, hindi na nga maganda yung sinasabi, pero ang ganda pa rin na melody ng kanta. Parang ang saya-saya.
0: Si Mang Levy nga, pinalitan niya yung lyrics niyang kanta na yun eh. Sabi niya, mas gusto niyang lyrics dapat ng kanta ganito daw. Kung tayo'y magtatanim, darami ang pagkain, uunlad bayan natin. Parang ganun sinasabi niya. Para daw ano, para daw huwag maging negative ang effect sa lahat. Kasi parang wala nang gugustong magtanim.
1: O nasan yung version niyang yun?
0: Ay, parang hindi ko naman nakita. Hindi po naman akin, hindi ko nakita isa plaka yun. Isa plaka natin. O baka yun ang pwede. Baka pwede nga ng unang kantahin mo, Tita George.
1: Napilitang singers.
3: Napilitang singer.
1: Buhay at buhay. Napilitang singers ni
2: Edward na nabuha.
0: O may sinasabi si Sagani Pilar.
2: Wala po Planting Rice ngayon dito sa amin. Walang tubig dahil sa El Nino. Oo ay, nga.
0: Sa kabila ba ng ulan ng ulan?
2: May lugar talagang gano'n. Di ba nga sa...
0: lugar pa rin talaga.
2: Sa Enrile, sa Tugigaraw. Kwento nung dati kong principal. Umuulan na sa Pilipinas. Ah. Pero sa Pilipinas, itak ng lupa na sobrang dry na dry.
0: Ay, nako. Sana naman po sana na may tumaloy ang tubig dyan sa inyong lugar at ng... mas makapagtanim na ang lahat, ha? Sino naman pakikinggan natin ngayon? Narinig natin si Robin Tagalog, tapos kumanta si Celie Bautista. Ay, naku, magugustuhan ninyo itong aming susunod na iparirinig. At ito ay naidueto na namin ni Ginang Rocco, ni Ginang Corosa, pero marinig ninyo yung original talaga. Sino ba ang original na kumanta nitong kantang idinudueto namin? Eh, di si Robin Tagalog at Celie Bautista. Ang pamagat talaga nito, sombrahan. Ang ibig sabihin lang naman talaga ay pintasan. No? Pero inilalarawan ang sitwasyon ng paglalarawan ng unang panahon, ang pagharana ng unang panahon na wala pang kuryente. Wala pang kuryente. Kaya mapapansin niyo, sabi niya, pang-ubos daw ng gaas yung mga nagaharana. Kasi pag siyempre, pumatok na sa bahay, magbubuhay sila ng ilaw, magsisindi ng ilaw, ay gagamit ng gaas. Pang-ubos daw ng gaas yung naghaharana. O ito. Ito po yung ginagaya namin ni Ginang Rocco kapag nagdudueto kami ng kantang ito rin mismo. Sino ang original na nagsaplaka? Sina Ruben Tagalog at Celie Bautista.

Iiyak, iiyak pa, ibig ay mapantin ang luha sa mata. Nang upang mahabag ang kawawang mutya, labi.

0: Ayan, sabi ni Kuya Hoven, Ginang Rocco.
1: Sombrahan, magandang salita na ano? Salitan.
0: Salitan
1: ideya. Huwag lang masobrahan at baka makapikunan, paalala sa impeachment court.
0: Ayan. O si Shelly Dalumpines, pumapalakpak. O di ba? O yung ganda-ganda kumanta ni Shelly Bautista, ano? Pero mukhang mas maganda ang version namin ni Ginang Rocco. Ay, oo. Ayan. Ay, gusto pa ba niyong marinig si Shelly? Naglabas din ako ng 7-8 hour. Nakakuha ko rin itong isang plaka ni Shelly Bautista. Ang ganda-ganda. Sa People's Record, ang ganda-ganda nitong awit niya na Dahil sa Halik Mo. Nakita ko sa YouTube, may nag-post dito. Sabi, knows itong kantang ito. This same record. Nakalagay kundi man. Sorry po, hindi kundi man ang kantang Dahil sa Halik Mo. Hindi isang kundi man ang awit na ito.

0: 3-4 ang kumpas nung kanta. Pero hindi kundi man.
1: Hindi kundi man.
0: Balsi.
1: Ang balsi.
0: Waltz. Balsi. Kaya pwedeng-pwede mong isayaw. Paano natin nalaman ang balsi? Kasi ang accent ng 3-4 na kumpas ay nasa first beat. Ganun po ang ibig sabihin. Pag kundi man kasi, ang kundi man, nasa ng accent, kahit 3-4 yan, ang accent ay nasa ginakoros. Magsalita ka. Ang accent ay nasa
2: Nasa ikalawang beat.
0: Nasa second beat.
2: Ay, naalala ko si Angeline De Dios, bagay sa kanya, bagay sa boses niya.
0: Yung dahil sa isang halik mo, ano? Maganda. Magandang maibigay natin sa kanya yung kanta na yun dahil sa halik mo. Pwede. At isang balse yung kanta. Ang gandang words ng kanta na yan. Gandang balse. Sabi ni Kuya Hoven, balseng balse. Pwedeng, ayan, kay Dinong Rocco, yung message ni Kuya Hoven.
3: Balseng balse, pwedeng ikutan buong gym.
2: tama, di ba?
0: Buong
2: labis ka, iikutan, di ba?
0: Sana,
2: ayawin nyo yan, buong labis ka, clubhouse, ikutin.
0: kaya yung isang post sa YouTube, sabi ko nga, kasi nga hindi akala basta lumang kantang Pilipino, kundi man, hindi po naman. Kasi may mga tiyak na anyo ang bawat awit na ito at alam mo kung ano dapat ang kundi man. Hindi basta lumang kantang Tagalog ay kundi man. Diba lagi ko nga binabalik, kinikwento yung minsang may nagtanong sa akin, sabi, pwede po bang tulungan nyo kami sa aming contest ng pag-awit ng kundiman sa aming universidad? Oo naman kako, pwedeng-pwede ako. Tapos tinanong ko, anong kantang gagamitin ninyo? Yun pong pipit. Pipit? Opo, yung pipit. Yan ba yung may pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy? Sabi ko, hindi naman kundiman yun eh. Ah, hindi po ba? Masaya po sana, yun po magandang kundiman. Unang-una, hindi pwedeng maging masaya ang kundiman.

0: Imana, guaracha.
1: Guaracha.
0: Guaracha. Ano ang tunog ng guaracha? Ita Georgie, ganito ang tunog ng guaracha.
2: Hoy, tignan mo yung ilo, ipipipipuno. Ang ganda-ganda, ha? Ay, naku, sayang. Pinupunong mama, oh.

0: May mga mensahe tayo dito, Ginang Purosa.
1: Oo nga, oo, na-cute na si... ang cute daw ng kantang ito. Yung sabi pipit, ni sabi ni Miss Lilette Lavinia. Tapos si Alden Gulapa, nakakatawa yung comment niya. Kung sakaling may gantimpa ng 1 million pesos sa question, kung kundima ng isang awit, taga-plaka ang winner.
0: Dapat, oo.
1: Oo, dapat. Kasi dapat. Alam na ng mga kaplaka kung ang awit ay kundima o hindi. Alam si Joel. Kung akala daw ni Joel, sorry, Veres, ay kundi man ang pipit. Yan. So, salamat po, Sir Michael, sa paglilinaw.
0: Mm-hmm. Salamat din at narinig mo dito sa ating programa, ha? Hindi lahat ng kantang Tagalog na luma ay kundi man, ha?
1: Mm-hmm. Kuya Hoben, ay may comment.
2: Ang kundi man para sa akin, nakaka... Anto? Lapirot?
0: Nakakalapirot.
2: Oo, at makakapunit ng damdamin. Pero nagbibigay pag-asa matapos ang kumakalam na diwa at isipan.
0: Wow! Ganda naman ang mamikulaing paglalarawan na yan, Kuya Hoben, ng kundiman. Ha? Ganda na sinabi niya. Ang kundiman daw nakakalapirot ng puso. Nakakapunit ng damdamin.
1: Lapirot?
0: Hindi mo, nakakalapirot. Georgie,
3: nandito lang nga salita kaysa sa nakakapirot. Ano yung sinabi mo?
0: Nakakalapirot ng puso.
3: Nakakalapirot. Kailangan lagay ko sa notebook ko ng mga salita na natututunan ko sa plaka. Anong salita ang, anong ibig sabihin nun?

0: Kalapiro, it squeezes your heart. Yung lapirot.
1: Ganon.
2: Oo. O yan, tapos. O yan, o tapos, nakakapunit ng damdamin. Pero nagbibigay daw ng pag-asa. Matapos, ang kumakalam na diwa at isipan. Yan nga. Mamaya may tampok na kundi matayo. Ang kaisa isang kundi mang patutugtugin natin mamayang gabi. Samantala, narinig na ay, sabi ni Lilet, yun ang kurosa, oh. Tita Sonia, Tita Georgie, sabi ni Lilet, oh, love celibatista.
3: Miss na rinig ba?
2: Kaibig-ibig. Kaibig-ibig naman talaga si Selly Bautista. O, di ba? Ayan. Pero, tinan mo, palagay ko matutuwa ang ating mahal na kaibigan si Ed Kalimag sa Estados Unidos, sa New Jersey, na nakikinig ngayon at maririnig niyang muli itong isang kanta na mula naman kay Bobby Gonzales. 1956-57 ang awit na ito. Sobrang naging sikat. Hindi rin ito kundi man, mga binibinit Ginoo, mga mahal naming tagapakinig, hindi rin po ito kundi man. Ang akala ng marami, kundi man din ito. Pero popular na popular, pero hindi po kundi man ang awit na ito. Anong awit itong tinutukoy ko? Nakinanta ni Bobby Gonzales. Pinasikat niya, 1956-57, Inday ng Buhay Ko.

0: Jones Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa na naririnig po ninyo ngayon din sa Easy, sa Radio Magazine 1278. Nasanayin ko muli ang aking sarili. Alam po ninyo, nagbabalik ang Plaka, Tarana ng Puso sa Radio Magazine na natigil lamang naman po noong panahon na nagkaroon tayo ng pandemya. Kaya ngayon, after 6 years, bumabalik po tayo sa radyo at kaya naririnig na muli ang ating palatuntunan sa Radio Magazine 1278 sa inyong talapihitan, AM band. Opo, salamat sa Philippine sa Presidential Broadcasting System at salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at kasama po natin si Ginang Sonia Rocco, si Ginang Georgina Encanto, at Ginang Janet Jab Corosa.

0: 하물하물
1: o lalong hindi kundi man yon, ha? Walang magsasabi naman kundi man yon, ha? Lumang kantang Tagalog yun, pero hindi kundi man yon. Rock and roll yun. O, diba? Eh, naku, maraming dapat nang matutuwa sa inyo ng mga awit nating Pilipino. Yung Hahabol-habol ay lumang kanta, pero hindi po yan kundi man. Yan po ay rock and roll. Talagang inangkat natin yung anyo ng rock and roll at gumawa tayo ng sariling kanta at mahusay naman nating nagawa ang kanta. Diba? Yan ang halimbawa ng rock and roll na Pinoy, Bobby Gonzales. Diba? Ginang
2: baka koros. Yung sombrahan. Michael, at, baka yung sombrahan pwede na rin i-rock and roll.
1: Rock and roll po. Hindi naman. Ayan, ginang koros. May mga mensahe tayo. Si Merlin Broquesa.
3: Si Tita Merlin Broquesa ng Aldabe Clan mula sa Bato, Catanduanes. Hello sa inyong lahat dyan sa Catanduanes. Siyempre, si Shirley Adlon, si Ate Shirley. Malungkot yung kanta ang Inday. Humahagod sa puso, pero maganda. Malungkot nga lang. Ayan. Siyempre, napapapuso si Miss Miles Arquero. Ito, Sonia, may sinasabi si Kuya Ben.
2: Larawan mo, Inday, hinahagkan-hagkan. Gawin mo yan sa cellphone. Tiyak, magpapalit ka ng cellphone. Pati si Inday.
3: Halikan mo ba naman ng cellphone?
1: Halikan mo yung cellphone. Ganun, magpapalit ka
3: ng uy, may bago tayong listener. Si Good Listener, magandang gabi po. Mabuhay Records po ba ang label ng plaka bago ito naging Villar Records?
1: Pareho, dalawang label po ng plaka ang talagang pangalan ng kumpanya ay Mabuhay Records Corporation. At kaya dalawa yung label nila, Mabuhay at saka Villar. Either ginagamit nila yan. Nung tinanong ko si Don Manoling Villar, sabi niya, yung Mabuhay Records daw ay ginagamit niya, yung label na Mabuhay, ginagamit niya para sa bagong talent o bagong anyo ng musika o kanta. Ganun daw. Yan yung sabi niya. Pero yung Villar, mas maraming kantang music of Philippine origin. Ganun yung distinction na binigay niya sa akin noon. Sabi ni Kuya Hoben, pagi ng Rocco.
2: Hahabol-habol, unofficial pioneer song ni Pinoy, ng Pinoy rock and rhythm.
1: Yan, oo nga naman. No? Unofficial. No? Gawin natin official. Oh, yun nga naman kasi yun ang palaging matutukoy na unang halimbawa talaga ng Pinoy rock and roll, diba? Ayan, Ginang Corosa si
3: Hello Ferdinand. Doc Ferdinand Santos. Ayan, si Doc Ferdinand Santos, pasensya na po't katatapos lang ng meeting for our homecoming this September. Ayan, manonood na siya bukas. Tama.
1: Tama. Ang ating pampalatuntunan ay napapanood ngayon sa Radio Magazine 1278 sa Talapihitan sa AM Band. Magandang gabi po.
3: Magandang gabi po. At si Joel Soliveres, siguro kapag magpapa-quiz si Sir Michael sa mga awitin, tukuyin ang kundiman, zero ang score ko. Pero ngayon, natututuhan mo na.
1: Natututuhan mo na ngayon. Diba? Basta ang katandaan mo lang, hindi lahat ng lumang kantang Tagalog kundi man, ha? May sari-sariling anyo ang mga kanta. Hindi lahat ay kundi man. At merong tiyak na dapat pala tandaan ng kundi man. Dapat 3-4 ang kumpas. Pero hindi basta 3-4. Dapat ang accent o bigat ng kumpas ay wala sa first beat. Dapat nasa second beat. Tandaan mo yan. Tandaan mo. Makikita mo yan sa mga susunod natin patutugtugin. Pero ngayon, yung sagot sa Hahabol-habol ay yan ang Rocco. Anong sagot sa Hahabol-habol?
3: Dadal-dal-dal-dal.
1: Si Silvia La Torre sa kanyang dadal-dal-dal-dal. Nasaan na yung dadal-dal-dal-dal? Hindi ko lang yun. Ito. Dadal-dal. Ano yung sagot dun sa Hahabol-habol, nasa Mabuhay Records. Pero yung dadal-dal-dal-dal ni Silvia ay nasa Villar Records. Ayan naman. Dadal-dal-dal-dal. Ito yung sagot. Tita Georgie, pakinggan mo ang sagot sa hahabol-habol. Dadal-dal-dal-dal.

0: Bagay na bagay kay Silvio La Torre. Nagsiyang kumatan yan.
1: Napakaganda. At na, pangunahing mga aawit natin talaga nung mula pa ng dekada 50, si Silvio La Torre. At tinatawag siyang reyna ng kundiman, pero ang totoo, hindi lahat ng kanyang kanta ay kundiman. Yun. Rock and roll yun. Yamang si Lilet ay nagandahan daw kay Celie Bautista. E magparinig pa tayo ng isang kanta ni Celie Bautista. At pagkaganda-ganda, gustong-gusto ko ito. Ginang Rocco, malamang babagay rin kantahin mo. Tanging ikaw pa rin.

Sumapit na tayo sa pagkakataong pakikilala na natin ang ating tampok na kundiman ngayong gabi. At ang ating paaawitin ng ating tampok na kundiman ay si Kunching Rosal. Sa ika-anim ng Agosto ay gugunitain ang ika-41 anibersaryo ng pagluwal sa kaluwalhatian ni Kunching Rosal. Narito po ang ating tampok na kundiman at siyempre, tulad ng dati, mayroong introduksyong ibinigay para sa atin sa kundimang ito, si Professor Felipe M. De Leon Jr. At ganito ang kanyang sinabi. Ang kundimang pasya ng langit ni Juan Silos Jr. ay may dramatikong introduksyon na pampelikula ang dating. Ang himig ay may pagmumuni-muni sa simula. Maamo na may lungkot at pagtitiis na ipinahiwatig sa minor na eskala at maliliit na pagitan ng mga nota. Sumunod dito ay kapanapanabik na tulay na parang buntong hiningang patungo sa pangalawang bahagi na nasa mayor na. Magiliw, ngunit malawak na ang sakop at taas ng mga notang tila nais abutin ang langit. Waring nais ipahiwatig na anumang pait ay nagiging matamis kapag ito'y bunga ng wagas na pag-ibig. May dramatiko ring koda o pagkatapos ito na isang taimtim na dalangin ng panunumpa sa ngalan ng walang kamatayang pagmamahal. At ito ang pasya ng langit.

0: Yun po si Kunching Rosal sa pag-awit ng Pasya ng Langit. At sangayon ako kay Sir Jun. Sabi ni Sir Jun De Leon, para daw introduction sa pelikula, pampelikula. And totoo, naging theme song po ng pelikula ang Pasya ng Langit sa ganyang ding pamagat na pelikula ng LVN Pictures, 1954. Yan po ang kaisa isang kundimang pinatugtog natin ngayong gabi dito sa ating palatuntunan. At bago po tayo magpaalam, ilang mga pananalita mula sa ating mga kasamang tagapakinig at tagapagtaguyod ng laka.
1: Masaya ang gabing ito, Michael, dahil para sa Radyo Magazine ay napili mong mga awitin na magbibigay ng larawan kung ano ang mga uri ng awitin na mapapakinggan nila tuwing Sabado.
2: Nakakatuwa ang laka ngayong gabi kasi, Michael, marami na naman ako natutunan at alam ko na yung mga nakikinig ay marami ring nalaman dahil sa iba't ibang anyo ng awit na pinatugtog mo at paulit-ulit mong sinasabi, hindi lahat ng awit na Tagalog ay kundiman.
3: Muli, maraming salamat mga mahal na kaplaka at tayo po ay nasiyahan sa mga awit na pinili ni Professor Michael Corosa. At sa lahat po ng mga narinito, mga kaplaka, dalangin namin na pagpatuloy niyo po ang pakikinig at sa mga taga Radio Magazine na nakikinig ngayon. Inaanyayahan po namin kayo na muling makinig sa susunod na Sabado dito sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Salamat po, Yahoven.
3: May pasya ang langit at may pasya ang bayan. Itaguyod ang plaka at harana, ano't anuman.
0: Salamat tayo.
3: Maraming salamat po mga mahanak.
0: Isa gani Pilar, salamat.
3: Karawan, mga Haraya.
0: Maligayang karawan, si Haraya. Edlin ng Cha, maraming salamat. Para po sa huling bilang ng araw na ito, 1960-61, isang napakagandang kanta ni Ruben Tagalog, Awit ng Aking Pag-ibig. Magandang gabi po at hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat.

Narinig po ninyo ang Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Maguilio. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating Pilipino.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Uy! Mabuhay! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Mabuhay mga brad! Lawrence Tanhoko nagbabalik after 4 days of leave. Ayan, ma-expert kasi mga brad, so kailangan natin kami. Ayan. Anyway mga brad, magandang morning. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga issue at balita ang napapanood ngayon pong araw mga brad ng Lunes, first Monday for the month of August mga brad, August 3, 2026. Ay naku, ito na nga yung sinasabi natin. Ito na nga po yung kumbaga namumuro na. Namumuro na si Manong Jose, Jose Marie. Ayan. Pero ito po ay parang bagang countdown na po yan. Ngayon pong bago mag Burmont. Sabi nga nila. But then again, marami pa rin tayong tatalakayin at marami pa tayong makakasalamuhang balita ngayon pong buwan ng Agosto mga brad. Happy August, first working day para po sa mga normal na nagtatrabaho. Normal yung working day during weekdays ba? Ayan ha, sabihin nyo naman kasi may mga nagtatrabaho ng weekdays. Ito nga para nga sa mga weekdays. Ayan ha, mamasa-masang morning. Ayan ha, sa mga nakakaranas po ng pag-ulan, sana po mag-ingat kayo. Kung kayo po ay bumabiyahe ngayon, ingat-ingat mga brad ha. Kung kayo po ay babiyahe, magdala po kayo ng payong, magdala po kayo ng kapote. Ayan ha, kapote para sa buong katawan, para protektado. Sabi nga nila, proteksyon bago umaksyon ha. Ayan. Proteksyon sa ulan. Dahil po maulan ngayong araw. At hindi ko alam kung ito pa ba ay dahilan ng o yung epekto ni bagyong Dolphin. Dolphin pala. Dolphin ha. International name mga brad. Dolphin. Bagyong Luis dito po sa atin. Ayan ha. At syempre, kamusta po ang inyong naging weekend? Okay naman ba? Goods na goods yan ha. Kung ako tatanungin nyo, syempre as usual, walang labis, walang pera. Ayan. 4:17 in the morning. Samahan nyo naman ako mga brad na alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Mga animal.
2: Palore.
0: Alas 4:17 ng umaga mga brad. Ang DSWD po nakahanda na para sa bagyong Luis. Mga ahensya naman ng gobyerno nagpaabot na ng tulong at pakiramay sa pamilya naman ng nasawing high school student dyan naman sa lungsod ng Las Piñas. PSA at DOTR may alok naman na libreng sakay sa MRT3 at LRT2 para sa national ID holders ngayong Agosto. Bureau of Customs o yung BOC pinaigting naman ang revenue collection at kampanya contra smuggling. Ang Dole mga brad nagpaalala sa publiko na kailangan ng permit ng mga batang wala pang 15 anyos bago lumabas sa TV o online content. Headlines. 42 na bilyong pisong halaga ng kasunduan ng US at Philippines o ng Pilipinas palalakasin ang laban kontra HIV at tuberculosis.
3: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:18 na po ng umaga mga brad. Naka-alerto na ang Department of Social Welfare and Development matapos nga pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Luis. Inatasan po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga field offices nito na makipag-ugnayan sa mga LGUs at bantayan ang sitwasyon sa mga posibleng maapektuhang lugar. May nakapwesto na rin mga family food packs at iba pang relief items sa mga bodega ng ahensya para po sa agarang pamahagi ng tulong Ayon sa PAGASA, bahagyang lumakas ang Tropical Depression Luis habang kumikilos silangan Bicol o silangan ng Bicol. Inaasahan mga brad dito itong magdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ayon naman sa DSWD na may 4.933 million family food packs itong naka-imbak sa buong bansa na handang ipamahagi kung kinakailangan. Pinayuhan ng DSWD ang publiko na sundin ang mga abiso ng PAGASA at kanikailang mga lokal na pamahalaan habang patuloy pong minumonitor ang epekto ng nasabing bagyo. Alas 4:20 po na nagmamadaling umaga mga brad, samantala inihayag po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpapalakas ng Disaster Preparedness at Social Protection Programs ng DSWD sa ilalim po ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian mga brad, lumipat na ang pamahalaan mula sa reaktibong pagtugon tungo sa mas maagap na disaster management approach. Bahagi ito ng pagpapalawak ng mga warehouse at pag-imbak ng relief goods upang mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad. Sinabi rin ng Kalihim na may nakahanda ng 4.9 million family food packs sa mahigit 1,000 warehouse sa buong bansa. Kasabay nito, ipinatutupad din ng DSWD ang Uplift Program na nagbibigay naman ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang nangangailangan dahil po sa pagtaas ng presyuhan ng bilihin. Binanggit din ni Gatchalian ang digitalization ng mga serbisyo ng DSWD. Gayun din ang 1.6 million household graduates mula po sa 4-piece program at nagpalawak ng walang gutom kitchen.

0: Speaking of DSWD, mga brad, kuha mo tayo ng report, ha? Patungkol nga po dito sa pagpapabot naman ng tulong ng patulong sa pamilya ng nasawing high school student mula po dyan sa lungsod ng Las Piñas. Yung report, galing po yan kay Mary Ann Bastasa, mga brad.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nakiramay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng 15 anyos na mag-aaral na nasawi sa insidente ng pananaksak sa Las Piñas National High School. Nagtungo ang mga opisyal ng DSWD Field Office sa NCR sa naulilang pamilya ng biktima at nagpaabot agad ng psychosocial intervention. Naghatid din ang mga ito ng paunang suportang pinansyal na nakahalaga ng 20,000 pesos bilang food subsidy at cash relief kasama ang 2 kahon ng DSWD Family Food Packs. Kaugnay nito, muling iginiit ng DSWD na walang puwak ang anumang anyo ng karahasan sa mga kabataan. Patuloy din umano sila makikipagtulungan sa iba pang ahensya para maprotektahan ang mga kabataan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:22 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Para naman po sa mga nagtatanong kung saan na mga lugar na pwede bang pumasok. It's o yung walang pasok. Para po sa mga batang nakaabang o na magulang na mga batang nag-aabang ng walang pasok. Oo, kasi mga bata yan ang tanong. Makakita lang ng ambon, medyo lakas-lakas mo, gawin mong ulambon. Magtatanong na, ma, may pasok ba, ma? Ma, message mo si teacher, ma. Baka mamaya, wala na po kaming pasok. Kung ako yung magulang, message ko na rin at malaan ko ba. Kung walang pasok at nang sa gayon, una, hindi ko na mapaghanda ng baon. Pangalawa, makatulog ako mahaba-haba at higit sa lahat, hindi ko mabigyan ng baon.
3: Mama!
0: 4:23 in the morning, mga brada! Iba't iba pong lokal na pamahalaan ang nag-anunsyo po ng suspensyon ng klase ngayong araw, bunsod po sa kanilang bunsod po sa posibleng o inaasahang epekto ng Tropical Depression Luis, mga brad, ngayong araw po to, Agosto 3 taong 2026. Una po sa Bulacan, ha, all levels. Ito po sa Bulacan, ang Malolo City Learning Continuity Modality, public and private. Ayan, ha. Sa Ubando, online class modality, public and private. Sa San Jose del Monte City, alternative delivery mode, public and private. Ganun din po, mga brad. Sa Santa Maria, sa Pandig, San Ildefonso, sa Balagtas. Tsaka po dyan sa Kalumpit, mga brad. Katulad na rin po dyan sa Pulilan, Norsagaray, Plaridel, Bukawi, Marilao. Alternative delivery mode, public and private, mga brad. Sama mo na yung Hagonoy tsaka yung Mekawayan City. Ano? Sa Mekawayan, yun yung tinatawag lang flexible learning program. Kumbaga, hindi naman po technically wala kayong pasok. Yung iba kasi sa amin, sa naranasan po namin dyan sa Maynila, kapag ganito, class suspension, yung mga teacher po nagpapadala na agad ng mga assignment. Parang assignment, pero activity for that day that they have to do. They have to record na ginagawa nila. For example, babasahin to, nire-record ng bata o nire-record ng magulang na binabasa ng bata ito, activity na ito. O ganun. Not necessarily na online class tulad po nung pandemic times, ano ho, na talagang nasa online lahat ng mga estudyante at para bagang nagkaklase si teacher. Hindi ho. Kaya po mayroong mga iba't ibang klase ng tawag o pamamaraan itong ating mga lokal na pamahalaan pagdating po dito sa kanselasyon ng pasok. Ano ho, sa panahon ho ngayon, hindi pa pwedeng yung nung panahon namin pag walang pasok, talagang wala, ano? Pero bago naman mawala ng pasok, dapat hanggang hita yata yun ang baha noon. Ngayon, hindi ho. Bagamat konting ambon lang yan, konting ulan laang yan, meron pa rin ho kayong aktibidad, ano ho? Dako tayo, mga brad, wala rin pong pasok sa ilang bahagi po ng Pangasinan, ha? Particular dyan po sa Bayambang, public and private, Calasiao, face-to-face classes. Ang walang pasok o public and private, so ibig sabihin po mga ganyan, again, posible pong may alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ang kanilang mga estudyante, mga brother, ha? Infanta, ayan, ha? Lingayen, Mangaldan, dyan po San Carlos City, Poso Rubio, Sison, Sual, Urbistondo, Lingayen. Ayan ho, ha? At syempre dyan po sa Dagupan City, mga brother, ha? Public and private po yan. Ito naman, preschool, senior, preschool to senior high school, mga brad. San Miguel, Bulacan, wala pong pasok. Sa Pangasinan, yung Aguilar, basista. Ayan po sa mga preschool to senior and high school, mga brada. Sa Maynila, sa Lungsod Quezon, wala pa po tayo na mamonitor, mga brada, na walang pasok. So, might as well, again, tignan nyo po yung GC ng inyong eskwela. Ha? Baka po si teacher, meron na pong anunsyo. May mga pagkakataon po na yung certain schools ay talaga namang nagsasabi po na wala silang pasok ngayong araw dahil nga po sa mga epekto po niyang posibleng epekto nitong bagyong Luis. Ang maganda po diyan kasi ano na po tayo, ano tayo yung kumbaga na nandun sa prevention. Di ba? Makaiwas na po. Dati po kasi reactive Anong gagawin mo pag tinamaan ka? Which is counterproductive if I may say. Dahil ano nangyari na Diba? Na-perwisyon na lahat Para hindi maulit, dapat, dapat po tayo ay hindi reactive. Ayan ha. So yan po yung mga nabanggit po natin as of now. Bulacan at Pangasinan pala ang nag-a-anunsyo, mga brad, ng walang pasok o cancellation ng pasok at least ng face-to-face classes diyan po sa posibleng epekto ng bagyong Luis. Alas 4:27 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Dako naman tayo dito ha sa PSA. Inanunsyo po ng Philippine Statistics Authority o PSA na magkakaroon ng libreng sakay ang mga hawak na o ang mga may hawak na national ID sa MRT3 at LRT2 sa piling araw ngayong Agosto. Katuwang ang Department of Transportation, maaaring makasabay o makasakay ng libre ang national ID holders tuwing Agosto 5, 12, 19 at 26, mga brad. 5, 12, 19 at 26. Mark those dates on your calendar dahil po libre ang sakay kung ikaw ay may tinatawag nating national ID. Kung wala, nga. Pasensyahan muna. Magbayad ka. Isasagwa, mga brad, ito tuwing Miyerkules mula alas 7 po hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang national ID, maging card, paper o digital copy upang ma-avail ang libreng sakay. Oh, so, lahat tayo ha. Most of us, meron tayong digital copy at the very least. So, if you could access that, malaki-laking tipid na rin yun, nasa 20 na rin. Samantala, mga brad, hinikayat naman ang mga hindi pa rehistrado sa national ID na magtungo sa mga itinalagang mobile registration site sa ilang istasyon ng MRT3 at LRT2 kung saan matatagpuan ang mga registration site sa MRT3 Shaw Boulevard, Cubao, Ayala at Taft Avenue stations. Ganyan din sa LRT2 Antipolo at Recto Station sa buong buwan ng Agosto. Alas 4:29 ng umaga, mga brad, ipinanawagan naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga opisyal ng ahensya na ipagpatuloy ang pagtaas ng revenue collection, pagpapalakas ng kampanya laban sa smuggling at pagpapatupad ng mga reforma upang mapanatili ang magandang performance ng BOC sa ganap o sa ginanap na Collectors Conference sa Port of Batangas. Inalaki ay naging performance ng iba't ibang district collectors at ang mga prioridad ng ahensya. Binigyan din ni Pomoseno ang mga nagawa ng BOC sa nakalipas na isang taon, kabilang ang mas mataas na revenue collection, mas mabilis sa trade facilitation, pinahigting na anti-smuggling operations at mga reformang pang-institusyon. Kinilala rin, mga brad, sa pagpupulong ang mga intelligence operatives na nakasamsam ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo. Gayun din ang pinalakas na ugnayan ng BOC at Armed Forces of the Philippines o yung AFP laban sa smuggling. Pinarangalan din ang ilang pantalan na lumampas sa kanilang collection targets, kabilang ang Manila, Naiya, Cebu, Batangas, Limay, Clark, Iloilo at Manila International Container Port. Sa pagkatapos, mga brad, ng komperensya, hinikayat ni Commissioner Nepomuceno ang lahat ng kawaniin ng BOC na ipagpatuloy ang pagsusulong ng integridad, pananagutan at modernisasyon upang higit pang mapabuti ang serbisyo publiko at ambag na pambansang kaunlaran. Alas 4:31, mga brad, wala munang BBTO. Ronda Pilipinas, we'll be right back. Ronda, Ronda, B.
1: Pilipinas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot.
5: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Run the Rugby Pilipinas!
0: Alas 4:37 ng umaga mga brad. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Up until 5 in the morning tayo, ha? Balik tayo sa ating balitaan. Hinimok po ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo ang mga kumpanya po ng kuryente na makipagtulungan sa pag-alis po ng single sa system loss sa electric bill na mga mamimili.

Lam ay hindi nabili. Ngayong araw na ito, ipapatong niya ba yung kanyang dapat na kinita doon sa ulam na yun sa mga ulam na ibebenta niya kinabukasan? Mapapaulala ka na. Ang tanong pa eh, sino magbabayad? Bahala ka naman. Nangako mga brad ang senador na tatapusin bago matapos ang taon ang mga pagdinig ng komite upang magbago ang mga patakarang nagpapahintulot sa pagpasa po ng system laws sa mga consumers. Isinulong din ni Tulfo ang agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o yung tiyatawag na EPIRA Law upang matupad ang layunin nitong makapagbigay ng mas murang kuryente. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga brad, nagayon din si Tulfo ng mga panukalang naglalayong imbestigahan ang system loss policy, ipagwalang bisa o ipawalang bisa ang energy tax law at alisin ang value-added tax sa singil sa system loss. Tuloy mo lang yan, Senador Erwin. Sana magtuloy-tuloy. Ano, dahil kung tutuusin, just to be fair lang naman sa mga consumers, dapat naman talaga na tayo ay kumbaga hindi na kinakargo yung mga ganyang klase ng mga bayarin. Pakasimple na lang yan, pinapasa nyo pa sa kayo ang mayaman ko. Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga mga brad, pinaigting naman ang GCash, ang pagsulong ng Disability Inclusion at Digital Accessibility sa pakipagtulungan na sa komunidad ng mga may kapansanan sa paningin. Nagsagawa ang kumpanya ng online consultation kasama ang Digital Pinoy Advocacy Group o yung DPAD upang matukoy ang mga hamon sa paggamit po ng app kabilang ang compatibility ng screen readers, identity verification at pag-navigate ng interface. Ayon kay visually impaired community member Maria Bless Adriano, GCash ang unang e-wallet platform na direktang kumonsulta sa kanilang sektor tungkol po sa kanilang mga pangangailangan. Tinalakay naman ni GCash Head of App Governance and Modernization Luis Miguel Erenieta ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan po ng accessibility at seguridad ng platform. Kabilang sa mga kakasalukuya accessibility feature ng app ang biometric login, standardized fonts, color, contrast, adjustment, tap to pay at sound pay. Iminungkahi rin mga brad ng mga kalahok ang alternatibong verification, audio description, mga malawak na suporta sa assistive technologies at regular na accessibility audit bate po sa Web Content Accessibility Guidelines o WCAG. Tiniyak din ng GCash at DPAG ang patuloy na konsultasyon, beta testing at usability testing upang makabuo ng mas inklusibo at accessible na digital financial ecosystem. Run. Alas 4:41 na po na nagmamadaling umaga. Run. Para naman po sa mga nagtatanong ha, kung ano ang posibleng maging galaw ng ating mga krudo para po sa buwan o sa unang linggo ng Agosto mga brada. Mag-elevate ba to? Mukhang hindi. Ayun. Base po sa mga insiders ha, hindi pa po ito final. Mamaya po mag-a-anunsyo ng final. But then this is for a forecast for tomorrow or at least for later on's announcement. Ang gasolina mga brad, inaasahan pong magro-rollback ng 40 cents hanggang 1 peso and 50 cents. Ang diesel mga brad, 50 cents up to 1 peso and 30 cents. At ang kerosene hanggang 2 pesos and 30 cents per liter po lahat yan. Ha? Yan po ay bunsod, syempre ng pagganda o pagganda po ng presyuhan dyan po sa pandaigdigang merkado at yung counterbalances last week's hefty hikes dahil po sa pagtaas ng presyuhan ng produktong petrolyo. Last week, ano ho? Pero this time, mas mura-mura. Mas maganda-ganda. Kung ito po ay matutuloy, ha? Matutupad. At tabayan natin, mga brad, yung magiging anunsyo ng ating Department of Energy later this day. Alas 4:43 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Tuloy tayo sa iba pang mga balitaan. Ronda, Ronda, Pilipinas.
dako tayo sa ito. Sa mga po, may mga marami po nagtitrending na mga bata po ngayon na kumbaga ginagamit na po ng kani-kanilang mga magulang doon po sa pagtatrabaho. Well, not exactly the work that we are kumbaga we are used to see, but pagtatrabaho when it comes to content creation, mga brad, isa po siyempre sa mga

0: Magandang panoorin, oh, inapakakit na mga bata, nagtatawa na mga bata, or yung mga batang gumagawa po ng mga gawain nga pang matanda. Ano ba yung mga, let's say, naglilinis or whatever, or whatever as it is. The problem here is, mga brad, ipinaalala ng Department of Labor and Employment na kinakailangan kumuha muna pa rin pala ng working child permit ng mga batang wala pong 15 anyos bago sila makalahok sa mga palabas, patalastas, social media content, vlogs, at iba pang online platforms. Batay po sa Labor Advisory Number 12, Series of 2026, Saklaw ng Republic Act Number 9231 o yung ang batas na nagpoprotekta sa working child, hindi lamang ang mga traditional na media, kundi magiging digital platforms. Sa ilalim po ng batas, ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 anyos, maliban po sa ilang pahintulutang sitwasyon tulad ng pagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal guardian o kung may mahalaga ang kanilang o mahalaga ang kanilang partisipasyon sa isang produksyon. Sa alin mga kaso, kailangan mo munang kumuha ng permit mula sa DOLE, mga brad. Ang pinaalalahan din ng DOLE ang mga magulang, content creators, advertisers at employers na tiyaking nasusunod ang mga itinakdang proteksyon para po sa mga bata, kabilang ang mga limitasyon sa oras ng trabaho at karapatan sa edukasyon. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang paglabag sa batas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga batang kalahok sa media at online content. Yes! Dog 4:45 in the morning. Kaugnay po sa usapin ng paggawa, ang Dolly Nueva Ecija nakapagresolba naman ng mahigit 200 mga suliranin at reklamo sa lugar ng trabaho o workplace sa unang semester ng 2026. May report, Mildred Coquia.
1: Rancho Pilipinas. Report.
2: Nakabawi, nakabuo ang 4,678,919.99 pesos na benepisyong pinansyal para sa mga manggagawa ang DOLE Nueva Ecija matapos maresolba ang 249 requests for assistance sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA sa unang anim na buwan ng 2026. Sa ilalim ng pumumuno ni DOLE Secretary Francis Tolentino, pinangasiwaan ng DOLE Regional Office 3 Nueva Ecija Provincial Field Office ang pag-aayos ng mga reklamong may kinalaman sa 13th month pay, huling sahod, overtime pay, separation benefits at iba pang lehitimong benepisyo. Bukod dito, 275 pang kliyente ang natulungan ng tanggapan sa pamamagitan ng referral at technical assistance matapos matukoy na wala sa saklaw ng SENA ang kanilang mga reklamo. Naitala ang mga kasunduan sa iba't ibang sektor, kabilang ang serbisyo, wholesale at retail trade, accommodation at food services, administrative support at construction. Ayon sa DOLE, nakatulong ang mga single entry conference upang mapabilis ang pagresolba ng mga usapin, mapalakas ang ugnayan ng manggagawa at employer at mahikayat ang pagsunod sa mga pamantayan sa paggawa sa Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Alas 4:47 na po na nagmamadaling umaga. Gising-gising mga brad, ha? Bangon! Lunes na Lunes. Magandang simulan to, mga brad, sa ating opisina, sa ating mga klase, hindi naman kaya sa ating mga trabaho. At syempre, mataas ang energy mo. Lunes eh. Sabi nga nila, pasalamat ka at ikaw eh merong source of income. Eh, mas mahirap po yung naghahanap ng trabaho kaysa sa nagtatrabaho. Isipin mo na lang, mas mahirap maghanap ng trabaho. Kaya huwag kang magpadala sa bulong. Sa bulong na naririnig mo tuwing umaga. Kung kailangan mo bang pumasok o hindi, Brad, kailangan mo maniwala ka. 4:48 in the morning. Lumagda naman, mga brad, ang Estados Unidos at Pilipinas sa isang 5 taong kasunduan sa kalusugan na nagkakahalaga po ng abot 42 billion pesos upang palakasin ang pagtugon sa HIV, tuberculosis o yung TB at iba pang banta sa kalusugan. Sa isang kasunduan, nilagdaan po ng noong July 22, layon ng pagtukoy, paggamot at pag-iwas sa HIV at TB. Umapahusay O layo ng Health Strategic Objective Agreement na mapahusay ang pagtukoy, paggamot at pag-iwas sa HIV at TB. Gayun TB ha, TB, tuberculosis mga brada. Gayun din ang pagpapalakas ng disease surveillance at outbreak response sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalaan ng Pilipinas ng mahigit 30 billion pesos sa susunod na 5 taon para po sa o para mapalakas o para sa pagpapalakas ng health system. Habang inaasahang magbibigay naman ang Estados Unidos ng higit 11.8 billion pesos bilang suporta sa mga programang pangkalusugan at pagpigil sa pagkalat ng mga nagkakahawang sakit. Ayon po sa dalawang bansa, bahagi rin ng kasunduan ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na pondohan at pamahalaan ang sariling sektor ng kalusugan. Ronda, Pilipinas. 4:49 in the morning. Kuha naman tayo mga brad ng report. Ito pa, may systems loss pa pala dito ha. System Loss Charge Abolition Act. Inihayin po ni na Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos. Ramon sa balita niyan. Walang iba kundi si Madam Kathleen Forbes.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Formal na inihayin ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang Systems Loss Charge Abolition Act na naglalagyong alisin ang system loss bilang hiwalay na singil sa electric bill. Sa ilalim ng kanilang House Bill 10430, hindi na maaring ipasa sa mga nagbabayad na consumer ang gastos na dulot ng power theft, sirang metro, mahinang koleksyon, kakulangan sa maintenance, inefficiency at iba pang kababayaan ng distribution utilities. Ayon kay Marcos, hindi dapat gawing pasahan ng mga ordinaryong pamilya ang mga pagkukulang na kaya namang maiwasan ng mga power utility. Nakasaad din sa panukala na hindi maaring isingit ang mga ipinagbabawal na system loss charges sa iba pang bahagi ng electric bill. Ang ERC o Energy Regulatory Commission naman ang magtatakda kung anong limitadong bahagi ng system loss ang kailangan sa maayos na operasyon ng distribution network ang maaari pa rin mabawi ng mga utility. Di ni Marcos, hindi dapat gawing insurance policy ang buwan ng bill ng ordinaryong pamilya para sa pagkukulang na kayang pigilan ng utilities. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:51 ng umaga mga brad, skills training sa sewing machine operation, a sewing machine operation and garment production matagumpay na tapos naman ng mga Burgosenyo. May report si Ronnie Dorilag.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas, report.
4: Mas magiging matatag pa ang garment industry ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte matapos ang skills training ng mga Burgosenyo sa sewing machine operation and garment production comprising and costing sa ilalim ng Baggak Tailoring Livelihood Program ng barangay poblasyon. Sa pagtutulungan ng Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority, Igama Colleges Foundation ng Bayan ng Badok at lokal na pamahalaan ng Bayan ng Burgos na isakatuparan ang mas malagas na kasanayan na isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bayan. Ayon sa LGU, pangunahing mga beneficiaryo ng skills training ay mga miyembro ng Bagag XOFW Association na siya ring tumanggap ng shared service facility para sa garment processing ng DTI at LGU. Pinangunahan ng mga trainers ng Igama Colleges at ni Barangay Kagawad MC Teddy Garaza sa pagtuturo sa teknikal na paraan sa paggamit ng mga dimakinang pangtahi, pattern grading at iba pang skills. Maliban dito ay posibleng magtayo na sila ng maliit na negosyo dahil natutunan din nila ang pamamahala ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
5: 1, 2, 3, let's go!
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:52 in the morning, mga brad. TESDA Eastern Summer Ramah, pinalakas ang train local program sa lokal na pamahalaan. Ramon sa balitang yan, Pen Pumida.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas, report.
6: Pinalalakas ng TESDA Eastern Summer Provincial Office ang implementasyon ng Train Local o Localized Opportunities for Knowledge Access and Lifelong Learning Program sa pamamagitan ng serye ng orientation at LGU profiling sa mga bayan ng Canavid, Sulat at San Julian sa pangunguna ni TESDA Eastern Summer Provincial Director Director Dr. Antonio Waniwan, ipinaliwanag sa mga lokal na pamahalaan ang layunin, benepisyo at proseso ng programa. Sinuri rin ang kandaan ng mga LGU sa pagpapatupad ng Community-Based Technical Vocational Education and Training o TVET na naaayon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Layunin ng Train Local na palakasin ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng skills training na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at kabuhayan. Bahagi rin na aktibidad ang LGU profiling upang matukoy ang mga umiiral na resources, training priorities at posibleng partnership para sa mga epektibong pagpapatupad ng programa. Nagpahayag naman ng suporta sa programa ang mga opisyal ng Canavid, Sulat at San Julian bilang pakikiisa sa layunin ng TESDA na mapalawak ang dekalidad at inklusibong technical education at skills training para sa kanilang mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong.
0: Hoy, alas 4:54 na po ng umaga. Balikan natin yung report ni kinakapatid J-Mark Dagala. Di ko pala nabasa. Patungkol po dyan sa estudyante pong sa Las Piñas. Yung DepEd po nagpabot na pala ng pakikiramay sa pamilya ng estudyante ng nasawi dahil po sa pananaksa ng kaklase sa Las Piñas. Diyos ko talaga. Mamaya pag-usapan natin. Singit natin. Ha? May report si kinakapatid J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kaisan ang buong Department of Education sa pagduluksa sa pagkasawi ng isang mag-aaral ng Las Piñas National High School, Maine, na nabiktima ng pananaksak ng sarili nitong kaklase noong isang linggo. Sa inilabas sa pahayag ng kagawaran, binigyan din nito na dapat maging isang ligtas sa sanktuaryo ang mga paaralan at hindi nila katanggap-tanggap pa ang anumang uri ng karahasan. Kaugnay nito, inihayag ng DepEd ang maghahandog ng tulong at suporta sa pamilya ng biktima gaya ng pagpapadala ng trauma counseling sa mga apektadong kamag-aral at mga staff na nakakita sa insidente. Gayun din ang buong pakikipagtulungan sa gumugulong na imbestigasyon ng mga otoridad. Gayun din ang pagpapatupad ng mga batas at pagpaparepaso sa campus security protocols. Dagdag pa ng DepEd, hindi sila titigil upang mapanatili at maitaguyod ang isang ligtas sa kapaligiran para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ina na pa patulin partida, hindi ko pa nakakalera. Pero yung auto pay na pasayaw ko naman na para makarena.
0: Ronda. Alas 4:56 na po na nagmamadaling umaga mga brad. At may narinig ako sa isang guro. Isang magulang po yung nagre-reklamo patungkol doon sa maliliit na bagay lang naman. Nagdidila yung kapwa estudyante. Mga grade ano lang to, mga grade 1, grade 2 ganyan. Nandidila yung kapwa estudyante ganyan. Ang sagot ng teacher, ba naman sobra-sobra. Pag sobra-sobra po gagawin po namin ng parang pinapatawag po na. Pag sobra-sobra. Alam nyo ba yung ibig nyo sabihin? Diyos miyo kayo. Kailangan out of control. Sobra-sobra na yung dahilan bago nyo gumawa ng paraan. Talaga naman. Kaya naman pala. Nagkakandaletche-letche. Bukas-subukan natin talakayin niya. But for now, nako! It's time to say goodbye for us.
9: Papa Lore,
10: wala na.
11: Thank you po.
0: Oy, maraming salamat mga brad ha sa pagtutok pakikinig ngayong araw po na ito. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tan ako mga brad. Again, nagpapasalamat ako sa Deason family for exerting effort yesterday. Thank you so much, guys. And again, Lawrence Tan ako mga brad. Magkarinigan tayo. Baka next week na. Adios!
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: GovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingit sa kanila. Ngayon din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at manging isda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity. Dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at manging isda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyong sa Pilipinas. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DEA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong pagsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, boasting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry.

sa amin po dito sa Barangay Mandas, o pinakamahirap pong party sa amin bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim kasi yun lang po ang magkakaroon kami ng supply sa aming umahan na na mapatubigan po yung umahan. Ang problema po doon, sa sobrang dami naman po ng, ng tubig ng tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa na binabaha po. Yun po ang pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami kasi po, dati po isang beses lang kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kabandati, dahil po sa project na ito, magiging triple or doble pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming maraming salamat po.

0: namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda po.
1: Ada ko kay matabang ma'am kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na pud ni siyang i-usab og buhi og kwan ang makita namo ani nga kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture. Ikaduha sa atong pangulong presidente sa pagkakulong.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Siyam na minuto na kabitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Lunes ngayon, Agosto at 3, 2026. Ito sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. O si mamang chipper, baka pupungas-pungas sa antok-antok sa manibela ho yan, o. Oh. Malasakita na lang natin, kalabitin lang, pakikalabit lang. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Ano, ngayong araw pong ito ng Lunes ay nasa signal number 1, ang ilang bahagi po ng Luzon ngayong araw. Ano ho? Po ay dahil po sa patuloy na paglapit ng bagyong Luis, yung Tropical Depression Luis na yan. At ayon po sa pinakahuling ulat po ng PAGASA, tingnamataan ang bagyo silangan po ng Aurora habang binabaybay ang direksyon po ng Northwest. Ay taglay na hanging 55 km per hour malapit sa gitna, pabugsong aabot po naman sa 70 km per hour pa rin. May kilos po ito sa paunluran, hilagang kanluran, northwestward. Mabilis po naman na 15 km per hour. Ari itong maging isang ganap na tropical storm sa susunod na 24 oras kaya hindi inalis po ng PAGASA ang posibilidad na itaas ang signal number 2 sa ilang lugar. Ananatiling nakataas po naman ang tropical cyclone si Awin Signal number 1 sa mga sumusunod. Olili Islands, Camarines Norte, ilang bahagi po, hilagang bahagi po ng Camarines Sur, at kabilang po dyan ang Caramuan, Presentacion, Garchitorena, Laguna, Tinambag, Roma, Goa, San Jose, Tigaon at Calabanga. At po, kasama pa rin ho ang Catanduanes. Epekto naman ang habagat, pinalalakas din ho ng bagyo ang hanging habagat, southwest monsoon. Kinadalo ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw ng Lunes hanggang sa araw po ng bukas ng hapon sa mga susunod na rehiyon. Sama ang Metro Manila at Rizal. Cagayan Valley at Central Luzon, may hiwalay na yellow rainfall warning sa Zambales at Bataan ho naman ho. Ang Calabarzon area, ang Ilocos region at Cordillera. Dahil nga po sa masamang panahon na dulot ng habagat at bagyong Luis, nagdeklara na po ng suspensyon ng klase all levels public and private ang ilang lokal na pamahalaan sa Luzon. Raho sa araw nito, dami, lalo na sa mga probinsya, ano, Pangasinan area, marami. Nasa ang hihina po naman ang bagyo simula sa Miyerkules, Agosto 5. Kung itutuloy ang lumabas po naman, humalo sa sirkulasyon ng isa pang bagyo na binabantayan sa labason ng PAR, Typhoon Dolphin. Typhoon Dolphin, yun ang nagpapahina dun sa bagyo. Ganun ba hinahatak ba? Eh mag-ingat po sila po ng bantaho naman ng baha at landslide. Kaya dun sa mga papasok, sa mga tanggapan, sa mga bisina, sa mga eskwelahan, magdala ho ng payong ho. Mga lugar na hong nabanggit na kanina rin. Titingnan natin, may pagkakataon mabanggit ho natin. Maraming lugar hong walang klase, no? Sa mga probinsya. Okay. At po, dahil sa mga magdadala ng payong, ang dalhin ho ninyo, hindi barel sa mga estudyante ho. Hindi panaksak, hindi mga deadly weapons, hindi man nakakasakit sa mga kamag-aral ho natin. Kicheck lang ng mga magulang yung bit-bit nga na gamit ng inyong mga anak. Pakihatid na rin sa mga eskwelahan. Masiguro natin yung kaligtasan, lalo na yung ubod pa ng liliid. Nalakad ho sa gilid ho ng kalsada. Parang delikado ho yun eh.
3: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sabay-sabay tayo na babaingan sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, wala muna tayo sa 738 kHz sa AM, ano ho. Diyan po tayo sa 104.3 The Capital sa FM. Papalim po natin ng radio, television, lahat po ng social media platforms. Nandiyan pa rin po naman ang DWC-ISM Pintig Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the gang. Nandiyan po naman sa, diba, sa part po naman ng Cagayan, WCJ. Good morning kay Governor Iglipay. Good morning na rin kay General Genti. Natong lansyon, ayun. At yung ating birthday boy na gano'ng kahaba ba celebration nito? El-top. Paring Dumarquez, gandang maga, paring Lando.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tapos tayo sa ating mga headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Department of Agriculture, nagbukas ang reporting center laban po sa illegal fishing.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: TCA at Mitsui ng Japan, nagpartner po naman para subukan ang nanotechnology para po sa taniman ho ng niyog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: May Davao Exports, nakarating na sa Escaparate sa Saudi matapos ang tagumpay sa kalakalan dyan po naman sa Dubai.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: At tubig naman sa Angat Dam, tumaas ng 4.6 na metro matapos ang ilang araw na pag-uulan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pusin natin, Radyo Pilipinas, sa buong kabuluan, 15 minuto na kapirmay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Tutok tayo sa mga detalye ng balita nilo sa Phone Department of Agriculture, ang IUU Fishing Reporting Center sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon po nito, nahikayati ng mga mangisda at residente na mag-ulat ng illegal fishing. Ayon sa DA, abot na po sa 5.3 bilyong piso ang taon ng pagkalugi dahil sa illegal fishing. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., morning seg, na mahalagang maprotektahan ang supply ng isda at kabuhayan ng malihitimong mangingisda. Nagdag pa ho ng DA, ang ito na mas binaikting na kampanya laban po sa illegal fishing at para sa po sa pangangalaga pa rin ng yamang dagat.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magda naman sa isang kasunduan ng Philippine Coconut Authority at Mitsui ng Japan upang subukan po ang nanotechnology sa pagtatanim po ng niyog. Isang hakbang tungo po naman sa pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa moderno. Gamit ang teknolohiya at likas niya, kayang sektor ng agrikultura na magpalakas sa produksyon at mapahusay po naman ang kabuhayan po ng ating mga magsasaka. Ang MOA, pinirmahan po ng July 27. Maraming rally noon. Tapos ang 8 negosasyon upang matetermina kung ang modernong teknolohiya ay makatutulong na may taas ang anis sa niyog, mapahusay po ang kalusugan ng puno sa ilalim po ng kondisyon ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr., ang modernisasyon ng sektor ng panginiyog ay magdudulot po naman ng benepisyo sa Pilipinas ilang pinakamalaking agricultural export. Mahalagang pinagmumula ng kabuhayan sa iba't ibang lalawigan po naman dito sa ating bansa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tambay. Meron tayong report na papapasokin galing po sa lalawigan. Hindi nang nagdaguban. Sige. IDRR mo, Pangasinan. Ay, nagpaalala na ho sa mga mangisda sa epekto ng bagyong si Luis. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng mangingisda sa lalawigan na mag-ingat at pansamantalang ipagpaliban ang paglalayag dahil sa epekto ng Bagyong Luis na inaasang magdadala ng katamtaman hanggang malakas na pag-alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Ayon sa PDRMO, ang umiral na lagay ng panahon ay maaring magdulot ng malalakas na alon at iba pang panganib sa dagat na maaring makaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisda. Dahil dito, maigpit na pinapayuhan ng lahat na nagbabalak pumalaot na manatili muna sa pantalan at hintayin ang pagbuti ng panahon bago muling maglayag. Patuloy ding hinihikayat ang mga mangingisda, mga komunidad sa baybayin at ang publiko na maging mapagmatsyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso at weather advisories mula sa PAGASA at sa mga lokal na pamahalaan upang makatanggap ng napapanahong impormasyon at mga kaukulang babala. Binigyang diin ang kaligtasan ng bawat mamamayan ang pangunahing prioridad sa ganitong masama ang lagay ng panahon. Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na makipagtulungan sa mga ipinapatupad na safety measures at sundin ang mga abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat sa nakayabyab ng Daguban. Dahil dyan, suspendito po ang face-to-face classes sa lahat po ng antas sa Daguban City ngayong araw ng Lunes. Dahil pa rin po sa inasang malakas na ulan, dulot pa rin po ng bagyong si Luis. Paglabas na Executive Order si Mayor Belen Fernandez. Ay, good morning, Mayor. Para siguruhin po ang kaligtasan ng mga mag-aaral at inatasan po ng paaralan na lumipat muna sa alternative delivery mode o online learning. Meron din pong paalala. Pinag-iingat po yung mga residente natin dyan sa Dagupan, yung mga mabababang lugar dahil sa posibleng pagbaha dulot po ng tuloy-tuloy na ulan. Sasabayan pa po naman ng high tide.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako naman tayo sa report. Magagaling naman kay Mary Ann Bastas, ha? Wow Agri Products na nakarating na sa mga supermarket sa Saudi Arabia. Nabanggit natin kanina. Yung dagdag kwento ng balitang yan, nakatutok si Mary Ann Bastas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ibinida ng Department of Agriculture ang matagumpay na commercial shipment ng Davao Agri Products sa Saudi Arabia. Pinangunahan ng DA Regional Field Office 11 ang pagpapadala ng nasa higit 17 metrong tonelada ng cardava bananas, kamote at singkamas sa Jeddah, Saudi Arabia na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng agri-exports ng Davao Region. Nagkakahalaga ng 800,000 piso ang shipment na binubuo ng nasa 1,000 kahon ng cardava bananas, nasa 50 kahon ng kamote at 50 kahon ng singkamas. In-export ito ng Gerb Golden Hands Corporation ng Santo Tomas, Davao del Norte patungo sa Rana Mohammed Salim Commercial LLC sa Jeddah. Nagsimula ang oportunidad sa Agra Middle East Exhibition noong 2024. Sinabi naman Agriculture Secretary Francisco Cholera Jr. na ang pagpapalawak ng international markets ay bahagi ng estratehiya ng gobyerno para palakasin ang sektor ng agrikultura. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Mary Ann Bastas. Sa oras natin kapitbahay, Radyo Pilipinas, 20 minutos maglipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, 18 arestado habang mahigit po naman sa 3.6 milyong pisong halaga naman ang kapitahan sa illegal na pangisda. Sa batho naman ng Police Regional Office 6. In detalye naman dyan si Jemar Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa matawan ng Police Regional Office 6 sa mahigit 3.6 milyong pisong halaga ng mga kagamitan sa ilegal na pangingisda. Ito ay sa 13 anti-illegal fishing operations ay sinagawa mula Agosto 1 hanggang 2 na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasa 18 individual. Sa kanyang ulat sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na naging matagumpay ang ikinasan nilang operasyon. Bunsod ng pakikipag-ugnayan na rin ito sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Bahagian niya ito na ang kanilang hakbang upang maprotektahan ang coastal at marine resources ng rehiyon at iputapan din anya ang mga naangkop na batas pangkalikasan. Dahil din ito ang Antuanyo na pampakalagaan ang kabuhay ng mga lehitimong mangingisda sa nalabis na naapektuhan ng pandaraya ng iba. Kaya naman nanawagan ang opisyal sa publiko, lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat, na iulat agad sa kanilang anumang mga iligal na pangingisda sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jemar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, samantala, mula sa isang trade exhibition sa Dubai ay humantong po sa sariwa ang produkto naman na ipadala sa Saudi Arabia. At nag-alok na ng isa pang halimbawa kung paano ang promosyon sa export ay maring maging mga bagong merkado. Mas mataas na kita at bagong oportunidad para po naman sa agrikultura ng Pinas. Inangunahan kamakailan ng DA Regional Office 11 na pagkabadala po naman ng 17.2 metriko tonelada ng cardava bananas, kamote at singkamas sa Jeddah. Jet ng komersyal na tagumpay ng agribusiness sector ng Davao Region. Mapalakas at mapalawak po ng gobyerno ang agricultural exports ng ating bansa. Ang kargamento ay in-export ng Gerb Golden Hands Corporation ng Santo Tomas, Davao del Norte. Tungkol dyan sa Rana Mohammed Salim Commercial LCC sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang oportunidad sa export ay nagsimula sa Agra Middle East Exhibition 2024 na ginanapuyan sa Dubai World Trade Center. Saan, pinakita naman ng DA Field Office 11 at Gerb Golden Hands ang mga produktong agrikultura ng Davao sa international buyers.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako tayo na lalawigan ng Cebu Fisher Folk Association sa Cebu. Kumita ho ng halos kalahating milyong piso naman sa isang buwan dahil sa bangus fingerling production na suporta naman ng Before Central Visayas. Ay detalye ng balita si Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Labis ang kagalakan ng mga miyembro ng Polo Fisher Folk Association o POFA sa bayan ng Alcantara, Cebu, matapos kumita ng halos kalahating milyong piso mula sa kanilang produksyon ng garungan o mga similya ng bangus sa loob lamang ng isang buwan. Resulta ito sa patuloy ng suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Central Visayas sa kanilang asosasyon sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development or SAAD Phase 2 Program. Mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon, matagumpay na nakapag-produce at nakapagbenta ang POFA ng 68,000 na similya ng bangus na may sukat na 3.5 hanggang 4 na pulgada. Binibili ng ibang mga asosasyong benepisyaryo din ng SAAD Phase 2 ang bangus fingerlings mula sa POFA na siya namang pararamihin ng mga ito. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, napapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng bangus sa Cebu at nagkakaroon ng mas madaling access ang mga benepisyaryo sa mga similya ng bangus sa mas mababang presyo. Sinusuportahan din ang POFA ng Cebu Technological University, Mualbual Campus, katuwang ang Municipal Agriculture Office at Local Government Unit ng Alcantara na nagpapakita ng matibay na pagtutulungan sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Sheila Gravines, dyan sa Cebu. Ang Cebu, sinasabing asahan daw po yung magandang panahon na may chance pong pulupunong pag-ulan at pagkulog pag-idlat, isolated thunderstorm. Yung araw, ay matapos yung mga itong mga nakaripas na pagbaha dulot po ng LPA. Naglabas po ng opisyal na ulat ng Pag-asa at Visayas na maging maayos po naman pangkalahatan ang lagay ng panahon sa unang bahagi ng linggong ito mula Agosto 3 hanggang sa 5. Pero ganun pa ba, naka-alerto po ang Philippine Coast Guard noon in Cebu. Ilang paghanda at pag-iingat pa rin po sa binabantayang bagyong Luis na nasa silangang bahagi ng Luzon. Di naman direct ng tatama po naman dyan sa Cebu.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, Dolay Caraga, nagbigay po ng tulong pinansyal sa Cacao Farmers Cooperative para po naman mapalago ang produksyon ng tsokolate sa Surigao del Norte. Detalye ng balita dyan sa May Diaz, Radyo Pilipinas, Butuan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inaasahang tataas ang kita ng mga cacao farmers sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte matapos mabigyan ng 1,000,000 pisong livelihood grant ang Mainit Upland Agriculture Cooperative sa ilalim ng programang DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Sa pamamagitan nito, ang mga inaning cacao ay maaaring iproseso ng kooperatiba upang maging mga produkto na may mas mataas na halaga. Gagamitin ang ipinagkaloob na pondo sa pagbili ng mga kagamitan sa pagpuproseso para sa proyekto. Gamit ang ikipo, ang mga hilaw na buto ng cacao ay gagawing mga produktong handa ng ibenta gaya ng tableya, artisan chocolates at iba pang produktong gawa sa cacao. Makatutulong ito sa mga magsasaka na pataasin ang halaga ng kanilang ani at palakasin din ang kanilang kita. Pinangunahan ni Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason Balaez ang turnover ceremony katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mainit. Bukod sa pagbibigay ng mga kagamitan sa pagpoproseso, kabilang din sa proyekto ang mga pagsasanay at capability building na naglalayong mapabuti ang sistema ng produksyon ng kooperatiba, mapalawak ang oportunidad para sa sustainable livelihood, makalikha ng disenteng trabaho, patatagin ang mga negosyong pangkomunidad at pasiglahin ang lokal na ekonomiya ng Mainit. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, May Diaz, Radyo Pilipinas, Butuan. O ngayon pong araw, special non-working holiday dyan sa Butuan, Agosto 13, ano ho? Para po sa magdiriwang ng 76 Adlaw Hong Butuan o yung Charter Day Anniversary po naman ng Lungsod. Sa ilalim po ng Executive Order, nilagdaan po ni Mayor Lawrence Fortun. Ay, good morning, Mayor. Kaya na holiday ngayong araw dahil natapos po sa linggong mismo ang anibersaryo, Agosto 2. Linsunan sa Republic Act No. 11137, hindi lipat po ang holiday sa araw nito. Kaya walang pasok, ho. Ang antas ng paralan, gaya po ng Father Saturnino Orios University at Philippine Science High School, Caraga. At doon rin pa public opisina tulad po ng DFA, Consular Office ng Butuan. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hanggang tumakas ang antas ng tubig sa Angat Dam matapos ang ilang araw na pag-ulan. tayo sa monitoring na pag-asa Hydro Meteorology Division. Mabot mo naman sa 155.45 meters ang water level ng Angat Dam. Hanggang kaninang umaga, mas mataas ito ng 4.60 meters kumpara po naman sa 150.85 meters na naitala noong Hulyo 30. Yung paman, nananatili pa rin itong mas mababa po naman sa critical low level na 160 meters at may aguad 54.55 meters na normal high water level na 210 meters. Pantala, itala po naman ang 99.78 meters na antas ng tubig sa Ipo Dam. 79.14 meters naman po naman sa Lamesa Dam. Ayon sa PAGASA, pagamat mababa pa rin ang water level sa iba pang mga dam, hindi naman kalayuan ang agwat lamang ito sa kanikin lang normal na antas po naman ng tubig.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, 28 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, samantala ATI Davao Region. Pinalalakas sa kakayahan ng mga magsasaka po naman sa hybrid rice production. Detalye ng balita dyan sa Kate Lau, Radyo Pilipinas Davao.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalalakas ng Agricultural Training Institute o ATI Davao Region ang kakayahan ng mga magsasaka sa hybrid rice production sa pamamagitan ng pagsasanay para sa 30 rice farmers mula sa Leticia Rice Clusters sa New Corelia, Davao del Norte. Binigyan ng mga kalahok ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng hybrid rice, kabilang ang tamang pagpili ng mga binhi, pamamahala sa sustansya at tubig, pagkontrol sa mga damo, peste at sakit, at pagsusuri sa gastusin at kita sa pagsasaka. Bahagi ito ng patuloy na programa ng ATI Davao Region upang isulong ang makabago, science-based at climate-smart na mga teknolohiya sa agrikultura na naglalayong mapataas ang ani, mapalakas ang katatagan ng produksyon at masuportahan ang layunin ng bansa sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Kate Lau ng Davao. Kasalukuy binabantayan po ng DOSC PAGASA Bagyong Luis dyan sa area ho. Inaasahan magdadala po ng malalakas na bugso ng hangin ang habagat at ang panlabas sa bahagi po ng Bagyong Luis sa mga baybayin po ng bulubundok, yung bahagi ng Davao Occidental at Davao Oriental ngayong araw hanggang sa araw po naman ng bukas ano ho. Opisyal na nagbalik ang face-to-face klase sa buong probinsya ngayong Lunes, Agosto 3 ano ho. Halos hanggang masyam na lang mag-aaral po naman sa Osiabad Santos ang hindi muna makakabalik sa kanilang paaralan. At sa idiniklara itong structurally unsafe o delikado matapos mapinsala ng dagdang magnitude 7.8 na lindol ang Hunyo a 8. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa atin sa Radyo Pilipinas at sa buong kabuluan. 30 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw pa rin, hindi pumanaw araw ng Lunes. Sa buwan ng Agosto 2026, babalik po kami sandali po lamang o magbe-break lang po kami sandali. Ilan mo ng mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kasi natin kapitbahay, 35 minuto na po makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Araw ho ng Lunes, Monday, August 3, 2026. Ano ho? At ngayon pong araw, Gusto at Tres, way back 1902. Pagkakatatagpo ng Iglesia Filipina Independiente o yung Aglipayan Church. Ayun. At kasabay din ho niyan, bukod po sa mahalagang petsang yan, buong buwan po ng Agosto ay pinagdiriwang dito sa ating bansa bilang buwan ng kasaysayan, History Month. Po sa ilalim po ng proklamasyon na bilang 339 na nilagdaan po naman way back 2012. Kasabay pa rin po ng pagdiriwang po naman ng wikang pambansa.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang di raw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansyang fishing isla. Unang ani ng hito na kami ng mga benepisaryo ng Project Lawat, Binisa, Libon, Albay. Detalye ng balita dyan, si Lia Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naitala ng benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng DSWD Bicol sa Zone 5 Libon Albay ang kanilang kauna-unahang ani ng hito mula sa itinayong lawa sa ilalim ng programa. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 23 kilo ng hito ang naani ng grupo. Kasabay ng kanilang pinakaunang ani ng hito, nakapag-ani rin sila ng 4.5 kilo ng tilapia, 3 kilo ng sili at 2 kilo ng siling haba. Layunin ng proyekto na palakasin ang food security at kabuhayan ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga sustainabling livelihood project alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Nasa heightened alert po ang Coast Guard District Bicol ngayong araw. po dahil po sa banta pa rin na epekto ng bagyong si Luis. Ano ho? Kanselado ang biyahe sa dagat. Suspendido muna mga biyahe ng ferry. Pagitan po ng Tabaco City, Albay, patungong San Andres at Birak sa Catanduanes dahil sa masamang panahon dulot ng bagyo. Ito sa mga nandiyan sa Pandan, no? Pandan, Catanduanes. Abayuan po yung mga pasyero na makipag-ugnayan muna sa shipping lines. Subaybayan po ang mga abiso ng Philippine Ports Authority. Ito lamang kahapon. Aga ng Freebox DOST ang pagbuga po ng abo, ash emission. Apo sa summit crater ng Bulkang Mayon, bandang alas 3:19 kahapon. Uli ang paalala sa mga residente, malapit sa bulkan ang mag-ingat sa banta ng ashfall at may kasamang pag-ulan ang ating po namang panahon. Thank you!
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mandala, ay kailangan natin pwede maging makaugnay at maging panahon hinto. Dati nung dar yung araw yung dar. Dar yung dar yung araw. Ang gas dito yun, nagpupunta rito eh. Dar Secretary Strel.

0: Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Layunin ng naturang proyekto na magbukas ng karagdagang pangkabuhayan at mapataas ang kita ng mga benepisyaryo magsasaka sa pamamagitan ng pagpaparami ng livestock. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan sa ilalim ng hashtag Bagong Pilipinas upang tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura at agrarian reform sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Tayo, Pangasinan. Ay, suspendido po ang face-to-face classes, Surian, ho. Ang publiko, pribadong paralan ngayong araw, ano, ho. Sakop ng suspensyon, ang klase sa preschool hanggang college. Asahan po yan. Karanasan po ang malakas at patuloy na pag-ulan sa silangang bahagi ng Pangasinan. Kabilang po dyan ang Tayog, tulad po ng Tropical Depression Luis. Pinalalakas pa rin po naman ng habagat, kaya may babala. Makapekto po yung Tropical Cyclone Winsigna sa silangang bahagi ng lalawigan. Pinag-iingat ang lahat ng posibleng flash floods. Pagbawas sa mga mabababang lugar, pati na rin ang landslide sa mga bulubunduking bahagi. Thank you!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Makakasama po natin ano ang tanggapan ho ng Philmec. Okay, meron tayong pag-uusapan. Animal Competitive Enhancement Fund Shared Services Facilities. Alamin ho natin para saan yan, sinong dapat mag-inabang dyan, unang-una. May mga gabay na pwede nating matutunan at ano po yung pwedeng maitulong nito sa kabuuan naman. Kasama natin this morning si Dr. Nelson Santiago, Interim Director for Research and Development ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa alanin pa rin po naman ng Department of Agriculture. Alam ho ninyo itong Philmec, makailan lamang, ay marami ho itong ano, marami itong ano, eh, maraming pinamahagi nitong mga nakalipas lang na araw, di ba? Nasa 1,700, kung di ako nagkakamali, yung mga kagamitan, pangsakang pinamahagi po nito. Naging laman po ng mga balita sa iba't ibang lugar, kaya isa yan ho sa pinapasalamatan din ho ng napakarami natin magsasaka. Si Dr. Nelson Santiago ang kasama natin ngayon. Dr. Nelson Santiago, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Dr. Nelson, good morning.
3: Hello sir, magandang umaga po sa ating lahat sir.
2: Nelson, ano na lang, Kahiro na lang po, Kahiro, Dr. Nelson. Para nagkakapilan tayo dyan sa bakuran mo. Yun. Kamusta? Kamusta po? Nasaan ho kayo ngayon? Nandiyan kayo sa Nueva Ecija?
3: Andito po kami sa Nueva Ecija at halos sumagdamag umuulan hanggang ngayon pa rin, sir. So maganda po yan sa mga ating mga magsasaka para sa kanilang tanim ng mga palay.
2: Okay, sabagay. Kinakailangan naman niya. Huwag lang yung sobra-sobra. Ano ho? Huwag lang yung sobra-sobrang buhos ulan. Ho. Okay. Pag-usapan nga ho natin yung Animal Competitive Enhancement Fund Shared Services Facilities. Pwede ho bang pakipaliwanag ho sa amin? Ano ba yan? Para saan yan? Sinong una makikinabang dyan? Ano yung mga dapat bantayan? May mga dos and don'ts ba dyan? Masailan ba yung programa na yan? Ano ho ba yan?
3: So magandang umaga ka Hero. So yung tinatawag po nating ANSEP o yung Animal Competitiveness Enhancement Farm, ito po yung napapaloob sa ating batas na Republic Act number 12308 o Animal Industry Development Competitive Act. So ito po ay ipinasa ng ating Kongreso at pinirmahan ng ating Pangulo noong September 25, 2025. So dito po sa batas, ayon sa Section 2, ang pinakalayunin ng programang ito ay mapalakas at maging mas moderno ang industriya ng animal sector sa dito sa ating sa Pilipinas. So ito po yung ANSEP po ay popondohan mula sa tariff revenue na maliliko mula sa importasyon ng mga livestock, poultry at dairy products alinsunod sa Republic Act number 12308. So ito po ang pondong nakalaan po sa Philmec. So dito po sa Philmec ay gagamitin para makapagpatayo po tayo o ma-improve ang mga tinatawag na shared facilities katulad po ng ating slaughterhouses, mga poultry grazing plants, facilities for collection ng milk. So pwede po 'yon. Mga meat processing at storage na may kasamang component na mga tinatawag na dairy logistics. Mm.

0: mga cold chain development po tayo. Magbibigay din po ng mga equipment for developing biosecure facilities at lalagyan po ng mga equipment for livestock production development. So, yung pong eksaktong technology package po ay kasalukuyang binubuo po ng PhilMEC at iba pang mga implementing agencies po ng itong programa ng ANSEP.
1: Okay, Doc Nelson, bago tayo tuluyang pumalaot, ano, bayan mo muna ang i-congratulate ko at saluduhan, batiin kayo dyan sa PhilMEC, sa pangunguna ni Director Dionisio Albinja. Agad dito pa lamang sa kalahatian po ng taon, dyan sa PhilMEC, nakabanak, pamahagi na kayo ng 1,731 makinarya at pangsaka. Ha? Kalahati pa lamang ng taon po yan at yung target po ng pondo, katumbas po yan ng halos 76% ng kabuang 2,289 units. Binili po sa ilalim ng 2025 allocation ng RCEP at nakatanggap na rin po ng umabot naman sa 1,238 farmers cooperatives, associations, FCAs at local government units ang nakalabang unang bugso ng distribution ngayong taon. Galing ha, galing nyo sa PhilMEC, sir, galing nyo sa PhilMEC. Oh, okay, siguro dito naman po sa ANSEP naman na pinag-uusapan po natin, paano ba magiging qualified? Meron bang dapat basta-basta ba farmers o kinakailangan member ng cooperative? Ano ba para maka-avail dito sa programa?
0: So, yung ANSEP po, Kahiro, ay may mga madami pong implementing agencies katulad ng Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center, yung tinatawag National Dairy Authority, Agricultural Training Institute, at yung Marketing Agribusiness Assistance Service ng ating Department of Agriculture. At yung PhilMEC po ay yung ang gumagawa ng shared processing facility. So, ayon sa batas, ginagawa lang po, binabalangkas pa lang po namin yung ating implementing rules and regulation, kung ano po yung mga requirements. But sa batas po, ang nasusulat po, ang pwede pong nabigyan nito ay ating mga kooperatiba, yung small raisers, so may mga number po kung ilan po yung inaalagaan nila, at yung mga association po. So yun po yung mga beneficiaryo ayon sa batas. Pero yung actual na mga requirements po ay binabalangkas pa lang po ng mga kawanin ng Department of Agriculture na implementing agencies.
1: Oh. Magkano po ang budget taon-taon na italaga po dyan sa ANSEP?
0: So actually, Kahiro, ang ANSEP ay may pondong 20 billion.
1: Oh.
0: 20 billion at ito ay may mga distribution siya. Which is yung ating PhilMEC ay mula sa 20 billion ay may 14% share. So yung 14th share ng 20 billion is almost 2.8 billion para sa shared processing facilities.
1: Okay. Meron bang limitasyon? Paano makaka-avail yung mga interesado po riyan? Dapat ba merong required na alaga na o magpapasimula pa lang? Paano po?
0: So nabanggit ko nga po kanina, Kahiro, may mga numero kung ilan yung inaalagaan nila, like yung mga small hog raiser, small dairy farmer, may mga numero na nakalagay sa batas ang dapat mabigyan at sabi ko nga po, mga kooperatiba at asosasyon.
1: Meron bang limit ng bilang? Ano po yung pinaka-minimum yan?
0: So may iba-iba pag sa livestock, sa dairy, at yung other animals. So, kauna-unahan sir, yung mga small hog raiser, yung malalaking hayop, mga lima, dapat ang minimum na inaalaga nila, makaka-avail na sila ng mga posibleng makatulong sa kanila ng mga pasilidad.
1: Okay. Kung binabanggit ninyong shared service sa facilities, ano, isang pambansang programa ng, tama ba sa DTI, pambansang programa ng DTI ito?
0: Ay, hindi sir, hindi po Kahiro.
1: Ang PhilMEC?
0: Yung shared facilities na to is gagawin po ng PhilMEC. Katulad
1: talaga
0: po ng mga shared facilities na pinamimigay para sa mga magniniyog naman. Mga coconut,
1: mga makabagong makinarya, kagamitan, tsaka teknolohiya. Siyempre, para itaas din po yung kalidad ng mga bawat produkto. Pero sino po yung nagpapatakbo naman at nag-aalaga ng mga pasilidad na yan?
0: So, pag nabigyan sila kahiro, yung mga ating kooperatiba na magpapatakbo, pero tutulungan pa rin siya ng PhilMec para sa mga technical assistance, para bigyan sila ng business aspect ng kanilang tinatawag na shared passing facility. Tuturuan po namin sila kung paano gamitin o patakbuhin ang mga shared passing facilities na ito.
1: Sabi dito sa mga may mga pumapasok na tanong, sino-sino po ang pwedeng gumamit ng makinarya ng SSF?
0: So, yung mga membro po ng isang kooperatiba at saka po yung mga, sabi ko nga po, yung may mga inaalagaang mga hayop na base sa numero na nasusulat sa batas.
1: Paano ho kami mag-a-apply para mapasamat magkaroon kami ng SSF yung aming mga samahan?
0: So, maglalabas po kami, kahiro, ng mga checklist of requirements. So, ngayon po kasi binabalangkas pa lang po namin yung tinatawag na implementing rules and regulation. But sa batas nga po, identify na po kung sino po yung mga makikinabang dito. It is mga small animal raiser, mga kooperatiba, farmers association po.
1: Sabi pa ng isang nakikinig, pwede ho bang humiling dyan sa SSF na ang isang pribadong tao o kaya yung solong negosyante lang? Pwede ho ba yung ganun?
0: So, titingnan sir namin din na kahiro yung mga ganyan katulad ng LGU na which is yung LGU naman po talaga yung namamahala ng mga slaughterhouses. So, titingnan po namin kung may sasama po siya sa implementing rules and regulation. Yung mga ganyan pa po.
1: Sa mga gagamit daw po niyan, Doc Nelson, paano? Pwede bang singilin po ng mga cooperatives yung mga gagamit ng pasilidad? Halimbawa, hindi sila membro o talagang exclusive lang ito sa membro?
0: So, bahala na po yung kooperatiba kung ano po yung paggagamitan nila ng mga shared processing facilities. Sabi ko nga po, pag nabigyan po ng isang association o kooperatiba ng mga shared processing facilities, tuturuan po namin ng PhilMec na gamitin nila yon para sila po ay yung business aspect po noon para mas lalo po silang kumita.
1: Dito sa shared services facilities na yan, mapapasa kanila ba? Mapapasa mga farmers ba yung mga equipment, yung mga gamitan? Meron bang batayan para ito yung mapunta sa kanila?
0: Sa kanila po na po yun lahat. Mga makinarya po na pinamimigay ng PhilMec mula sa RCEP, CEP, sa Coconut, isa libre po lahat yun.
1: Mga nakapangalan po sa mga farmers o sa cooperatives?
0: Sa kooperatiba, kahiro.
1: Sa kooperatiba. Meron na ho bang nakikinabang sa ngayon dito sa mga napag-uusapan natin ito?
0: So, sa programang ito, kahiro, is, sabi ko nga po, bago pa lang. But yung ibang programa na ina-implement ng PhilMec na tinatawag nating RCEP, saka yung Coconut Enhancement Fund din, is napapakinabangan na po ng ating mga magsasaka.
1: Ano po ito? Ilang porsyento na po? Ito ba yung nationwide nang gumagana ngayon?
0: Ngayon pa lang po, nag-uumpisa pa lang po yung sa ANSEP. Sa ANSEP ay nag-uumpisa pa lang at baka po hopefully early next year is meron na po ito.
1: Okay. Sabi ng isang siguro, inaalam niya, paano kaya yung sahod daw ng mga nagpapatakbo, yung mga operators? Ano mga makina? Sino ba yan? Paano ba yan? Pinasasahod ba yung mga magpapatakbo ng operators? Paano ba sistema?
0: Nasa ako na po, kahiro yan, sa kooperatiba, paano patakbuhin yon, tuturuan namin. Bahala na po yung kooperatiba kung ano po yung magiging gastos para sa implementasyon po ng mga pasilidad o makinarya na ipamimigay mula dito sa ANSEP.
1: Kung sa rice, competitive enhancement galing po doon sa mga import na bigas, ito naman, yung pondo galing doon sa mga ini-import na mga produktong, di ba?
0: Livestock din po. Opo, yung mga more on sa mga
1: karne ng bata,
0: na import natin, mga baboy, lahat po ng animal products na ini-import natin lalagyan.
1: Nangangahulugan ba, Doc, na ito ang budget ninyo taon-taon lalaki, pataas ho yan?
0: Base sa batas, kahiro, is Nasa 14% taon-taon ang alokasyon for the next 10 years.
1: Oh, Doc Nelson, ako'y medyo kapos na sa oras, pero muli pagbati ko po sa inyo dyan sa Philmex, sa pangunang direktor Dionisio Albinja, pakipabot ng pagbati at magsaludo ko sa inyo dyan. Marami pong salamat. Baka may natitirang mensahe po kayo. Sige po.
0: So, salamat ka, Kahilo. On behalf po sa aming director for the Dr. Dionisio Albinja. So, ang Philmex po ay palaging nagdadala ng tulong sa ating mga kababayan sa sektor ng paghahayupan, sa rice industry, sa coconut. So, antabayanan lang po natin yung mga ating future announcement, paano maka-avail ng mga programang under the ANSEP. So, sabi ko nga po, kasalukuyang pinapinal ang implementing guidelines at operational procedure ng programa. So, magsisimula ang implementasyon alinsunod sa ilalabas na guidelines at availability ng pondo.
1: Yun.
0: So, yun lang po, Kahilo, at magandang umaga din po.
1: Sir. Dr. Nelson, maraming salamat. Dr. Nelson Santiago, sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo. Thank you po, maraming salamat, mabuhay ka. Thank you, thank you, thank you.
0: Salamat, Kahilo.
2: Salamat. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Na kaming oras, maraming salamat kay Dr. Nelson Santiago ng Philmex. Good morning din kay Dr. Alvinja. Misha Boy Alvinja ng Philmex, sir. Galing-galing mo naman. Kaya mahal ka rin ng Pangulo eh. Ang alam po nila Alvin, sila Arnel Mark, Kabukiran Marian Milius. Ang alam po nila Nida, Susan Jaman. Manatin sila sa Marisol, Julius Camille Rona. Kaya rin nandiyan pa rin po naman sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ay, ako ba rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Insan pa, pag-o tayong basa-basang naniniwala sa fake news ho. Mag-o tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit po.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Luis patuloy na lumalakas habang nananatili ito sa karagatan silangan ng Aurora.
5: Headlines.
4: Halos 5 milyong family food packs nakahanda para sa Bagyong Luis ayon sa Department of Social Welfare and Development.
5: Headlines.
4: Mga proyektong ginawa ni Pangulong Marcos, pinakamagandang legasiya na kanyang iiwan para sa bayan ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez.
5: Headlines.
4: Mga auditor ng Commission on Audit harap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw.
5: Headlines.
4: Meralco tatalima sa utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang mahigit sa 9 bilyong piso sa mga customer nito.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw na Lunes, August 3, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Bagyong Luis habang nananatili ito sa karagatan silangan ng Aurora. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo, 130 kilometers silangan timog silangan ng kasiguran ng Aurora. Ang Aurora o ang Bagyong Luis ay may pinakamalakas na hangin na 55 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 70 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, ang eastern at southern portions ng Apayao, ang eastern portion ng Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao, ang northern portion ng Aurora, Polillo Islands at ang northern portion ng Camarines Norte.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
4: Mahigit 5,000 katao apektado na ng Bagyong Luis. Philippine Coast Guard naka high alert status na rin. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: Umabot na sa 511 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa 5 pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinakuling talaan ng Philippine Coast Guard, PCG, kabilang sa mga apektadong pantalan ang Real at Jumalig sa Southern Tagalog at Tabaco, Virac at San Andres sa Bicol. Na-stranded din ang 50 rolling cargos at 6 na sakyang pandagat habang 4 na barko ang sumilong dahil sa masamang panahon. Sinilalan naman ng Philippine Coast Guard sa high alert ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng Coast Guard District Southern Tagalog sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergencies. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Pinayuhan naman ng PCG ang publiko na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga official na weather advisory at unahin ang kanilang mga kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas,
5: Radyo
9: Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: Halos 5 milyong family food packs nakahanda para sa Bagyong Louise. Narito ang report ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa paglapit ng Tropical Depression Louise sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto nito sa mga komunidad kabilang na ang posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bilang paghahanda ay nakapreposyona ang halos 5 milyong family food packs na sa higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items sa mga warehouse ng DSWD sa iba't ibang panig ng bansa. Handa ang mga ito para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaaring mangailangan ng tulong. Ayon sa DSWD, patuloy rin ito nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para matiyak ang maagap na pagtugon at paghahatid ng kinakailangang suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inihayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang pagpapalakas ng Disaster Preparedness at Social Protection Programs ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian, lumipat na ang pamahalaan mula sa reaktibong pagtugon tungo sa mas maagap na disaster management approach. Bahagi nito ang pagpapalawak ng mga warehouse at pag-iimbak ng relief goods upang mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad. Sinabi rin ng kalihim na may nakahanda ng 4.9 billion family food packs sa mahigit sa 1,000 warehouses sa buong bansa. Kasabay nito, ipinatutupad ng DSWD ang uplift program na nagbibigay ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang nangangailangan dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Binanggit din ni Gatchalian ang digitalization ng mga serbisyo ng DSWD. Gayun din ang 1.6 million na household graduates mula sa 4-piece program at ang pagpapalawak ng walang gutom kitchen.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Metro Manila, Pangasinan o suspendidong klase ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa Bagyong Louise. Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte. Ganon din sa Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra o Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at Negros Occidental.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bagyang tumaas ang antas ng tubig sanggat na matapos ang ilang araw ng pag-ulan. Batay sa monitoring ng PAGASA Hydro Meteorology Division, umabot na sa 155.45 meters ang water level ng Angatnam hanggang kahapon ng umaga. Mas mataas ito ng 4.6 meters kumpara sa 150.85 meters na naitala noong Hulyo at 30. Gayunman, nananatili pa rin itong nasa mababa at critical low water level na 160 meters at may agwat na 54.55 meters sa normal high water level na 210 meters. Samantala, naitala ang 99.78 meters na antas ng tubig sa Ipo Dam at 79.14 meters naman sa Lamesa Dam. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa rin ang water level sa iba pang mga dam, hindi naman kalayuan ang agwat ng mga ito sa kani-kanilang normal na antas ng tubig.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga proyektong ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinakamagandang legasiya na kanyang iiwan para sa bayan. Ito po ay ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naniniwala si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na ang legasiya ay nagagawa sa pinakamahirap na yugto ng isang pamumuno ng isang leader gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam, sinabi ni Gomez na hindi naman lingid ang sunod-sunod na hamon at adlang na sinagupa ng administrasyon, subalit hindi anya nagpatinag dito ang Pangulo. Sa kabilaan ni Gomez ng napakaraming balakid at ingay sa politika na magpapa Carilzada sa focus ng punong ekotibo ay nanatili anyang matatag ang chief executive sa pagtupad ng tungkulin nito. Naging single focus niya ang presidente at hindi bumitiw sa agenda nitong paigtingin o paigihin at pabutihin ang kabuhay ng napakaraming Pilipino. Kung ikukot niya ang Pangulo, sinabi niya nito na maaaring mabagsik ang paghusga ng mga tao sa kasalukuyan. Ngunit sa huli ay mas magiging patas ang pagtingin ng kasaysayan sa kanyang ginawa para sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga auditor ng Commission on Audit harap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Magpapatuloy ngayong umaga ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kung saan inaasahang ihaharap bilang mga pangunahing testigo ang mga opisyal mula sa Commission on Audit o COA. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, na miyembro ng House Prosecution Panel, nakatuon ang susunod na yugto ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang aligasyon kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatakdang tumayo sa witness stand sina Roderick Wamil, former COA State Auditor, at Celine May Del Ocampo, incumbent supervising auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Nakatakdang ipaliwanag ng dalawang auditor ang proseso ng pag-audit sa mga confidential funds, ang mga pamantayang ginamit sa pagsusuri ng liquidation documents at ng mga findings. Kabilang dito ang pagpapalabas ng notice of disallowance para sa 448 million pesos na confidential funds ng OVP noong taong 2023 at desisyon ng COA na ipasole ang 73.2 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Bukod sa COA auditors, nakatakdaling humarap ngayong Linggo ang Director ng Legislative Archives and Museum Management Service ng House of Representatives. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Yes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Senate Impeachment Court, tinatapos na ang inventory ng mga pinasabinan at tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinumpirma ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kumpleto ng nakasunod sa subpoena duces tecum ang lahat ng mga ahensya na at institusyong inatasang magsumite ng tax records at bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tunggol na 100% nang nakakomply ang lahat ng pinadala ng subpoena noong nakaraang Webes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento. Patuloy naman anya ang inventory, pag-scan at pag-reproduce sa mga dokumento ng Senate Secretariat para maipamahagi ang mga kopya sa House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Pinaliwanag ni Tunggol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang ihaharap sa paglilitis, habang maaari rin anyang gamitin ng depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng Impeachment Court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o marking ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng subpoena, pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman ni Tunggol na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ang mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi pa ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa alegasyon ng unexplained wealth, false salience, and continued business interest. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Meralco tatalima sa utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang mahigit sa 9 bilyong piso sa mga customer nito. Yan ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Handang tumalima ang Manila Electric Company o Meralco sa naging atas ng Energy Regulatory Commission na i-refund nito sa kanila mga consumer ang nasa 9 bilyong pisong sobrang nakolekta sa nakalipas sa 6 na buwan. Ayon kay Atty. Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management at Meralco, katumbas ito anya ng 34 sentimos sa kada kilowatt hour, kahit makakukuha ng 59 sentimos kada kilowatt hour na refund ang mga residential customer. Magkukunitaan ni Valles na naghahain sila ng dalawang magkahiwalay na aplikasyon para sa refund noong 2025 at unang bahagi ng 2026 na pagpapatuloy na kanilang nai-refund mula pa noong 2021 hanggang 2024. Pagtitiyak na Meralco, mararamdaman na kanilang mga customer ang naturang refund sa lalo madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: House Leader, sinusulong ang mas maluwag na patakaran sa rooftop solar at battery storage sa ilalim ng Panukalang Sariling Kuryente Act. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mas mapapadali na ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ito ay oras na maaprubahan ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act. Layunin ng panukala na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III na alisin ang mga permit at requisitos na para lamang sa mga commercial power producer para sa mga sistemang ginagamit lamang sa sariling pagkonsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas madali at abot-kaya na ang paglikha at pag-iimbak ng sariling kuryente ng mga end-user na hindi nagbebenta ng kuryente sa grid. Sa ilalim ng panukala, ang mga non-exporting solar at battery systems ay hindi nakakailangan ng Certificate of Compliance mula sa ERC at hindi na rin maaring pagbayarin o pagpasapasahan ng distribution utilities ng dagdag na requirements. Mananatili naman saklaw ng umiiral na interconnection rules ang mga sistemang maaring magbenta o magbalik ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Department of Energy target na maitala ang nasa 50% electric vehicle usage pagsapit ng taong 2040. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Target ng Department of Energy na umabot na sa 50% ang target electric vehicle usage sa bansa pagsapit ng taong 2040. Ayon sa Department of Energy na nag-iisip na ng programang kanilang gagawaran upang maparami pa ang mga kababayan nating lumipat na sa paggamit ng EV vehicle sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba, ang pamahalaan ay ang pagpapababa ng taripa sa pag-angkat sa mga EV vehicles maging ang mga piyasa nito upang mas bumaba ang presyo nito sa merkado. Bukod sa presyo ay hangad din ang gagawaran na mas maparami pa power at charging stations ng mga EVs upang mas mapahaba pa ang biyahe ng mga naturang sasakyan at hindi maging limitado sa ilang lugar lamang. Muli naman siniguro ng Energy Department na may sasagawang nasabing mga plano upang maipatupad ito sa darating na 2040. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang Asian.
17: Kaalamang Asian.
16: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nanindigan sa kanyang hamon sa mga opisyal ng bansa na hindi kayang tindigan ang issue ng West Philippine Sea. Narito report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Naglabas ang paglilinaw sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanya naging hamon na sa mga opisyal ng bansa na kumikiling pabor sa China sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod na naunang pahayag na kalihim na dapat magbitiw na lamang sa pwesto ang mga opisyal ng bansa na hindi kayang tumindig sa usapin pabor sa mga Pilipino o questionin sa Korte Suprema ang posisyon ng bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Teodoro na hindi maaaring hingin ang pagbibitiw ng isang opisyal batay sa kanyang paniniwala o opinyon dahil dapat mayroong paglabag sa batas o reglamento. Naging maingat anya siya sa paggamit ng Administrative Order No. 29 ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III na siyang magtatakda naman sa Continental Shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malinaw anya ang kanyang naging pahayag na kung hindi susuportahan ng mga makachinang opisyal ng pamahalaan ang paninindigan ng Pilipinas, makabubuting questionin ito sa Korte Suprema o di kaya naman ay magbitiw na lamang sa pwesto. Git ng kalihim, hindi dapat paniwalaan ang mga binabaluktot na ulat ng kanyang mga naging pahayag na ang layunin ay samain siya sa mata ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Personal na tutungo sa Romania ngayong araw, si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarer na apektado ng pag-atake sa Northern Black Sea. Kasama niya sa biyahe si Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan at Augmentation Team na makikipag-ugnayan sa mga na iligtas na seafarer. Bibisitahin din ng Department of Migrant Workers ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang lasawing Pinoy para sa proseso ng pagpapauwi. Sa ulat ng DMW, 236 Filipino seafarers mula sa 17 barko ang apektado ng mga pag-atake. 3 ang nasawi, 1 nawawala at 89 na ang nakauwi sa bansa. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Foreign Affairs, mga embassy, ship owners at manning agencies para sa kaligtasan at repatriation ng iba pang seafarers.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa Northern Black Sea sa silangang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaari pa rin bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng Pilipinong seafarer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa pamamagitan ng 15 araw na review. Sinabi ni Kakdak na may karapatan ng mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari silang magsumite ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyan din ng kalihim na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagin ang direktiba at malalagay sa panganibang buhay ng mga seafarer.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Extended pa ng 1 buwan ngayong Agosto ang fuel subsidy ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinihayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza II na ipagpapatuloy lang nila ang programa para sa mga jeepney at UV Express. Anya, gaya pa rin ng dati ay mabibigyan ng 10 pesos per liter na discount ng mga kaisang gas station ng pamahalaan. Sinabi ni Mendoza na aabot sa mahigit sa 140,000 na units ng public utility vehicles ang makikinabang sa pinalawig na programa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Doza, pinadali na ng Land Bank of the Philippines ang pag-avail ng mga franchise jeepney at UV Express ng LTFRB na eligible sa fuel subsidy. Anya, kailangan lang pumunta ang mga benepisyaryo sa participating gas station. Dagdag pa ng LTFRB Chair, may database na na-access sa isang application ang mga gas station at kinakailangan lang na i-search doon ang plate number ng isang sasakyan.
17: Ang gagawin lang huli ng jeepney at saka UV Express, pupunta sa mga participating gas station at yun lang, no? yung taos sa gas station naman, mayroong programa na dina-download po din, it's an app. Tapos type in lang nila yung plate number. So makikita na nila yung allowable number of liters na kailangan subject to discount, kung naubos na o hindi, no? Nasa app po yan. No?
4: Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinagdiriwang sa bansa ngayong Agosto ang International Humanitarian Law o IHL Month. Sa programa ng Philippine Red Cross o PRC sa Radyo Pilipinas, sinabi ni PRC IHL Office National Field Representative Maria Patrocina Lea Mateo na layunin itong ipakilala sa publiko na may batas na nagbibigay proteksyon sa atin bilang mga tao, hindi lang tuwing kalamidad kundi maging sa panahon ng digmaan. Binigyan din ni Mateo na bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Convention, pinapakita rin itong suporta ng Pilipinas sa batas na gumagalang sa karapatang pantao ng mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at armadong labanan.
20: Ito po ay mahalaga na tayo ay nagdiriwang nito lalo na dito sa Pilipinas. Bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Conventions, ito rin po ay simbolo ng suporta ng ating bansa sa pagtataguyod at sa pagpapahalaga sa batas na gumagalang sa karapatan ng tao, lalo na po sa mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at mga armadong alabanan.
4: Si Philippine Red Cross International Humanitarian Law Office National Field Representative Maria Patrocina Lea Mateo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Senior citizens, kabilang sa madalas na mabiktima ng disinformation, narito ang balitong atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nawagan sa publiko ang grupong Break the Fake Movement, isang samahan ng mga volunteer na layong labanan ang disinformation. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Paulo Miguel Ordino, Executive Director ng Break the Fake Movement, sinabi nito na mga nakatatanda o senior citizen ang madalas na mabiktima ng fake news online. Paalala ng grupo na maging mapanuri sa mga video, larawan at konstruksyon ng mga salita na nababasa sa social media. Mag-ingat din anya sa pag-post ng mga personal na detalye katulad ng senior citizen ID, larawan ng bahay, bank details at iba pang personal na impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Ordino na nagbibigay sila ng libreng seminar para sa mga vulnerable sector na madalas na maging biktima ng disinformation o ng fake news.
22: Turuan po natin sila kung paano pag gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila. Mm-hmm. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, mm-hmm. yung kanilang profile pala ay naka-public. Mm-hmm. So yung sa mga ganun pong simple pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panila. Pagkatapos po na nag-add tayo ng layers kung paano ba nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media at pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano ba nila i-position yung mga sarili nila mm-hmm. sa mga paniniwala nila. Halimbawa nakapasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganyan, maniniwala ba sila at o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share o kailangan na lang nilang manahimik.
21: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pumanaw na ang dalawang veterano sa larangan ng entertainment, ang entertainment journalist at radio host na si Jobert Sukaldito at dating mambabatas at media executive na si Romeo Halosos. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi ng OOTD Jobert and Chaps Channel na pumanaw si Sukaldito kahapon sa edad na 65. Wala pang pahayag ang pamilya Sukaldito hinggil sa dahilan ng pagpanaw ng batikang mamamahayag. Nakilala si Jobert sa mga balita at komentaryo hinggil sa industriya ng entertainment sa bansa. Samantala, inanunsyo ng pamilya Halosos na namatay si Halosos sa edad na 85. Walang binigay ang pamilya na detalye sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Nagsilbi si Halosos bilang kongresista ng Zamboanga del Norte ng maraming taon. Inialay niya ang kanyang buhay sa public service at community development. Si Halosos din ang isa sa mga founder ng Television and Production Exponents Incorporated, ang production company ng programa sa telebisyon, ang Eat Bulaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, depensa ng Ukraine naghihingalo siyam patay sa pinakabagong pag-atake ng Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Inatake na magkakasunod na misal ng Russia ang Ukraine na nag-iwan ng siyam na patay at mahigit 30 sugatan. Bunga nito, muling umapila si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado bansa dahil sa kritikal na kakulangan sa mga air defense system. Ayon sa ulat ng CNN, isang misal lamang mula sa 27 ballistic missiles ng Russia ang matagumpay na napabagsak ng Ukraine. Nangyari ang pag-atake ilang oras matapos bawiin ni US President Donald Trump ang naunang pangako na papayagan ng Ukraine na mag-manufacture ng sarili nilang Patriot Interceptor. Samantala, sinabing sinasadya ng Russia ang sunod-sunod na pamubomba upang ilantad at abusuhin ang humihinang depensa ng Ukraine habang nagpapatuloy ang bakbakan sa frontline. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Rizal Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
4: Philippine men's football team na kuhang unang panalo sa Asian Championships 2026 matapos talunin ng Laos sa full-time score na 4-1. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Muling lalaban para sa bayan ng Philippine Men's National Football Team sa continuation ng group stage ng ASEAN Championships o ASEAN Hyundai Cup 2026. Bukas po ng gabi, 9 PM sa Nucrag City Athletic Stadium, magtatapat ang Pilipinas kontra Thailand sa night cap ng Group B. Galing ang Pilipinas sa isang 4-1 na panalo kontra sa Laos na ginanap sa New Laos National Stadium sa Vientiane noong nakaraang Sabado. Samantalang na naig naman ang Thailand kontra Malaysia 2-0 sa kanilang ball game sa Bangkok. Target ng Pilipinas na muling manaig sa Thailand upang mas mapaiting ang chance na makapag-qualify sa Final 4 ng ASEAN Hyundai Cup. Matapos ang laro bukas ng gabi, Tuesday night, tutungo sa Kuala Lumpur ang ating PMNFT para kalabanin ang Malaysia soccer team sa Sabado sa Kuala Lumpur Stadium. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
24: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
23: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
24: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Ulat sa nutrisyon ng kabataang Ivatan, mas mapapabilis sa tulong ng bagong platform ng Itbayat MSWDO. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Bea.
7: Digitalized na. Iyan ang ipinagmamalaki ng Itbayat Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO matapos magsagawa ng oryentasyon ukol sa bagong Batang NutriCare Information System o BNIS mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Anim na mga lokal na child development workers sa isla ang direktang subalang sa training upang matutunan

0: Ang teknolohiya mas magiging tumpak at agaran ang proyekto upang masugpo ang malnutrisyon at mapanatiling malusog ang susunod na henerasyon ng mga Ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 500 alternative learning school students nagtapos sa ilalim ng Schools Division ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ronnie.
3: Hindi maaaring humantong na lang sa wala matapos ang graduation exercises ng mga estudyante ng alternative learning system ng Department of Education. Sa naging mensahe ni DepEd Region 1 Regional Director Dr. Estela Leon Cariño sa graduation ceremony na ginanap sa Civic Center ng Dingras, Ilocos Norte, may scholarship program ang gobyerno upang makapasok sila sa kolehiyo at mayroon pang TESDA na aalalay sa mga gustong mag-aral ng skills training. Kung plano naman aniya na tumigil na sa pag-aaral ang 467 na ALS graduate, ay mayroon ding programa ang pamahalaan na nagbibigay ng kabuhayan o negosyo. Sinabi ng regional director na ilan lang ito sa mga pwedeng alternatibo na pasukin ng mga ALS graduates para sa kanilang hinaharap. Dagdag ni Dr. Cariño na prioridad ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang edukasyon dahil marami ang oportunidad na siyang pinasasalamatan nito sa pagbibigay halaga ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Quezon. Suspendido na dahil sa Tropical Depression Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Para
4: sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe ng mga pampasaherong sasakyang pandagat sa nasasakupa ng Coast Guard Station o CGS Northern Quezon kasunod ng pagtataas ng alerto sa Polilio Group of Islands dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa abiso ng CGS Northern Quezon, kahit kalmado hanggang bahagyang maalon ang karagatan sa karamihan ng mga lugar, nananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan at naka-standby na ang deployable response teams para sa agarang pagresponde. Nag-imbentaryo na rin ang CGS ng mga personal protective equipment, life-saving equipment at communication equipment para sa search and rescue. Patuloy rin ang pagpapatrolya sa mga baybaying barangay upang paalalahanan ang mga mangingisda na tiyaking ligtas ang kanilang mga bangka at lambat habang naka-standby ang mga tauhan sa mga pantalan upang bantayan ang kalagayan ng mga stranded na pasahero. Nakikipag-ugnayan din ang Coast Guard sa local disaster risk reduction and management offices upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero habang binabantayan ang lagay ng panahon. Ang Polilio Group of Islands ay binubuo ng island municipalities na Polilio, Bordeos, Panukulan, Patnanungan at Humali. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tatlong bagong pasilidad sa Camarines Norte nilunsad na ng Department of Trade and Industry Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome.
5: Itinurn over na ng Department of Trade and Industry o DTI ang tatlong bagong shared service facilities o SSFs sa Camarines Norte na may kabuang pondo na 7,322,500 pesos. Ito ay upang bigyan ng makabagong kagamitan ang mga lokal na negosyo at MSMEs. Sa Paracale, inilunsad noong Hulyo 29 ang mga makabagong gamit tulad ng 3D scanners at laser engravers para mas mapabilis ang produksyon at mapanatili ang tradisyon ng pag-aalahas na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos. Sa San Vicente naman, itinurn over noong Hulyo at 30 ang 1.13 million pesos na mga bagong makinarya sa paggawa at pagpapaganda ng kalidad ng mga produkto mula sa kakao. Sa Basud ay inilunsad ang 1.28 million pesos na halaga ng mga bagong kagamitan para sa pineapple processing. Layunin ng launching na iangat ang antas ng mga lokal na produkto gamit ang teknolohiya upang makasabay ang mga ito sa mas malalaking merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Acceleration ng mga digital services sa Bicol. Mabilis nang may susulong sa pagtutulungan ng DICT at mga mambabatas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas,

0: Pancho Pilipinas Report.
1: JM.
2: Mabilis na ang masusulong at mapapabilis ang paghahatid ng mga digital services sa buong Bicol Region kasunod ng mas pinagtibay na pagtutulungan sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology Region 5 at ng mga mambabatas sa mga probinsya. Ito ay matapos magtungo sa magkakahiwalay na courtesy visits ang DICT Bicol sa walong kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso upang talakayin ang pagpapalakas ng mga inisyatibong pang ICT sa kani-kanilang mga distrito. Pinangunahan ni OIC Regional Director Christian Roy N. Melad, kasama si Assistant Regional Director Annabel C. Odonyo Kalimpong, Technical Operations Divisions Chief Norley A. Tabo at mga pinuno ng mga tanggapang panlalawigan ang nasabing serya na pagkikipagpulong sa mga mambabatas ng Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Camarines Norte. Ayon sa DICT Bicol, ipresenta ng ahensya sa pagpupulong ang kanilang mga accomplished projects at mga prioridad na programa upang tiyakin ang mabilis na pag-abot ng modernong serbisyong pampamalaan at teknolohiya sa mga lokal na komunidad. Kabilang sa mga pangunahing proyektong binigyang diin na magpapabilis sa digital transformation ng rehiyon, ang pagpapalawak ng free Wi-Fi for all program, pagpapatupad ng EGOPH app at ELGU system, pagtatatag ng digital transformation centers at pagsasanay sa digital literacy. Tinutukan din sa talakayan ang promosyon ng cybersecurity awareness, paggamit ng Philippine National Public Key Infrastructure, pati na rin ang pagpapalakas ng GovNet, National Broadband Plan at Emergency Telecommunications Capability para sa disaster preparedness and response. Dahil sa naging positibong konsultasyon, asa na mas pinabibilis at patuloy na pagpaputupad ng mga digital initiatives na direktang tutugon sa pangangailangan ng bawat Bicolano sa tulong ng mga legislador ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Rice Derby 2026 inilunsad ng Department of Agriculture Region 8 at ng pamalang panlalawigan ng Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
0: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
0: Report.
1: Pen.
11: Pormal nang inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, ang Rice Derby 2026 sa Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar. Saklaw ng programa ang 150 hektaryang demonstration area na lalahukan ng 200 farmer cooperators. Layunin itong subukan at suriin ang iba't ibang makabagong teknolohiya upang mapataas ang ani ng palay, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapahusay ang pamamaraan ng pagsasaka. Isa sa mga tampok na programa ang pagpapatupad ng Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS na nagtataguyod ng wastong paggamit at pamamahala ng abono batay sa kondisyon ng lupa at pangangailangan ng pananim upang mapataas ang ani at maiwasan ang hindi kinakailangang paggamit ng pataba. Kabilang sa mga lumahok ang 10 hybrid seed companies, 11 biofertilizer companies, 10 soil ameliorant companies, isang inorganic fertilizer company, Company, 5 foliar fertilizer companies, 2 nanotechnology companies, 1 drone service provider, gayon din ang Bureau of Soils and Water Management at ang Philippine Rice Research Institute. Ayon kay DEA8 Regional Executive Director Rodel Macapanias, layunin ng programa na mahikayat ang mga magsasaka na gamitin ang makabago at climate resilient at teknolohiya upang mapataas ang produksyon ng palay at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa Eastern Samar. Samantala, sinabi ni Governor Ralph Vincent Ibardoni na patunay ang Rice Derby 2026 ng matatag na pagtutulungan ng Pamahalaang Panlalawigan at ng Department of Agriculture sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sinanay sa biological control gamit ang earwig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin sa atin ni Jevic Epiz.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jevic.
9: Patuloy na pinapalakas ng Provincial Agricultural Services Office o PAGSO ng Southern Leyte ang paggamit ng makakalikasang pamamaraan sa pagsasaka sa pamamagitan ng pagsasanay sa tamang aplikasyon ng earwig bilang biological control method para sa mga magsasaka. Isinagawa ang pagsasanay sa Southern Leyte Provincial Research and Extension Center sa Barangay Panawan, Maasin City. Ayon kay OIC Provincial Agriculturist Christita Clava, layunin ng 2 araw na pagsasanay at orientation na mabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggamit ng biological control upang epektibong mapuksa ang mga peste at sakit na sumisira sa mga pananim ng hindi lubos na umaasa sa mga kemikal na pesticide. Nakatoon ang pagsanay sa tamang paggamit ng earwig sa taniman ng mais. Ipinalawanag ni Clava na mahalagang pananim ang mais dahil isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga taga Southern Leyte at may malaking ambag sa kabuhayan at ekonomiya ng lalawigan. Binigyang diin ng opisyal ng paggamit ng biological control method sa isang mas ligtas at mas napapanatiling alternatibo sa mga kemikal na pesticide. Aniya, makatutulong ito sa pangangalaga sa kalikasan habang pinapananatili ang kalidad at dami ng ani ng mga magsasaka. Ang naturang programa ay bahagi rin ng pagsulong ng Food Security Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Southern Leyte sa ilalim ng pamumuno ni Governor Damiani Mercado na naglalayong mapalakas ang produksyon ng agrikultura at matiyak ang sapat, ligtas at napapanatiling supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Dole, Region 11, hinimok ang mga persons with disabilities sa Davao Region na i-avail ang kanilang Integrated Livelihood Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Finiquito.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Armand.
10: Hinimok ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 11 ang mga kasapi ng sektor ng persons with disabilities o PWD na i-avail ang livelihood programs nito. Inihayag ni DOLE 11 Technical Service and Support Division Chief Jinlin Sanchez na patuloy pa rin tumatanggap ng aplikasyon para sa Integrated Livelihood Program na nakalaan para sa mga PWDs. Ayon kay Sanchez na nasa siyam na PWD individuals pa lang ang naka-avail ang nasabing programa sa buong rehiyon. Inilahad ng opisyal na ang sino mang maka-avail ang nasabing programa ay makakatanggap ng hanggang 50,000 pesos depende sa proposal na isinumite nito sa kanilang tanggapan. Kaya hinikayat nito ang mga PWD na isumite ang kanilang project proposals sa kanilang mga field office sa Davao Region upang agad itong ma-evaluate at ma-proseso. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Serye ng mga aktibidad sinagawa sa Zamboanga, Sibugay bilang bahagi ng World Mangrove Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin.
12: Nakipag-ugnayan ang Community Environment Natural Resources Office o Sentro ng Imelda sa Department of Environment Natural Resources o DNR Region 9 sa pagsasagawa ng mga serye ng aktibidad sa bayan ng Malangas, Zamboanga, Sibugay bilang pakikisa sa selebrasyon ng World Mangrove Day. Kabilang sa mga ito ang scuba sorero at coastal cleanup drive sa isla ng Muyong, mangrove planting sa Barangay Bacaw, paglilibot sa roosting site ng flying fox o mega bats sa naturang lalawigan at mga lecture kogdayin ng kahalagahan ng mangrove ecosystem at iba pa. Tampok din sa aktibidad ang outreach initiative na tinaguri ang ukay-ukay sa baybay at ang pamamahagi ng waste management drums upang suportahan ng tamang pamamahala at pagtatapon ng basura at pagtibay ng kalinisan sa mga baybayin sa naturang komunidad. Naging matagumpay ang nasabing mga inisyatiba sa pakipagtulungan ng Protected Area Management Office ng Dumankilyas Bay Protected Landscape and Seascape, mga lokal na pamahalaan, mga katuwang ahensya, stakeholders at aktibong partisipasyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, August 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: O sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
5: A moment for you.
4: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, August 3, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tayo po isabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine, 1278 kHz. At sa Sports Radio, 918 kHz. Ha? Okay, eto muna, pambungad natin ngayong umaga. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning.
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat sa daloy ng trapiko simula po dito sa may biglang awa hanggang maharating po yan ng Balintawak Market. Masusundan naman po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Cubao hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Ortigas Flyover. Pagbaba naman po nito ay dire-diretso o mabilis po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe. At pagdating po dito sa may Estrella hanggang sa may Bandilla Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman na po sa intersection ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating naman na po yan dito sa may Bandilla Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Boni hanggang makarating naman na po yan dito sa may Guadix. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po ng katanungan at nangangailangan na emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMB Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
6: Thank you so much, si Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning din sa mga nanonood po sa atin sa pamamagitan naman ng live Facebook streaming nang nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8.5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ito, bribery, tinuturing ng publiko na pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye naman ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mary!
9: Alan, 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na ito ang bribery o panunuhol ang pinakamabigat na alegasyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Okta Research Tugon ng Masa Survey nitong Hulyo. Batay sa survey, lumalabas na hindi pare-pareho ang bigat na ibinigay ng mga Pilipino sa mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo. Pinakamarami o ito ang 43% ng adult respondents ang nagsabing bribery, ang pinakamabigat na impeachment allegation na sinundan ng misuse of confidential funds na nasa 28%, habang tig 10% naman ang nagsabing pinakamabigat ang unexplained wealth at grave threats. Samantala, 8% din ang nagsabi na hindi nila alam o hindi matukoy kung alin sa mga aligasyon ang pinakamabigat. Bagamat nanguna naman ang bribery sa buong bansa, lumalabas din na ang misuse of confidential funds ang pangunahing concern sa ilang rehiyon. Ayon sa Okta, ipinapakita ang resulta ng survey na hindi pantay-pantay ang pagturing ng publiko sa mga aligasyon pagdating sa impeachment case. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult Pilipino mula July 4 hanggang 11, 2026. Samantala, Alan, lagay naman ang panahon kanina sa Quezon Avenue ay mahinang ulan ang nararamdaman, kaya ingat po sa mga motorista dahil madulas ang kalsada. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipino, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, si Marian Bastasa, mga kaibigan, direct na mula po sa Quezon City.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: O, ingat sa pagmamaneho, ha, mga motorista. Ingat, ingat, ingat. At umaambunambon, umuulan-ulan in most parts of Metro Manila. Ha? Layo-layuan ng konti ang agwat sa inyong mga sinusundang sasakyan para safe. Diba? Pagka ganyang madulas ang kalye, kinakailangan extra ingat sa ating pagmamaneho. Sandali lang ha, maya-maya magbabalik pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio Radio Pilipinas. World League Service.
0: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawa,
7: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Radio Pilipinas
7: News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
7: Servicio Publiko.
2: The AM and FM Collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 14 minutes. Makalipas po ang 7 AM. Ngayong umaga, makikibalita ho tayo sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Ngayon tayo ng update dito po sa pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy. Kaugnay nitong Waste to Energy Partnership. Yan po ay kaugnay pa rin ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na maamyendahan yung Ecological Solid Waste Management Act. Kasama ho dito sa mga highlights nito, yung pag-convert sa solid waste para maging renewable energy. So, mapapagaan yan yung pagdidispose ng basura at mapapagaan din yung mga challenges pagdating ho sa power supply. Baka kaugnay natin this morning, mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
16: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
6: Yes, sir. Dito po sa nagdaang State of the Nation Address ng Pangulo, binanggit niya yung kaukulang mga dapat na pag-amyenda sa mga batas na may kaugnayan sa solid waste management. Dito po sa pagtutulungan, sir, ng Metro Manila Development Authority at ng ating Department of Energy sa pagpapatupad ng waste to energy facilities. Ano po? Ano pong update tungkol dito, Yusek Torre, sir?
16: Sir Alan, gusto kong i-con muna, ano, i-emphasize na doon sa zona ng presidente, ang kanyang pinagdiinan talaga doon na governance must adapt to present realities.
6: Yes.
16: Kasi syempre, lumaki ng populasyon,
6: opo,
16: dumami ng basura, talagang hirap na hirap tayo ngayon sa disposal niyan dahil sa mga landfills natin, limitado rin at nauubos din ang shelf life ng landfills. Pero dumarating na rin, may mga teknolohiya na rin nagbabago. Kaya, ibig sabihin, ang gusto lang ng presidente that good governance means updating policies kung may makita tayong ebidensya na may mas mabuti ng teknolohiya o may mas mabuti ng paraan para ma-improve ang ating waste management. So having said that, tuloy-tuloy ang MMDA at DOA together with the DNR sa pag-explore ng iba-ibang mga teknolohiya para ma-convert ang basura natin into something useful, mabawasan ang mga basura na dumarating sa landfill at on the other side, mas mapakinabangan pa ito sa ibang pamamaraan gaya ng enerhiya.
6: Opo. At siyempre, along this line, para ika nga pagkaganito nako-convert sa enerhiya yung ilang uri ng mga basura, eh makakabawas ito sa volume na dinadala dito sa mga landfill gaya nga nang nabanggit nyo at yung iba pang mga disposal sites natin around and near Metro Manila, sir.
16: Okay. Opo. Talagang makakabawas. Ano? Pero gusto ko rin i-emphasize na ang WTE ay talagang ang main target niya na yung mga residual waste. Okay?
6: Yes. Opo.
16: So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero, syempre, kahit na ginawa na natin yung segregation, recycling, composting, at recovery, meron pa rin maiiwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
6: Mm-mm. At syempre, yung binabanggit mo, balikan ko ng konti, Yusek Torres, yung binanggit mo na kinakailangan, halimbawa, sa level pa lang ng mga bahay, maayos na ang management nila sa waste disposal. Halimbawa, sir, di ba, na kung kinakailangan i-segregate, gaya ng inyong nabanggit, yung mga nabubulok at yung mga hindi nabubulok na basura, Yusek Torres, sir.
16: Opo, kailangan talaga. Hindi talaga pwedeng ma-replace na dahil may WTE tayo, tapon dito, tapon doon, tapos dispose dito, dispose doon. Hindi po pwede yun. Kailangan pa rin talaga ang ating segregation, yung recycling natin, composting, at saka yung recovery. Palaging ang apat na yun, hindi mawala yan.
6: Mm-hmm. At saka mahalaga yung disiplina rin on the part of the household na doon pa lang, bago pa lang nila ilabas yung mga basura na hahakutin ng ating mga truck, halimbawa, kinakailangan maayos na nakahiwalay na yung ano, di ba? Yung mga nabubulok at hindi nabubulok para mas madali na rin ang proseso in the long run, Yusek, sir.
16: Ah, yes, opo. Talagang ganun po. May mga regulasyonis tayo at may mga batas talaga na nag-uutos.
6: Yusek? Deka, naputol. Ayun. Babalikan natin, mga kaibigan, Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority. Let's check his signal once again. Ayan, reconnecting. Okay. Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, let's try Undersecretary Torre ulit ng Metro Manila Development Authority. Pinag-uusapan nun natin, una, itong aspeto po ng management sa disposal ng basura dito sa atin sa Metro Manila. And later on, of course, hingi din tayo ng karagdagang mga update kaugnay pa rin ng traffic management, halimbawa, at yung mga hakbang na patuloy na sinasagawa ng MMDA para maiwasan po ang pagbaha sa mga areas dito sa Metro Manila. Philippine Standard Time, meron tayong 20 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay ang Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Fretz Granada. Okay, good morning. At sa iba pa nakikinig sa atin at nanonood sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Siyempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 21 minutes na makalipas pong 7 AM. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan ha. Sandali lang, bibigyan din muna natin siguro ang ilang mga paalala at pagkatapos magpapatuloy po tayo dito sa ating paglilingkod bayan ngayong Monday, unang Lunes po ng Agosto, August 3, 2026.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
14: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Publiko Servisyo Bayang News Nationwide.
15: Balitang pambansa.
17: Sa ulo ng ating
15: pinakamalawang na pagbabalita,
7: ang Radyo ng Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
17: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan
17: sa sambayanan.
7: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa ang tulungan
19: para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
20: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
15: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: 23 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga at yan, naka-reconnect na tayo sa linya ni Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager po at Spokesperson ng MMDA. Yusek Torre, sir, good morning ulit. Yusek. Naputol ulit, naputol. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, ingirin tayo ng update mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center. Kaugnay po ng epekto ng Bagyong Luis, ha? Bagyong Luis dito sa eastern portion ng Luzon. At later on, we will also get in touch with the Philippine Coast Guard. Kaugnay naman ng mga suspended muna na paglalayag sa ating mga karagatan doon po sa mga areas na naapektuhan ng Bagyong Luis. Meron na pong mga areas na nasa ilalim ng wind signal number 1 sa gawi po ng northeastern Luzon. Ang lahat ng yan mga kaibigan, mamaya-maya sa pagpapatuloy po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And later on sa atin pong paglilingkod bayan, makakausap din natin ang PhilHealth. Okay, yan. Okay na. Naka-reestablish tayo ng communication line muli with Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, good morning ulit. Yusek.
21: Good morning, sir Alan. Pero napakahina nung tawag niyo sa akin. Hindi ko maririnig masyado.
6: Yes, sir. Okay.
21: Ayos na, is naririnig niyo ako.
6: Yes, sir. Yes, malinaw po. Malinaw, Yusek. Yes, sir.
21: Okay, sige. Okay. Right.
6: Yes, sir. Sa ibang aspeto naman po, batid namin tuloy-tuloy ang mga hakbang ng MMDA para po maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha, lalo tigit dito sa Metro Manila, lalo na ngayong panahon na ng tagulan. Yusek, update lamang po sa aspetong ito, sir. Yusek? Okay. Mukhang hindi tayo magkarinigan. Ano? Okay. Sige, i-try natin uli off the air kung malinaw ha, kung i-check muna natin. Sige. Okay. Ang ating pong kausap sana, Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority.

0: sandali lang ha. Itatry natin once again na maka-reestablish ng signal with Undersecretary Nicolas Torre III ng MMDA. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ng ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial. Pero sa ngayon, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz at sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
4: King of the Road.
3: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7:30 ng umaga. Patuloy pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay PhilHealth President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Nako, dito po sa sinagawang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama po sa kanyang mga binigyan diin, ano, maabot na po sa 7.5 million families ang nabinipisyuhan, ika nga, ano, ng PhilHealth nitong nakalipas na taon lang. Ano. Sir, ano po ang latest dito sa mga benepisyo na pangunahing may tuturing na pangunahing nakatulong sa ating mga kababayan sa ilalim po ng mga programa ng PhilHealth, sir?
9: Magandang tanong yan, Sir Alan. So ang ating Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP ay pangunahing nating programa para matugunan kaagad yung mga namumuong sakit sa ating mga miyembro. So ito ay kino-cover natin yung mga konsultasyon ng ating mga miyembro sa ating mga primary care doctor na siyang nagtitimon kung saan at paano gagamutin ang ating mga pasyente. So kasama rin dito ay ang mga essential laboratories na karimitang ginagawa natin para i-monitor natin yung ating blood sugar, ang ating lipid profile, ang ating mga sakit sa bato at sa atay at kasama rin dito ay yung 75 mga gamot na ating binibigay para lalo na doon sa mga may maintenance o yung mga nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan para hindi lumala ang sakit at hindi naman humantong sa mahuhospital pa itong ating mga kababayan. So ito yung sinasabi nga ni Presidente Marcos na 7.5 million na ang talagang naka-avail. Pero actually, kung tutuusin natin yung mga nakaraang taon, aabot na yan ng almost 27.24 million.
0: Opo.
9: Ngayong taon lang yung yan yung mga tinatawag na first patient encounter o yung mga panibagong mga miyembro natin na ngayong taon lang talaga nakinabang at nagkaroon ng pagkakataong ma-enroll dito sa ating programa.
0: Ito na banggit niyo na yakap program. We understand na patuloy na dumadami naman ang bilang ng mga accredited na medical facilities, mga ospital, mga clinic nationwide. At ganun din, may mga accredited doctors din. Dr. Mercado, please give us an update sa aspetong yan. Yung mga clinic na pwedeng lapitan o doon magpapatingin yung ating mga nangangailangan. Dr. Mercado, sir.
9: Yes, Sir Alan. Ang kabuuan natin, meron na tayong 4,434 na yakap clinics. At 25% niyan or ika-apat ay mga pribadong clinic. So ang aming objective ay lahat ng munisipyo dito sa ating atsyudad, dito sa ating bansa, ay magkaroon ng at least isang yakap clinic. Ngayon ay mga nasa 94-95% na tayo ng ating penetration rate. At ito namang tinatawag nating gamot, kung saan may mga accredited na mga butika, ay meron na tayong 2,635 na gamot facilities. At ito nga ang tinitingnan namin na palawigin pa at dagdagan itong ating gamot na i-cover base nga doon sa ating nakikitang behavior o yung mga lumalabas na mga karaniwang sakit na dapat ay matugunan kaagad kaysa lumala at ma-hospital pa.
0: Okay, balikan ko ng konti yung yakap centers. Binanggit nyo may gitna 4,400 na all over the country at patuloy na dumadami. So ang gagawin lang ng isang pasyente o kaya ng isang individual, kahit hindi pasyente, na gusto magpa-check up, halimbawa, uy, kumusta na kaya ang blood sugar ko? Kumusta na kaya ang ganito, yung cholesterol, yung mga ganon? Ano ang kailangan niyang dalhin kung sakaling siya ay magtutungo sa isang yakap accredited medical facility? Dr. Mercado, sir, please.
9: So bilang Pilipino, tayong lahat ay automatically miyembro na ng PhilHealth. Ito
0: yes.
9: Ay nakasaad doon sa ating Universal Healthcare Law.
0: Opo.
9: Ang kaso niyan, kailangan din nating kumuha ng PhilHealth ID number kasi yun ay para tiyakin ang pagkakakilanlan ng ating miyembro. So may mga dokumentong kailangan diyan, national ID, birth certificate. Lalo na kapag ang ating mga miyembro ay yung mga tinatawag na dependent pa o yung bata na hindi aabot ng 21 years old kasi yan ay nakakabit doon sa membership ng kanilang mga magulang.
0: Opo, yan.
9: So yun ay kailangan muna nating kunin at yun ay pwedeng kunin doon sa ating local health insurance offices. Meron tayong mga 113 na local health insurances sa buong bansa. Pwede ring pumunta doon sa aming website at merong membership portal kung saan pwedeng mag-load up ng ating mga dokumentong pangangailangan or pwede ring tumawag doon sa ating corporate action center para matulungan tayo na makarehistro at makakuha ng PhilHealth ID number. Ngayon, once may PhilHealth ID number na tayo,
0: opo,
9: tayo ay pipili ngayon ng klinika kasi ang dapat na nararapat ay patient choice. Ano yung mga clinics na sa tingin ng ating miyembro ay makapagbibigay sa kanila ng magandang serbisyo at kalimitan, ano yung pinakamalapit kung saan man sila nakatira o
0: yes,
9: kung saan man sila nagtatrabaho. At once tayo ay nakapili, pwedeng pumunta doon sa eGov app, pumunta doon sa aming landing page sa PhilHealth at nandoon sa ilalim may icon na kalagay yakap. At doon ay pwedeng pumili kung sino yung na pupusuan natin na provider. O pwede rin mismong pumunta doon sa local health insurance office at doon din may mga listahan ng ating mga local health insurance office kung sino yung mga accredited na yakap clinic. At doon din sa ating website, doon sa ating member portal, eh meron ding chance or pwede rin doon pumili ng yakap provider. At pag pumili na tayo ng ating yakap provider, magpapadala kami ng email para sabihing naging tagumpay o i-verify yung pagpili natin ng yakap provider. At tayo ay tumawag doon sa napili nating yakap provider kasi nandoon naman sa aming website kung ano yung mga telephone number nitong ating mga yakap clinic.
0: Opo.
9: Para makapag-set o makapag-schedule na noong tinatawag na first patient encounter. Ito ngayon yung parang extensive na pagsusuri ng ating mga miyembro. Dahil yung pong mga nasabi kong mga tests ay hindi naman automatically dapat gawin kung wala namang indikasyon. Ito po ay ina-assess muna ng ating accredited doctor doon sa ating accredited clinic bago po gawin yung actual na examination. Hindi po ito by demand, kundi po kung ano po yung assessment ng ating mga doktor. At ito pong ating mga doktor, tinitiyak natin po yung kalidad ng kanilang kakayahan dahil yun po, kaya po natin ina-accredit, tinitingnan po natin na nakapagsagawa po ng certification at meron pong lisensya. So yun po yung ating mga pagtitiyak na yun pong binibigay natin sa ating mga miyembrong mga serbisyo ay naaayon at nasa kalidad na dapat pong makuha nila.
0: Ayun, kumbaga, titingnan muna, i-check up muna sila ng doktor, ano? At yung doktor na rin ang magsasabi kung anong mga tests ang kailangan nilang i-undergo. Kumbaga, oh, mukhang ang BP mo eh, mataas. So after this, kailangan mo ng ganito. Yung mga ganon, ang sugar mo ay mataas. I-check nga natin kung ano pang mga, yung mga ganon, ika nga, under medical advice, ika nga, Dr. Mercado, sir, ano ha?
9: Tama po yan. At tinitingnan po yung ating, kaya nga po yung tawagin ay risk assessment.
0: Mm-mm.
9: Kung kayo ba ay may family history sa pagsusuri ho, paggawa ng physical exam. Pagtingin po ay may sintomas po kayo ng diabetes dahil po kayo ay namamayat, naghihina, ihinang ihi, laging gutom. So yun po yung mga tinitingnan at yun po yung mga indikasyon bago po natin gawin yung pagsusuri.
0: Okay. At syempre, dito sa prosesong ito na inyo pong binabanggit, Dr. Mercado, ika nga, pag lumapit na ang isang kababayan natin dito sa mga

0: ng susunod na taon. Yung pong mga cancer screening, meron din po tayo. At yun po ay sigun din doon po sa symptoms at doon po sa family history ng ating mga pasyente. So yun po ang lahat ng mga indikasyon ay dapat pong dumaan muna sa pagsusuri ng ating mga doktor. At sila po ang magsasabi kung ano po naaayon dito po sa ating pasyente, sigun po doon sa nakikita niya sa eksaminasyon at saka po doon sa ating family history.
1: Okay. Dito yung nabanggit niyo yung gamot program. Meron na ikan yung more than 2,000 accredited pharmacies nationwide kung saan maaring makapag-avail naman ng benepisyo ang ating mga kababayan sa ilalim ng gamot program. More than 2,000 pharmacies. May nabanggit din kayong amount, maximum of 20,000 na halaga ng gamot, Dr. Mercado, sir?
0: Opo, so yun nga ang ating pharmacy ngayon, umabot na po ng 2,635. Ang dapat po ay ang reseta po ay manggaling dun po sa ating mga yakap accredited doctor at
1: Opo.
0: Yakap accredited clinic.
1: Yes.
0: Dahil yun po ay sinusuri din namin yung pong quality of care, na ayon po ba talaga yung gamot na naibibigay dun po sa diagnosis ng ating pasyente. So yun po ay hindi porque meron tayong reseta sa isang doktor ay pwede na pong dalhin, kasi yun po ay dapat dumaan sa ating yakap doktor dahil sila po ang nag-determine kung ano nga po ang coverage. At yung pong reseta ay internally generated. Meron na po tayong programa
1: Aba.
0: Na app na kung saan po merong mag-generate pong QR code. At yung pong resetang yun ay pwede pong dalhin ng ating mga miyembro doon po sa ating mga accredited na pharmacy. At yun po, tawag namin portable. Kahit po saan sa ating kapuluan ay pwede yung pumunta basta po accredited yung pharmacy at doon po maiseserve po yung ating reseta.
1: Ayun, okay. So ibig sabihin, yung gamot na ma-avail nila dito sa gamot program ay kung ano mismo yung inireseta sa kanila base sa initial nilang pagpapacheck up sa accredited doctor sa isang yakap center. Sir, ano po?
0: Tama po yun. At yun po ay paraan para matiyak yung kalidad at saka po yung appropriateness na yung gamot po ay naaayon dun sa ating diagnosis.
1: Kasi mahalaga yun na tumpak tama yung gamot na kanilang bibilhin na base dun sa mismong pagsusuri ng accredited na doktor, Dr. Mercado, sir. Ano?
0: Tama po yan. Dahil tinitingnan din po at minomonitor namin yan. At ang amin pong ang ginagawa ay tuloy-tuloy na sertifikasyon nitong ating mga doktor para matiyak na up-to-date din po ang kanilang kaalaman.
1: Okay. Well, Dr. Mercado, isa rin sa mga ini-anunsyo po ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ay yung patuloy naman na pagpapalawak po ng coverage ng PhilHealth para dun sa mga seryosong karamdaman, serious illnesses, gaya limbawa ng cancer, sakit sa puso, HIV, AIDS, tuberculosis, at iba pa. Ano ho? Tungkol dito, ano po ang mga bagong benepisyo o packages na maaring maasahan ika nga ng ating mga kababayan? Diyan po sa pagpapalawak na yan ng PhilHealth coverage, sir.
0: So ngayong taong ito, meron tayong pinalawig na maternal care package. So ito po ay sakop yung prenatal o yung mga consultation bago po manganak. So yun po, sakop po mula 4 na konsultasyon, ginawa na po nating 8 at kasama din po dyan yung mga test na kailangan. Halimbawa po ay ultrasound, halimbawa po ipagtitest ng ating mga blood sugar ng ating mga nagbubuntis na ina, dahil yun po ay tinitiyak natin na hindi po tumataas. Pati po yung ating mga vaccine o yung pong mga bakuna para po sa ating mga nagbubuntis, kasama na rin po yan. At pati po yung mga vitamina na lagi pong at malimit pong binibigay sa ating nagbubuntis. Lalo na po yung folic acid at saka yung calcium. So yan po ay covered na nung ating pinalawak na maternal care package. At yung pong mismong panganganak, kasama na po ang normal delivery, yung cesarean, yung pong kung hindi po nakunan ng ating pasyente, kailangan pong raspahin, ay pinataas din po natin yung coverage, halos po dumoble. At yung pong postnatal o yung pagkatapos ng manganak ay kino-cover din po natin.

0: hanggang apat na follow-up po para matiyak natin na ang mag-ina ay malusog at kailangan pong suportahan natin. At pagkatapos po nito ay minomonitor po natin yung timbang at yung pong paglaki ng mga bata.
1: Yan. Speaking of bata, Dr. Mercado, sir, we understand na para doon sa mga batang meron tinatawag na developmental disabilities, ano? Tataasan din yung bilang, halimbawa, ng mga therapy sessions para sa kanila. Pakibanggit nga po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng coverage na ito. Specifically, yung therapy session para doon sa mga batang may pangangailangan o may kakulangan sa developmental aspect. Dr. Mercado, sir, please.
0: Yes, Sir Alan. Doon pa lang pag pinanganak na ang ating sanggol, meron kaming tinatawag na newborn screening. So yun, sa
1: newborn screening,
0: pinag-inasyon,
1: yes. Uh-huh.
0: May 30 mahigit na sakit na tinitingnan dyan. Yung iba dahil may mga hormonal o may mga problema sa kanilang hormones. Yung iba dahil metabolic. Yung ibig sabihin ng metabolic, kalimitan niyan, genetic. Merong pinagmanahan na kapag hindi naagapan na maaga, ay maaring mahantong sa developmental disability or even mental retardation, mental problem. So, yun, ginagawa natin newborn screening. At patapos nun, ay kung kailangan may treatment, ay meron tayong binibigay dito sa ating mga newborn screening center. Ngayon, yung ibang uri ng developmental disability, usually yan ay lumalabas kapag school age na yung bata.
1: Yun.
0: Pag papasok na, doon natin napapansin bakit hindi masyadong attention deficit, for example, hindi makakonsentrate or laging hindi nakaka-coop up dun sa ating eskwela. So yun, ay ang ginagawa naman dun ay occupational therapy at physical therapy. At
1: Opo.
0: Yung iba ay may mga gamot na binibigay din. So yun ay magandang ma-detect early para agaran ding malunasan. Kasi pwede naman maging productive itong ating mga bata na may
1: Yes.
0: developmental disability. At ang
1: Opo.
0: habol nga natin, maging independent, yung hindi aasa sa mga kasamahan sa bahay para patuloy na maalagaan. So, yun yung kagandahan na meron tayong magagawa early on ng occupational therapy, physical therapy, speech therapy. At yun ay sakop na rin itong ating pinalalawak na coverage ng developmental disability. Yun lang, baka fourth quarter namin mailabas dahil binabalangkas pa namin yung kabuuan ng ating programa.
1: Ayun. Naku, may humahabol na tanong dito, Dr. Mercado, sir, tungkol doon sa mga sakop ng YAKAP program. Kung sakali po, yun daw hong diabetes, sakop ng PhilHealth YAKAP. So, limbawa, ma-check ng doktor, ay, diabetic ka. So, kailangan yung kaukulang mga gamot para doon. Sakop yun, sir.
0: Opo, yung pong unang confirmation ng diagnosis na pagtetest, yung pong fasting blood sugar, yung pong hemoglobin A1C, yan po ay sakop. Pati po yung pagtitingin po ng ating bato, kasi kalimitan po ang may diabetes na kakakomplikasyon sa bato. At saka yung kolesterol, yan po ay tinitingnan. Sakop po yan ng YAKAP. At kung kailangan po ng gamot, meron po tayo. Meron po tayong metformin, meron po tayong iba pa pong gamot na pinalalawak po natin. At harinawa nga po next year, makapagdagdag pa po tayo ng karagdagang gamot para sa diabetes.
1: Okay. Nako, Dr. Mercado, sir, in closing, mensahe po sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Monday. Please, sir.
0: So hinihikayat ko, Sir Alan, ang ating mga kababayan at mga miyembro, tayo po'y automatically membro ng PhilHealth. Yun lang po, may step tayong kailangan gawin. Kailangan po tayong kumuha ng PhilHealth ID number para po matiyak ang pagkakakilanlan natin. At saka po tayo pipili ng YAKAP provider. Pagamat nakapili po ang ating pong datos na kikita po natin, hindi po lahat nakakapagtuloy ng first patient encounter at check-up. Maari pong dahil wala naman nararamdaman kaya hindi na nila pinupuntahan, pero dapat po kahit wala nang nararamdaman tumuloy kayo at kayo po ay magpasuri para makatiyak po tayo. Maari pong hindi natin nararamdaman pero baka po meron ng simptomas at yan po ay matutukoy ng ating mga doktor sa ating YAKAP clinic. At yung pong mga gamot natin, paalala ko lang po, yun po ay kailangan dumaan din po doon sa ating yakap provider at yakap clinic. At yun po ay meron po tayong portability kung saan po pwedeng ma-avail ng ating mga pasyente saan man po sa bansa na meron po tayong accredited yakap pharmacy. Yun lang po, kami po ay puspusang nakikipag-usap sa mga pharmacist at sa iba pa pong mga clinic para po talagang dumami ang ating pwedeng access point at nagbibigay po ng serbisyo. Yun lang po at maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan.
1: Yes, sir. Nako, thank you rin po. Na salamat po na marami, Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth. Sir, thank you for the information, the updates at sa mga paalala para sa ating mga kababayan mula po sa inyo sa PhilHealth. Sir, good morning, sir.
0: Good morning at salamat sa ating lahat. Magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Dr. Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. 51 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes. Ano, bakit 15 minutes? 52 minutes. Makalipas po ang 7 AM. Meron pong paalala ang Office of Civil Defense. Para sa ating mga kababayan, ha? Ingat-ingat! Sabi po ng OCD, ingat-ingat sa epektong maaaring may dulot ng habagat at ng Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark!
3: Boss Alan, magandang umaga. Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maging handa sa posibleng malalakas na pag-ulang dala ng Bagyong Luis at ng habagat. Pinalalahanin ng ahensya ang lahat na manatiling tumutok sa mga weather update at abiso ng mga kinukulang tanggapan ng pamahalaan. Ayon o ilang lugar sa Luzon ang isinilalim sa yellow warning ng pag-asa na kinabibilangan ng Bulacan, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan at iba pang lalawigan. Bunsod na rin ito ng inaasang 50 hanggang 100 milimetrong pagbuhos ng ulan. Apektado naman ang habagat ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro mula naman Agosto 4 hanggang 5 at posibleng itaas sa orange warning ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro dahil sa posibleng malalakas na pag-ulan. Dahil ito pinapayuhan ng OCD ang publiko maging alerto at umiwas sa mga bahain na landslide na prone area at agad tumalima sa abiso ng mga kinaukulan at takbangin na pinatutupan ng kinaukulang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Thank you so much si J-Mark Dagala. Nagatid po ng mga update mula sa Office of Civil Defense. So kinakailangan, syempre, top of mind. Dapat nakahanda palagi. Laging naka-alerto. Lalo na ngayon, may bagyo at nariyan ang mga pag-ulan. So ingat-ingat ha, ingat lahat. Siyempre, iba pa rin ang malusog na pangangatawan. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 3, 2026. Oy, Agosto na, Agosto na. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mark Boqueron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you! Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.